0: na tayo ng imahe po ni Senyor Austin dito po no sa Katedral.
1: Na by local official na to na dia. Kagawad or mayor, I think wadi ang mayor.
0: Wala na tayo na matigdan na magdumayon. Wala na tayo na magdumayon. Wala na
1: magdumayon.
0: Wala na tayo na
1: matigdan.
0: Kanina,
1: na
0: ang nabiya.
1: Ligaspi kaganina. Okay, kagawad ligaspi na ito. Kagawad ligaspi, oo, oh, tama.
0: Kanina, pero karon wala natin na masikdan magdumiyon, no? Posible. Baka siya sa katedral, o so may plano niya magdumiyon. Pero kanina, na yung presensya din rin, nagpakita siya magdumiyon.
1: Di ba sa dami yung marag namista na?
0: Tapos si Kapitan na tabak magdumiyon, no? Ito nga na matikdan kanina. Ah, yeah, na. Siya po nito, ang nangunay po din sa may coastal road, kaya yahaman po ng area. So siya po kaganina, no? Ang nagman po din, ma-plaster po, no? Ang mga participants, ganina po, no? Nga murag sige, pangampay dito nga. Oy, dili na mo. Naasa number 3. Kay by number man, dili na magdumiyon. Ang pag-plaster po no, sa pambot. Gadi kita sa media number 20. Dato, pero kita nakasakay sa City Information Office number 3. Ang kini lugar na kailangan gito sundun mo. Anay, kay naamay ka itong ginaputang po nila ng information. Kay simba kung makinaunsa na yung mga information dito. Para inadaan magdumiyon. No, kung kisa po yung magman po sa inyo ang pambot. Sa mga kilinga sakay, inana magdumadyo no. So, gihanay, gisila ang naisutan po magdumadyo no. Ang hipot, hindi po nila ha po mga bugal. Pero tanini magdumadyo, karong nga panahon na, pagpangimpyo, ang gibuhat, una din magdumadyo no. Sa so, po lugar na. Yes, o, tugod po lagi kasi sila may in-charge, ani, sa pag-hindo, niyo sa sila sa pag-hindo, diri sa mga, ang mga participante, may dawat po doon sa ilha po mga certificate. So, kaya no, ilaha mag-isiguro yun nga, clean area po magdumadyon, no? O gagaling, no? Nagpapingin paghapon ang presensya po magdumadyon, nilipos sa mga RTA, sa tuwa po nga Coast Guard, na paghapon sila sa kung kapulisan sa hapon magdumadyon, wala paghapon nila kaya eh, ang kinilugar nga na iskutan po niya area. Kung iskutan po nila magdumadyon na kinilugar nga area, medyo hawa na gina siya, no? Compare ka ganina. Talino ang CPSD sa pagpangulo sa ni Ma'am Merle Agustero na agyapon din po no ang ihapon nga mga sakop magdumasyon. Maupo si Imo no sa pagpangulekta po sa basura kay wala may mga nagtatag magdumasyon no. Pero kanipin ito magagipang-hopdan ng mga basura. Agyo binaunay puro kolekta para din na po mahago po no ang mga participants. Kaya mo atag po dito no sa ilahang po nga nila makatong labayanan po sa basura. So, muna lang iso tingin niya karoon para magpamingin na limpyo ang Isla de Oro. So, nag-thank you na sila karoon magdumisyon. Mauman na din ang program na tapos na pagatag o blog certificate. Okay. Mga participants sa saon na proceed po sa rito sa Mayang Katedral. Is na vocation sa Mayang Isla de Oro. This is Shetek. Si Magdumahan 20 Asia. Sabi o katong at Jimmy Portoria. Magdama Perdita Blanca, Magdama Apple Pie, Magdama Kay, Kenisi, Magdama 24, Jane Luna, sabita og serbisyo, magdubracho.
1: Salamat, Magnum Jane Luna. Panita mga eksyon sa atong mga balita. Ato sang dawat ng report ni Magnum Incho Kamagturan. O siya update Magnum Incho, diha karon, wapa mi sakang ginaganon sa mga pamilyang apektado sa nasgutan nga sunog. Nabay mi local official ng kadirikyat. Diha, kabasin og why busy kayo? Basi gapamista ba? Muna na kadalik, why na kadalik yan diakaro, magbincho?
2: Magbincho, wapa magyapon toto nga nakita nga ihapki ka kasagara mga kwan nga mga residente to pa dito sa uban para sa kining area. Dayon, si Aaron tumalilak kagin na si barangay secretary atong giulat-ulatan ng Jakao pa, mabalik na to siya magbincho kay nagbis. Tungkol sa event sa lagi karon na busy kayo ang kining atong mga barangay
1: official. Si Kapitan, wa makadalik yan diya karos, Kapitan.
2: Sa mismo si Kapitan na Kikang Oy, wala po siya kadalik yan magdumdjo. No?
1: Nga tumiyero siya nakbayan, okupado ka ito.
2: Oo, oh, tama.
1: Makadalik yan diya, pero kabawaman tayo nga, bisang pag-okupado niya siya, mangita ng pamagi mo kadalik yan diya, magdum Mincho.
2: Tama, magdumdjo.
1: Wala pa na pa.
2: Wala pa yapon magdumdjon, so muna nga itong gilatulatan basin sa kining panahon sa natataon. Kasi ka makumplito na nila ang kining list.
1: Sa wala sa kagawad sa syudad, wala na kadalikyat.
2: Wala pa magdumdjon kay napa sila i-meeting dito sa kining barangay hall. Nag-saan po si...
1: Kagawad sa syudad, kagawad sa syudad, wala na kadalikyat, ya.
2: Sa syudad, wala po magnumdjon siguro. Basig ka na i-atinansan nga kining basig nasa pluvial baka.
1: Okay, or, wala baka, dito. Wala dito. Si Kagawad Ligaspi na dito. Kagawad Ligaspi o si Kapitan o Kagawad Marlo Tabak na dito. Napamilain magdumailin? Gawas nila doon? Sila lang
3: doon, no? Oo, oh, mara na may naduol.
1: Muna dito, oo.
3: Marag ilarang presensya na ang Magnum Zone.
1: Okay. Sige, Magnum Mincho.
2: So, ito lang ulit natin sa dugang mga update, labi na sa pagpanayon o kanang ihapa sa Botan sa City, social work, sa CSWD, o ganyan man sa barangay workers na ito, din, sa evacuation center. Ika sa itong lokasyon sa West City Central School, kini sa Magnum Hunter 19 Mincho, katagtulan sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat, Magnum Mincho. Palito sa itong mga balita, gikonfirma nga 1.1 milyon espasos ang damyos ang gidulot sa sunog ginatamo sa Zone 10 Purok Tubig, Upper Zayas, Carmen at Siyudad din Milamoy, inisyal lamang sa 40 ka mga panimay, inisyal usab 74 ka mga pamilya ang apektado sa lasgutan ng sunog. Mato ni FO3 Kevin Carl Vallejos, investigador sa Carmen Fire Station nga siyang inisyal ng investigasyon nagsubikat ang sunog sa panimay sa pamilyang Kihada. Diin gisuta pa aman gisuta pa nila ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo.
4: Nata estimated damage nga 1.1 million based na sa atong structural damages lang ni. Kay kanimang god dili lang kay light materials tapoy mga second two story la mga concrete na kuan karon under investigation pag idya. Kay pipila ka angulo pa tong ginatutukan. Dire sa panimalay nila ang ma'am Milensya Kiada nagsugod. Sa karon wala pa na po na conclude ang kuan maong hinungdan. Sa karon pa mi sa counting pa mi 40 plus more or less ang damage na mga balay.
1: Ang inyo nabati pamahayag ni FO3 Kevin Carl Vallejos, investigador sa Carmen Fire Station.
3: Gipasalig sa NIP Police Regional Office 10 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. nga iparayin niini ang kampanya batok sa ilegal nga kalihukan din sa Northern Mindanao. Kinilabi na ang paglakag sa mga wanted person. Mata ni Babagay kinsa bilingkod kagahapong adlawa nga gikinahanglan usab nila ang kooperasyon sa katawhan aron masulbad ang krimen nga gakahitabo karon.
5: Wanted person. Other wanted person, most wanted person because we have bought valid warrant of arrest. And arrest of wanted person contributes to the crime solution of the case. Once you arrest the wanted person, once crime solution. And give justice to the victim of the crime. We need the cooperation like you to report to us. You have to identify, locate, monitor, and arrest them with the aid of our Barangay Information Network and other.
3: Ang pamahayag ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. kinsa nagikan sa Regional Con Police Regional Office 5 Bicol Region.
1: Gilusad karon sa Research Institute for Mindanao Culture ang mga inisyatibo sa research and development alang sa kalambuan sa Northern Mindanao. Mother Dr. Chuna E. Chavez sa Research Institute for Mindanao Culture nga prioridad nila karon ang research o mga oportunidad sa pagitabayayong sa mga ahensya sa gobyerno, academic institutions, local government units o gawin pang stakeholders nga makatabang sa evidence-based planning o decision-making sa Northern Mindanao.
6: Development turns research money importante. Atong ato gyung ma-relate ang findings sa atong research. Dili lang atong ibutang sa atong website, nara din ha, or atong ibutang sa library, or atong kay dako ra ba kainig points ang para sa mga academic institution nga ug mo-publish na ay corresponding nga kuan. So naatay publication sa mga journals. However, kung moingon ta og research and development, ang finding sa atong research ato na siyang isulod or maoy mo feed adto sa development process, no? Unsa ang atong mga makita sa behavior aspect sa mga relationship sa tao, kinahanglan natong i-improve.
1: Ang inyo nabati mao si Dr. Chuna E. Chavez sa Research Institute for Mindanao Culture. Karon sa itong Magnum Higalay Festival Update,
7: Viva! Viva! Karon sa itong kapistahan. San Agustin!
3: Viva! Viva! Ipamit sa fiesta sa baryo ang kultura sa kapistahan sa patron nga si Senior San Agustin, pinagi sa pagdalit ang mga pagkaon sa mga bisita o mga malupyo nga walay kapamistahan karong adlawa diha sa amphitheater. Mata ni Consel Marlo Tabak, presidente sa Liga ng mga Barangay Sido Chapter, nga dunay giandam nga food packs alang sa mga tao nga mudalikyat sa nisgutan o sa mga lugar o mamista din sa dakbayan.
7: Among gi-divide ang 10,000 food packs into the 80 barangays. So, tag 125 per barangay. Okay, pero sa ako naibawaan si Kapitan Kikang Uy, magpadala siya og 300, 400 pa. Ako po, 300 ang ako, gipadala po na ako sa katedral ang usa ka gatos.
3: Okay.
7: Kaya nag-need ang katedral og 500 packs si Councilor Kinit sa Carla, nagatag sa 400. Kula mag 100 akong gipunan.
3: Mm-hmm.
7: Then ang 200 ipadala na ako niya sa Divisoria.
3: Mm-hmm.
7: Ang upat na may ka-district, nag 20 per barangay. So tatong mga bisita, ato mga dumuduong, ato mga debutis ni Senior San Agustin nga musimba og mas sa katedral. Unya, walay mga kaadtuan, wala sa dekano. So, naama nag-prepare ang city government through Mayor Rolando Clarix Uy, Vice Mayor Bibot Rodriguez, the 20th City Council, ang Liga ng mga barangay. Tanan yun nagtabang ni ini kay mo manggitong hangyon ni Mayor na mas lipay ay mas bibo. Iusap ang baryo sa piyesta, wala na tong contest dito sa sports center, kundi li nakakonsentrate kita karon pagatag o mga pagkaon sa mamistahay o mga bisita nato sa dakbayan.
3: Ang pamahayag ni Consel Marlo Tabak, presidente sa Liga ng mga Barangay City of Chapter.
1: Karon sa ito Magnum National, suportado ni Senate President Suwin Gatchalian ang ipagawas ng resolution ni Senate Presiding Officer Francis Cudiro kalabot sa pagpatuman sa sub-judice rule sa impeachment trial sa merito sa kaso. Mato ni Gatchalian nga isip Senator Judge nga mahimong mag-inampingon sa ilang mga pahayag ana sa sunod man o sa gawas sa impeachment court.
8: Ako personally, feel ko na inappropriate yun, hindi tama. Dahil kahit na strike off the record, wala nang visa yun. Mayroon na tayong YouTube, pwede mong i-replay. Taong bayan naman, din naman nila na-appreciate yung strike off the records. Kahit na naka-strike off the records, but when we rewind it in YouTube, makikita mo rin. It affects the mentality of the senator judges. It also affects the mentality of the public. Kami being political figure, kung ang publiko ay affected the wrong way, ma-affect rin kami. So, kaya dapat maging maingat talaga ang prosecution.
1: Ang inyo na bati mao si Senate President Suwin Gatchalian.
3: Giangyon Senador Robin Padilla si Presiding Officer Jesus Codaro nga panganan ang mga Senator Judge, Abogado, Prosecution o Depensa man nga milapas sa sub-judice rule sa impeachment trial batok kang Vice President Duterte. Mato ni Padilla nga nahinautosab siya nga sundon ang naisgutang gabayan.
9: Sana lang sumunod yung mga nasa prosecution at yung mga nasa defense. Kasi ang mga senador naman, wala pa naman akong na meron na ba na senador. Kasi ako, napakaingat ko at yung mga kasama ko sa ibang judges din. Palagi ko, wala pa naman na nagkwento sila patungkol sa mga kaso, sa mga impeachment, trial na naman. Ako yung sumasaludo kay Senator Chisis Cudero. Pero sana, mas maganda kung napangalanan niya. Sana napangalanan kung sino yung mga sa senador, tsaka sa prosecution, tsaka doon sa defense na naglumalabag.
3: Ang pamahayag ni Senador Robin Padilla.
1: Gibatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega ang testimonya sa duha ka hostile witness nga sila si Gina Acosta ug Limuel Ortonio kalabot sa kawalay kasayuran sa paggamit sa confidential funds. Matod Ortega nga gipakita lang sa duha ka mga opisyal kung unsa ka responsable sila sa paghawid sa kwarta sa katawhan.
10: Narinig natin, pati ng mga nakarang araw, siguro nararapat din po, baka may mga aliases na rin po itong mga witness po. Baka pwede na po silang tawaging kalimot kasi para nakakalimutan nila lahat yung mga ginagawa sa kayong mga trabaho nila. So kalimot, ka hindi ko alam, ka I don't know. So imposible po yun siguro mangyari kasi ang tagal na po nila sa trabahong yan at for the longest time, yan po yung ginagawa nila. It's very irresponsible on their side.
1: Ang inyo nabati, mao si House Deputy Speaker Paulo Ortega.
3: gihagit ni Senator Alan Peter Cayetano mga kritiko ni ini nga personal nga tuan nagsusiho ng iyong korupsyon ng ghost project sa Taguig City. Mato ni Cayetano ang hangtod karon wapay makatudlo kung asa ang naisgutang mga ghost project.
11: Hanggang ngayon po, hindi maturo kung nasaan ang ghost. Kami din po, inahanap din namin kasi gusto din namin malaman dahil trabaho ng DPW. Last year pa ho, hiningi ko na sa DPW, isa-isa ng project. Sumagot sila, isa-isa, maayos daw po lahat na in the sense na wala. My point is, in this world, pag gumawa ka ng mabuti, aatakihin ka. In this world, stand up for something at hindi ka madibati doon, ililipat kung saan nila tingin. But ang tinuro ni Lord sa, hindi namin weakness ang Taguig. Walang perfect, pero strength mo yun eh, di ba? Pero panibasa, daan million, billion ang project dito. At panibasa, maraming corruption sa DPWH. Automatic, may ghost town.
3: Ang pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano.
1: Karon sa Tamagdom International sa Nepal, misa ka na sa 389 katao ang nangamatay o kapig 1,500 ang missing human sa grabing baha sa utlanan sa Tibet-Nepal. Mato sa maternidad nga ubaybay kapating lawas ay lang na-recover sa lugar nga grabing apiktado sa baha. Nunot nini, nagpagawas o paymagno ang maternidad sa nasgutan nasod sa posibleng laing pagbaha human mabungkag ang dagkong yuta nga nagbag o nagbabag sa tubig sa utlanan sa Tibet tungod sa 4.4 magnitude galinog. Samtang parayon, usab ang search and rescue operation sa Maturdan sa lugar nga naapiktahan sa grabing baha.
3: Sa Israel, gipamugos si Israeli Deputy UN Ambassador Noah Forman nga dili sila mobiya sa Gaza hangtod dili itahan sa Hamas ang ilang armas. Mato ni Forman nga taliwala pa man nga parayon ang ilang pagkikordina sa si Estados Unidos o Board of Peace alang sa himpit nga kalinaw.
12: Hamas and its weapons must be fully dismantled, its terrorist infrastructure destroyed, and its ability to rearm eliminated, as was agreed upon in the 20-point plan. Israel is working closely with the United States and the Board of Peace to achieve this.
3: Ang pamahayag ni Israeli Deputy UN Ambassador Noah Forman.
1: Karon sa Tumagdong Business target sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP, nga mapugnan ang padayong pagsaka sa inflation rate sa nasod tungod sa epekto sa tension sa tautungang sidakan. Kini basis pamahayag ni BSP Governor Ely Remoluna Jr.
13: Ang strategy namin dahil ang number one tool na namin, yung interest rate. So pag tumaas ang interest rate, mapapababa natin yung demand ng mga gaya ng mga services o yung mga tinatawag natin na second round effects ng mga items. So yun na muna.
14: As I said, today's rate hike was a preemptive move because of risks that we anticipate. So we considered the possibility of a pause. We consider all possibilities.
1: Ang inyong nabati, mao si BSP Governor Ely Remoluna Jr.
3: Giagat ang katawan sa Rakbayan, nagbisama sa Unital nga suportahan ang Coconut Philippines Trade Fair 2026. Kini may himuta, ipahigayan sa Activity Center. Ayala Sintra Mall, nga gisugdan kagapong adlaw ang bulungtan sa Agosto 30 ng tuiga. Gipanguluan sa DTI Region 10, nagsa Philippine Coconut Authority, kung PCA. Upos sa Coconut Farmers and Industry Development Plan na nga magdala og dagkong garbo sa riyon. Pinaagi rini masuporta ng local micro, small and medium enterprises kon MSME. Samtang sa itong foreign exchange rate, may bus og 13 centavos na balor sa US dollar batok sa peso nga nasa sa 61 pesos og 58 centavos sa pagsira sa trading kagapon kung itandi sa 61 pesos og 71 centavos sa pagsira sa trading na itong adlaw Miyerkules. Samtang sa nagparang tensyon sa tungatungang silakan, tungod din niya ang presyo kanon sa Dubai crude oil na nasa $88.63 per barrel. Kalimibos of 0.51% kung itandi sa daaning presyo na nasa $89.14 per barrel.
1: Karon sa itong Magnum Sports, tingwa karon sa Filipinas Women's National Football Team na masakbit ang gold medal sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Mato ni Filipinas Coach Mark Turcaso ngang maong torneo kabayan usab sa ilang pagpangandam alang sa 2027 FIFA Women's World Cup gahimuon sa Brazil.
15: As I said, there's a group of players here that are willing to fight very hard for our country. And exactly the way the game planned out against was to be very resilient and strong in defence, and then hopefully we could get an opportunity to score from a set piece, and it worked out that way. But I want to just explain that there's a good group of players here for the future of our country.
1: Ang pamahayag ni Filipinas coach Mark Turcaso.
3: Ipagayon ko adlaw Agosto 28 ning tuiga ang Indahag Ball Club League season na 4-game schedule kinimo undia sa Barangay Indahag Covered Court sugdan ang unang dula sa alas 7 sa gabi sa Team Basti versus Team Leo ug sundan sa Team 30 versus Team Rico samtang giagad sa pangkatawan sa nasgutang barangay nga suportahan ang ilang mga team.
1: Inyo na bati ang Magnum 45 ng adlaw adlaw nga Biyernes Agosto 28, kapistahan sa atong nakbayan sa Gaydoro. Magnum Irene, naa kayo na dawat? Wapa.
3: Wala pag i-invite mag.
1: Wala good. Sige lang. Basig siya na tuwing. Wala tanda siya na tuwing. Bito, happy fiesta kag Gaydoro. Ginapunta nga ning katapusan nga adlaw sa atong kapistahan. Kining waunte mga dagkong pahitabo. Magnum Irene, no? Para yung gapon nga malinaw na ito nagbayan. Although ang kapistahan daw nilang kay Kutub lang karong adlaw. Matabog pa kung September.
3: September. Kay napa may mga kalihukan magroom June.
1: Oo. Oh.
3: Hantod sa September 4.
1: Karong okay. Gabi ba ito? Na ito sa ito gani?
3: Katong
1: fireworks.
3: Oo. Na fireworks display diya sa may Higalay Festival Market.
1: Mm.
3: And diya sa Rio de Oro Boulevard. Tapos, doon na pa yung mga event gapon magroom June. Napay katong contest sa mga sayaw-sayaw.
1: Apa.
3: First Mayor, first Rolando Mayor, basta, Mayor Rolando Clarix Oy, Dance Cup ba ito magroom June? Marag inana. Tapos, sa September 1, 2, 3, and 4, masiro, or napa, hantod 4 pa magroom June. Kaya napa may katong extended ma ito ilang free rides sa September 2, 3, and 4. Na atong sa PWD, nga libre sila. Night, para sa PWD magroom June, libre sila. Rides. Tapos naapoy sa second night, mga senior citizen. Tanan senior citizen, libre sa Mary Rose Carnival.
1: So, sige, himo na lang itong 2 kabulan ng piyesta sa kagindi oro magdawin. Himo na lang itong 2 months, parang taas-taas ang kwan ba?
3: Libre. Libre.
1: Kaya karon gani na mga libreng gitanyag ato mayor, di ba? Basi madubli pa ni sa sunod mo, sunod to. Basin,
3: oo.
1: Di ba? So,
3: kaya parang kulang ang usa ka bulan.
1: Murag kulang, oo. Doon ta ni ka bulan, sunod to. Di ba? Tanawang tag. Hindi ta matagbaw. Inyo na ang Magnum 45 ng Adlawa, Biyernes, Agosto 28, hangtod ugma, Timani, Ayo Kalimti. Nga sa usa ka gawas nung katilingban, katauhan ang labing gabhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Gini si Magnum June Albino.
3: Managlahi managatong baruganan sa matagis gutanan, simbolo kini sa atong panagiusa, alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitawag serbisyo,
3: Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
17: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
18: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
17: Mighty C,
16: mapalit sa mga butika.
19: BPI.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
3: Ang Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubo sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Guking, mipaambot sa kaakuan nini nga mo serbisyo balik sa Cagayanon, pinaagi sa mga oportunidad nga makapaligon ug makapalambo sa patigayon, turismo, edukasyon ug teknolohiya. Suportanta ang kalambuan sa ulugontang pananghigalaay ug ipaligontang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta mga higala. Viva Señor San Agustin.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Mga eksyon dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis og ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin ug Euro Group, kasaligan sa grip, performance, durability ug safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin ug Euro Group tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries. Kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop ug Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories ug premium tires.
9: Gala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero 1 nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life.
11: Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. cancer. Ang cancer sa suso, usa ka sakit din ang mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level, kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up, og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang kritikal nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
14: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ang naay mga sakit. Leonida Elangos.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
10: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugrabi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nag padayo nagisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Life Extension Vitamin D3.
17: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
18: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Ang hassle ng mga patong ng face, no? May patong na nga mag-cash in kahit paglulod, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na ang mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner G-Load merchants katulad ng PureGold, Lawson's, Palawan, Poncha, and more. Para makapag-cash in for free, walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus dito pang internet. Longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200 1,000 pesos weekly. Hindi na kailangang problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit pa sa pagpaload sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fairtrade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM/02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay Online.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
23: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, gamaw hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aroma angko ng maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
25: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco Uno.
26: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
27: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
28: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
29: Pag naasiman ka, akin ka.
28: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
30: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
31: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
32: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Plus Uno Plus. Dekali dag nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry ay hindi gamot, hindi dapat
9: gamitin pagdawat. Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
10: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
11: Viva! Senyor San Agustin, gikan ni Deputy Speaker Bambi Imano, kauban ni Mayor Attorney Nadia Imano Ilibe, ug ni kagawan Evie Imano, ug sa tibuok pamilya sa Partido Padayon Pilipino. Mga higala, mag-iusa kita sa pagpasalamat ug pagselebrar sa kultura ug pagtuo. Diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, malipayong Higalaay Festival kanatong tanan.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magandingin pala ang imo nga ulo.
12: Masamay nagkapangihi.
13: Masamay ginauhan.
12: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
15: Ina ang kape ko.
14: DTX Coffee Mix.
15: Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabahal sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cotton napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cotton napkin for heavy flow.
6: Charmy
8: breathable fancy liner for every wear confidence.
9: Happy higala ay fiesta ka na tong tanan. Kini yung alagad sa konseho, Consul Janjan Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Consul Janjan Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
10: Oras alas 8:46.
11: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
12: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
10: Kiningabahin.
12: Member KBP.
10: Kiningabahin sa itong programa, hatog ka na to ni Kuya Ronald Rufin sa barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
13: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
14: Kini, maoy gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
10: Alas 8:48. Igala, kumusta ba yung kapuntang kanyang tanana? Welcome sa Lubragoban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
14: Magnum Rapido. Rapido.
10: Adlaw na siyang karon, may gala nga Biyernes. Thanks God, it's Friday. Friday, fire day. Tinglupad na siyang karon adlaw, was mga balbal. Timing kay may gala kay fiesta sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Happy fiesta, Cagayan de Oro. Kinsa ba'y taga Cagayan de Oro nga angayan basiday o mangimitar? Ulay taga Cagayan. Kinsa ba taga Cagayan karon? Pagibitar po pag may time. Bitaw piratiaw may gala. Happy fiestas Cagayan de Oro. Yang tong gusto magkang mudalik at dire aron mamiesta o niya ulay kapamistahan at pagbalon para way problema. Pagbalon kung mudalik at mos Cagayan. Pero kung wag yoy ayom ayom wag yoy timo timo Dali kaya to may gala diya sa may amphitheater. Kaya diya may gala, libreng kao diya may gala. Naka-impake na siya da. Naka-packlands na mga igsoon. Mga more or less 10,000 na may gala. Naka-impake na siya. Ready na para kaon mga igsoon. So katong wala ay madangpan baka sa tong syudad. Pero katong doon ay masakaan, ala, birah, kaon yun tamas ginawa. Pero problema, kinsa may tagakagayan ni Oro karon ang mangimbitar na to dire. Pero kung di gan mangimbitar na nagpasabot, dili ka part or dili ka kanabang VIP para sa pamilya. Kay sa fiestas kagayan ni Oro, sa mga syudad may gala, dako kay kalainan sa mga baryo. Sa baryo, ni bisan kinsa, pwedeng mo dayon sa balay, kaon ka, wag yung problema. Magbaras-baras ka diyas kadaladan, birabirahon ka pa aron nga ipakaon. But din sa ato sa sentro sa syudad, labi na kung syudad ang magfiesta, lahi may gala ang syudad tungod kay kanto lamang inbitaron, kanto lamang mga VIP. Kung ikaw wala ka na gi-invitar, it means dili ka kanabang importante nga tao para sa aning tagbalay. Tungod kay lahi ang syudad o ang baryo. Maliko na ko ang sa baryo, walay pili, bisag kinse pa kanon. But din sa syudad, may gala, kanto lang mga VIPs. Very important person lang ang ga-invitaron, may gala, sa mga balay nga ga-piesta. So therefore, kung dili, wala ka mabilong sa VIP, dili ka dapat magmahay nga nga nung wala ka invitara kay lahi ang syudad, mga gala. Pero na-invitar gani ka sa Osaka piyesta, sa Osaka syudad, sa Osaka panimalay, it means VIP ka niya ng pamilya ha, niya ng balaya. Kaya kung magpataka rasa kang sulod anang abalay, sigurado kung mapusasan kang ka, maalaan ka may galang akyat bahay gang.
1: Magnum, rapido, rapido.
10: Nala, happy piyesta kanyong tanan mga sugeng tigpaminaw ha, sa tanan nagka-piyesta karong adawa. Siguro, bisan asang suog karon mga igsoon sa ato syudad, labi na unyas hapon, unyas gabi eh. Daghan kayong tao may gala, kay fiesta ba mga igsoon? Fiesta good. So muna may gala nga, kamong bakang tagagawas nga bahin sa syudad, tagalungsod, tagaprovinsya baka mo muna sa dakbayan, pagdala na lang yung bala. Kay balikon na ako, lahi ang fiesta sa baryo o ang fiesta sa syudad may gala. So sa syudad, dapat magdala kang extra money, magdala kang kwarta, aron nga kung kanusa kang gutumon, halakaon kung asa ang dool nga karindirya, mga igala. Inana ang sa syudad, mga igsoon, magpiyesta. Itandi sa diha mismos kabaryuan. So sige, happy fiesta sa tanan nga mag-asaulog silang kapiyestahan karong adawa din sa Tudakbas kagan di Oro. Fiesta man may gala, so una lang sa ginato ang misa. Gikan ta simbahan, misa ta apil may gala, after sa misa, diretso tas la misa. Pero ang misa, mao na'y pagpasalamat ta sa atong labaw magkagagahom. Magpasalamat na may gala, nga gitagaan ta grasya, pagmatatas buntag, grasya na daan. Sa pagtanaw ta sa atong pamilya, intak ang tanantang sakop sa pamilya, grasya na siya daan may gala. Pero kung magsamual ta karong adawa, mas sobra pa sa grasya.
1: Magnum, rapido, rapido.
10: Nala, sa tanantang mga kaigsoonan, happy piyesta kanyang tanan mga igsoon, o nga, kaganina may gala ang gipahigayon mga igsoon nga kaliukan sa ato syudad is of course may gala mao ang usa ka religious o fluvial procession may gala then the pita mga igsoon sa kiniabang kwan gikan may gala sa atong gikas dagat oo kaya ang unang ruta may gala is paingutas bugo pero kaganina ang actual may gala Kutob Ras Baloy balik sa agi dayon na lahos dito may gala sa may punton area. Balik na niya napita mga igsoon sa suba, pasulod, adali na kayo. So, pila lang ka mga oras, abot niya orasan man siguro, abot niya pag usa ka oras. Kaya kanyang tumagod may gala, ang kanibang mga pluvial, kanabang binaryo kayo ba? Ang pluvial kanyang tumay gala is, kanabang bitaw ganing medyo may pagkakinaraan bitaw, sa kais bangka, nana, bangka, pambot, bangka gyan. But karon nag-level up na. Ang pluvial karon may gala is, nakayati na.
1: Magnum, rapido, rapido.
10: Sakay nagyati.

0: bangka pa. Pero karon ang pluvial may gala is di speedboat na.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Speedboat na, unya sakay na may gala oga, ah, yate, na nasa'y sunog, na naman. Kadyot may gala, kanya kuno'y sunog sa Agora. Proceed mga hunters, reporters. Kanang kakaon karon ya, ah? At bang sa Sibmor, adios. So, all reporters, proceed dyan na pita sa Agora at bang sa Sibmor. Na kuno'y sunog niya, karong mga panahon na. Katkataran ng atong Magnum Island Bay, atong kuan niya, ang atong rooftop. At mang rabada, tanawal ang rooftop na to, eh. Tauan rabada ng ibabaw. Tauan ko no, mga yun. May tao ba nagpungko dito? Di, tauan nga unsa. Kundili, na kuno'y tao to may gala, gapungko. So, natawan. Tao nga gapungko, may gala. Tuwa sa CR, gapungko. Saka dito sa rooftop. Tanawa sa dito. Proceed dito sa rooftop. Tanang reporters, hunters. Biyahe sa nang pagsimo-simo. Direkta sa sunog. While Magnum Island, saka sa rooftop. Pagbantay niya, kanda na ba kuno'y tauan na ba kuno'y tauan ba ni tao nagpungko? Tuwa dito sa CR, gapungko. Bitaw, pero tiyaw may gala, ha? Kining sunog yon, tuloy-tuloy kining sunog. Sunog kaganinas kadlaw niya napita may gala sa Maya Carmen. Sos kadagana bigas balay gipang laras. Anibersaryo pod karong adawa pod sa akong panimalay nga nasunog. Dugay-dugay na nun to may gala pero hurot yun may gala, huwag ginabilin. Hurot may gala. Pagkababuntag trabaho ta. Wala na, nag-short na lang ang tao mga gison. Nag-short na lang kay pag ulit sa itong balay may gala, huwag may nakita. Ang gipo naman lang hurot kasunog. Anibersaryo po ni Karong Adawa, may kalabalikon ko sa pagkasunog sa kumpani malay kanya to. Hurot yun, may kala, pati oko, kway nabilin. Back to square one kita, may kala, back to zero kita kanya to. Ba't mo lagi na, wala matapos ang kalibutan after ta na sunugan. Bangon ta, diskarte, kamas-kamas na mas ginawa. Kaloy sa Diyos, nakabarog gihapon mga eksyon karon. Bisang kanya to, may kala, hurot-hurot yun, walang-wala yun mga eksyon. Tungod sa sunog, kanin yun, 28 pisas kang yan, anibersaryo yun. Mga banda siya itong alas 11, may kutus unto. Sunog itong panimalay, may gala. Huwagin na balin, nabilin, pati okok. So sige, besh, Magnum Island, ako karoon dyan sa rooftop. Atong sutaon karoon dyan, may gala, kung kumusta dyan. Makita mo na dyan karoon, may gala, kagadungawan naman na to. I-check na nga itong, huwag nakita. Aka na, may very good. Pag may ingon ta, may gala, huwag makita. Aka na, medyo very good na siya. Pero kay way makita, tungod kay gagabon-gabon, fagi kang taas, adi pagyapunta ka siguro, mga ikson. So way makita niya taas tungod sa kapagi ka ispalibot, gabon-gabon may gala. So proceeding itong mga kauban karon sa pagsuta may gala, sa gikabot niya mga ikson, ganda ko na isunog karon, dadapita sa Agora area. Careful ganda may gala, kay murag nibalhin karon mga ikson, kanya ito ang atong fall prevention month is during mga gala sa summer. Panahon may gala diya sa Marso o Abril. Karon may gala, murag nibalhin man ang mga ikson ang fall prevention month.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kadyot be, si Magnum Jane, na nabakita niya karon ang area. Atong i-check may gala siya ang location. Naana siya karon diya mismo may gala sa may area. Medyo makita-kita na niya sa may Osminya nga bahin. Okay? So, Magnum Jane, na ka na yung makita niya, masilipan niya kapag buga sa aso. Labi na kung itom, Magnum Jane Luna. Yes, go ahead, Magnum Jane Luna. Hunter 24, sige. Medyo, wa makatig-ik saan may gala. Ato saan yung i-plaster sa kay Muraman og naglisong tig-ik at itong kauban mga igsoon. While lupad-lupad ka na itong kauban may gala proceeding sa area. So, ayaw kumpiyansa mo mga igsoon, labi na kay fiesta na magkaroon, luto-luto ta. Inayom-ayom ba? Ginagmay? Remedyo-remedyo? Ginagmay? Magka-remedyo baka may galag isang kilo baka din atong pansitan lang para pampiesta lang na ayaw yun kumpiyansa na sa kalayo. Kaya ang kalayo atong higala ni. Pero galing o musipyat na may galas paghalis kalayo ato na mahimong kontra may galang kalayo.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Sige, kadyot sa mga igsoon kay muna akong giingon may gala karong adlaw piyesta mang god. Ang atong busy karon sa party sa tumbalay isang atong kusina kay piyesta ba ya? Ang kusina gid nato may medyo busy gyud, medyo bibo gyud. Na basig mga lihan ato ba? Labi na tong gamit ato, ma-stove man, ma-LPG man, makahoy man. So,

0: Careful ta kay basig malingahan ta ba. Tuwa ta busy track pag pag entertain sa itong mga busita. Nalimtan na ito nga ito, manay, kalayo dito mga egsos sa itong kusina nga ito, pantong kasilaob. Nalimtan may gala, kaya ito ang entertain sa itong mga busita. So, sunog na, simbakulang hinoon may gala. So, kon yun, kanabang always presence of mind yun. Presence of mind may gala nga natagi takang sa itong kusina baka while nangabot sa mga itong mga busita. Nana. So, kon lang, dapat presence of mind lang nga regular din is busita, adto sa kusina, inana, kay base may galag busip kata ni silaob na mga igsoon. Okay, proceeding ito magkauban karon may galag sa area ha. Pabuta lang may galag ikabutag. Nga doon ay alarmas kalayo ni matagda may galag sa kabutagon. Uy, sa ipas buntag may galag, alarma na mas kalayo. Fiestang dako para magyod mga igsoon. Imbes kay lipay-lipay ta may galag sa pagpasalabat sa patron. Nga, rugar, yabot alig ang kapistahan. Pero sunog manino na ito may inkwentro. So, standby lang, kalabutan na may gala, tumagkauban karon proceeding sa area. Anyway, balikon ko mga igsoon, karong adlawa, maumay ka lang atong gipahigayon nga religious o pluvial procession mga gala, nga gipahigayon karon din sa atong syudad, o niya sabdayan may gala, ugma di ay, pizza 29, doon na po ay Cagayan Resort may gala, first swimming festival, swimming sab, labi ng swimming may gala. Karong adlawa, na di ang gitawag Fiestas Barrio, Fiestas Barrio may gala diya sa amphitheater. Kantong way kapamistahan karon. Gasipasipas lata may gala kung asa baka mga igsoon ang makapamista. Aladalikat mo tunapita sa may divisoria diya sa may amphitheater nas magdumanje diya karon. At yung hulagway na taon-taon may gala kakaroon lang pamasiguro kaonsam kaysa yung pagkain pamahaw mga mabod. Unya siguro na mga panyunto siguro. Di ba? Mga panyunto siguro basin. So inana lang may gala. So doon ay kaon o niya diyan ng Pitas Divisoria, mga gismil ni ka mga paklans, mga igsoon, panghatang ni nga to sa mga taong walay kapamistahan. So, usan na sabta niya na, pero ato na lang ipalabi na. Kay nagbalon mo sa ito karon may gala, nagbalon ta. Happy ta das kanto, mga igsoon, no? Palitag pandisal malunggay with gitawag matod mga gamay dahil nga gisok-sok sila lom. Ha? So, muna may galag, para di kita mapas mo, magbalon. Magbalon ta kay, ayaw pagto nga pisas ka ganyan, hanggang magkakaon ka anytime, kay balikon ko, kung imbitaron ka ganis balay, it means VIP ka. Pero ganig wala ka imbitira, padaplin sa
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Nala, so, pabuta lang may galag, kay gawa sana mga egsyon nga doon ay Fiestas Barrio, nasa gitawag may galag po nga karong adlaw. Diya sa City Tourism Hall, nasa diya ang Rice Heroes Sports League. Sports League, may gala, karong adlaw. Oo, so, gikan ni karong adlaw, hangtod sa pizza, pizza 30, meaning hangtod ni Adlaw Domingo, may gala. So, pabuta lang, mga igsoon. Mga fan ka rin sa mga aktibidades, may gala, karong adlaw. Din sa atong syudad, mga igsoon. Okay? May buntag na kang sa atong kwan, no? Sa kang Ma'am Sheila Lumbatan. May buntag niya, Ma'am Sheila. Happy fiesta niya kanimo. After sa High Mass, ang fiesta sa Barrio. Okay. So muna gingon ta. Misa sa daan, misa. Misa pagpasalamat sa Ginoo, sa patron at pahinungdan may gala. And then, aya din ta sa la misa. Okay. So salamat kay kang Ma'am Sheila Lumbatan. Ha? Kay agatong mga kapitanis may gala nagpitsi-pitsi. Mismo nga itong siyang mayor, pitsi-pitsi na tanan. Muna'y patsada, may gala. Muna'y itawag patak-patak ba? Patak-patak. Oo, kada... Diyan sa kamay kuan, diyan napita may gala sa area sa tablon, nagtawag ka ganyan ito si Kagawad Bagsayo, kaya doon na sila 500 food ka mga food packs. Oo, 500 ka... Food packs, sumunan nga food packs. Mura ka itong pan, kuan na ba? Pack lunch na may gala, nana. So 500, o niya, napo na yoy 2,000 sab. Kang Kagawad Bagsayo po iya personal gika na ng Papus Grill sus kabibo na ba ng Papus may gala kanagabi hindi napita mga igsoon sa may upper perto pang kabibo gika may gala hano ka mga tao niya dasok niya lami rama ka ng ilang kwan niya ka ng ilang chicken ba sa Papus Grill may gala so si Kagawad Bagsayo iya personal nasa siya gitampo niya karon nga 2,000 kabok sus kanagahan kalami rama ka ng ilang manok niya may gala sa Papus. Diya may galas upper fertos mabatangan. So gawa sa 500 gikan iya sa council sa barangay council sa tablon na po yung 2,000 pod, 2,000 nga chicken sa Papus Grill. Sikat ka ng Papus Grill, di may kalaw. Puno-puno ng tao, di may kalaw. Kanagabi, labi na Biyernes, Sabado, Domingo. Isos! Maurag mga lamigas, may kalaw mga tao, di agadjam mga egsoon sa kabibugi kayo. Ala, salamat kay kagawad magsayo, ha? Sa imo sang gigi pa kwan, gigi pa ambit sab, ga, gracia para nga tostaw. So, matod pa ni Ma'am Sheila Lumbatan, after sa High Mass, ang Fiestas Barrio. Ah, sige. So, importante sa gid lagi kayo ang misa. Misa lang sa gid ta, pasalamat sa Ginoo. Then after ng misa, diretso tas la misa, magsima-sima ta dias di Bisurya.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Anyway, may gala, may buntag kanyang tanan, ha? Ah, standby na ni sa sunog. Ah, sige, before tamo proceed, sunog sa ta, may gala. Unsa status sa sunog, di napita sa may Agura area, Hunter number 20, Angie Alzado, sa location, go ahead.
2: Pero di yun as in ka ng aso nga manotis din sa alag. Kasi ka sa sunod, bako na tayo po. Kaya na ginawin nga ako. Nasa Sir Adrian po karoon po na magdamani na ito sa ilagyan damay kayo para
0: patalo
2: sa unsa. Pero unsa yun, itabo din ako sa sunod. Kanina nag-iris po diyan. Murag na may mga basura. Pero
3: itawag ka mo ang bago pa lang usay na isa ka balayri nga giabandon na. Pipila na daw ka to. According sa ato na pangutanhan, pito na daw ni Katuig nga walay nagamit, nagpuyo. So karon ang itabo karon, nahimo na siyang gihimo ng labayanan sa mga basura. Nakita po ni mo ni mga wire diyan ilagi pang panitan niya alis nga gihimo nilang murog ilang plastaranan sa kanilang daotan nga mga isyo.
2: Gasi mo ga kuan kanay
3: pagayon og mga partition according nila. Ya, kaupat na po ni nga, naitabo ni nga ni Maong Ganisiga tungod sa kadagan sa basura, klasik-klasi lang ng Maong nga lugar. Pagkira na doon yung pagkira, ma'am, dito tagamit na po yung mga karon, bayan niya. Extract, kay dili man pwede nga, dili pa po ang basura, kay dili man mundang ang mga, ang ginagbay ang kalayo, bisan pag nanaturo ng Bureau Fire, tungod sa mga gumang na accumulate, nadaga na gigayo, halos napuno na gid ang maong silong sa balay o basura. Karon among gihangyo ang mga tao diri magbayanihan, may mapagawa sa mga basura para makuha sa atong klendro, maunyang gabi po. So,
2: mula na siya nahi mo dumping site magdumani, yan nahi mo po siyang drug den food lugar, inana kay...
3: Pastarana, no?
2: Okay, sir, na'y tag-iaya po na lang sa iyong property?
3: Na'y tag-iaya, ma'am, pero wala na ginamo siya na hagila for pila na ka mga katuigan. So, gikonsiderar na muna karon nga abandon ng mga lugar, o.
2: Wala may mga nasamdan, sir, ba?
3: Wala
2: po'y naangin nga property tapan?
3: Wala po, okay, wala agit siya. Naisulit agit siya nga, iriya nga sunog, eh. Simentado ang po siya. Simentado ang mga balay. So, katulog yung sunod siyang balay nga, kineo talaw ni mga klase-klase ng mga basura nga nahimo na gid sila murug pipila na ni katuigan
2: nga nahimo. Dakate makita mga basura magdumani og kanang gitong dala karon sa tuong mga batan-on.
0: Sus nga mga basura
2: kana. Mga basura na nagpuno na nagbundok na dayon og dali ra kay nagbundok. Pero try na to dinhi sa sulod.
3: Ayaw sa mo ato sa dalan tuong pero maka
2: dala ato sang ani try to dala. Tabang man mga batan-on dinhi.
0: Sino tabang ra kalayo di ay tabang ra.
2: Tabang ra pero napagi mga aso-aso ba ma gid mo masimutan gid mo ang mga aso dinhi pud magdumani sa nahisitan niya area. So gani man dinhi karon ay na man dito dinhi tapad nga balayo ato ta kana ta dinhi di pam ang la dito kay una kan kita pura pam usa ka dito ano ora mga basura di pangkalkal ani karon pam pwede mo kaputa naman tumagun din mo kinsa nang balay gani man
4: wala man ay nagpuy sila ra sa kumpan.
2: Pero ay kanang dili na kay video ma'am si. Unsay kanang
4: ito pala to?
2: Sa yung nagkana ibaw ana ni sir sa ganin ha. Ano ni ulo na tayo dira?
3: Kami trabang pag singkit di. May mga nagsingkit good nga. Kuwanto no nagsiga ko no ang kanang. Wow, kanang bali kanang mumaning amindor good silbi. Dire. Nagsiga ko no ang iyang dire lagi. Pagpana mo nga kusog naman ang kahit kalayo, hindi ka nagis siya. Posible siguro nga. Kapagay naglabay sa sigurlyo, oo, okay.
2: Dayon, pero sa kaganiha, dako gikang ulbo sa kanya kalayo.
3: Mabuli nga, ingon nga dako. Saan lang siya? Ika lang siya.
2: Pero naara siya sa sulod, sa tuwas lugar.
3: Oo. Ang ikakuanan lang sa mga tao dire nga kanang ang aso mangud nakuyawa na ba kay ang aso mangud ulbo na siya ba kay umikan kay buot mangud siya
2: lagi sige nang nahimo ning basurahan din siya unta man siya dinro mang lagi din kay dali kan mo ning basura man puno lang kayo gid ni sir balayan
3: wala lagi ko nga abi man ako na ang to sa
2: Sambay kalaya, kabalo pa kasi nga mura ni kanigimo na ni dinhi nga basurahan.
3: O kayo pag ako tawo diri atong oh atong sa trip ako nagbalik na magpuyo diri pag ay nako atong last year wala na yung nagpuyo na nahimo na siyang basurahan pero sa una wala man
2: gitambak mga silingan na mga silingan na ninyo sa posible nang gabi ani
3: oh mga silingan jud
2: kitapulan na kadto sa dala sa dinhi sa highway sa Valenzuela
3: oh nagtinapulan nagtinaplukod.
2: Pero posible hinong din sa ikaw sa mong pagduda o sa kahani na ina ni Garillo na ina na ina naglapog-lapog dira
0: sa uy tuna
3: posible siguro kay naman ko ipuy sa hay nga kaduha naman eh di ba kay karon lang kaduha na ni
2: ay ga
3: oh kay naman ko itong una kwanto ka nang ay nag panit o ka nang wire ba brunti gakwao nila
2: ah so kaning mga basurang ipanglabay din eh na ika pang alkal ko din eh para
3: balik oh nana ba kunya karon kay tanaw nga na pay brunti yung managinod. Tunugod pala na yun ang wire nga. Wari pali nga nagkatay na di ay.
2: Salamat siya siya. Okay na ka pangalan sa mandi
3: ba? Haruel.
2: Sa Haruel. Agi sa kugamay sir ha. Ay daw langga. Agi sa tagamay langga. Igong tao dagana.
0: Magbuwag sila kilagagaling ng landfill di ako.
2: Tawag yung magdumani.
0: Bugani.
2: Sa
0: naman ni kaning landfill na diya.
2: Di man ipang isa ra kadalay. Pang daghan man ning tao napuno gyud kaayo. Mas
0: delikado bro lugar.
2: Sabi ni magdumani oh, pakita mo siguro ni. Itaan ba ni sa
0: ato ato. Di mo na gusto ra dalaya na.
2: Ingos man kaayo nya puno kay sa oh, tarawa nag awa gi nang giyatak-yatakan sa atong taga BSP magdumani. Daghan kaayo ang basura. Abi na tong basura nga
0: sarang dara. Di mo nagbuhat man lang galing ang landfill.
2: Abi na tong basura nga tani jabon lang lugar magdumani na kanang pang isa ka tao. Oh, natamot lang lugar dugay gigayon baliga. Tang-tang dugay. Ah, igo na siguro lang isa ka drum. Pero napas man kay dako-dako bini nga dala. Isa ni ka. Ay, so, pwede makapa. Wala siya mo, kaka-estimate ka. Unsa ni ka kadakon, sir? Ay, pero mo rin napas mo sa 100 square meter na tumani ang gilapon kayo luog mo kayo sa kanina sulod.
0: So, sayang mo lang balaya kaya space dia.
2: Lagi na, dako kayo siya magmani, no, o space. Nya, napuno ko siya, nabulit siya, basura kay, nabakan.
0: Basura ka lang, no, hindi lagi, dabakan niya.
2: Lagi, ang kanin mong gong balay, magmani, ang yahang mga kanin namta sa murag, so, nga rin ni siya murag second floor siguro sa una, pero wala naman siya magdumani na wala na.
0: Oh.
2: Dini siya bay sa silong. Ha, ang yahang mga kultahan, ang yahang mga bintana, abli naman good, o ablihan na siguro ni. Ya, yeah, napo dito sa unahan, kana ganing murag pang katedral, ganing purma sa bintana magdumani, kanang para sa makita niyo sa unahan, kanang tulo ka ba? O, di buslot man, so pwede rin maglaro yung basura din, hindi nyan niya. Ang sa basura po niya ilabay, murag exaggerated, raman sa kanaghan magdumani, no, di niya raman ito.
0: Oo, di
2: manipang isa ka tao.
0: Ayak pa nila discoverin nga na amin ng landfill niya?
2: Oo, ganay. Naman na version sa landfill din sa barangay na pasan. Ay, ma'am. Bantay mo sa itong pag-ulbos kalayo, ma'am?
5: Wala na pa kay tulog, ma'am.
2: Ma'am, pwede na ka mahinabi. Angie, dito mga radio. Kani din ni ma'am ba kay...
5: Ayun.
2: ...nang tamag video. Okay naman, tigos lang. Kani, unta ba din ni? Mo na gini ang common labayan ng basura din eh?
5: Oo, kani ang mga ibang silingan nga nagkabalo mo labay sa ilang basura.
2: Dini na?
5: Dini na nila ibang...
2: Uy, ayan, makaligo ta. Okay. So, mo gini tayo magnumani. Kita nasa yuk, na tapul lang.
5: Mga namuktin, bitanuntang nga kuan, sila manglagkatun dun.
2: Mga, unsa yun yung dilingan doon, ma'am?
5: Lapas uno.
2: Lapas uno. So, katong na dito sa interior, di na muad to sa Valenzuela, di na lang. Tapulan, nagmuad to highway.
5: Oo, ana yun.
2: Ipang tapunan na din yung magdumani, pero wag yatun.
0: Mangita yung busot, gagagin. Ibong busuhan.
5: Kami nga, mang sisili.
2: Kami kay atbang raman mo.
5: Atbang, simpre, maulaw man tanga atong atubangan kay puro basura. Kani yun mga Canadian dapit.
2: Ang usang ng plywood mo nang gamit?
5: Oo, maunang
2: dito na sa tap-tap. Okay. Makakuan din magdumanin no kayo lagi, din sa ilahan, no kung panalitan yung mga dagang basura, ang langaw po dani yung mga ilagaw, mga kani, sitaw gani.
0: Kuan niya, mga hugaw, kagaw.
2: Oo, mga ipis.
0: Matanan.
2: Dako, yun ka siya magdumanin no nga space, ang na-occupy din yung mga basura. Nga, timaagid magdumanin no, ang most congested lugar sa basura, kaya kanig yung duol sa pultahan, duol sa bintana, kaya ang tunga-tunga, kanina na kong haligi, gani. Kaya wala man din ha, na may mga durabak, may mga tagol na siya magdumanin no, kaniyang basura nga tumakita karon. Mga gitan yun sa balay.
0: O, siguro yan, ihibo pa nila ng pansayan niya, Gapon.
2: Nga, murag yung posible yun magdumanin na hitabo na yun po na, kaya kung money ka din ay alaga.
0: May, milon, milon amoy.
2: O, murag mo, git na magdumanin kay din.
0: O, amoy milon.
2: Hindi po ba magdumanin na din, kalimor, nga nagi po yung mga population din po sa mga itong barangay, nga di po yun po, kaming equip lugar po, o gailahang pasilidad, isip pa sampayan. Napangin din niyo, o napangin din niya ang, na-remember din nila nagkagawad gaan niyo, polo gaan niyo, ilahang tumbler, ay din yung tumbler ka na ilahang dalim, sila ng tubig mo diba, nagulabay po din niyo, gagi pa naman po. O, na mga hanger, na mga kaming mga batiyo sa food drink, mga ilimnon, na mga plastic bottle, na mga labador, na ay mga kaming hanger.
0: Pero kana siya nga abandonadong balay, dapat tong anas dagan mga balay pos palibot niya, magyong ma...
2: Oo, magdumani. Oo, so naglaundok in town na din he. So, ihabwa, paghabwa, dagka naging habwa, pero sa mauna niyang makabwa, katong kagaliyan na sa highway. Napa may nahabwa, ganit din he sa bagay mismo, sa mga pong kaming balay. Yan napa yun ay inaghabwa ay na ipa, din he po dahil sa sulod, kaya tanawa ganit din he, oh, kaning ibang kalkan, ay, wagi tayo matakawa. Awa ka nang ikalkal ka ron sa mga bata, oh, kanang ilang ibang anam-anam mong kuha, padung sa gawa. So, muna ang basura, ang anam-anam nga nakuha, ang kanang ipadaklo. Pagawas so para masa makahimo in town sa pag-mod ang ato mga Bureau of Fire Protection sa palayo nga nakasulot ka rin din sa maupong lugar. So, nada yun din yun, no? Landfill po dahil ang barangay lapasan. Karoon lang po na-discoveryan magnumani din sa malapas uno. Kung diin, sa mga residente na daw yung ihapon yun ang naglambay. Pero ang tagiyan ini wala naman din po din sa mga lokasyon po magnumani, no? Ikita. So, muna siguro ng mga... silingan po din eh, no, pabor po para sa ilaha nga, di din lang, nagsilbing dumping site, di din may ipang tapos, ipang laban nila, ang basura. So, ang ato po din po mga pasalagikan sa Bureau of Fire Protection, muna po makita sila magdumani. Ang ilang host, ilang yung po nga gihungod kanan, no, ang kanil po ng mga basura nga na din eh. Na ay aso-aso, pwede.
0: Sige.
2: Nagbalita po, hon.
0: Sige.
2: Sige. Ah, man sa dapit ni. Kinsa man siya? Sa pangalan na to, ma'am?
6: Si Juan. Si Hailey. Si Hailey. Ako mang good may pagka-witness kid anak pirmi, ma'am. Nga ba sila makapanawagan, ma'am, ba nga ma-aksyonan na liya, ma'am? Kaya hindi naman na one time, ma'am, two time, three time, ma'am, nga sige ki-rescue.
2: Kinsa man? Kinsa ito, nagyan nga property, ma'am?
6: Dili makita ang tagyan na, ma'am, dili makita ang tagyan, ginapangita na namo niya. Sige na po nag-iklo, sige na po nag-ikapiran, sige gastuhan.
0: Bukan na po.
2: Langkaton.
6: Oo. Ang akong gusto nga, nga i-concrete na lang na siya. O kung sa'y makapanawagan ng ma'am ba, nga kasi pwede nga mutabang ana nga. Anang kuhan na kay Purisyo kay nasa sige sa mga... like mga fire, sige lang nagtawag
0: mo niya. Sige na, kaya tabo nagsulog niya dahi.
2: Mahili ka ng live ka sa Magdumradio ha, kaya nagtawag mo siya magdumani. Wala siya din sa area magdumani. Pero yung balay, parintahan niya mamba. O, kaning niya hanga, kaning katunguna na pag-ipis ko at gagawin niya. Motong balay niya mamba. Hailey, Heidi. Ay, sir. Sir, Hailey di ay, sorry.
6: Oo.
2: Kani, sa may mong ika... istorya po daan po dati nga sa barangay kay ay sa inyo pong katawahan din kay mura mo dati po yung tambak din sa basura niya basin pa niya pareha sa niya wani natabang pagulbo basin yung balay po daan masunom
6: mawagid ma'am ako gid ang isang apiktig niya ma'am actually ma'am kapi na dira ka isa na po na sige close agwantahan na po pangwag ato blangkaton labayag basura wala gyud kay choice man kay dili man ato ma-point kung kinsa imong labay kay mo dili man. So kuan gyud ko ang akong taana ma'am na, sa kapila nga igayon sa presyo sa sigigan sa fire unta. Maaksyonan unta na sa barangay kung unsay buhaton ana. I-totally close ba na siya or gubaon ba kay napuno naman gud og basura ma'am. Unya ang basura po niya ana ma'am halos isa na kadamgi sa may mukuha ana.
0: Mm.
6: Ya, iniglabay ana og sa gabi ma'am, ulbo na siya diretso.
0: Oo.
2: Ya, tolong rin ni sa kada man tama pagina sa barangay pud ini magdumani kay susama sa iyang gibutyag. Wala makapuno gyud sa digdam siya. Salamat kay sir Hailey no ha. So
0: mag-abot ko. Tolo siguro kada man truck siguro.
2: Lagi kay napa sa unahan magdumani, napa sa unahan napa mga sura pud no. Kani sa baba pa lang gyud ni kani nga makuha sa akong gi kan sa footage na to magdumani kani gihumod karon sa BSP nga napa sa may sa concerned citizen nga gatang wa pud na sa basura iya pud gipagawas para abot po doon sa tubig, ang katong ilalo po, na posibleng hirundan po din itong kalayo, ay kanipurin pong aso-asong atong nakita po na karon.
0: Hmm.
2: Panawagan lang po siguro na, ba't hindi mag-access siguro taga Flandro po na ni magdumani, no, para makuha.
0: Pero maka-access ba diya, magdumani diya, ang truck, baka musulod
2: diya? Hindi man maka-access, magdumani mo ni nga gi-anam-anam.
0: Para makahabuwa na tanan diya ba?
2: Abone kani yan ang anak magdumani no og hagwa dayon ay mga bata nagdinayungay po da karon po da din he, sa ato po nga lokasyon try na tay magdumani din he po ato pong hinabi po no sa ato po ay sir pwede ka ma-interview na tay
0: Mm.
2: Sir, dyan na lang dagang matuwa po din tong barangay treasurer gapin sa ayon saman
7: po
2: sa kanang kwan
7: supervising officer sa customer care sa barangay Lapasan.
2: Oh, sa customer care supervising officer na tong magmanage sa barangay Lapasan ng atong sir. Oo, og customer care. Sir kaning tungod na aning mga residente dinhi kung ako masayop kay kani adto bato sir ikaw na puntong sa mga lain-lain na mga sector dinhi sa ato sa barangay Lapasan like sa mga Muslim community, no, sa mga religious group. Sir, unsa na to pag kwan sila pag-tap ani sila no mga residente dinhi nga para nanawagan ng usas mga lumulupyo nga basing maabot yung balay masunod kay tagan gina basurang gilabay
7: dyan. Hmm, actually may ang buntas sa tinanaminaw sa kahanginan sa Dakbayan na Cagayan de Oro City. Actually ma'am, ako bilang lumulupyo din ni kay nara din ako balay, yes, lapas uno. Kanyang manggod nga sitwasyon, giabando ni siya nga balay. So isip na okay. Ang monitoring natin sa kada adlaw. In fact, ako pa gyud ang nagpalit og mga yero, plywood, akong silingan.
2: Kapag ni Sir Hailey?
7: Nagkinabangay may nga malak na muna siya. Pero apan nga di maging malikayan nga mabantayan ang mga lumulupyo nga usay lang katon mula bayag basura. Hindi na po yung mga taga-dinhi, dapita nga wat na kailang hanggang panulod din eh, nga ilang mga panginabuyan like ng mga tanso, wao na niya ilabay ang plastic. So nag-warning na po sa ilang hindi na pwede magkinabangay silingan kay isang parehas kami ng sitwasyon, madamay ang tanan. So, naan ay nakang si Kapitan Uximer, maitungod ani sa atong ating katsunog karong buntag. Most probably, ang first alternative course of action, igawas na ng basura, kaya namin mga plastics. Ang plastics, magod pag nasunog na siya, di yun na siya mapalong-palong. So, ang ibuhat na ito karong buntag, ipagawas na sinabangay, nagtimbayayungay, ang mga residente lumulupyo sa Lapas Uno para mapagawas ng basura. Andam na sad ang barangay Mutabang si Kapitan Uximer through GSO and Engineering Office para sa pagkawas ng mga basura. And then, si Kap is or simintuhon para di naging malabihan o basura.
2: Okay. So, sir, kumaingan ta karon nung sa Flandro, kaning pwede ba po ninyo matap-ani po?
7: Again, we would like to request also, we would like to coordinate also sa atong Flandro. I believe, matabanggi na sila. So as for now, in the meantime, mga atong lakang sa pagkakaroon is kuwao ng mga basuran igawas through bangay sa atong mga silingan para at least ang Flandro, pag ato na po or unyang hapon, coordinate na kumakuha ang mga basura.
2: Okay. Sir, kanina sa dagan sa basura, murag sila rin po din sa trakan, sila pa loads po dahil. Anong napaabot po na to sir nga murag mag-accumulate o ginani kandaghan ang basura?
7: Actually ma'am, sa kabisi, ipadlock naman na muna siya. Eh para di, pero lang katon din siya. Sigur mabantayan ang mga tao nga nagalabay usay di na sila nagalabay pasura.
2: So moto, salamat kay Sir Jamel Lagdag na magmamani no moto sa sitwasyon, realidad niya daghan pud no mga tao pod. Ano tapulan sila sir nga moadto dito sa Valenzuela? Dili regular ang pagkuha des basura sa lapasan di ay di na sa highway.
7: Actually na ano man tay mga focal point para labyan na sa basura. Apan nga nagi mga lumulupyo usay nga kulang sa disiplina. Mula ba sa basura pag wala sa oras. In fact, ang barangay lapasan wala nang kulang sa may manglo ni Kapitan Uxemer sa pag-announce sa pag-segregate sa solid waste management yan yung mga basura. Pero apan na nga mga lumulupyo na medyo gahit sa bukulo. So ang problema makaamong man ni makadamay og lain tao. Labi na mga lumulupyo. So inatunta mga naminaw sa kahanginan na so sa atong mga pahitabo kay ang barangay lapasan is kanunay na agyo sunog. So unta magtinabangay o dili na magbasol-basol isip na kuha lumulupyo sa atong kaugalingon ato na lang yun ipuso na atong mga basura proper disposal of garbage.
2: Okay, so mo to magdumani na si Sir Jamel Lamdag atong nahinabi po daw karon kay ganiman kuminta gyud karon pud mo basura magdumani nga gi-kalkal karon din he.
0: Ayaw para ma-discovery din na abre kana ng bukid di basura na.
2: Dina sa ta gusto nung magpabot pang mahulbo pang kalayo. Dapat kwao na gito ni. Ato sa pasah, magdumjain magdumamanin no para sa dugang pong detalye. Kaya sila po magdumanin no sa atong Bureau of Fire Protection panayon magpun ka sa pag-respondi. Nini po nga gamay sunog na natigay ang dinis o sa kaabandonadong pinayanan nga puno. Trust.
0: Sige, magdumjain.
8: Iklaro karon sa BSD nga walay dami o sa naiskutan nga sunog ang magdumamani no tungkol po lagi kay rubbish fire labang ang ilahang giniklara kalabot ni ini o niya abandonado matos pa mauna nga dili po dila no matagan po ng structural damage ang naiskutan po nga sunog. Iklaro sa karon sa nga BSD magdumamani nga aso lang ang ilahang naabdan ka ganina so wala na nila naabdan ka ganina katibito nga nagkalayo. Bagali no ilahagya po nga gisiguro karon ilahagya po gipasiritan gihapon og batudig ang mga area pero ilahagya po nga kabusog magdumamani kung iskutan ang damyos wagi sila imahatag tungod kay mga basura ra man no ang nangasunog pud magdumani nga kung structural wa may nasunog pud nga structural ni ini pud nga kinilugar nga damage pud ni ini magdumamani tugot kay simentado mong good siya, simentado siya magdumamani noon. Yung kung iskutan po ng air, wala naman po yung mga appliances or mga gamit po dan kanilugan sa sulod po ng bahin. Una nga, ilaha po nga giklaro, dili sila makapahatag po karon o statement magdumamani noon. Ilabi na, nga nagabadayon pa po no, ang ilaha po lugar nga pagpalintin sa sulod nga bahin. Under investigation pa po ang tininungdan ni inilugar ni Sunan po nga sunog. Di pa nila mapiho kung haon sa bayrasuan pero giklaro nila nga layo kayo sa electrical nga angulo ang naisutan nga sunog. So una na bagibot siya ganina nga ginahimuhan po nila drug den ang mga area o niya ilahan na ninyo kitaplakan daw pero ginaabrihan. So na yung mga kasulod gawas gidi ang mga individual na posible mga residente naghapon na diri sa area magdumamani no so galing po nga pagkabuhaton karon paimangnuan matutso nila nga isiratan gani para di naging subli po no nga kini sudlan po no sa uban pa ng mga individual o katabunan pa ang mga basura po ng maupon nga abandonado nga lugar kay lagi gakapong na bigya po no sunog magdumamani no kung litan nga nagtapunok na taran mga gamit sinati pag dito sa grabing kainit po sa panahon or malabayan nakagkupos po sa sigarilyo usap po na no makadali po no nga makamugna po no sunog pero sa pagkakaroon under investigation pa din man na magdumani ang naiskutan po nga sunog so gali no gini po nga naiskutan po nga sunog karon magdumani wala na yung kabalakan wala na yung kaya nakabalakan po karon magdumani tugod po lagi kaya gihimo na lang po nila karon ang pagpanghinlo na lang yun no pagpagawas sa mga basura lang yun no ang nangasunog po din sa may alapos uno Gora, barangay, lapasan ni nga itong asyura. At ipasok po itong mga dumang detalye, labi na kung mahinabi na nato itong investigator tungkol sa pagkakaroon. Di sa sila mga itong statement tungkol nagpadayon pa karoon ang ilaha po nga investigasyon. Gikan sa sulokasyon sa barangay, lapasan, kauban si Magnum Hunter 20, Angie Alzado, Magnum Feta Velas, kini si Magnum Hunter 24, Jane Lula, sa bitaog servisyo, Magnum Radio.
9: Magnum, rapido, rapido.
0: Salamat Magnum Jane Luna o Magnum Angie Alzado dyan napita sa Agura Lapasan may kala. Din alarmas kalayo. Pag-responde may kala, balay abandonado. Isos, gi imong sulod lanan may kala sa pagbaga kay nga basura dito sa sulod may kala sa mga gambalay. Grabe sa rin matawahan na mga hugawan mga igsoon. ilang kagaling mga hawgaw, tuwara man magilabay dito sa usaka sulsbalay. Kaluoy ba sa nimbalaya, may galambot asa na bang tagiyan yan eh. So, careful tas kalayo mga igsoon, kay paspas kang kalayo, sunog karon mga igala. Magpadayon ta, oras mga ginikanan, alas 9, try ta sa buntag.
10: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
11: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500.
12: Masaligan,
11: epektibo,
12: DTX 500.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
17: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
18: Pag naasiman ka, akin ka.
17: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Pinakabarato nga data.
22: Sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
21: Bagong user.
22: Data query. Isorado
21: ng data.
22: Shopee na.
23: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
24: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
25: Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Sere. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
26: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
27: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagom pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
28: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
29: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.

0: made right.
1: Oh, yeah.
2: BBB Bernie Busugbat CM Recto Branch is now open. Dool sa Nazareno Church, Gilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busugbat.
3: Wow!
4: Bawat
3: bites busog.
4: BBB!
3: Bernie Busugbat!
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
8: Masamit ka bala gina allergy?
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
9: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo?
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
9: DTX 500!
8: Masalrikan!
9: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
12: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta rilo ni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro.
2: Telephone numbers 857-4123.
1: Ayaw kalibot, basta original nga rilo ni Pulso, Wadhos Quality Store.
3: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Maing adlaw mga higala. Viva Senyor San Agustin. Kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Kanahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, masaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi po ko natanaw sa adlaw. Taas gid kaya kong sugar level. O sa'y maabot yun 320.
3: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, kailangan i-suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isulayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis og ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin og Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability og safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin og Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop og Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories og premium tires.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
9: kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Sa likas
9: epic
8: tipo.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
12: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika The Alternativo logo.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Naghahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
17: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
18: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
19: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
20: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
21: Mabalit sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabahal sa mga butika.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
25: Charmy.
27: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
0: Life Extension Vitamin D3.
1: Napodi ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dana, nabatsyagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayo yun akong paminaw, tested and proven yun.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect for longer life.
2: Pinakabarato nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
3: Data bill. Isura. Google Data. Shopee na.
11: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940, series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
21: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
24: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
27: Happy Fiesta Cagayan de Oro. Viva Señor San Agustin. Ania ang Fiesta message ni Reverend Monsignor Raul Ricacho, Cura Paroko sa St. Agustin Cathedral.
28: Mayong adlaw sa kanan, isip Cura Paroko din sa Cathedral. Ako nag-atimbaya kaninyong tanan sa malikayong piyesta din sa atong patron San Agustin. Ug ang atong tema karong pista mao man ang tema sa atong pagsaulog sa ika-pituan ug lima nga kasalugan sa pagka-archdiocese sa atong simbahan. Ang maong tema mao katong Grace Ever Ancient Ever New, Renewing Hearts Seeking Truth ug Building Communion. Ug nining nindot kayo nga tema, ako nagadapit kaninyo nga unta mag kaubanta, magtambayayong kita sa pagsaulog, uban sa pagpasalamat sa Ginoo, sa paghatag sa atong patron. Ingon man atong i-renew ang atong mga kasing-kasing na kanunay gayud magadayig, kanunay gayud na magpahimuot sa Ginoo. Ingon man akong gihangyo ang tanan nga mangita sa kamatuoran nining age of misinformation o disinformation. Ako nag-aagat nga kitang tanan mangita sa kamatuoran ug ang kamatuoran makita nato kung atong pangitaon ang atong Ginoong Hesukristo. Ingon man ang ikatulo mao ang Building Communion, mao kana ang tinguha sa atong Ginoong Hesukristo, mao kana ang tinguha sa atong patron nga kitang kanan, we will be one nga maiusa kitang kanan. So hinaot nga pinaagi nining maong tema atong pagadaygon gayud ang atong Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi nga mahiusa kaniya. Ug nag-imbitar pula ko kaninyo na moanhi din mo bisita labi na sa mga misa sa panahon sa piyesta aron pagpasalamat sa Ginoo sa daghang mga panalangin ug grasya nga atong nadawat sa tibuok tuig. Usbon ko, malipayong pista kanatong tanan.
29: Viva Señor San Agustin.
30: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
31: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness. Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Cere. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
4: Oras, alas 9.50.
5: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balit ang mag-iast pragoban sa itong programa mag-iast itong Magnum Rapido. Happy Fiesta kanyong tanan ha. Kumusta bang litson tani ha? Kinsa ba'y nangang sa muas litson karon? Murag sugod na masigurang sa muas ang tao karon may galas litson. Di masabot may gala, dagan din eh, dagan dito. Sos, may gisong, kinauna itang mas ginawa. Nala, kay fiesta man, napipiesta kanyong tanan. Kanjot, kina ako na yung may galay, nakaplagan nga, usa ka patay nga lawas. Nagutaw-utaw man nga patay, may gala, diya mismo sa may kadagatan nga bahin, sa may lagunglong nga Misamis Oriental. Ato sang i-check si Magnum Island, may kaya nainabi niya nga tumag-insak pas kapulisan, kalabot na may galay, usa ka patay nga lawas. Mga igsoon nga nakita, nagutaw-utaw man, usakin ni may galag ka lalaki. I don't know, may galag, kung nalumos, magkakini, kay intak pa man yung sapot, saan may gala? Di ba kakini, mga igsoon nga, kiniabang gilabay niya, or gipanamastamasan? Atong i-check si Magnum Island, be. Sa detalye, kalabot na rin usaka, patay nga lawas. Mga igsoon nga nakaplagan, di napita may gala sa kanagatan nga bahin, sa may lungsod sa Lagunglong. Ato sa i-check may gala si Magnum Island ako rin sa detalye kalabot sa Bdiani. Kay iya ba may gala na hinabi ang ato mag-insakpan sa kapulisan na napita may gala sa Lagunglong nga area. Kadyot mga igsoon kay para makuha ang detalye kung wa mga kini may gala gipatay or si Magnum? Magnum Anje? si Magnum Anje ito pa. Kapaingon pa to sa Barrio, Piestas Barrio. Sige be, chiktas Magnum Anje while proceeding sa Barrio. Barrio? Piestas Barrio, may gala. Kaya ito sa bagubaw, gakaon ka doon na pita be. Magnum Anje, unsa may detalye na ng patayang lawas ka nang tau-utaw ka ron, yas buntag. Sabay barangga, sabay usaka barangay, sabay lungsod sa Lagunglong. Magnum Anje, go on.
7: Nagmanin ang usaka tao ang napalgan nga wala ginabuhi sa may bayan sa may Purok 5 at Dampe, Lagunglong, Misamis Oriental. Pero para alas 9 sa buntag Magdumanin, nahitabo kini ang pagkakaplagan ni po nag-isitahan nga lalaki. Gani, coincidence po kayo Magdumanin nung kagani, pagbiyahe po na ito, paingon po din ibalik po na sa katuwa pong base, paingon po na sa sunog, napot din nakitaan ka gano'y nga Lagunglong po nga kanihing ambulansya. Pero timing po nga, diyang nandukiduki lang po, at kaba ni Magdumanin na ako rin, doon na yun di ay nakapsons kinabuhi dito po sa kung lugar. Kaming nga nahisgitan ng lalaki Magdumani, matod pa ni Police Senior Master Sergeant Alvin Galindez, investigator sa Lagunglong Municipal Police Station nga ilahang estimate ani 28 to 35 years old ang panuigon. So, mga 5'3 daw kuno ang itasod po ni Magdumani nga nagsulog sa white polo shirt nga blue po da blue-green ang iyahang underwear. Yan na po din na siya iyahang po din pong kaning iyahang dunggan na Aretes Magdumani.
4: Aretes?
7: Oo. Kaning
4: Garitis ang patay, ha?
7: Oh, naasay ka na yung iyahang suot po Magdumanin. No? Oh. Nakitaan gahapon na sa nakitanggap po sa sentro nga tapo daw nagbuhi pa na siya magdumani kagahapon. Pero karon patay na nga napalgan. So kagahapon nagpaklay-baklay daw po nun siya din sa sentro sa Lagunglog ni Samis Oriental nga ituuhan nga lango sa ilim ng makaubog kay naghahandagandag man ang paglakaw po magdumani no. Yung ituuhan po nila nga posibleng doon na kini mental health problem o kaning dili ka ng mental health problem magdumani no nga kaning na-depressed. Kaya lang po nga pagtuo.
4: Nag-depress siya kamay. Nag-gamay depressed siya pangisip niya. Ana.
7: Ana magdumani kay Kwanman, lahi naman po magdumani ko. Pero litan na naana po siya sa kaning inanang stage. Basi na sobraan po magdumani na sa pagka-depress. Kaya naman po yun, naana po nga panlitan. Karong siyang tao niya, nasubraan po sa ihapong depression nga kaning na-experience. So, posible no, nga malituan o mawala na din po dahil siya sa sakso nga pangisip. Pero kung siya magdumani no, gituhan yun nila, kanang hindi mura po siya nahugod nga mga palaboy po dito po sa mga lugar. Pero na yung mga samad manggod sa lawas, nga posible po daw kuno nga tingailan magdumani no akini siya kaning nabangga-bangga gini siya sa bato-bato sa dinapod sa baybayon.

0: nga makikita coordinates sa appropriate pong kapulisan sa Lagunglo Municipal Police Station or din sa Ranas Funeral Home sa Balingas sa Misamis Oriental kay dito na idala ang lawas aron pag nga easier na po nga mag-access sa kung kinsa man ang taga tungod ani nga ilang i-identify ang maupong lalaki kay wala mang good boy nakita nga like identification cards or yabakang bitaka o uban pong mga timaila doon magumani no, sa ilaha pong identity. Ang nahisgitan pong biktima, wala po yung kayo pong mga wala po kayo po yung mga nakaila po dahil sa iya po dahil magnumani. Kay di man po sila sinatiniinin. Basta kay nakitaan lang nila. Kani, parehas na po doon nakitaan na din yung mga nakabayan niya po magnumani nung daghantag sa mga familiar ng mga naong. Pero kung ito yung sa pangalan, di po takaila. Basta kabalo lang talaga. Kani sila, hindi niya manis na prumenting ang pwesto. Ang analisuan sa pag-iisip. Pero sa ilang identity, di na tayo makahatag o mga detalye. Kaya lagi, lisod po sila istorya ko. Pero dahil na, baya po tayo mga inana, iya po magnumani nung ako istorya din mo. Maka-istorya yung gihapon o makabaluya po sila motobag, mamalagyo po sila nanahagya po sa taksong pamuot like kaning nga si Roger kaning din sa may divisoria anang atong hinabiyo siya magdaman kaniging naa siya sa member sa LGBTQ community nga usay upaw usay taas yung buhok maayo mo siya maistorya maayo mo siya magdaman pero mukalit lang naging tuis pero kani siya wak magin po nakahatag ng identity hindi po naisigitan ng lalaki so ang atong mga otoridad nagpakita bang nila ang kaya base niya doon naging intang kini siya yahapon ng mga tagtunod no niya na kuha lang niya siya. Kaya daw, wala gito na siya na kaning bantayan, nga base baka nakalakaw sa ilaha, mong hinugan yan, abot po dahil kadalanan sa Lagunglo, Misamis, Oriental. At ang paminahon magnamani, ang tuwa po din pong personahe, gikan po no, sa Lagunglo Municipal Police Station, sa ilang investigador na si Police Senior Master Sergeant Alvin Galindez, binayon sa Lagunglo, Aileen, ako rin.
1: Naay, tayo ko, ma'am, reported lagi ganina, alas kay Skapin na naay founded body floating sa kuan floating sa along the shoreline sa Proxinco Barangay Lampir Lagunglo Misamis Oriental. So gi-respond diyan sa atong mga kauban pulis dito pagabot dito naay nakita nila nga naay lalaki ang describe mga 5'3 ang height nasa 28 to 35 years old. Yan yung salina gisuot polo shirt niya puti then blue green nga underwear. Yan nasa earring sa right portion sa iyang dalungan na unidentified pa siya so na among gi-pinikamutan nga mailhan pero wala palagi nakakuan, naka-report nga ilahang parente or kinsa man galing ng tawhana. Pero kagahapong adlaw yes, ay nag-kuan sa to, reveal na to dito sa area nga nagitaan na to siya kagahapong adlaw nga medyo nakainom o niya ginatuuhan sa mga tao nga ordinary disability bitaw. Nga mental health problem kaya nag-baklay-baklay man sa tunga-tunga sa dalan lagi na pudilabdan sa mga tao pero ilalagi ang mga batag kansawan pero tapos isulod to siya sa eskwilahan gitawag sa amo pag-abot na mo dito nakagawas na nagbaklay-baklay sa highway anabit. O diri rapod sa sentro to nakita poblasyon pa nga part so karon muntag dito na lagi nakitaan sa dampil nga kuan mag padayon palagi may pag-imbestigar dito sa area sa dapit sa amo ang sana asa sa nakita kung asa sa nagagiagi kay kamulo pa dito atong mga intelligence unit o ang investigator para masuta kung unsa man galing ang kuan kung naligo ba niya o unsa so far wala man giingon nga ni tato ang nyo ganina sa taga Rizio nga nagkuan postmortem wala may tato pa mga slight abrasions kana bitong mga bangga-bangga na sa bato sa mga dagaga ng mga kangus-panggus na ba posible nga sa dagat na ligo o sa ba pero layon pala may pag-imbestigar kung sa may kuhan kaila may nakakuhan po na ligo ba o sa nasa Ranas Funeral Home sa Balingasag Misamis Oriental kung kuhan lagi nga mo nga ma-identify kung kinsa mang parintian eh, para mo ma-istorya para sa kuhan o autopsy kung request ng autopsy para sa yung cause of death kung ano na may kuhan ano na may nag-coordinate naman sa among headquarters para sa ato ima plus alarm tani eh. Kung ano na may nakailaan ni nga tauhana palihog lang i-coordinate sa among office kay ato ang ma-kuan unsay atong angayan nga appropriate nga pahaton aning kuan patayng lawas.
0: Okay. Bago ito magdumani no, ang pamahayag, sa ito po din pong investigator, kalabot din pong nahitabo ng insidente din hapo dahil sa Lagunglong Municipal Police Station. So, gani man, ang ato po din pong autoridad, ito po mga autoridad no, nagkulat din po magdumani no, doon na ba kayo mo kontak po sa ilaha. Kaya alamin po nini po na magdumani, ang ato po din pong autoridad, huwag magdumani. So, pumanggod po yung nadawatan niya, information, so kada kagamihan. So, karoon sila magdumani, ilagyo na tulatan. Kaning pag, kung pag magdumani sila, natin din po na, ato lang plus na gamay, ato po nga magdumlay, kay, para po makita po din mo, no, sa lahat.
2: Kinaunay na ni?
0: Ato sa labun magdumani no baliw sa tasong kaubad para makita po din po ang venue. Kinaunay
2: na. Kumala na Inglesya, humana.
0: Mamay, kanta-kanta din yung magdumani.
2: Naikanta-kanta da?
0: Sa amphitheater, naikanta-kanta.

0: Sa ni banda dia?
1: Oo, dito. Ato sa patawag gam, kani nga tupong kauban dia magdumani na para sa footage ko dini.
0: So, pero kung ikan dia magdumanje, proceeding ka dini, kay may usaka gutad dini, gihatag dini nga ko, no?
1: Ay, kay ito sa nato, dito, magdumain.
0: Gaputi-puti na humba ba?
1: Oo, basin po dino, wag din si. Kay, karo magdumani na dini sa ato ang area, kani kano man eh, naana po na itong mga turidad po, gagaano po mga tents din eh. Ang pagkaon na lang din na ni. Sige, sabit lang sa ato.
0: Ang tao, ready ng mga tao.
1: Oo, tamo sir, sir.
0: Jismil, Jismil na ba na kakuan ba? Jismil
1: ka. Ano pagkaon ka ng sarip?
2: Ha? 11 pa mga tagang.
1: Ay, 11 pa mga tagang.
0: 1 hour pa.
1: Itong shift na sa barangay Nazareth,
0: magtuwa ba nito? 1 hour
1: pa, ilaha daw sa Nazareth, nahapo daw, ilaha po na yun. Pila man sir? Pila kayo dito? Mga pila ka agad to? Dahil, si may pila at ang pagkaon?
2: Tagal ko nga mo, hindi lang may ato.
1: Sige, sige. Salamat kayo sir Bingo. Castro po magnumajowal daw. Magnumani. Nakapunta din sa Tabok. Ang dili po sa Tabok, may mga water dispenser po din eh. Dagan kay tubig po. Kaya para kang gulman din eh sa area, kang kapitan na attorney Rodriguez. Okay. Kapitana Regine, Tabok to magdumani. Kaya naman po din eh, mga 10 foot. Left and right, no? Na din sa...
0: Yan na sa amphitheater, ha? Amphitheater.
1: O, Tabok sa tadin eh. Makita man mo, ang atuang left.
0: Hi, sir,
1: John Boy. Sir, John Boy to magdumani. Kaya namin mong nakita itong nakasakyanan, Ismail.
0: Isa na si?
1: Sir, John Boy, aktob. Kaya po rin po.
0: Ika na siguro na nabista siguro na, oh.
1: Na din eh, kang Congressman Rodriguez na 10, pero wala pa yung pagkaon naka-display kay Unya pa daw taon-taon.
0: Piestas Mario.
1: Oo. Oh, baka standby ng 10 pero mga 11 pa madaw magdumani.
0: 11 pa ang kaon.
1: Oo. Damay mga pangalan-pangalan din yun. Like din hita. Oo. Dahan.
0: Kada barangay na tent nila.
1: Oo. Oh, kani kay din sa atong side sa magdumani na. Kung mga face na sa ato pa rin po ang amphitheater. Oh. Kani mo makita. Kani. Kani nga tent kay. Oh, kanina yun, guys.
0: Ang
1: congressman Maximo Rodriguez.
0: Uy, appeal ng abamin, din eh.
1: Din eh, at ma'am.
0: Congressman.
1: At na magman eh, kagawan Rojo Labaday, wala pa'y display.
0: Ay,
1: ay. Mura naningil. Kagawan Moreno Daba.
0: Okay.
1: Kagawan Jing Daba. Makita rin mo. Din eh, din ka, kagawan Kang Dato Roberto Cabare. Uy, nanay display. Ang magman eh, tara.
0: Ay, nanay na. Estas Mario Gideon.
1: Tripong higaunan, nakabutang.
0: Oh.
1: Tripong higaunan, City Indigenous Peoples, Manatong Abasong Tatayang Dato, makilala. Oh, makailag yung ka mga kagita ni Kang Dato Kabaring Magdumanino. Oh, Dato, makilala. Dahil naman din si pangalan po niya. Ayon, dinita sa Pikas. Kaling Pikas table, Kang Kagawa, Joylin, Balaba.
0: Kagawa, Joylin,
1: Balaba, Magdumanino.
0: Kang kabalas kayo, natabay sulod.
1: Wala pa. Dini din, kagawad Salcedo, Atbang. Wala pa. Then pa lang, nalay.
0: Alas 11 pa na.
1: Kagawad George Christopher Goking. Nag-wave po sila. Hi sa inyo, ma'am. Dini na yun, kang kagawad Gigi Go.
0: Ano?
1: Kagawad Gigi Go. Nanay ka ng mga...
0: Nakatak.
1: O, dagkara po ni kanyo. Ani. Ani.
0: Siguro, chicken-chicken din eh.
1: Magdumani din hi maglinya.
0: Adya, ano rin niya?
1: Bawal na sa muntunod kayo naman si Sir Os. Ay, sir. Pwede ka makasin.
0: Ulat lang siya sa sinyas.
1: Ulat sinyas. Nakasya din eh. Bawal ka mo, di ba, sa aming yapong straw. Oh. Itang straw magnumanin.
0: Ulat sinyas.
1: Hindi ka pwede mo, di ba, sa straw. Kaya wala ko may sinyas na mga una. Kung na
0: lang. Kung na lang kitalagyag mga silipindaan.
1: Awas. Kung food bus mo siya magnumanin. Gutom na ako at kaya rin nagbanda din. Pwede mo, tapos ako din. Hi, sir. Apel mo, sir. Manin yan, sir?
2: Apel.
0: Apel, kauna ko na.
1: O baka pamahaw, wala pang paniyod dun eh.
2: Wala pa, o. O baka pamahaw. Buto na kayo sa ron.
0: Buto na kayo.
1: Ano po naghahanda sa inyo?
2: Wala.
1: Hindi na po handa.
2: Isa din sa Lampi.
1: Hindi na, at least. Piyesta sila din sa Ampi Theater po pag gumani po. Tapos na naman sila magpunan. So karon, kumenta ang mga tao na din sa kiri sa Burgos sa palipot na siguro ni Trajan. Salamat nila! Kumenta! Sila lang sa Ampi Theater. Tapos mga tao po karon din po magnumani no. Nagulat niya po na sila. Alang po no sa kaning pag-distribute nila sa mga food box. Daghan man tao si magnumani na ata din sa pahingon niya sa...
0: Pahingon lalong.
1: Tayon ko melek. At taas pa kita yung magdumaan
0: linya. Ay, taas naman yung linya di ay. Oh.
1: Taas na din sa...
0: Naaram din slikod ang linya na di ay.
1: Lagi, nata din ipahingon sa...
0: Naaram mga eksonal, tanawin sa itong mag-live, may kala. Kamudyang, walay kamamistahan, lala, linya.
1: Hi, sir. Hi, sa inyo nga, may gusto. So, din eh, naabot na taas sa... Sige, nga, quarter din eh, ganyan eh. And before sa Comelec magdumani nga kanto, lana po din, sirado na nila, lana nakabutang ng mga barikada, kay bawal maglakos, kay lagi din yung maghuhimo sa paglinya. Ang ato po mga kaisunan po magdumani, no?
0: Taas ng linya, oh.
1: Makipiesta. Bawal na masulod. Ay, sir, appeal ka din, sir, sa nagman sa traffic, sir?
2: Ha?
1: Appeal ka sa nagman sa traffic?
2: Appeal mi sa, sana.
1: Kapag mag-aakuan sa atin sa mga maglinya.
0: Pero sa linya, para kaon.
1: Unsa man siya, sir, ang linya, dinira taman.
2: What man yung kalinya?
1: Aman ang mga linya. Kaya Abel, Angie, dito sir. Abel, asa man ang mga linya ni D.I.? Dinhi, Burgos.
2: Yun na, sa kung ano.
1: Pikas, Tampi. Pikas, Burgos po, magdumani ng katuganing top. Right side lugar sa kaning atong amphitheater. So kaning mga naglinya, di mo tayo. Salamat kay Sir Abel sa mga tayo na tabi naman sa taga Juan Yedini o taga Task Force Oro. Hi sir, may auto sa inyo. Hi sir! Ah, tagay. Uy, kumusta? Hi sir Kenneth. May auto. Tagaan mo sir. Aka lang, nga barangay.
2: Dere ko sa barangay civil.
1: Barangay 7. Oh, doon na kayo. Dili po, hindi maulay yung barangay 7 magdumani kay Maskinog, na masulubong na itabo itong miagi. Kay naisunog na itabo, di ba? Itong miagi magdumani, dili silang lugar. Pero kumintag kaning kaon ko ron, listen kayo maulay yung barangay 7. Kaya paklayo naman magdumani, tuol naman kayo, lanagod sila. Burgos, kamo sir, taga-asa mo?
2: Kaya siyo, kaya po.
1: Dapita sir.
2: Batak.
1: Ikaw sir.
2: Lumbia.
1: Nahiwa. O sa mga sir, okasyon lang, nakabot ka din niya niya. Iba lang buong yapitan.
2: Turoy lang ba?
1: Nakaturoy. Nakadungog ka.
2: 18,000.
1: Napakaon. At least, sigurado na magdumari na mga hihapo na yun pong panihod to. Kamo sir, taga-asa? Angel sir sa Magnum. Ikaw sir? Balulang, ikaw.
3: Ah, barangay 22.
1: Barangay 22 sa Tudol, Yapon. Dito na sa Osmeña. Mukha Osmeña nga sa'yo. Salamat sir. Ikaw sir. Hapit lang, Yapon. Gikan ka nag-duty. Nagka na yung masahiro.
3: Gikan ko nag-biyay. Yun niya kay... Namahiray mo na kung kauban niya. Lalo lagi pangatag sa Ampi. Niya mo nang yapit na lang po ko. Dala pa niyo.
1: At least, while nag-imo siya sa pag-drive siya ng motorsiklo magduman niya, lahat doon ba pa sa hero. Karoon kay tingkaniwag ko naman pag-hapit. So at least, libre na. Di na makuha niyo mukhang income, sir. Di ba?
3: Sakto.
1: Pwede na pa-online, dili?
3: Ako na si Juan Jimar.
1: Happy fiesta sa inyo, Sir Jimar. Huwag happy fiesta sa tanahan. Happy fiesta sa inyo. Ay, sir, nag-smile naman ka. Apit-apit na? Ako naman ka? Kugman. Taga-Kugman po dito, sir. Kamu, ma'am. Taga-asa mo, ma'am. Inyo nga barangay. Taga-Kalaanan. Naasa din po. Happy fiesta sa inyo, ma'am. O sa man, first time yung mga pila ni Inani? first time mo din abot pagdumani, no? At least nga maka atoy po makatampo kasi sa kalihukan karon sa tutak. Kaya mo ang kalaanan niya po?
4: Kukman.
1: Kukman. Pero dugay na kakabaluan ni or na timing lang ni hapit ka diri.
4: Na timing na gid pam nga ani diri sa una katedral pam ma'am. Sa ani hapi. Sa tong biyahe pa gitong ano.
1: Ah, dinha sa may duaw park sa may kani basketball court. Ah, para kay uno. Oh. So, ano sa may mas favor? Dito dinhi nga venue. Kaya mga dili kay ipot ba? Dako dako pahawan mo naman dito mga kay poot kayo niya. Gawa sa simbahan pag yun niya. Traffic pag yun magdumani. Dili i-close ang dala. So dito sila mga liksan na simba ko simba ko. So dili dagan-dagan na po magdumani. Napod sa pika stampi. Pika stampi magdumani. Mas dagan maday po dito. Atong labangon di kay ha, mga tao. Nagulat naman lang yun yung low signal. O pwede, lagham kayo dori. Di atong ato po din po sila ang hinabihon po si Dini. Tampi ato, tapos nag-aasa din. Huwag po rin gilin separate district 1, district 2. Magdumani sa agol naman ni sila din. O ba, dapat City Hall na magdumani ha? Ato sa kaning side ka, going to City Hall, mga Burgos. Ay mo makita karon. Kaya naman po, ah, nade, area. Ah, nade, ay, kung na, awa sa, pakita sa nato. Ah, okay, magdumani na, ay, mga tents. Kan ayo kada sa ano lang. May mga dance katong dito pitpit sa ano yung kuan sa nang pitpit kan na. Ayo ayo na. Kanaw kana din na kada kung itudlo sa itudlo. Mo na sa ang district sa so, number 13, number 14, panaw mo naman eh. Dili pud karon tikas. District 1 barangay. Kanang may mga dance district 1 barangay. So, mo na din designated no nga asa kada peta. Ah, mo pwesto, amot basin bisag kinsa asa nang lugar ka mo paayo. So, gi-kwan lang siguro, gi-plasta kaning district 2, district 1 nga pagka-plastaan eh. Ang pag-pwesto siguro sa ito po mga participating barangays nga naghanda po magdumani. Dini o tawag yun na dini sa City Hall na PIP. Naghan kayo sila magdumani nung mag-abot siguro rin ito sa may pa-City Hall na parking area. Ano? Hi, ma'am. Happy Fiesta. Pwede mga pata naman, taga-asa mo? Ikaw, ma'am.
5: Kami? Oo. Ano,
1: tagpaling asak? Tagpaling. Ano naman eh, na-timing na ka din eh, or na-miss na kita?
5: Nag-timing nga ng anime dyan eh, na may ipalit.
1: Ah, so muna yun lang. Oo, tagpaling asak o. Sa ulog yung pulong katisahan, magdumanay ka ma. Tag-asak ka ma.
5: Oo, yap.
1: Tagpaling asak mo, ikan. Tagpaling asak sila magdumanay no. May pauban siya. Hi, ma'am. So, apel ka ma, mani? Apel ka? Tag-asak man mo. Dira magpulaw sa mapas makanhan. Ah, makanhan sa kapas. So, fiesta sa imo ma'am. So, inani ma'am no, magdumani. Salamat ma'am. Inani magdumani no, sitwasyon na karon. Taas-taas na ang linya. O, sige pa yung gugit gihapon. Hi! Hello sa inyo, sir. Ma'am, taas kayo. Nga pa din yung magdumani no sa kanin. Ha? May usa ka oras na nag-start ma'am din eh. Yun niya. Uy na po, may bata magdumani. Usa ka oras na?
5: Kuwan siguro to, alas 8.
1: Alas 8? Oh, sa'yo di kay kanigikan. Oo, oh, sa Magnum, sir. Sa Magnum. Oh, ay, ako nga pangalan din, sir. Anji, ikaw si?
6: Romeo.
1: Romeo, nasa pikasin niya po si Magnum Manny. Oh. Ikaw, unsang kaurasan sir Romeo ni Anji?
6: Kayo pa, mga alas 6.
1: Grabe, sa alas 6 na pala po.
6: Ikaw, mga kukod, ma'am.
1: Ah, okay. Just before yung Magnum Manny, no? Dili, naglit niya lang. Ni Simbadaan.
0: Simbadaan.
1: Happy fiesta sa imo, di ba? Oh, misa sa daan. Before mo kaon.
6: Simbadaan, bago dahil magkaon.
1: Sakto, sakto. Duwari ko. So, tagaasa ganin ka, sir Romeo. Tagadiri, nagyapon ka sa duol. O, ni Brahe pa ka.
6: Ma'am, buntong.
1: Ah, buntong ka mamanan. Okay, nagyapon mga pila. Tulay ka mamanan ba? Nakarite, okay. Okay. Kaningon sa manang imo, itasulti ka rin nga, naingan ani nga activity ang ato pa din pong mayor po at sa Dakbayan.
6: Ah, si Mayor Clary Choi.
1: Oo, sa may kaingon ani pa rin nga.
6: Ay, salamat sa Ginoo na huwagin mo ulan ganinang buntag. Katong ganinang taliksik, blessing sa Ginoo to. Eh, salamat sa Ginoo na huwag mo hirit. Landong lang siya, okay lang yapa sa huwa. Ay, naminam ako ganyang kadlawang alas dos po.
1: Sa
6: Magnum. Yan ang tingog mga kong radyo ko, naminaw ko na dahil sunog ko, no? Muto, nagbuntag lang kung tanong maminaw. Muna, inay-inay rin ko, paulay sa kong mata, naligo rin ko, magkaligo, niyani rin ko
1: dili. Okay. Then karon, makadawat man karong kapag ka, ulit mo po yung may
6: kainan na. Ay, unang po ko sa Ginoo, salamat sa Ginoo, taga ko, Gracia.
1: Wala ka na lang sa inyo?
6: Wala, dahil. Wala man ko'y parintis, wala man ko'y mga naligod, mga ginikanan, tomang ginikanan ako sa Luzon.
1: Okay, at least na din eh. Nakikauban, no? Dagaman punta na miyesta po din. Ay,
4: kamo dai na. Happy birthday na sa iyo
6: din. Happy birthday po.
4: Okay, salamat kay nanay.
6: Salamat sa Ginoo.
4: Ah, sa Romeo to magdumali na. Oh. Ay, dito mama. Tayo dito kayo na han. Wala pud ba ko tubig mo
0: kay. Ipakuhaw na.
4: Para gi mga naka uniform.
0: Alas 11 para ba ang kumbate?
4: Ay, tara, kani-kani-kani. Tawagan ng kanang lalaki nga
0: nag-uban. Ganing uban, okay. Kasi sa mukal ng baba, sinaw-sinaw na sumba.
4: Makaya pa ni mong baklay. Na-try na to, di. Na naman ang pitag kuan. Nabay makatabang. Eh, hatod na lang, di ka. Kaya naayaw nga itubig magdumani. Landong, makonsidera na to nga landong magdumani. Pero, magunga ka-feel. Kuan, gapon. Alingiing gihapon magdumani no. Hindi ka punta makaingon nga kaning landong nga watay sa balaka. Ani sa ilaha mam, oh, try sa ilaha ana. Mam, ang ayo sa tubig mong tinaglaan daw yung gibati. Kani. Dinalang ka sa ilaha mam. Ni puta, sa klendro pud magdumani or kani ato pa din bumaba sa ilaha no sa ti. Mo gid ni ilahang taha kay permanente ato lang sa CPS di magdumani no. Ang tigsunod ka hugaw. So, karagang ilaha gid ani. Nangandam na sila kay daghan kaayo. Kailangan pa rin pong ipuntunan yun, ani, kay Ismail Baya, ka mga kaniya puntak kang giandam. So, itong mga taga-klendro, nagdala na sila mga dagko tayo ng mga trash bill para magamit unya sa ipahigayon na mga pag-distribute o kapaglabay na ito sa basura sa nakanaan na po tayo ng mga puntak sa ito rin pong mga kaitunan. Dinito sa mayo, nahanta, anita. Itong nantawon sa pagdumari ng pagkaon po dili, basin na ako yung mga litsyon, kaya mara ba itong giilang-ingon, basin daw ko na ako ipalitsyon. Pero din ito, ato nakita din hindi, wala may labay parang kaya din. O, daga naman ni mga naka-display ng mga pagkaon, no? Away,
0: pagkaon. Inahili na ba? Ano ba paso ng tao?
4: Puto, ay, ma'am, pwede mga bata naman. Ah, yung mga barangay, ma'am. O, barangay dan sa Lihon. Pwede mga bata naman. O, kanang kukunti sa saan na to, dira? Humba, humba. O, pang fiesta, yung mga naman yung humba, o, fried chicken. Ma'am, Angeli ko sa Madumradio. Ikaw si... Bye-bye. Salamat kay Ma'am. Ma'am, may-may. Nag-gubi ang long size mo gumani na. O, wala na yung charger. Ako yung long size mo sa ilang pat. Sa ilang kong humba. O, madul-gul ba kayo na to
0: din? Ano sa ikaw ni Ramon, o? Humba.
4: Salamat. At least, ma'am. Ma'am, makatilo sa humba din sa fiesta.
0: Yan na.
4: Basta mo linya na. Linya sa daan. Hi, ma'am. May untag. Angeli ma'am sa Magnum. Taga-asa mo, ma'am?
7: Kaling, Tumpagon
4: o Taglimaw. Tara ilang magdumani no. Mamon sa mga gandam na to sa ilang
7: ha. Tumpagon chicken with kuwan ka ng ketchup dahil ang Taglimaw yung
4: pumpa. Tumpagon chicken na natuwag yung majority.
0: Tumpagon fried chicken ha. Uy, ginoo ko. Sige na.
4: Kaya, ah, salamat kayo. Salamat kayo. Dagan kayo magdumani. Uy, napon sa pikas magdumani o. Lahi po sa ilang ha.
0: Beefsteak,
4: sige nga, beefsteak. O mga, kung ano, fast food, na isa tuturan, dagan kayo, hinapay mga juice na giandam po nila.
0: Sige, juice,
4: ha? So, karoon na sa ato nga pag, monitor po din ni Magmani, ato na pulakbitan, dikit giyapon na wala, ang lumpia o pancit, din ni karoon. So, tugod sa kasaba po do, din ni Garcia, ato na pasunod siguro ang dugang kalabuan, ikan mismo din ni, sa may amphitheater, sa may dalang General Capistrano, o ga,
8: Magnum, rapido, rapido.
0: Salamat Magnum Anje, yung nabati may gala. Fiestas Barrio, aligre na. Krabing may gala ng mga pagkaon pa imo mga igsoon. Imo pa'y mga pagkaon. Pagkaon pa'y imo pa'y pagkaon. So sige, katong way kapamistahan sa Dakbayan, dalikyat mo ito na pitas ang pitcheter. Ito'y dagan pagkaon dito, Fiestas Barrio. Karoon po lang karoon pag-galing ni Sukad galing ha, ngayon na ni mga igsoon. Ah, sige, kay may gala ha. While namo gatimo-timo karon diya sa inyong nahimutangan, may gala, kami usab, mapanangat sab sa unsay mga paghitabo, may gala sa itong palibot sa Dakbayan, kay fiesta biya karon na may gala. So kada barrio, kada barangay, nagpadalag pagkaon niya. Balik ko na ako, diya napita sa barangay Tablon, si Kapitan Bakaro, nagsakay ba ito sa iya, naibag-una ba si Kapitan Bakaro karon nga iyang speedboat? Wapag ito niya panaganan yung speedboat na iyang bagong speedboat karon. Wa pa to niya gid matandog to pa rito gi pa trapo-trapuhan pa to adto na pita karon siya Diya sa upol. Eh, buntag ang kapitan. No, abot mo ba ito yung isakyan kang yung speedboat niya? Kaya di ko ito niya sakyan daw. Kaya gamito na ko ito niya magto niya sa gutayan. Amot siya ito yan dito sa gutayan. Dalaman mga egsyon sa kanang banjira. Kap, may buntag ang kapitan na bakaro. Naya bagong speedboat karon mga egsyon. Pero tingala tao sa mga gikarga. Agay, ni abot na sila oh. Niyanagin sila oh. So, may buntag ang kapitan. Kay kapitan Bakaro niya. Huwag kang kagawad, alan magsayo. 2,000 to ka mga chicken shop. Gay, giabot lagi sila oh. Ang tandem nga, muli kitawag, may galang nga. Wa naging mula ba ni kagahi? Wa naging oh, mula ba o kagahi? Ni tandem ni doa. Muna naging ingaw ng siyon nga, kung doon ay mga hala sa kalibutan, kini sobra pa rin sa halas, kay baksan gini.
9: Magnum, rapido, rapido.
0: Ang uban, pakubra-kubra lang. Pero kini, di na gini madala, may kalang kubra ni. Baksa na gini mga egsyon. Kata ko kayo.
9: Magnum, rapido, rapido.
0: Okay. So, niya naman din ni may gala. Muundang na takay. Niya naman sa si Sir John o si Kwansab, John Tabs. Ang kingon nga, wa naging muna yung tawag nga, di ni mo mabintahaan, matupngan man, pero dili mabintahaan. Matupngan man nimo pero di ni mo mabintahaan. Di balabuan, mga egsyon. Juntabs na, tatak, juntabs. Sige, na na sila may gala. Kay musulun sa programang inyong alagad, Clarix Soy. Piesta mong takaron, pero matod pa nila nga, unya na ta, humas pista. Tora, pa standby lang sa mudya, standby.
9: Magnum, rapido, rapido.
0: Wala na yung mulabaw pa ni ka, kagahi, mga egsyon nga tandem ni. Wala na yung mulabaw. Sige, wanting oras, may gala ha. Api piesta kanyo tanan, mga sukintik paminaw. Ay kalibot may gala sa usa kag gawas tong katilingban katawhan labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan na matuman kay inyong anchorman kini si Magnum Manny Agustero di Hilabang sa Balitang Serbisyo Multum Radio.
9: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 10:21.
10: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: DTX 500 Health Alert.
12: Mga ka DTX, hello! Hello man lang people, mabuhay! Oh, zaga mahimsugon, mabungahon nga adlaw. Sa dalana do nga mga suki nga mga tigbalamatini nga do ang programang kasayuran sa maayo nga banglawas, of course sa Doc Hans Lima nolo nyo makauban sa inyong mga kinaham aga baborito nga simyaan sa gihapon adot galinyo sa DTX 500 Mighty C anita karon sa best way para mampingan nato ang atoang atay liver. Unsa ganitong kahulugan sa word nga liver? Ang root word anang liver is come from the root word nga live og ever. That's why liver. That's the meaning of liver. Liver means live ever. So kung na kay healthy nga liver, you can live ever. Pero kung wala kay healthy na daot imong atay, you cannot live ever. Kay it's just a matter of time pwedeng mubigay ang last because of liver disease. Hadlog kaayon ni nga sakit ning atay. Kay, you know, kaning atay good, sumala sa study, I think, no, 500, pero sa study, more than 500 activities, enzymatic activities ang ginabuhat ani everyday. Daghan kaayon ni ginaprocess ng activities ning atong atay kanaadlaw. Pero di, ang harmful substance, himuon niyang useful. Kana mga toxicated bitaw na itong mga ilim nun, bino, kana chocolate, chocolate, kana tamis. Ang liver, anak mo'y ga-transform into useful substance. Una, masalamat ha. Atay liver. Liver doctor ang tawag ani. So, ang pingan tani kay sumala sa study, 80% madaot ang liver. Ay hapasiya mo hatag og sintomas. It's too late na.
13: Munang ang fatal effect sa liver, anong grabe paspas kayo. Kaya dili manggod siya dayon mo hatag og sintomas kung nadaot na siya. And this is the only organ nga naay capacity to regenerate. Kaya niyang mutubo. Putlo ni mo ng head nga parte sa maputol ng liver, mutubo mo na. That's amazing part sa liver. Kaya niyang mag-regenerate. Kaya niyang mutubo. So, kining atong atay, tagaan tanig pagdagan. Muning usas atong gina-encourage ang ato ang DTX 500 of Mighty C. Kay ang atay, unang-una madiagnose ta nga may fatty liver. Na long run di ay ang fatty liver nag-cause nag-scar. Then later on, magpaspas kayo, mag-cause ng liver cirrhosis, liver cancer, delikado kayo. Uhupong na ta, mag-edema na ta, mag-uhupong na. Unay problema, mag-jundis na, mag-yelo na ang panit, ang mata sa atay. So, kining atong atay, tabangan ta ni nga mag-regenerate ni siya. Mo-healthy ni siya, ma-excrete ang mga hugaw, toxin nga naas atay. Salaan man ng atong atay. Ang atong atay, ang function ani, tanawa ha, it helps our body to fight infection by removing bacteria from the blood. In terms of bacterial infection nga naas dugo, it converts the inactive thyroid hormone T4 to active T3 that the cells can use. Para nisa sa mga may hyperthyroidism. May problema sa goiter. Ang atay, usa sa mga makatabang. Healthy atong atay dapat. Kadtong may mga goiter dira, inyong atay, problemado. Huwag yun lang ito nga istorya. Kadtong may mga arthritis, inyong atay, problemado. Tasog uric acid, tasog cholesterol, inyong atay, problemado. Tagaan danig pagdagaday galimot, kining atong DTX 500 o Mighty C, kanang adlaw-adlaw ito na itong pagpainom sa DTX 500 o Mighty C. Nakuntabang na siya sa pag-excrete sa mga toxin nga naa sa atay. Para nis atay ning atong DTX 500 ug Mighty C. Ibata sana kada adlaw sa isbuntag. Okay, nakita na nato bang nga murag akong lawas, may difference sa gyud, may high blood ko, may diabetes. Pag ginom og DTX 500 kada adlaw og Mighty C, bisag naa kay maintenance kay kanang maintenance nato para ra gyud na siya. Dili mo sa katong blood pressure. Wala man dira gingon nga maintenance imna kay pare mong antay mahimong healthy no. The mere fact nganong nagsakit ta because imong antay may problema. So supplyan nato, tabangan na ito ang atay. Diri na musulod ang pag-inom sa supplementation. Ang purpose, nga nung naatay DTX 500 o Mighty C kadaan daw, kay muni siya imutabang sa mga organo nato nga nangadaot.
14: DTX 500!
15: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500!
16: Mapalis sa mga butika.
14: DTX 500 Health Alert!
17: Taas bang imo blood sugar?
18: Ato na kamay diabetes?
17: Mag-DTX 500 ka!
18: Ang DTX 500
17: ato na kini anti-diabetic properties.
18: Sama sa
17: charantine,
18: nga kapamubo sa glucose,
17: visine,
18: controls blood sugar,
17: o polypeptide,
18: nga parehong epekto sa insulin.
17: DTX 500
18: highly recommended
17: sa mga eksperto.
19: DTX Coffee Mix?
20: Gusto ko na.
19: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
20: Ina ang kape ko.
19: DTX Coffee Mix.
20: Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
22: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
23: Ach!
22: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
23: Mighty C!
22: The Mighty Power of C! Mighty C!

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon. Happy Fiesta Cagayan de Oro! Viva Señor San Agustin! Ania ang Fiesta Message ni Reverend Monsignor Raul Ricacho, Cura Paroko sa St. Agustin Cathedral.
2: Mayong adlaw sa tanan, isip Cura Paroko din sa Cathedral. Ako nag-atimbaya kaninyong tanan sa malikayong piyesta din sa atong patron San Agustin. Ug ang atong tema karong pista, mao man ang tema sa atong pagsaulog sa ika-pituan ug lima nga kasalugan sa pagka-archstage sa atong simbahan. Ang maong tema mao katong Grace Ever Ancient, Ever New, Renewing Hearts, Seeking Truth, ug Building Communion. Ug nining nindot kayo nga tema, ako nagadapit kaninyo nga unta magkauban ta, magtambayayong kita sa pagsaulog uban sa pagpasalamat sa Ginoo sa paghatag sa atong patron. Ingon man atong i-renew ang atong mga kasing-kasing na kanunay gid magadayig, kanunay gayud na magpahimuot sa Ginoo. Ingon man akong gihangyo ang tanan nga mangita sa kamatuoran nining age of misinformation o disinformation. Ako nag-aagat nga kitang tanan mangita sa kamatuoran ug ang kamatuoran makita nato kung atong pangitaon ang atong Ginoong Hesukristo. Ingon man ang ikatulo mao ang Building Communion, mao kana ang tinguha sa atong Ginoong Hesukristo, mao kana ang tinguha sa atong patron nga kitang kanan, we will be one nga mahiusa kitang kanan. So hinaot nga pinaagi nining maong tema atong pagadaygon gayud ang atong Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi nga mahiusa kaniya. Ug nag-imbitar pula ko kaninyo nga moanhi dinhi mo bisita labi na sa mga misa sa panahon sa piyesta aron pagpasalamat sa Ginoo sa daghang mga panalangin ug grasya nga atong nadawat sa tibuok tuig. Usbon ko malipayong pista kanatong tanan.
3: Viva Señor San Agustin.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
4: Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malipayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako kaisog nga mo serbisyo o moalagad kaninyo. Mao kini ngani ako sa inyong atubangan nga mag-uban kita sa pagbaro gikan sa tanang pagsulay o hagit. Rise, Cagayan de Oro!
5: Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Usa ka oras gatulumanon, atod kininyo ni Mayor Rolando Clarex Uy. Og niining istasyon, batakad ng Piyernes, sugod sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Dangpanan sa katawhan, nganangin hanglan og dabang. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipili, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Clarex nga serbisyo, garantisado. Ugro, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarex Uy.
6: Lain hugna sa ato nga programa
0: ang inyong alagad Mayor Clarex Uy. Adlaw ka rin yung adlaw ka rin yung taraan magsoon o gasubli ha, magbuntag sa ato mga katawan nga naminaw karon sa 99.9 Magnum Radio, magbuntag o gasubli magbuntag sa ato mga katawan diri sa Rakbayan Scandero, lalubigan sa Misamis sa Nantala Kutub sa mabot sa signal sa 99.9 Magnum Radio. Subli, welcome diri sa atong talumanan inyong alagad Mayor Rolando Clarex Uy. Adlaw ta karon nga Biyernes, pizza 28 og mo na gani ang adlaw na gyud sa fiesta, kadlawanan na gyud sa fiesta sa Rakbayan sa Kindiro, ato ng pagtamod magzuon sa kapisaan ni Senior San Agustin. Og taliwala ang holiday karon, ha, padayon ka punta sa paglagad, padayon ka punta sa pagpabalok ninyo sa mga katikaran diri sa atong Rakbayan sa Kindiro. Now, sa ngalan sa atong kamahan sa atong syudad, Mayor Clarex Uy, ato na sa makauban ng atong spokesman sa Rakbayan, si Sir John Gilmore. John Boy Actob, sir, good morning.
6: Good morning, Jun Tabs. Viva, Senior San Agustin. Viva, Senior happy San Agustin. Fiesta, Dakbayan, sa Cagayan de Oro. No? Happy Higalay Festival.
0: Yes.
6: Na nagita sa katapusang adlaw sa taas ng preparasyon.
0: Mm.
6: Ato nagyong gisaulog ang gipangandaman, gihaguan, gibilaran, o labaw sa tanan. Gipangandaman usab no ang ato ang kaning pagpangaliya sa labaw makagahom. Mm. Kaya ang the true essence of fiesta is ang pagpahinungod no sa yes. nabuhat ni Senior San Agustin nganong nahimo siyang patron sa Dakbayan no og ato pong puy-an ang tinuod nga kada bang pagig puyo sa Kristohanon nga pagpuyo atong nahimong idolo modelo si Senior San Agustin og ang pagtulon-an ni Jun Tabs no ang about sa kinabuhi ni Senior San Agustin nga dili ulahi ang tanan no. Dili sukdanan ang bili sa kinabuhi sa kung unsa kadaghan ang imong nakabot, unsang kasaypanan nga imong nabuhat, kundi dili ang kinabuhi nga mahimong kaayuhan sa uban ug makapaduol sa Ginoo no. Transformation, conversion gikan sa makakasasala hangtod nga ni sulod sa Christian life, hangtod nga ni puyo na diod no nga mapaduol ta sa ato ang labaw makagahom labi na sa pagsunod sa kinabuhi ni Senior San Agustin. Munang kuan nga it's never too late, John Tabs,
0: yes,
6: nga
0: yes.
6: Labi na nga nato nga nagpuyo din sa
0: sasala
6: sa madanlog nga kalibutan no nga napay panahon di pa ulahian tanan nga magconverta no nga mabutan mamaayo. Muna nga gisaulog na to ang kapistahan ni Senior San Agustin. Unta ang essence aning kapistahan dili lang tungod sa mga preparasyon sa Higalay Festival kundi dili atong puy-an no unsay ang gipuy-an nga nahimo na tong modelo idolo si Senior San Agustin no you know, makahinuklog ta munang importante kayo sa matag okasyon nga di nato kalimtan ang tinuod no nga kahulugan sa pista mao gyud ang paghandom kay death anniversary din niya ang August 28 ni Senior San Agustin no. Nakabantay ka nga ang iyahang image bitaw kay itom kuan niya African bishop hantod na himong saint no na syempre iyahang mama si Santa Monica no nga ganina pod uban sa ato ang fluvial possession og isa po din ang isa kay imahe sa Birhen sa Kota nga usa pod sa ato nga ginadebosyonan no tulo ni ka actually ang kapistahan ang i-celebrate nato kay the other day is ang feast day pod ni Santa Monica no
0: sayang inahan.
6: So nindot kayo nga nagsunod rabod no ang kapistahan nila. So may buntag subli sa tanan, happy fiesta Dakbayan sa Cagayan de Oro. Happy fiesta sa tanan labi na sa atong mga bisita no kasikbit nga mga kalungsuran probinsya sa Misamis Oriental diin na dinhi no mostly sa mga nga taga Misor na address Cagayan karon
0: yes,
6: no
0: yes, yes.
6: Na bisita dagan tao no para sa mga manganhi nga medyo walay masakaan nya gusto mo suroy sa mga malls o batiyon mo og kanang gusto mamista pwede mo manhi diri sa Magnum Radio kay pagsaka pa lang nato ganina do na naghapa nga lechon no dito sa ubos murag gisumhan ang taga Magnum Radio og pangaon sa lechon no may buntag sa atong atong manager no station manager nga Sir John Albino, salamat kayo na napunta diri sa inyong manindot bugnaw nga studio unya sa atong mga anchors no mga favorite anchors diri sa Magnum Radio mga kawani happy fiesta ninyong tanan ug usab John Tabs no oh Magnum Money nga murag gid siya kanang kanang diboto sa Senyor San Agustin kay nakamaron.
0: Oh, oh, okay mo may color, no?
6: Oh, may color man ni Senyor San Agustin, yellow maron, no? Yang sanina maron, yang kalok pod maron, pero branded. Branded kayo, no? Bitaw na, no? May muntag sa tanan. May muntag po, no? Sa tanan, no? Silang Magnum Jewel, sila Magnum Money, sila Magnum Eye, no? Salamat na po. Technical nga nahimong posible atong programa kay nata diri sa Magnum Radio nga station karon nga ilaging studio kay mag-imbitar po ta sa mga atong mga higala nga ugdo na mo'y panahon nga makadalikyat sa City Information Office, naghanda po atong Department Manager Sir Jade Adeser, no? Nga ikalipay po o kuan po, pili lang mo. Pwede City Hall, pwede sa Cathedral. Oo, no?
0: Diyan sa kuan po, kanang kiosko.
6: Oo, bibo sa kiosko, sa amphitheater. Kay doon na po'y kalingawan, no? Dili lang kay kaon lang, pwede sa mga maminaw na ay live band, na ay mga ginagmay nga show, no, murag kinaraan nga fiesta juntas ba nga balikon nato tong kaniadto bitaw nga ang sentro diya sa Divisoria is mabibo during sa mga fiesta lagi, no lagi. Pero tungod lagi kay nagkadako ang dakbayan, nagkahuot ang dalan, nagkadaghan ang tao, moto nga kinahanglan sa nato i pangbulag-bulag ang activities kay sigurado kita mahuot naman ang Divisoria kanang 10,000 ka food packs gi-prepare karon if magdungan ng mga tao din na mura po nag-rally din na or nagpa-concert o dako nga artista, no?
0: No.
6: Kay sayang kag 10,000 magdungan na. Kay murag magdungan gid sila kay karon ongoing pa ng high mass ang nag-preside gani si Archbishop Jose Cabantan yod, no? Ang atong arsobispo sa Dakbayan. Dayon gitambungan gid ni Mayor Clarex, ni Congressman Rufus, Vice Mayor Bebot, Ma'am Sheila Lumbatan, mga kauban sa 21st City Council, kawani sa City Hall, no, labi bisag kwadron holiday pero daghan gyud po na nimba, no?
0: Yes, yes. Oy, salamat kayo.
6: Salamat, no. Kanina gisugdan sa fluvial procession, no. Nahimo ning holiday yung tabs, no. Pinasikad ni sa Republic Act number 9644, no.
0: Yes.
6: Nga ang principal author gyud sa panahon nga kongresista pa siya sa tong Dakbayan sa unang distrito si Mayor Clarex Uy nga kanhing congressman pod diin giyahang gipaaprubahan nga siya ang main author ni ani sa maong Republic Act number 9644 nga nahimong holiday. Daghan gahulat ani yung tabs kay nga naman
0: working holiday.
6: Working holiday, additional
0: sa
6: pay.
0: Sa mga pribado nga mga buhatan, ano nila ning mga memo sa manini?
6: Oh, additional nga kaning compensation, okay, labi na sila na din compute ana, no, para sa mga kwan kay.
0: Holiday pay.
6: No, holiday pay kinahanglan gyud nga with memo o declaration sa tong mayor muna nga nagpagawas sa tong miaging adlaw sa ka memorandum nga gibasihan pod ang Republic Act number 9644 declaring a non-working public holiday matag Agosto 28 kadlawanan pista sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, no. Salamat kayo Mayor Clarex Uy kani magpabili ning galigasiya John Tabs,
0: yes,
6: nga
0: yes.
6: Every August 28 is a holiday, no, nga kay uban magud kay fiesta kay ting trabaho, no. Kulang ang pagkanabitong paglipay-lipay, mabilar, maghikay, makihimamat sa mga bisita.
0: Gani.
6: Kay daghan po tag mga bisita gikan sa mga laing nasod, no, nang uli gikan sa laing probinsya nga naa karong buntaga, no. Salamat kayo, no. Happy fiesta subli. May buntag sa tanan, dili ato tag sa tagsaod atong mga kaning mga naminaw. Pinagi sa Facebook, ong pinagi po sa atong Magnum Live, no. Salamat kayo. O kanunay mo paminaw gyud kay every now and then pag human sa Santos nga misa, magsugod na dag distribute, no. Linya lang hapon.
0: Kay
6: di man pwede, di man pwede ibiba ng food packs. Kay nyag mga yabo, so linya, no. Hinaot nga pista man karon nga atong kaniadtong mga bashers, mo linya lang apil. Imbaito na to, imbaito City Hall.
0: Sa nato na sila tagag pagtagad.
6: Ayo, ayo, ayo. Ato lang.
0: Sa ta pag sadya sa taas kalipay.
6: Okay, after ani, mingo na pud gipalinyag taas. Saan man gyud, no? Mo mangin na atong pamaagi nga mahimong malinawon plaster ang pagdistribute sa mga food packs para po sa mga katauhan nga gusto mo dalikyat diha sa to ang amphitheater. Hapit na kay hapit na mag-alas 11 man gani. After sa high mass magsugod na dayon og pang-distribute og mo nang gitawag misa una aya ang lamisa.
0: Gatanawon ako kalendaryo, Sir John. Long weekend maday kay 28 holiday ron.
6: Karong
0: Sabado Domingo pagka Lunes holiday.
6: Holiday, so National Heroes Day.
0: Yes.
6: Oh, so very long weekend. Pero puto lang atong weekend kay naman ta dis pag pangalagad no uban sa atong mayor. May buntag di ay no sa pamilya sa atong mayor Mayor Clarex Uy nga nahimong malinaw no. Congratulations sa tanang kadaguan nato sa ato ang dakbayan labi yes. na sa pamilya ni Mayor kay the more nakahatag sa kalipay yung tabs kana bitong ang ilang generosity bitaw nga karong after fiesta na napoy schedule no atong isgutan unya kay wala na human lang sa Agosto 28 ang pista
0: yes.
6: kun dili na pay padugang pahalipay kana. Sa katawhan ni Mayor Clarex Uy uban sa iyang pamilya ilang kapki Kapitan Gikang Kapitana Lorna og sa tibok banay ni Mayor Clarex Uy yung tabs.
0: Yes, and of course, karakadawa lagi mo man ang atong adlaw kadlawa na nagyon sa kapisa ni Senyor San Agustin ang atong pluvial procession na sugdanan ni kaganina na umanamagani o nahatod na ang atong mga Revolto Santos dito repita sa atong St. Augustine Cathedral. Sugod na lagi misa. But ato sa pakita ang unsene tabo prior ni kaganina during sa pluvial procession diya sa may barangay kusa nagsugod. Na yung kausaban mo ganda ni Sir John tungkol kay diri na pita dool sa may Duaw Park na magiging
6: construct.
0: O construct. May construction diya ka ng mura ka na nadal tulay o sa managing construct diya. Nga, nakapamabaw sa suba. Muna nga, wala na itong i-risk diha. Muna nga dito diya yun ni Naog sa may Rio de Oro Boulevard.
6: Then sayo-sayo siya na human yung tabs because ang nag-lead yun or nag-man sa flow dito sa gikan sa suba pa ingos kadagatan nato balik sa suba kay ang ato mga Philippine Coast Guard
0: yes.
6: Ang ruta unta is from Mubiu siya pa ingon sa Bugo area and then balik sa may Bulwa then sulod na dayon balik dapon sa may suba pero tungod kanina junta sa Alomom diba nagwalan gabi Alomom so wala girisgo sa atong Philippine Coast Guard na gagmay man gutong mga bangka no do gagmay ra sa sakay pero di gid safe no og isugal pa to nga medyo ni hangin man gud ganina sa buntag sayo nagsugod mga alas 5 nakik ni human sa fireworks ni biya na dayon ang maong fluvial procession pero tungod kay supposedly mo biyo didto pero wala lagi gitugod sa tong Philippine Coast Guard kay simba ko gagmay ra ba tong mga baroto unya mo simba ko ba naabay kwan na kwan ra ba ni fluvial procession hinera tandagan yeah. pero tungod man sa panahon wala na gilaos gid dito sa Bugo so ni balik na lang de, somewhere sa may Tablon area no atong bawuan kanina nga so napamubo nga may ang ruta pero pasalamat gyapon ta kay Gibio gyapon didto no nga which is sa una diha ra man taman sa may Bukana Bio diha tubangan sa Makahalar Bay nga balik sulod sa ato ang Cagayan de Oro River pero ganina after dito gusa kay ko Bio adto rin sa may Bulwa no malantawan ni mong Bulwa diha sa may Bayabas Bonbon area ayha din ni sulod diha sa atong Cagayan de Oro River dahil diha sa may Isla de Oro no wala na ta ni sulod pagayo nya nindot ang panahon do na ay pagkabalod-balod pero ang gilikayan ang kainit
0: kilom-kilom ron
6: oh kilom-kilom no murag nindot giduyog ang panahon gabi nakulan gusto kong ulan gabi no medyo nakadugang sa atong paghinanok sa pagkatulog nga hapit ta malate anyway no muna ang kaganina fluvial procession dayon nag foot procession dayon prior ana no sa buntag unya gi another na pod nag foot procession na pod padulong na dayon sa cathedral diin dala ang mga imahe ni Senior San Agustin, Santa Monica og Birhen sa Kota nga gitagbo dayon. Muni ang kanang traditional way of nag-uban bitaw ang government og ang church no nga activities diin. Muna ang kinaraan gyapon yun tapos ang culture sa una tradition is mag-atubang ang seat of governance no or ang city hall or Kapitolyo sa simbahan. Muna ang positioning din sa itong cathedral o sa city hall nga na. And mostly sa mga old cities like Cagayan de Oro, munisipyo, nga na gihapon ang setup nga kuan magunta ka niya ito, no? Govern sa mga di man yung govern but ang culture na to more on sa Christian faith ba? Nga segunda ragid unta ang gobyerno no ang ato yung kuan is ang kaning katolik ang simbahang katoliko din magatubang didto no, gwapo na siya unta, no, kay para pod nga para sa mga lideres nga mga lingkod nga dunay konsensya, no, dunay ay malamdagan sa tinuod nga pagpangalagad sa tao. No, oh. Muna yung purpose.
0: Nga malamdagan sila.
6: Well, ingaw na ang porma, no, okay, sa kinaraan nga positioning sa government o sa ato ang reliyon, no. So mato ganina
0: may video footage siguro para
6: sa pansugat nila ni sa kadagkuan sa tung dakbayan.
0: Oh, katong sa
6: Congressman Rufus ni Archbishop Kabantan, ni Mayor Clarex, Vice Mayor Bebot, 21st City Council ug uban pa nga mga opisyales sa dakbayan nga mi salmot sa maong fluvial procession and foot procession paingon sulod sa ato ang Metropolitan Cathedral dinha sa may Garland Street, no, atubangan sa City Hall. So digid ka init ganina, no, pagsugod.
0: Buya kang panahon ba eron?
6: O tanaw, medyo balod-balod gid siya, no, muna nga
0: lagi
6: nga gi kuan na lang gid sa atong Philippine Coast Guard nga di na lang magpalayo pag-ayo kay medyo bawd-bawd yod ang dagat ganina. Pero so far kaya raman kay kinatigan man na, no, ang mga pambot og anad po na sila ng mga pambot sa mga bawd-bawd. Pero dili ingon ana nga na yung mga sakay nga tao kasagara ang managat ra. Solo ra na managat na sila
0: gani.
6: And then kuan ni ha dili ni ingon nga kanang gitabla ni naapon ni sila gamay nga pahinungod, no, nga mo join sa maong kay mahal na ba yung gasolina?
0: Oh, of course.
6: Mahal ng krudo.
0: Edi suportado ni sila. So ang importante sir diyan nga nahimo ning malamposon, way mga kasilikan nga atong nasinatian kaloy sa Ginoo. And ato gyud nga na kumpito og na accomplish ba pa ang atong gitinguha nga kanang sakay-sakay gid diha kay mo ganing tradisyon nato sakay-sakay. Dayon karon na nasa simbahan and nagsugod na lagi ang misa. Ano nung nagsugod na, no?
6: Nagsugod na. Happy na kayo mahuman.
0: Ah, okay.
6: Na nasa middle part, no, ang kwan. Ngayon na, pag-abot na ito, nilaagi mo ta City Hall, mo ay kamulo ng baso sa first reading. So, monitor ta ganina kay atong gimonitor yun kay para makamonitor po ta ganun saan na i-distribute ang food packs.
0: Okay, salamat kayo. Salamat kayo. Okay na. Okay na. So, muna, no? Salamat kayo. Ang atong pluvial procession pod nga naitabo ka ganina and nagbrayan na yon ang high mass karong adlawa diya sa may St. Augustine Cathedral. Okay, now prior po dayon na kining kaghapon po dayon napoy lain dako nga paitabo, yeah? Usa mo gini ang mga core events nato sa atong kapistahan kani adto pa gini gamatoy pata mo gini atong magkasinatian ang civic military parade and atong kaghapon ang competition was the marching band competition. So, una magod, na yung competition sa float. Nausap na sa drone, kay para po tatagan po na ito og iginan ang mga marching band. O, muna, nga kagahapong adlaw, naba itong, ato ipakita sa ito, katong-atong civic military parade, and kini, ang atong, tiyan eh, marching band, tiyan eh,
6: sa'yo ka na, ang mugs na.
0: Mugs na, ay, muna yung daog.
6: Bisang nagtalikod ko, klaro kayo nga mugs.
0: Lagi, muna
6: yung daog. Congratulations sa mod. Third time, I think, third time nila no nga straight good nga kwan nga pagdaog sa marching band competition then kwan ni Juntabs kagapon sayo kay gisugdan yun, no, 5:30 I think nagsugod yun.
0: Sugod alas 5 diyan,
6: no, 5:30 nga gibuyan dito sa may gitugid sugod sa may kanang
0: sa may kiosko. Lagi, unahan sa kiosko dapit. Kanang, tiyan na Veles.
6: Veles Garland.
0: Garland.
6: Veles Garland Street.
0: Diyan nag-kick off.
6: Diyan nag-kick off. 5:30 yun, gibuyan. Nag-una yapon ang ato ang Philippine Army, Philippine National Police, mga tri-bureaus, no? Nga, nagdala po sa ilang marching band, no? Yes. Nag-appeal po. Gani, busy kagapon sa atong kapulisan kay nag-turnover po sa bagong kaning regional director, no, sa PNP. Unya naagyapon ang presensya sa atong kapulisan. Enjoy nga po sa parade, no? Muna nga multitasking sila. Pasalamat na ita nila. Labi na sa atong kapulisan ni City Director Dexter Gabor Pahe, no, atong igagaw.
0: Pareha
6: mi ka ambungan og middle name hindi, Gabor, hindi, no. Mga Cagayanon gina Juntabs mod ang mga pamilyang Gabor, no. Unya, syempre di nato kalimtan ang iyang deputy kay magmahay dayon manguhit, no. Lieutenant Colonel Ray Tabuklaon, no, may buntag diha og sa tanan kapulisan sa Kokpo dayon sa tanan station commanders kay mula gina nagpabiling malinaon, no, malipayon og labaw sa tanan tastar ang gipahigayon nga Higalay Festival tungod sa kapulisan. O nga ato pong abdi kayon tabs nga sa tanang activities. Lead by example yapon, naa kanunay every event Colonel Christian Uy no sa atong Orot Task Force Oro. No, ang salamat kay ninyo. Oh, apil gapog parade.
0: Yes, oo.
6: Gahapon abay sila ni Mayor, mura siya Vice Mayor. Nag-abay si Mayor sa dito sa Shopwise diin dito mag-end ang ato ang Civic Military and Marching Band competition. Mm. Abay si Mayor Clarex ug si Colonel Christian Uy. Mura Vice Mayor si Colonel Christian Uy pero nakakuan lang, nakapatig, no. Dayon, mo to ang mga
0: yes.
6: Kuan, ang mga
0: pasalamatan nato taran sa Fort ID Philippine Army.
6: Fort ID, General
0: Task Force Oro, ang ato Kokpo, BFP, ang atong of course Coast Guard karon sila may nagmandiha sa atong sa suba pag sa ato pluvial. And of course ang ato mga buhatan sa CTO, CDR RMD, Mayor's Office, sila ni Ma'am Kansay, Ma'am Sheila. And sa taran-taran, no? Basig natin nalimtan. Ato, buatan po sa City Information Office, Sir Jade. Di na to na kalimtan.
6: Nga, init og ulan.
0: Manang,
6: naikanta na, init og ulan, giagwanta ang tanan.
0: Kuan,
6: nainitan mo, naulanan. Para lang paghatod sa tinuod nga balita, ulahing kalambuan og dili fake news.
0: Yes. Okay. So muna, salamat kayo. Muna itong

0: kuan na to atong umsan gamay atong kana bitaw init sa ulo kay magsadya ta kay pista.
1: Yes, and by the way, ang himo nga mananaog gagapo kadlaw during sa marching band competition sa Civic Military Parade. Money, of course, na-mention na Sir John ang Misamis Oriental General Comprehensive High School ang Mugs. Dayon ng second place ang akong alma mater, ang Liceo de Cagayan University.
0: Parang, mga nindot sa ilang bad major kagapon. No? Kung anong ginas na muna sila kag-compete permi, no?
1: Wala, permi. Sa una pa gina. Dayon ng third place ang Tumpagon National High School.
0: Ni kuan sad sila. No? Naka-third place po ng Tumpagon. One of the farthest nga national high school sa Dakbayan. Yes. Kay, imuhang diri sa west side katapusan ng barangay ang Tumpagon. Medyo layo-layo gid yun tab sa pero naka-appeal sila, no? Yes. Congratulations.
1: In
0: third place pa gyud, nakaangkon pag third place.
1: So appeal po dayon ang Oro Marching Arts Guild na fourth place sila. Carmen National High School fifth place. Sukagakay International Philippines sa 6th place, ang Bulua National High School 7th place, then ang 8th place ang Balulang National High School, okay? Ang band majorette nila of course best in best band majorette ang majorette sa Misa, may Mugs, no?
0: Mugs, oh.
1: Best band major ang band major sa Tumpagon National High
0: School. Then ang first prize winner got 100,000 cash prize trophy or 50,000 worth of Pocari Sweat products, oh.
1: Ito lang itong sponsors.
0: Unya, second prize got 75,000 cash prize and trophy. And third prize, 50,000 cash and trophy. Dayon ang 4 to 8 place yung tabs na kagawat yapon o tag-gismil matag-usa.
1: Yes. So,
0: congratulations sa marching band, no, ng mga contingents. Sinaot nga mas mudaghan pa ang mutambong kay medyo nabibo ni, no, kay tungod lagi sa mga eskulahan, call back ni mga eskulahan, di gini pa lupig, no? Labi ng mga ginikanan nga, og pila ka buok numbers sa mga participants, labi ng every contingent, mosan ka naghanon sa mga mama mo uban. Abay, nila nasa likod, ang support group, ang mga mama. Salamat kayo sa mga ginikanan,
1: yes,
0: no? Nga mga ginikanan sa mga bata nga gasuporta sa ilang mga kabataan nga mutambong sa marching band katong sa street dancing, no? Salamat kay mo manggini sila ang gamping una sa ilang mga
1: anak,
0: no? Nga naulanan, nainitan, nabilar sa mga practice, nahago, no, nang sa pan nga unsay tawag aning ma aning mga ugsa kwan pa ma over fatigue unsay tawag ani kaning ma pamaulan, no, sa mga okay. Mga stepping, mga bugat nga props, no? Kulba kayo. Na ato isgutan sa unahan ang mga winners pod sa ato ang
1: street dancing
0: kay didto mo na humod, no? Na humod pagayo. Why na kay kias gikan sa medyas paingon sa buhok basa gyud tanan.
1: Pizza 26 this atong Miyerkules magsuon ato sa pagita gamay ato sa street dancing tanan na to. Para nga namo yung ano katong wala nakadelicate dito o wa kita kini nara. Salamat kayo sa Magnum Radio, ha, kay ilang gining ipakita.
0: Nag-coverage sila dito. Medyo gikan pag sugod yun, no, pag buhi dito sa Limkit kay paingon sa Vele sa Sim Recto, pasulod sa Velez, paingon sa Sports Center, hangtod na human.
1: Grabe, no?
0: Na ang coverage, yes, team sa Magnum Radio. Mura po nila sa taga City Hall na ba? Sa tanan activities na, ah.
1: Mayo, importante mo po na kay parang nagunang tinubdan ba sila sa mga saktong informasyon.
0: Kay murag mas maka-rely na ta yung tab sa mainstream media sama aning Magnum Radio kaysa kaning mga Facebook pages, no?
1: Nga, kayo mga fake news.
0: No? Di lang ito hisgutan ron ang fake news. Lipay-lipay ta. At tiwas ta karong sunod si Mana. Tiwas ta. Dayan, at ito na yung August 26, no? Nga, nag-declare si Mayor Clarex Uy og usa ka executive order recognizing the observance of Muslim holiday Maulid un Nabi, no, birthday of the Prophet Muhammad on August 26 of itong naging Miyerkules, no, nga ang atong mga kauban nga igsoonang Muslim nga empleyado sa City Hall kuan dunay holiday nila excuse, no, nga mo trabaho, no, in observance sa Maulid un Nabi, no. No classes or work are suspended unless otherwise adopted by sa mga eskwelahan, no, kay wala man punta nag-declare o way klase para lang yun sa mga empleyado nga mga Muslim na to, no. Kanang nagpailan ni John Tabs nga taas ang pagrespeto, yes, sa itong mayor, labi na sa mga kaigsunan ng Muslim. Sukwahi sa mga balitang nanggawas nga, grabe kayong mga video, pero lagi na, di lang ito nisgutan. Basta kay

0: Naa ang maayong relasyon sa atong mga kaigsunang Muslim. Gani na ay kwan diha no, na ay gun show din ha diha sa may atrium karon nga. Ang nagpasiyog da ana no atong mga higala gyapon nga Muslim no, labi na silang Don Tumawis no, atong higala nga nag-invite pod no kang Mayor Clarex nga mo appeal o matanaw anang expo karon diha sa may atrium. Ikaw mahiligon ra bakana no. Okay. Makadalikyat ka. Oh, sorry dito kay 3 days na taman ugma no. Pero mopalit ka magwa na ugma, nahurot na siguro ni kwan.
1: Ade na lang tayo
0: gito. Nahurot ang si Ryan may buntag diha nga nabalaka pag-ayo kay hapit ka malate.
1: Oh, nato karon naminaw.
0: May buntag sa tanan. Kauban atong CIO, labi na pud sa atong si City Mayor's office nga why holiday diha.
1: Ay, oo. Oh,
0: why holiday? Basta mo kwan si Mayor, why holiday diha? Murag naanad na mi diha nga Permina sa trabaho, Permina sa opisina.
1: So, may buntag na sa City Mayor's Office and sa City Information Officer Jay Dadizer, si Sir Ryan Fuentes, alang Abigail, alang Annabelle.
0: Uy, naminaw si Abigail. Aha, kanin siya ron. Ana siya nga, kanang lumot. Ano siya lumot nga, ingon raman may madanlog nga kalibutan. Huwag may ingon ng lumot. Kanigid si Ma'am Abigail.
1: Dililo. Walog sa kalibutan sa may tawag. Alang Abigail, Annabelle, Archie, kitsa pa na nada. Tara, nato mga kitsa ko pa na. Tara, karon.
0: Naminaw na gini sila. Tinuon gini ingon mo. Naminaw sila.
1: Nagay, pero may walang paminaw.
0: Ay, naghulat ning kuan, maluto o maserve ang lechon. Eh, dili man gini pakaon ni Mayor og wala pa mahuman ang misa. Waday mo na nimba ha. Naraday mo diya sa studio.
1: Una lagi misa, ayah ala misa.
0: Oh, di man mo kasabot, oy. Simba-simba sa mukha, no? Pangalawat mo dito. Sabi na nga, madrihon na ba ni si Ma'am Abigail o porma?
1: Di kiyad ka ng murag lay minister ba?
0: Oh, mag-veil ni siya. Murag ini siya ka ng prayer warrior. Pero warrior man di ay.
1: Sa Immaculada Concepcion.
0: Oh, happy fiesta di itong miaging 2 weeks ago. Nag-fiesta siya.
1: Ay,
0: malimot naman na yun ka.
1: Dili.
0: Before sa birthday ni Sir Ayan, nag-pista ni siya.
1: Pista ba to birthday?
0: Ambot unsa to ana magreply siya karon no, magreply siya nganong nagpakaon to siya sa ilang balay bitaw. Happy fiesta day, nang imbitar na to si Kapitan Kakakyap Juntabs no, nga unta makahapita sa iyang kuan balay unya. Happy birthday, belated happy birthday Kapitan Kakakyap. Uy, atong miaging August 26 gihapon. Uy, holiday
1: bless, oh.
0: Oh, birthday niya, birthday pod ni kuan. Isa ba itong kadungan niyang birthday, ha?
1: Uy, daga nagsaulog siya.
0: Oh, ikaw lang din siya.
1: Samong kaoban si Winders.
0: Uy, Jesus. Happy Balintan Day. Happy birthday Day sa itong higala, suod nga higala. Mm. Si Darwin Basilan.
1: Yes.
0: Nga atong
1: Ogi Darwin
0: Basilan. Nga mo ni atong technical yun. Yes. No? Nga kaoban na ito, Permi. Wala lang siya kaoban ron. Kay birthday niya. Busy po siya. Unya si oh, din silang kuan. Birthday po ni Pipoy, no? Ni anang kauban na to sa City Mayor's Office. Ay, ni cute.
1: Basa-basa. Kami mo yung nag-kuan ito. Sentencing. Basa-basa. Pag-hikta na magkuha tayo wear itong kuan. Stage na mo. No? Oh, happy, no? Birthday, ha?
0: Happy birthday sa itong tulog kang mga higala, no? Si cute, si Pipoy, o si Darwin. No? Happy birthday ninyo.
1: Si Rod Pod, ugma.
0: Ugma kang Rod.
1: Oh.
0: Oy. Kung pa, daghan mo mga
1: Sir Ryan, belated. Mga August.
0: Ito Sabado. Ingon-ingon pa siya nga, gamay ako nung hikay, pero gilinyahan mo na iyang balay. No? Belated, happy birthday, Sir Ryan. O nangimbitar po na ito ang Ruminant Restaurant diya sa may Kauswagan nga kung ganahan kag mga
1: hapit niya pa nito.
0: Kanding juntabs.
1: Uy,
0: nga lamian, nga kaldereta, kilawin, papaitan. Uy. O gana, ito yung baka nga pina-beef tapa.
1: Ala.
0: Or kanang mga bisayang manok. Oy. Dito. Og lechon nga lamian. Mm. Diya sa may Ruminant restaurant. Diya sa may Kauswagan.
1: Kana
0: bitaw
1: at
0: bang
1: nay
0: man sa sil. At bang bitaw ka ng imong suki nga nay aro-aro?
1: Atso muna. O, aki ko hanaman.
0: O, diyang dapita, no? Ang atbang diya, muna ang Ruminant Restaurant, no? Ipanagiyahan ni
1: gikan sa aro-aro, paggawas kay Kapoy.
0: Kaon dahil sa Ruminant. Kaugag sabaw.
1: Pasabaw.
0: Pagatas na po ka sa kanding, kalirita, no? Ni kwan, Dr. Jess Acapulco, Ma'am Mayan Acapulco, no? Mayang pagpaminaw diya, no niyo, ma'am? O niya, nangimbitar, lagi fiesta. Libre! Libre, mukhaon dito ron.
1: Ano?
0: Libre lagi, promise.
1: Dala, mayo pista.
0: Kutob lang sa mahorot, no?
1: Okay, lagi.
0: Restaurant man siya, gi-open niya sa tanan.
1: Lagi.
0: No, may buntag diha, no? Dr. Dr. Jess Acapulco, Ma'am Mayan Acapulco.
1: Yes.
0: Salamat kayo sa pagpambit sa inihang mga grasyang nadawat sa kapistahan ni Senior San Agustin.
1: So, once again, happy fiesta. O, sa ato mga kinsako pa lang gano'n. Tanan lang sa city information ng Minaw karon.
0: Minaw sila o, gachat gani.
1: Si Kuan ganda eh po. Happy birthday belated po kang Nika Borja.
0: Oh, si Monica Borja. No? Happy birthday.
1: Sa ulo sa among bota na ron, karong kagusto. Sir Ayan, natupit sa 25. Si Nika, atong Lunes, siguro, 24? Mm. 25 ba? Si Darwin, karon. Si Rod Ugma. Sa pa ba? Pasig naman ito. Natay, wama. Kuan. Sa, basta katanan, nagkata sa City Information Office na Minaw karon. Tanan-tanan nyo niya. Salamat. And of course, may buntag. Happy fiesta. Okay?
0: Balik ta sa Kuan ba? Sa, oh, Kuan. Katong commercial break sa day. Ah, sige.
1: Wala pa.
0: Break sa ta.
1: Nabay commercial? Ang mag-break sa ta. Oh. Inasa tag pipila ka bulwalo pero na magbalik. Di kami sa gitanan. Standby.
2: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinion sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
7: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ranita na pad ko pong tuhog sa kita gid ni ba. Habit na formal sang sakit sa kutuod. Pag kabalo nga ko nga naligi ko noy Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba ko glitson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaron nakalakaw na kong tarong. Buta sa gida tong kinabuhi kay butangan magyug extension.
10: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
13: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
14: Viva Señor San Agustin, gikan ning Deputy Speaker Bambi Imano, kauban ning Mayor Attorney Nadia Imano Ilibe, ug ning kagawad Ivy Imano, ug sa tibuok pamilya sa Partido Padayon Pilipino. Mga higala, mag-iusa kita sa pagpasalamat ug pagselebrar sa kultura ug pagtuo diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, malipayong Higalaay Festival kanatong tanan.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
9: mabalik sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
2: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
0: Happy Fiesta Cagayan de Oro. Viva Señor San Agustin. Ania ang Fiesta message ni Reverend Monsignor Raul Ricacho, Cura Paroko sa St. Agustin Cathedral.
3: Mayong adlaw sa tanan, isip Cura Paroko din sa Cathedral. Ako nagatimbaya kaninyong tanan sa malipayong piyesta din sa atong patron San Agustin. Ug ang atong tema karong pista, mao man ang tema sa atong pagsaulog sa ikapituan o lima na kasalugan sa pagka-archdiocese sa atong simbahan. Ang maong tema, mao katong grace ever ancient, ever new, renewing hearts, seeking truth, o building communion. Ug nining nindot kayo nga tema, ako nagadapit kaninyo nga unta magkaubanta, magtambayayong kita sa pagsaulog, uban sa pagpasalamat sa Ginoo, sa paghatag sa atong patron. Ingon man atong i-renew ang atong mga kasing-kasing na kanunay gyud magadayig, kanunay gayud na magpahimuot sa Ginoo. Ingon man akong gihangyo kinang tanan nga mangita sa kamatuoran nining age of misinformation o disinformation. Ako nag-aagat nga kitang tanan mangita sa kamatuoran ug ang kamatuoran makita nato kung atong pangitaon ang atong Ginoong Hesukristo. Ingon man ang ikatulo mao ang building communion. Mao kana ang tinguha sa atong Ginoong Hesukristo, mao kana ang tinguha sa atong patron nga kitang kanan, we will be one nga mahiusa kitang kanan. So hinaot nga pinaagi nining maong tema atong pagadaygon gayud ang atong Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi nga mahiusa kaniya. Ug nag-imbitar pula ko kaninyo nga moanhi dinhi mo bisita labi na sa mga misa sa panahon sa piyesta aron pagpasalamat sa Ginoo sa daghang mga panalangin o grasya nga atong nadawat sa tibuok tuig. Usbon ko, malipayong pista kanatong tanan.
4: Viva Señor San Agustin.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-anto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusinong substance, gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Madugod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako paggasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul,
3: i-DTX 500 na.
2: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
2: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Luya na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulatang mapiktuhan pa si Manoy o ang imong 6th life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagindoro ng Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Cagindoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
8: Maligtad na rin sa ating pagpagpagpagpagpagpagpagpag sa ating programa. Inyong talamanan na ito. Talamanan ninyo kalagad Mayor Clarix Uy. Olga, of course, kabanya po na ito. Itong spokesman, Sir Kbayan, si Sir John Gilmore, John Boy Agdob. Sir John, balikan na ito itong isgutanan. May kanabigitan sa itong ipagayan na itong Miyerkules ang street dancing competition. Nga taliwala, nga gibundak sa kusog kay nga ulan. Parayan ng Japan. Pero grabe sa ito, no? Nga, while nagparada, nag-street dancing from Limkit Kai, padulungan to sa may Plains Sports Center. Bundakan gyud sa ulan pero survive.
9: Oh, wala nakabaldang ulan gani. Ikalipay pa sa uban kay aron daw ang ilang ka uwada to sa nabasa. Pag showdown ato sa finale daw, medyo maluya daw to.
8: Kay nainitan.
9: Nainitan pero kuan man naulanan man igo ra gi ipaugag ang may ilang costume. Sayaw, gutom gwapo kay ang resulta sa kuan showdown no? Grand showdown dito sa may Pilay Sports Center din Gilingaw po ta no. Dunay mga sponsors na to no nga naghatag kalingawan jun tabs no, labi na sa Smart, sa Pocari Sweat no nga pasalamat nila nga nagdala sila og mga kalingawan dito while waiting sa program,
8: yes, yes.
9: While waiting sa resulta sa mga judges nga naglabad gyud ang ulo kay poros gyud maayo no. Pero akong bet ato kay wala siya kadaog. Wala. Ay wala siya, dili siya mo na champion. Lahi akong bet ato. So ang nigawas ko muna naog mao ang
8: sorry, trigger. Anyway, sige, ang midaog sa duane sa naay midaog sa
9: street dancing,
8: og
9: sa showdown. Nga mo'y grand champion ang sa showdown, no?
8: Yes.
9: Ang mga special awards din, atong unahon na ang gagmay nga, ang special awards, no? Nga dunay plaque og 20 mil nga cash, yo. Best in costume, Barangay Carmen, no? Nindusod yes. Kayo. Kinlaw-kinlaw yun.
8: Pa, no? Sa picture si
9: Kapitan Cupcake. No? Naagin si Cupcake
8: Kikang
9: ito.
8: Gikan pag... Uy, may butak kang Cupcake Kikang Uy. Ang atong chairman, o kanang kapitan sa may
9: Barangay Carmen. Carmen no? Gikan pagsugod. Pagikan pagsugod, hangtod na human.
8: Yes.
9: Nga kagapon po sa Civic Military Parade, naagihapon, no? Best in costume, Barangay Carmen. Congratulations. Apil ilahang SK Federation President.
8: Kenneth
9: Jan Sakala, no? Dayon ang Best in Production Design, Barangay Carmen gihapon,
8: wow.
9: No? Unya Best in Storyline, Barangay 17 ni Kapitan Art Ate Berry, no? Congratulations, Cap. Then best in musicality, Barangay Agusan. Ni
8: Kapitan Ibod Milyesa.
9: Kapitan Ibod Milyesa og ni kuan ni Angelica, ilahang SK chairperson. Na may pagka may pagkatandem ang Carmen og ang Agusan. Best in street dancing na dayon jun tabs, no? First place mao ang Barangay Agusan, no? Ang best in street dancing katong nagperform gikan sa Ketkay, paingon sa mga stations, paingon sa Palay Sports Center. Dayon ang
8: second place,
9: mga Barangay Bugo, Kapitan Spencer Kailing, no? Congratulations, Cap, o guban sa imuhang mga participante, no? Mga naglangkob sa contingent sa Barangay Bugo. And third place, mga Barangay 17, nga nakadawat og 30,000 pesos. 5, 4, 3 ni ang premium ani. 50, 40, og 30.
8: Well, grand champion na yan, Barangay Agusan.
9: Grand champion, moto ang Barangay Agusan. Diin, didawat ni...
8: Inyo magklaro si Mir Clarice, kakalo.
9: Oh, nagkalo. Kaya nagtaliti maguna.
8: Oh, bisa pa to na ko, nagtaliti pa ni, no?
9: Napura siya pangita o kasilungan pagbundak sa ulan. Magpayong okay, naman siya. Magjakit naman niya. Siya. Oh.
8: Pagkabot niya mo, pagbundak sa ulan.
9: Oh, magani. Muto, nakapanapo. Asa siya mo silong kay grabe nga, hangin ang ulan.
8: Sa libo, grabe ka
9: sa libo. Oh, sa libo. Muto nga, ambot ato siya nakaluklok.
8: Sa may grandstand, murag na may office na siguro.
9: Oh, dito nakaluklok in town si Mayor muna na nagkalo na, nagjakit, nagpayong. Ah, pero humod yapon. Kanay niya sa'yo, nabasa na.
8: Lagi.
9: Nabasa na siya.
8: Anyway,
9: dayon, ang... Second placer place, ang Barangay Carmen nga nakada ang Agusan na ay cash prize nga 500,000 plus 20,000 dayon. Ngayon ang second placer Barangay Carmen midawat sa 400,000 og third placer Barangay 17 300,000 pero gana. Wala giuli nga luhaan ang gana. Mga contingents kay tungod nakita sa tong mayor kini maluluyon gi kini siya junta sa pag makita niya nga doon ay nag-effort, nahago, nabilar, nagastuan. So muto nga though tulo ra man gid ang mahimong mananaog first second third pero tungod lagi kay kana bang ang pagbati na ang pagbati muto nga naka-decide siya nga mukuot sa yung willing panudlanan og tag 200,000 pesos each
8: 200,000 ha
9: matag contingent so ang pito nadungagan ang ilang premyo sa tong mananaog
8: so,
9: pero katong wala nakadaog
8: na 200
9: na ay 200,000 pamaway na lang sa ginagmay ng mga galastuhon kay dako kay nagasto jun tabs no
8: yes, yes.
9: Gani pasalamat mo itong ingon ta ganina salamat sa mga ginikanan kay usa gini ga provide og snack gani, mga tubig support sa ilang mga kabataan support sa barangay kay og wala ang suporta sa ginikanan lisod kayo no mo nang pasalamat na sa mga ginikanan nga naghatag patnugot og suporta sa mga bata nga miapil sa atong Higalay Street Dancing and Grand Showdown atong miaging adlaw diha sa may Palay Sports Center. Salamat sad ang kadaguan nato sa probinsya sa Misamis Oriental,
8: ay,
9: no?
8: Oh.
9: Of course headed by Governor Juliet Uy,
8: yes,
9: no?
8: Gov,
9: happy
8: salamat.
9: Birthday, no? Salamat kay Gov sa kanunay pagpagamit sa Palay Sports Center, no? Salamat kayo, no, sa atong kadaguan diha sa probinsya sa Misamis Oriental, no? Governor Juliet Uy.
8: Oh. Salamat kayo, Gopan. Salamat kayo sa mga nahimong contingents nato. Congratulations sa inyong tanan. And mulagi na, taliwala sa ulan. Palayan gyapon nung nahimog gyapon mula puson ang nasampit ikalukan last Wednesday, 20 August 26. Okay? During sa state dancing competition. Mga igsoon din sa muna usa sa mga core events gyapon din sa ato ka syudad. Okay? Another dako nga kalihukan, of course, core event gyapon ang Miss Cagayan de Oro.
9: Oo, oh, kani.
8: Miss Cagayan de Oro 2026, 61st na ni, no, nga ato na himo nga kalihukan sa Miss Cagayan de Oro. Congratulations sa ato na himo mga hara na to sa atong dakbayan. Ang atong Miss Cagayan de Oro is Miss Crizel Jane Vitorillo Torres gikan sa Barangay Tablon. Nga nahimong kwan gyud mo to siya ang Miss Cagayan de Oro. First run up dayon si Noreen Ashley P. Cabunyalda gikan sa Barangay 17. Ang first runner-up si Susmita Sin Iitom gikan sa Barangay Kugman. Yung ngala no Susmita Sin. Kakuan man siya.
9: Ngala, Miss Universe kaniadto.
8: Miss India sa una.
9: Oh.
8: Sa ambot sa tuig to sa Susmita Sin.
9: Oh, pa ko natawad to.
8: Aday?
9: Oh, pa ko gibati og kanang ganahag tanaw nga na.
8: Nahala. Third runner-up Erika Gabutan sa Barangay Lapasan. Fourth runner-up si Tresha Salvani Abalos gikan sa Barangay Carmel.
9: Pero ako bito mo judge na yun. Tapos murag, wa ko'y mapili nga kwan man. Murag kwan man sila tanan. Deserving tanan mahimong Miss Cagayan, no? Beauty and brains yun. Nagpakita yun sa kaanyag o sa pagkamalantip sa salabutan. Labi na itong mga gitagaan sila phrase nga ihubad nila sa ilang pagsabot, no? Labi so, na itong... Ano na? Oh, syempre na nan. Oh. Ikaw kay mahadlok magabi sa gitagaan kag VIP pass, di magamutan aw kay
8: wala kay na mag nahago mag
9: ang imo manggong mata, maglaro-laro mangudayon yung dumulan aw yun na. No, so mo to nga for example like ano na running club era atong pickleball no atong coffee shop so daghan to mga phrase nga sagad nga kahitabo sa dakbayan then ilahang tagaan o explanation no nganong ingon ana nga makapadugang sa kaanyag sa dakbayan ang maong mga era no para nang sa nga na sa pickleball
8: yes,
9: sa coffee shops
8: lamano
9: sa oh kanang lamano hansi ang last nga question katong lamano kanang bulawanong
8: lamano.
9: Lamano no nga kang kinsa nimo ihatag ang imong bulawanong lamano og ngano oh mo to ang binisaya lang to ato pero in English actually to ang pangutana so tungod kay kuan man eh dili man ni Quizbee nga ang pinaka-bright mo daog. Dili po ni kanang kwan nga ang pinaka-gwapa mo daog. Kinang mag-uban ang beauty and brains. Yes. So, moto nga, ang judges yun, medyo mga kulba sa itong mga judges. Anad gito mga beauty pageant. So, ang migawas gid nga mananaog ang gikan gid sa barangay.
8: Tablon.
9: Tablon, no? Si Miss Crizel Jean Vitorillo Torres. No? Ayan sab, no? Actually, sa top 5 murag okay lagi kay ko murag wa ko isupak sa ilang lima nga sila na top 5
8: kay nga naman
9: pagsugod pa gyud sa prelim nga mga Q&A o pagsugod pa gyud sa katabitang mag-adto sa City Hall mag-visit murag tanaw na ko sila pang 12 pag abot na din sa best of 5 na ko na okay na kay ko na bahalag kin sa atong lima oh magpili na lang sa 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ang murag, sequencing na lang.
9: Oh, so okay kayo, no? Ako lugar ipa-judge siya. Murag, okay kayo ito. No? So, congratulations sa bagong hara sa Dakbayan. Unya, congratulations po sa Miss Cagayan de Oro, ano si tawagan niya? Organization, no? Yes. Labi na ni Konsihal Gigi Go. No? Grabe good nga, supportive yes. Good kayo. Grabe ka, supportive good si...
8: always on the go.
9: Always on the go gig kayo. Cup GG go. Always on the go. Happy fiesta.
8: Yes.
9: Magfiesta na sila kay kana ilang area magpista na every pista. May umayong tag naminaw siya karon no. Konsihal GG go. Always on the go no. May buntag diha nga maoy Miss CDO chairperson. Walay lain. Miss na noon. City Councilor Hilda GG go no. O siyempre gisaksihan sa membro sa 21st City Council atong mayor o sa ato dayang mga sponsors no salamat kayo o labi na sa mga kanabit ang mga fashion designer na to nga gakuan yung tabs kaning gitawag o Oro Fashion Designers Guild nga talaga sa aking syudad nga makabato no yung nga makaproduce o nindot nga mga produkto nga mahimong ipang compete sa international nga mga pageants ang ilahang mga design like sa mga gown mga ilahang kaning swimwear no kapila gud sa pulig swimwear eh tika tulo
8: yeah.
9: Lahi ang sa mi swimsuit gud nga katong judging day dahil lahi po tong pag first nilang rampa lahi na pud pagka after sa evening gown murag tulo katulo sa iris
8: but pas na siya nga kuan ha
9: oh dali kay na human
8: ay kuan kayo kana ang seamless bang programa
9: oh nindot kay pagka produce gyud no
8: salamat kay sa organizers tanan of course pasalamatan po nato ang atong City Tourism and Cultural Affairs Office kasi lagi gadala sa tumakaliukan sa kapistahan sa Dakbayan ang atong City Council headed by Madam Marky Halapadan.
9: Yes.
8: And sa ilahang men and women sa tanan nga staff nila da sa City Tourism and Cultural Affairs.
9: Din naapod mo gihatag ng award no sa gikan sa CIO no ang darling of the press no gihatod kanato ni atong City Information Officer Sir Jay Dadesero kauban sa atong HR og secretary to the mayor Ma'am Cycline Faith Lumbata no mao ang si Miss Kwan nga po, si Miss CDO, na, ang naka daog sa Darling of the Press. Daghan check awards, no? Daghan check awards. Kaning Darling of the Press, unsa may na mga nang maami abihon? Or ang ayan mahimong membro sa prensa?
8: Kuan mag dili pod ka makighamamat ka himamat sa media.
9: Maabi-abihon lagi sa media, no?
8: And of course, imo magkabahin ang media pod sa pagpahibalo sa unsay mga kalihukan nato sa syudad. And
9: pero ang local media mo nagpili man, no? Murag nag-votation sila.
8: Yes.
9: Yeah.
8: And iyo ikaw being the kuan Miss Cagayan nga winner, dapat ambassador of goodwill ba ka?
9: Oh, correct.
8: So dapat na kay kuan gyud kanang nindot nga rapport
9: sa mga tao, no, sa media. So relation sa kuan, public relation sa tao, sa media. O sa tanan kay imo ba yang i-represent ang dakbayan sa Cagayan de Oro.
8: So congratulations sa tanan nga mga nahimong winners. O sa tanan nga nahimong milang naglangkob sa Miss Cagayan.
9: Congratulations sa
8: tanan sila.
9: 12 candidates. Mm. Actually, kuan sila deserving silang tanan.
8: Yes, yes, yes.
9: Pero lima ra magid ang pilion.
8: Magani,
9: siguro og ako'y nakakita ta scorecard siguro to mga point ra siguro yung pagitan, no? Mga points na siguro, mga point pila to ka points. Di lagi ko kabalo kay maglisod ko. Giundang ko sa kuan kanang katong dia sa every Monday kay maglisod ko kung saan pag-judge. Labi na higala na ito, tanan, pastilan. Murag lisod kay i-judge. Oo, sa flag racing. Na, mahayan pa lang ta. Oo, niundang lagi ko. Niundang kong judge kay murag lisod mong kainay nga. Mag-amigo mo na ito, tanan. Mamahayan mo niya tagdikadaog.
8: Hello, congratulations. Oy, na-mention ni Magayana Sir Jan ang higa-akin pickleball.
9: Oh.
8: First, higala-ay pickleball tournament. Kine. Kay,
9: first, gini ha. Tungod ni Jun Tabs na sa huna-una nila Ma'am Sheila, Mayor Clarex, no, Kapitan Kikang, nga after itong Dinugan Festival, nagpa-pickleball sila tournament sa Carmen. Pero more on sa barangay raman to, nahuna-unaan ni Ma'am Sheila, no, ni Mayor Clarex, nga daghanon o categories. Aron po, daghan ang maka-avail sa maonga competition kay kuan ni ka categories, no? 1 2 3 4 5 6 7 8
8: lagi
9: 9
8: dali na nato di mention tanan basta kay congratulations
9: 13 no almost kuan 1.6 million tanan ang papermiya to basta kay congratulations sa tanan nga nahimong mananaog sa tanan categories, no, nga sa first higala ay Mayor Clarex Uy Cup nga pickleball tournament para pod paghatag lingaw sa atong mga katawhan nga mahiligon sa pickleball og dili sama sa giingon ni magdumaning katong pakigolball, no? Dahil po to iya kay pakuan na ito sa costume, no, labi na sa mga dili lang sa mga babae, pati sa mga lalaki. Pasikatay yapon, no, pamatsuhay yapon ba nga pagwapuhay og kuan. Ang barog lagi, naiuban nga nakapolo o kuan yung tabs, kanang mga JL, kanang J. Linderberg ba, pang golf man na. Naiuban, i-pickleball nila na, tag-30 mil daw na.
8: Ako'y ginoko.
9: Oo, mga, sa pa na nga, kuan diha, mga tag-20 mil nga outfit. Then ang lower da yun, ang mga kanang sports attire nga tag-15 mil, pila na, 35 na. Dayon ang paddle kay tag-25 sad. Labi na itong mga jula, mga boomstick, may nguna na.
8: Pagdula.
9: Ay, sa pila na, 75 na. Sapatos na yun. Nga tag-15.
8: Ay, grabe, mabubig sa gatos.
9: Nubinda, sa gatos. Oh. Ining kadula kay Madasmag.
8: Nakagisi, nagtuhod.
9: Unya, sige lang ka-kitchen, nili makaabot. Makrong house pa. So, medyo, ano yun, practice makes perfect manggihapon. No?
8: Kapalo nagikana, no?
9: Okay, ma-observe mo po na kayo mo may nag-hype pa, nag-ayo ron ng pickleball. So, minaw, tatanaw, no, pasingot gamay, dala po pamantay.
8: Panaway.
9: Dili po panaway. Mamantay lang. Basta kayo ang balor 95,000 ng outfit, Igor Arados mo. Labi nagbago ang court. Kanang nakasilikasan.
8: Allah ka.
9: Kanang kwan man siya. Kanang rough man, rough. Oh, medyo rough. Basta kay ang
8: sigang tuhod.
9: Nga dili gani mo fit imong sapatos sa silikasan. Impas giga, mura giga runway diha nga panggos imong naong anang silikasan. Kinanglan konsa practice sa tadaan ahi ta mo.
8: Kanang ka intra. Katong di sa kay mahalon sa suluba. Hay atong master siguro.
9: Ha?
8: Anyway, bitaw.
9: Bitaw, congratulations sa tanan mananaog sa first higala ay Rolando, Mayor Rolando Clarex Uy pickleball tournament dito sa may home court. No, salamat po sa kadagkuan sa home court, no, nga nagpagamit sa ilahang yeah, dirty kitchen court, yeah. Lahi po to kang IC Soriano.
8: Home court.
9: Home court advantage to.
8: Murag nawala ko ng kanina. So congratulations sa tanan nga mga winners, ha.
9: Last August 21, 22, 23 to. Oh, tana. Lahi po tong Picoy Boy.
8: Pickleball.
9: Oh, pickleball. Hay po tong pakigol ball.
8: Anyway, oy, lain pa ka kaliukan po nga dagan magkaliukas fiesta pa kinila ka tapit lala ni but every now and then makita
9: 58 po, events ba ito, no?
8: Makita nila sa to website na to, sa atong Facebook page, sa City Information Office, sa Clarix Uy nga page, sa Office of the City Mayor nga page, kay Gendioro. Of course, sa atong Higalay page, dada tanan, no? But kini pipila lang ni. Kining horse show kay after 9 years sir nakabalik. No, ang horse show, tara, grabe yung, kuya o mga kabayo, dagko, kwan kini,
9: malagi na,
8: mahalon nga klases kabayo.
9: Mahalon na silang kabayo, dili na katong lagi, pareha no? Sa kabayo ni Eddie Alia o Greg Ramonal, ng ibahugan ragkumpay, nga tiyan rin ka dagko, gagmayg masol. No, may buntag din niya.
8: Nakapil magunig, ato na naklaro ginato, kaya nakapil yung civic military pa rin.
9: Ang namuno ani Jun Tabs, ang CDO Horsemen Association Incorporated under sa leadership ni Attorney Jedel Hamaka, no? Ato ning batch, no? May lucky gini, no? Gani. Sa una pa sa high school pa mi member na ni sa debate team, hantod na himo siyang kuan, law student, excel gihapon. Niya karon nga nahimo ng abogada, mga bayo ay pagyod.
8: Grabe ba?
9: Mga bayo ay, sakto ba mga bayo ay?
8: Hiniti.
9: Ha, hinit. Hiniti man tong mag-drive sa kabayo, no?
8: Wala gani.
9: Oh, mahilig sa kabayo.
8: No?
9: O dako yung pasalamat kang Mayor Clarix Uy, no? O sa atong City Agricultural Productivity Operations Office by Engineer Bernie Daba. O sa atong City Vet Office by headed by Dr. Helen Antakandong sa maonga pagpasyugda sa ato ang Horse Show Riders Higalay National Horse Show and Competition.
8: Yes.
9: No?
8: Congratulations, ha? And daga kay nalingaw na na magsuon.
9: Abi si Cupcake mo ay nagrepresent ka mayor kay mahilig po ni kabayo si Cupcake, no? Kabalo po ni siya mo pa dagan og kabayo.
8: Di pud basta-basta oi kay kan man ni kabayo kung di ka dawatos kabayo iya pag ihulog bigyan niya.
9: Ihulog ka di ano igamba-gamba ka niya.
8: Anyway, congratulations sa kaninyo trend. Of course, sa muna ang tipik lamang sa mga kalihukan during sa fiesta ng atong syudad. And karon of course, may atong kadlawanan na gyud sa kapisahan sa itong syudad. But
9: napa sa Sunday, ha? Atong
8: napay ka po, Sunday.
9: Itong open dance sport competition sa diya sa May Nazareth Gymnasium, no?
8: Dagan pa mga kalihukan actually. And napay mga parallel events and mga kwan. Dagan pa yun, Japon.
9: Unyang gabi, eh? Diya sa may kwan, sa Higalaay Market, Festival Market. Nagihapoy kalingawan.
8: Actually, dagan pa yung mga kalingawan pa yun. Mga kwan, nga, pwede ba masuruyan? Kinilang
9: pero, pag human sa fiesta, holiday kana man sa Lunes, kay National Heroes Day, pagka pizza uno, paingon sa pizza 5, wa paghihapoy puwas ang kalingawan. Hatod ka na to ni Mayor Clarix Uy.
8: Gasa niya sa katawahan, eh.
9: Okay, nabitin man atong kuan ka adlaw, duha ka adlaw.
8: 13 og 18.
9: Oo, nabitin.
8: Oo.
9: So karon, gidungagan, no? Gidungagan og 5 ka adlaw yun.
8: 5 ka adlaw.
9: Ang first day og 1 to 3.
8: Libreng sakay na pod ni sa
9: Mary Rose Carnival dina sa may Limkit Kay Complex, no? Hatod ka na to sa pamilya ni Mayor Clarix. Ang libreng sakay, free entrance, free ride sa Mary Rose Carnival, September 1 to 3. Tanan eh, general public.
8: Pero
9: sakto sa ba, general public?
8: Ang 1 ba oy? 1. September 1 para sa the general public?
9: Oh, tanan. Libre sa tanan.
8: Ang September 2, kanina mo guni mga scheduling.
9: Ang September, dili ang
8: September 1 is for
9: open to all man nakabutang.
8: Ah, okay.
9: So 1 to 3. Oh, September 1 to 3 open to all.
8: Tanan.
9: Dayon September 4
8: kana
9: special for PWDs. Kana, no, so tagaan na to og pagtagad. Okay. Grabe gid ang paghigugman ni Mayor aning PWDs gani nag people's data exclusive para sa 20,000 kapin ka mga PWDs.
8: Gani.
9: Unya karon kay wa pagid na pura si Mayor apil pagyod sa kalipay pahalipay kaning Higalay Festival pista nato sa Dakbayan ang special day for PWD September 4 dinha gihapon sa Merrose Carnival og sa September 5 para sa mga senior nga able pa kayo manang mga senior citizens
8: makalakaw-lakaw pa
9: oh katong kuan ay lang po tong medyo agako na kay basin makalangan na hinon sa rides or makaprovisyo sa uban katong mga senior nga able pa kayo kay daghan pa kay senior nga mga able pa kayo no sama ni mayor no 71 pero askil pa kayo no mobaklay pa og pila ka kilometro so no September 5 special for senior citizens no ang maong free entrance free rides ato ang Merrose Carnival diha sa may Limkit Kay Complex.
8: Ay, sa akin, magnabalit yung schedule.
9: Ano?
8: Ang September 4 for senior citizens.
9: Oh.
8: Ang 5 mo yung sa PWDs. PWDs.
9: Okay. Marang na. Basta muna na. Tangi lang nila.
8: Ikala na ninyo sa itong Facebook page.
9: Ato nang i-post balik. Ato nang i-post balik sa ito ang Facebook page.
8: No.
9: Sa before pa magsugod ng sa September
8: 1. Okay, so muna. Ang atong mga nagunang katakaran. Para sa ato kasalugan sa kapistahan and sa after pa sa piyesa, kaya napagigyapay gasa pagyapon si Mayor Rolando Clarix Uy sa mga katawahan ng atong syudad. Okay? Sir John, kagapupos naman ang atong oras sa atong programa and kapanimaw naging litson sab.
9: Lagi?
8: Anyway, sige, sa'yo mapanapos ka pamahayag.
9: Salamat kay John Tabs. No? Salamat kayo sa tanang katawahan sa Dakbayan sa inyong kooperasyon, labi na sa atong katawahan yod no, na himong malamposon, malinawon, plastar ang kasulugan sa ato ang Higalay Festival pahinungod sa atong patron Senior San Agustin unta no magpabiling gihapong malinawon maswagon ang Dakbayan sa Cagayan de Oro dinila na kutob og happy fiesta balik adto mo sa kwan kiosko kagawasan kay murag nagsugod na idea sa may amphitheater no kini lamang inyong kauban gihapon no sa programang inyong alagad ang gobyerno duol sa katawhan ugang katauhan dool sa gobyerno nga dunay kasing-kasing o kalidad nga pagsirbisyo. Dakbayan sa Cagayan de Oro, stay healthy, stay safe, labi na nga naagyapon ang hagit sa high heat index. Dayon kalit mag-ulan. Then karon katong mga mamistahay, no? Take yun sa mga medicines before mo la-la, before mo kaon, kay aron iwas yun sa mga simbakong katalagman sa lawas, no? Dakbayan sa Cagayan de Oro, subli, happy fiesta, maayong adlaw o kanang kuan. Happy long weekend sa tanan. Maing buntag.
8: Salamat kayo, Jarmati Mixer, at spokesman sa Dakbayan, si Sir John Gilmore, John Boy Agdob. Og of course, salamat kayo sa Magnum Radio, kanata karon din sa ilahang studio. Salamat and sa ngalan na lamang sa atong kabahan sa itong syarad, Mayor Rolando Clarix Uy. Sa atong Hepe sa City Information Officer Jay Deliser, sa atong assistant si Ryan Fuentes Degag. Salamat kayo na to God be the glory and happy fiesta, Dakbayan sa Cagayan de Oro.
10: Inyong nabati ang Tulumanong, inyong alagad, Mayor Clarix Uy. At ang isunod simana, alang sa dugang mahinungdanong impormasyon o matinungdanong pag-alagad sa kagamhanang lokal ng syudad. Ubos sa inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy.

0: Fizz!
1: Uy, naay bagong nga Pepsi? Sulay ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Rhea D. San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Diha din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan. Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
2: Dinhi ka na mutaya sa imuang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for long. Longer life.
4: Alas 11:47.
5: Ito kanato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
6: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Magdum Radio, news and public affairs. Para sa pagservisyo sa katawhan. Topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Ug karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Igalaw kayong udto sa atong tanan. Happy Fiesta, City of Golden Friendship, City of Cagayan de Oro. Happy Fiesta sa atong tanan. Uban may galaw, agyan mag-exod magpaulay sa Litson. Pinapaay gis Litson, kagahapon pa, Litson karon Litson lang yapon. Atos, ginoon ko. Di ba ka mga laban ato mga ulo ni ini mga higala?
0: Magnum in action!
1: Mat Fiesta man, talag sa ramasab ni sa usag katuig, kausa ramasab, hab-hab ta. Taman sanay mahabab, kaon. Taman sanay makaon, kaon. Kani pa pa'y atong balibaran, may galang ang pista god. Di ba? So, mentras na pa'y makaon, kaon ta. Mentras mga egzoon nga na pa'y masudlan sa tutiyan, sulod na to.
0: Magnum in action!
1: Mentras na pa'y ikubag na masudlan, ala, sulod ta. Yawat na lang eh, talagsarang uning pista mga higala, di ba? Talagsarang pista, busa. Sao na ni mo, may higala, maglangay-langay ka. Ay, langay-langay, basta kay sangalan, may higala, nga pista. Na sige, bira. Ah, bira kay nanganal. O, bira kay nanganal. Unsa ba na ini, basta kay pista, may higala, importante kayo mga higso, ang pagpasalamat. No, ang pagpasalamat sa patron. Nga naman, kay kanin magong fiesta, may higala, unsa gyud nga nung kinanglan kita maghanda sa pista. Matawag ba nato nga maghinambog ta bisag way ato ikagahom magpista ta tuod lagi may gala kay pista?
0: Magnum in action.
1: Dili man amaong rason may gala nga magihaw ta, magpakaon ta sa tao tungod kay pista dili. Ang rason mga igsoon yon nga nganong maghahanda kita sa pista kung naay makaya tungod kana may gala kay pasalamat sa patron. No? Dili mo't sabton may gala kay nagpista kita, naghanda ta, kinapayas na. Nagpahubog ta sa ato mga silingan, nagpakaon tagdagan, kinapaya, sinambog na. Di ba naman, oh, ang ato, mga igalak, pasalamat sa patron, nagpakaon ta sa ato isig katao, napakapakaon, nagpanghatag ta, tungod kay pesta. Tungod kay gigrasya, tas patron tibog tuig. O unta sa mga mimulabay pang tuig o adlaw, naauntay gapo ay grasya na ito nga mahatag sa atong labang mga kagawa. Mauma na, di ba? Mauma na maging soon yun ang pinaka-importante kay estanan. Ngaway makalupig mga higala. Diba? So, mo nang giingon mga igala nga kung ang usa ka tao gigutom pakanon. Kung ang usa ka tao na mesta pakana kay naa may imuha. Ana ba, di ba? Ana na siya mga higala.
0: Magnum in action.
1: Happy Fiesta Cagayan de Oro. Sure ko nga way na pas mo karon sa atong pesta. Grabe kong paklan si panghatag may gala. Diba? Hugaya nga paklan si panghatag mag-iigsoon sa atong dagbayan. O niya, gikan may gala din sa Burgos, paingon dito may gala sa may Kakapistrano, Burgos, paingon dito may gala sa Barangay 1, diya mismos katedral. Grabing naghanda mag-iigsoon nga pista diya may gala. Diba? Bawag-bawag yung kakaon mga sukit yung paminaw.
0: Magnum in action!
1: Kaon yun mo banat kay Ugba, wadi na raba pista Ugba, karon na raba de. Diba? So, kaon yun mo. Mientras may gala nga nai ihatag magigalang pagkaon-kaon. Di ba? Pag nai linya-linya. O ayaw pagkaulaw. Usahay po lagi kayo magpaulaw-ulaw. Masyabta mo dito pagkakaon kayo magpaulaw-ulaw. Masyabta. Hinunuan may gala kaning gismil mga isoon nga food packs alang sa mamistahay. Di amis mo mga isoon sa amphitheater. Di aspista sa baryo ba? Amphitheater ba? Kanang ampi-ampi di ang amulag di kakahuman nga din ito masyabta nung sedagway. Sumagini siya, sumagini kay Purma ni. Yun sa magini paghimo, pagtuko ng ampi. Di ba tingala man sa mga yun sa yun sa may Purma yun ani.
0: Magnum in action!
1: Na, gismil mga igsoo na, syaro basad may gala. Di ba? Syaro basag gismil, di ka maapil. Wa mga ka maapil sa ayuda, tupad, AX, unsa pa, uplip, uban pang programa, wa ka maapil, pero di as paklans, apil ka.
0: Magnum in action!
1: Ha? Grabe na magin kayo, wa ka maapil sa tupad, wa ka maapil may gala sa kinibang uplift, wa po pagka maapil mga igsoon sa ubang dawaton may gala, di po ka member sa kinibang purpose. Wala na yun. Pero bahalag di ka mamimbro maapil, basta kay kaning 10,000 nga food packs nga ipanghatag karon sa mga mamistahay, at least nga naapil ka. Di ba? Mo nang itawag nga, why pass mo kay pista.
0: Magnum in action!
1: Hala sa tanan mamistahay, why pass mo karon ha? Why pass mo? Bisan asa ka bulingi, nagsamual mga igsoon sa paklan sang pipila. Ang uban nagsamual, siyempre, mawag na may gala ang kalipay kay pistaman. Happy Fiesta Cagayan de Oro City, Biba, biba, biba, biba, biba, Señor San Agustín.
0: Biba, biba, Señor San Agustín.
2: Biba, biba.
1: Karon man gyud ang pista o karon gyud ang kaon, di ba? Karon gyud ang kaon mga higala. Mo na nga sa tanan nangaon karon ani udto. Maing pagpaniud to yung tanan inaot kita mga higala nga mabulokon magigsoon ang inyong pagpamista. Inaot kita nga gipakaon kamo sa tagbalay. Gipasulod kamo sa tagbalay, gipahabhab mo sa tagbalay. Ayon no, sa bug pamutos. Ah, pag tanaw gani nga dinyo kaila ang tagbalay, kaon lang. Ay na pagpamutos kay risan may mamutos ta may galang nga wa ra ba tagabulos matasan sa tagbalay.
0: Viva,
1: viva,
0: Señor San Agustin.
1: Ah, kaon lang ah, way putos-putos ah, kay wa tagabulos matasan sa tagbalay. Di ra ba nato ni kaila, di sulod ra ba ta kay na mista. Basta kay ang

0: inom na ta, matulog na, di na magpasulabi, may galaog, sige pa, og bagloy-bagloy, diasdalan, na binang mag-drive, og motosiklo, nga hubog ha. Katong mga mistahay, hubog na gani mo, kagipainuma mo sa tagbalay, tulog na lang mo diasdaplin. Ayaw na mo pagmotor-motor nga nang napamagayisoy, gamotor-motor nga hubog kayo. Ayaw na. Di ba? Ayaw na mo pagmotor-motor nga hubog, pagpuyo mo diya sa inyong balay. Ayaw na mo pagmotor-motor. Gamotor-motor ba hinoon ni Bisgika na mista? Gamotor-motor na hinoon ni mga kalay hinoon. Di ba? So ayaw na, pagpuyo mo diya, pundo-pundo mo mintras hubog mo.
1: Magnum in action!
0: Dito maglangan, may galang sa itong managuban sa itong ambugraw, magkaroon ito, may galang matas dagong uluan sa mga balita-balitang lokal. Uluan sa balitang lokal, pista sa Barrio Diaz Amphitheater. Panguluhan mag-iigsoon sa atong City Community Affairs Development Department o gigunman ang atong mga kadagkuan mag-iigsoon sa Dagbayan, Mayor Clarick Soy, Vice Mayor Bibot, apil mag-iigsoon Congressman Rupos, gigun mag-iigsoon nga 10,000 kapod packs gidistribute sa mga mamistahay karon adlawa. Tatanawa lagi. Si Aro Basan may galang di mo mabusog anak mag-iigsoon 10,000 ka mga food packs ipangapod-apod karon mga panahuna di sa amphitheater.
1: Magnum in action.
0: Samtang sa doon ka mga balita ta mag-iigsoon balita-balita may galang lokal pluvial parade ganinang buntag. Wagid mag-iigsoon kakulian may gala ang yatubang hinunua. Nagmalampuson mag-iigsoon na nasampit may galanga. Major event sa atong igalay festival.
1: Magnum in action.
0: Samtang pipila ka mga balay mga igsoon di ang may gala sa Zone 10, Lower, Sayas, Kermen, apektado sa sunog may gala. Kadlawan ang pagkidintawang may gala sa kapistahan sa atong Dagbayan.
1: Magnum in action.
0: Samtang sa tunog ka mga balita mga igsoon, nagko mga balita, balita may gala, balita, balitang lokal PNP, labi na may gala ang atong City Police Director. Niingon mga igsoon, Colonel Dexter Pahi, malinaon kayo. Ang pagsugod may gala sa ato higala ay hangtod magigsoon sa usa ka dakong event kaganina. Major event magigsoon ang atong pluvial parade. Walay kasilikan mga higala ang atong kapistahan.
1: Magnum in action.
0: Samtang sa tunog ang mga balita magigsoon, balita-balitang nasyonal. Gigon sa at magala sa ato mga balitang nasyonal. Gigon magigsoon nga Congressman Pulong. Agagay. May risk may gala, may balo si Congressman Pulong. Ngantos pagsaway mga igsoon ni Atty. Claire Castro nga ang baha, nalubog na kita. Una nalubog ang Dabaw. Agay.
1: In action.
0: Samtang sa tunog ang mga balita, may gala, balita, mga igsoon. Dago mga balita, may gala, balita, balita, may gala, balitang nasyonal. Gingon sa may gala sa tunog ang mga balitang nasyonal. Sunog mga igsoon sa kauluhan. Gingon may gala, usa mga igsoon ka. Residente na apil pagkamatay.
1: Magnum in action.
0: Samtang baha sa Nepal. Sus, grabe kay mga igsoon. Kita mo ning hitabo bitaw sa Nepal. Mao gina may galang usa sa mga butang sa mga katigwangan bitaw kani istorya ning ato may galahang dungga to sa mga katigwangan. Ang katigwangan mga igsoon panultihon nga once gani ang usa ka lugar agianan sa tubig. Muabot gyud daw ang panahon madugay nga mobalik gyud daw ang ka dako sa tubig nga gianan. Unsay mga example ana? Kana mga lugar kabantay kami medyo nakawa siya. Di ba bukid? Paubos ana. Kawa man di ba? Makawa. Unya na itunga din agianan di as tubig. Kana daw matud pas mga katigwangan nga delikado puy-an og butangan og balay skilid. Nga naman. Muabot ang panahon gyud ana madugay may galang nga mubaha gyud na labi na kining agianan sa tubig. Di ba naingon naman katigwangan nga, o kanikadiyad to, suba manikanyad to. Sa panahon pa ni Maoni ni Lulo, suba daw ni kanyad to. Mauna mag-iigsoon nga kabantay nga dagan dito sa kasagalan, may gala sa ilang mga area na mga tulay, mga higala, o niya ang ilang mga balay, naas mga daplin, suba. Inana mag-iigsoon na may tabo. Mubalik yun ang tubig kung asa siya kanyad to, may gala mga panahon, nagi time na mubalik daw na siya baha di ang mag-iigsoon sa mga lugar kay mao di ganun na iandalan sa tubig.
1: Magnum in action.
0: So, baong lugar na mga sukit raw, grabe ang Nepal may gala karon. Ah, giayo gid mag-iigsoon, lampurnas may galas baha. Mabitaw na ito mga pag-ampo sa Nepal kay sus. Grabing patay mga igsoon, grabing missing. Gatusan pa ni ka mga taong ipangita karon sa Nepal. Gari daghan ng mga nikrecover mga igsoon, sus, ginoon ko kita mong tao na nga pikas-pikas ng uban. Grabe nga baha mga igala. No? Grabe mga igsoon nga baha dito sa Nepal.

0: Mao na nga ang uban naguna-una magigsoon ining sitwasyon karonila nga sus grabe. Ah, grabe kayo mga pagbaha, may gala karon mga panahon nagkitabo. Unya di na makadidos ni pa lang. What about Pilipinas? Di ba? O unsa lugar ng Pilipinas mga sukit ko minaw? Wa ba ta baha eh? Baha oy.
1: Magnum in action.
0: Ba, grabing baha may gala pero dito lang sa ila, grabe lang gid kay magigsoon ang patay. Dinis sa atos Pilipinas na may uban pero nagamatay leptospirosis man to. Di ba? Na makita po may gala na to, nga grabe yun kahasol kayo ang tubig inara sa ilang mga silong balay. Wa mag-iisoy pagbarbar sa tubig, laom kayo. Ang saon na lang karon. Di ba? Mag-iigon ta magala, ang saon na lang ni. Ang saon to paglakaw, panginabuhi aning ang tubig, tagahawak magyapon, gumanaog ta silong balay, tagahawak magyapon ang tubig.
1: Magnum in action!
0: Pastilan kaluoy ba sa bintaon kay nila may gala? Samtang sa tunog ang mga balita, may gala balitang sports kay Soto. Uban magigsoon ang line lineup mga suking tiga Mindanao. Interesado na gid may galang budula og maton pa kondisyon na. Now, sige, taraw na to ning Gilas Pilipinas atong suportahan ng matagdula sa Gilas. Di lang kay Pervinte nanta Alex Iala. Di ba? Pervinte atong una-una Alex Iala na lang Pervinte. Wala may tay line out kwan athlete di ay. Nga Pervinte atong baba Iala na lang gid permanente. Basketball na buta. Di ba? Basketball na buta, boxing na buta. Dito na punta mag-iigsoon sa taekwondo, jiu-jitsu, di ba? Karate, unsa pa nalihan ang mga sports mag-iigsoon. Na ato sa suportahan pong uban. Napukos naman tas iala na natang permanente hinoon mga sugit ng Mindanao karon.
1: Magnum in action!
0: Di ba? Kaya nagang magkita mga atlet yun nga, angay gina doon ipasigarbo. O ba ito pa ni mga politiko po sa kahit po kahit panahon? Di ba? Misikat naman si iala, otro pa rin sila, pakwankuan po na kang iala, paibid-ibid po dahil kunuhay. Para ignon nga grabe lang suporta sa baba mo. Gobyerno may gala, may lang kaspirmiro mag-iigsoon. Di ba? Uning kapayad sa itong gobyerno, kaya wapag ay misikat ang tao, ay suporta. Pero pag sikat na gani, ang kuno niya ito na, kita ay grabe atong suporta sa tao nga gisikat.
1: Magno, in action!
0: Los-los, yapon niya itong gobyerno, yapon kay. Di ba? Ang atong atleta, pag action pa niya saka, mag-iigsoon siya ang sayang paningkamot, awa pa kayo may gala, mo tabang anak. Wa pa kay mo angkon nga grabe atong suporta na, di ba? Di ba? Mama na. Karong iala. Kita ba kang gobyerno mo ingon magigsoon nga way suporta? Suporta do. Sikat na gud. Pero kani ato swa pa may galaga sugod pa magigsoon sa mga amateur. Wa gyud magigsoy ka bali-bali may galaga tabangan taning batao ato ni pasaka ipangat na to ni karong kay ni saka na. Daghan na kay mo ingon day magigsoon nga pangbatos Pilipinas gyud ni kay maayo gyud kayo.
1: Magnum in action.
0: Ay, naku, ginoon ko Pilipinas ka pa mga igala, di ba? So, grabe na itong pagdaig, kaya sikat naman. Pero panahon, mga igsoon, nga wapa in town sa mga igala, gasugod pa mga igsoon sa padol-padol, wag yun. Why ka bali-bali? Why gasuporta? Karoon mga igala, misikat na. Daghanig angkon mga igsoon nga kami ang nagtabang ana, kami ang nag... kami ang gobyerno sa Pilipinas na nagpaloyo kanunay ni mo.
1: Action!
0: Pasti, landolor tabang mga langit at kaino iman di ay. Mato para madagong uluan sa mga balita, karapuntaka sa ato managuban sa atong programa Magdumin Action. Pagbalik ta, may gala itong mga isgutan ang diri sa atong programa. Magdumin Action, mag-iigsoon, painundum sa ta, alas 12:04.
2: Time Check is brought to you by PlaySmart, PlayBright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pangkor.ph. Playtime Entertainment.
3: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salayag sa Principal Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
4: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton na papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay o mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
5: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasaga butika.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Ang hassle ng mga patong ng face, no? May patong na nga mag-cash in kahit paglulod, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang. Ang good news, libre na ang mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with GLoad. Punta lang sa partner GLoad merchants katulad ng PureGold, Lawson's, Palawan, Poncha, and more para makapag-cash in for free, walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GLoad dahil siksik sa bonus, may bonus dita pang internet, longer validity ng load for select GLoad versus regular retail offers at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit pa sa pagpaload sa GCash GLoad. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fairtrade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM/02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas, Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
0: Oras alas 12:08.
11: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
0: Balik na magala sa tamaraguman sa itong programa. Karong nga udto ang magala Magnum in Action. Nasige ha, sa tanan magala mga nag-kinibang uman kaganina. No, sa kinibang pluvial parade. Relax na karon, no? Kay ting panyod to naman. So, kao na sa. Diba? Panyod to na sa. Kaya mo na yung pinagkapatsada. Ang pagpanyod to yun, may pinaka-nindot kayo.
1: Magnum in Action!
0: Sige, mayong udto niya sa itong mga naniud to karon o kinibang nanikisikay. Si Kapitan Romeo Bacaro, Kapitan Rumbax, uban ganina sa Pluvial Parade o si Kagawad Alan Magsayo. Sige, mayong udto sa inyong tanan niya, Labinas Barangay Tablon. Mayong pagpanyod to sa inyong tanan. Mayong pagpanyod kay Sikay. Now, dili sa tamay gala ha, kay karong adlaw mangyod ang City Festa. No, so wala karoy trabaho magigsoon labi na diya sa City Hall. So mingaw ang City Hall karon kaya nguban tuwas mga balay na ganda labi na itong naigos pista. Why trabaho? Pero naikaon kay namay uban nga taga sentro gid syudad nga nagpesta. Now, ang atong syudad natapos gyud ang mga major magigsoon nga mga event. No, mga dagkong kalihukan, mga sugit na unya, nanasay fireworks unya. So, fireworks on niya magiging soon sa gabi eh. Isip lugar may gala. Apil gyapon sa itong igala ay festival. Sugod pagkuntas pit sa uno, pero wala pa nahuman ha. Naapagyapon yung mga event pagkid gyapon ng mga kalihukan. Ugma, diya sa USTP, naapoy sa mga event diya magiging soon din noon, mga minor event lang. Din naging mga major event magigsoon sa atong kapistahan. Diba? Sa USTP, naay magigsoon Arnis Eskrima ugma diya mismo sa USTP. Diya sa ilang gym. No? Competition. Uban pa sa abdagi po yung mga competition mati naging major event. Like atong mga higala ay parade, mga street dancing, fluvial, karamang yun magigsoon ng pinaka-major event yun. Niining piyesta. Now, nakitag na obserbahan tamay gala nga malampuson yung kaig malinaon. Why kasilikan yun magigsoon? No? Why mga nakita na to may gala nga pagkadilatar? Wa magigsoon na bantayan na to may gala nga mga hulga? Normal kay yun. Tuloy-tuloy yun magigsoon ang atong pagsilibra may gala sa atong kapistahan.
12: Magnum in action!
0: Unya akong kaon sa lagi may gala isgutan kay pista na magigkaon, wa sa gi may gala ikabalaka. Tungod kay ang kaon magigsoon, balik ko na to, daghan may galagi panghatag ng mga food packs, 10,000 good ka food packs. Syaro basad may galag dili ka mabusyaran anang food packs may galagi pagapod-apod. Di ba? So, gayon ang buntag sab, atong maaptikon sa mga higala na to ni Asgusa, kagawa Josie Butoy, Baltasar, nangunay sab gayon na magplastar-plastar po di as mga nangapilugan sa pluvial. Now, siya may ato mismong Maptikon sa gagawa ni Asgusa. Amo to may galang nga kumbati sa siya gagaani ng kadlaon.
12: Magnum in action.
0: Now bisan tuod may gala kita naglipay-lipay sa piyesta. Pero naa gyapon say masulubon nagiintaw tong nahitabo nga sunog ganin ang kadlaon. Diya mismo sa Suntin. No? So amping-amping gyud ta may gala. Kay ang sunog naa gyud kanunay. No, bisan tuod may gala og nagselebrate sa piyesta pero naa gyapon panghitabo. Nga digig Japon maayo magigsoon nato madunggan sa dalunggan nga naay masunugan, no? Sakit man gyud magigala palundongon pero sa untaman ang sunog na magid na permanente bisan asa man gyud na magigala nya sunod-sunod pud ang sunog, sunod-sunod gyud pud ang sunog magigala nga katigayon magigsoon din magigala sa atong kiribang dagbayan. So amping-amping ta magigala ha kay human sa sunog magigsoon sa barangay 30, di ba barangay 30? Daghan may gabot na sunog di sa barangay 30 tumilabay ang adlaw. So human may gala sa barangay 30 magigsoon nga sunog ni ambak na sabsa dito magigsoon sa zone 10 lower Sayas Kermen. No? Di pa lang gidugay magigsoon na sunog di sa 30 oh. Kusog nito ang sunog, dako nito ang sunog magigsoon sa barangay 30. Unya mo lagi na. Human sa sunog sa barangay 30 ambak na sabsa dito may gala sa barangay Kermen. Di ba? So, kuyaw kay magigsoon, ambag-ambag lang ang sunog.
12: Magnum in action!
0: O, nagkakulubaan, tamay gala, basa na yung mga Yunani kay Ginoo ko si Mako. Di ba? Sunog, may gala, bisan asa yun. So, amping-amping ng tanan. Ba? Amping-amping ng tanan, mga higala, kay bisan tunog, pesta karon. Pero, ang kalayo, may gala, dili gina bang, kuan, di na mo tao, nung pesta, guman pa. Pag naay kalayo, aw, o, gina, amping kita permanente. No? Di kita kumpiyansa, labi na ganin-ganina. Ang kiribang tag-ias balay, ikuan daw ka ng electric fan na kasaksak. Tama bitaw na magigsoon ng ingon bitaw may gala sa Sipalco nga kinanglan yun nga ibto ninyo. Kay even makapalong tood siya, for example TV, palong ang TV, wala inananaw, so gipalong, gi-off. But nagsaksak gyapon siya, consider gyapon na siya magigsoon nga na gyapon kurente. Mukhaon gyapon siya kurente. Kaya naman kung sa itong mga balay, appliances na ka-off lagi. Wala na ka-on. Pero ang iyang saksaka nakatagal riyapon dito. So, posible ito magigsoon na pila kaadlaw, wa na ito'y tagang-tanggal tong kuan, wa na ito'y puwas-puwas magigala nga electric pan. Di ba? Posible na magigala nga taon-taon, wa matanggal, or baka magigala ingon nila ganina nga naral na igisundo. Pero basin ito magigsoon ng init na naan, baka igigamit na. No, naka-off lang siya. Mao naka-off lang siya, wala siya may under, pero naka-plug ragyapon. Mao na magigsoon ng usas mga bantayon nun, like TV. Di ba? Ang TV na to, naka-off. Di ba? Itom siya karon, itom lugar siya. Pero ang iyang saksaka na nakapansak ragyapon, nagyapoy kurinti, magala, delikado, gyapon na siya magigsoon, kaya mo init, magigyapon na siya. Di ba? Kay kurinti, gyapon magigsoon.
12: Magnum in action!
0: So ingon ana lugar nga sistema may galang atong balantayonon, di ba? Dili ingon kay naka-off ang ato mismong electric fan, luwas na na sa sunog. Dili ingon may gala kay naka-off ang atong TV, luwas na na sa kurente, di na ta mabalaka, dili di gyapon. So ang importante gyud, balag na kaon ang imong TV. Balag na kaon ang imong electric pan, nakatuplok gyapon, on gyapon. Pero di ibok nimo mangingson ang plug, awa gi problema may gala.
12: Magnum in action,
0: di ba? So bala diya mangingson og naka nagkamulong tuyok ganina o ba, kamulong on, kamulong istorya ang imong gitan-aw nga mga movie diya or balita. Pero paglakaw nimo kay gadali-dali ka gitanggal nimo diretso mangingson ang kinibang wire akari bang iya mismong naka-plug. Kilab ni nimo diretso, kuha nimo diretso, gitanggal, away problema. Di ba? Balag na kaunto na ang TV, balag na palong to kalit. Basta ka importante yun ang nakapansak yun mo imong tanggalon.
12: Magnum.
0: Ana ra siya. Ana pinakadabes yun nga pamaagi, di ba? So tanggalon yun nimo to nakapansak. Mao gina may galang pangpatay yun may gala sigurado sa kuryente.
12: Magnum in action.
0: Stan may lang unya sa tundugang isgutanan na itong mga lagbitanan unya. Lami pa'y dagan ni isgut magayson lami na kay pesta na magkaroon. Oo, daghan may nang invite pero tos ginoon ko murag. Ha? Maton pa ni Magnum Sigfrid nga. Galisod naman ko ginawa. Ha? Nga naman. Galisod ko ginawa. Gahin na na kumikaon. Hantod karon wapa ko miundang.
12: Magnum in action.
0: Talagsarang gunta magayson magpesta, di ba? Sa usa ka tuwig ka, usa nagpesta. Buot sabton magayson nga ato pa'y muslan may galang kay kayunan kay pesta man. Pero pag medyo manginit ng ato mga tangkogo, oops, kalma, padaplin. Padaplin.
12: Magnum, in action.
0: Bitaw, may gala, malipay sa bitaw ta. No, basta pista, bitaw, malipay sa taba. Nga, siyempre, na malampuson ang mga kalihukan, huwag mga kasilikan, di ba? So, malipay punta. Mga ikson, ato mga bisita, nakalaag dinis kagayan di oro, nakasakay-sakay ko ng spirit wheel, nga libre, ah, mura sa sila nakapanag-iya may gala sa Ferris wheel, sakay-sakay nga libre.
12: Magnum in action.
0: Diba? So at least man lang inana may tao nga nahumangin ba nga way mga kasilikan, way mga kinibang mga hitabo dagko, happy ta mga gala. Morgan ang higala ay festival kay managhigala tang tanan, di ba? So pasalamat tas Ginoo, Morgan na. Pasalamat tas Ginoo kay natapos ang ato mga kalihukan events kay ni Oro, nga way mga kalihukan magaigsoon nga kinibang ato ba kaliukan nga way daotan nga nahitabo. Ana ra, lipay lang kayta mga higala. Ana ra.
12: Magnum in action.
0: Kamo nga mo malipay yon nga natapos may gala nga malinaw ng pista, mga kaliukan nga dagko, di ba? Adi mo malipay, di ko mo malipay yon. Grabe na sa imo kay wa sig mo malipay kay wa mo ka og lison.
12: Magnum in action.
0: Balita sa ko ha, balik ra ko taod, balita sa ko oras na to alas 12:18.
13: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees.
14: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
15: Mayong adlaw mga pinanggana mga taga-Paminaw, welcome na sa Health and Wellness Program nga itod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Karong adlaw, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong aning kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency, kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siya blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the last common type of stroke. Kanina sad mahitabo kung ang blood vessels musira o mag-cause na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients na imubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubudi ay ang vitamin D level sa dugo o sa katawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
16: Life Extension, Vitamin D3.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi, ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod niya trusted, tested, and proven ug ang mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing concentrated nga vitamin D3, ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
19: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga
20: text
19: butika.
20: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
15: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada soft gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
19: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
0: Yang loan sa mga balita sa Magnum Magnum Noontime News sa Magnum Local Kokpo, nagpasalamat nga hapsay nga natapos ang pluvial procession ginang buntag. Magnum National National ID gigong gamito na isip user verification sa online gaming platform na Roblox. Magnum International naka-schedule nga application sa US visa sa tanang US Embassy sa kalibutan ipaygayon kung gipahunong ni US President Donald Trump. Magnum Business 4.5 kilos nga bugas ngayong gakausik sa matag Pinoy matag tuig. Magnum Entertainment actress Muriel Soriano may angkon nga doon na siya'y bipolar disorder. Magnus Poors Pinay TV star Alicia lagi pildi sa iyang suod nga higalang si Eva Juvag exhibition ko sa exhibition match sa 2026 US Open.
21: Magnum Noontime News.
0: Maayos kamo sa mga ngunto karong adlaw, adlaw karon nga Biyernes 28 ang petsa bulan Agosto 2026. Kini si Magnum Persid Blanca.
22: Ug Magnum Eileen Akuri.
0: Og karon sa atong Magnum lokal. Gibutyag ni City Police Director, Police Colonel Dixter Paheng hapsay ang ipagayong pluvial position. Kaginang sayo sa buntag, dugan sa kapistahan sa Dagbayan, mato ni Colonel Pahing at dunay kapig 200 ka personnel ang gideploy alang sa bigayon nga procession. Og mapasalamaton silang walay na at tagbo ang mga dili maayong panghitabo.
3: Wala nga po yung nalala nga mga kano, mga incident. Wala yun yung nakano. Haptay ang atong pagsaulog yun. Pasalamat kita, no? Haptay yun ang pagsaulog na to sa PIN. Naga po tayo 200 nga, more than 200 personnel nga nakadeploy ka. Just like kapon, 250 ka mga personnel nga nakadeploy ka.
4: So, kamusta sila?
3: Yes, no, okay rin. Yes, mga kapitano, well provided na sila. That this is our trabaho maging nato ni. Atong gampanan ng atong trabaho.
0: Pamahayag gato ni City Police Director, Police Colonel Dexter Pahe. Alas 12:25, paray tamay gala sa tundugang mga balita. Kipambit ni Gala ay Festival Fluvial Position Head Rico Libre nga ang Philippine Coast Guard ang gitasan sa kadagatan o gilaang kining desisyon nga wala giparayon ang unang gilaumang ruta. Mato ni Libre nga giparingkamutan sa PCG nga mapadayon ang ruta apan tungod sa Dagong Balond. Wala na lamang gilahos paingon sa Barangay Bugo alang sa seguridad sa tanang misalmod sa maong Fluvial Parade.
20: Actually, ang Coast Guard mo may gatahasa na ito sa pagsigon sa katapusan dito ng kadagatan. Ang atong ang kaaraman po sa Malaho, wala mang gusto sa kuhan kayo nagpreparar po sa Trisla de Oro. Pero ang kuhan sa Philippine Coast Guard is medyo nagpadulong na ang balot kung may kayo ang atong mga baruto for our safety or safety sa tatanan. Ilahang ginakuhan. Pero kaning kamot yun sila nga kung mahimo
0: pamahayag gato ni Galay Festival Pluvial Procession Head Rico Libre.
23: Samtang wala pagyapon maila ang patayng lawas ng Rapalgan sa Baybayon sa Purok 5, Dampi, Lagonglong, Misamis Oriental, kaganihang buntag. Mata ni Police Senior Master Sergeant Alvin Galindez, investigator sa Lagonglong Municipal Police Station nga sa ilang inisyal nga investigasyon, nakita pa ang biktima kagahapon nga nakainom o naglakaw-lakaw sa sentro sa Lagonglong. Apan karong buntag, napalga na lamang kining way kinabuhing naggulob Dublin sa Baybayon.
24: Ay lalaki, ang describe mga 5'3 ang height, nasa 28 to 35 years old. Yan, yung salina nagisuot, polo shirt niya puti, then blue-green nga underwear. Yan, nasa earring sa right portion sa iyang dalunggan. Nga unidentified pa siya, so na among gi paningkamutan nga mailhan, pero wala palagi nakakuan, naka-report nga ilahang parente or kinsa man galing ng tawhana. Pero kagahapong adlawan ay nag-kuan sa to, reveal na to dito sa area nga nagitaan na to siya kagahapong adlawa nga medyo nakainom o niya ginatuuhan sa mga tao nga ordinary disability bitaw nga mental health problem kay nagbaklay-baklay man sa tunga-tunga sa dalan lagi na agdi pud hilabtan sa mga tao pero ilalagi ang mga bata kansawan pero tapos isulod siya sa eskwelahan gitawag sa amo pag-abot na mo dito nakagawas na nagbaklay-baklay sa highway ana bitaw diri ra pud sa sentro to nakita poblasyon pa nga part so karon buntag dito na lagi nakitaan sa Dampil padayon pa lagi mi pag-imbestigar dito sa area sa dapit sa amo ang sana asa sa nakita kung asa sa nagagiagi mga slight abrasions kana bitaw mga bangga-bangga na sa bato sa mga daga ng mga kangus-panggus na ba?
23: Samtang nanawagan si Galindez kung kinsa man ang nakailas sa biktima o dunay kabanay nga namising sa pagdarikit lamang sa ilang buhatan.
24: Nasa Ranas Funeral Home sa Balingasag, Misamis Oriental. Kung kuan lagi nga mo nga ma-identify kung kinsa man parinti ani para mo ma-istorya para sa kan o autopsy kung request ng autopsy para sa iyang cause of death. Kung ano na may kuan, ano na may nag-coordinate man sa among headquarters para sa ato ima-plus alarm tani. Kung ano na may nakailaan nga tawhana, palihog lang coordinate sa among office kay ato ang ma-kuan unsay atong angayan nga appropriate nga pahaton aning kuan. Patayng lawas.
23: Ang pamahayag ni Police Senior Master Sergeant Alvin Galindez, investigator sa Lagonglong Municipal Police Station.
0: Samtang miulbo ang kalayo sa usa ka padunan ng panimalay nga puno usab sa basura diha sa mga palapas Odo, barangay Lapasan ni Syudad Garubutag. Mato ni Aldrin Bakilar sa barangay Disaster Risk Reduction Management Department con BDRRMD Lapasan. Ngayon di lamang kini. Ang unay gayon nga nagkarawat sila og tawag sa insidente sa sunog sa maong panimalay. Gidog ang panibakilar na posibleng kinitungod usab sa grabe kadagang basura na naa sa maong abadalan ng balay.
4: pila na daw katuig, according sa atong na pangutanhan, pito na daw ni katuig na walay nagamit, nagpuyo. Karon nang itabo karon, nahimo na siyang gihimo ng labayanan sa mga basura, nagwire, diha nilagi pang panitan niya, alis nga gihimo nilang burog ilang plastaranan sa kanilang daotan ng mga isyo. Masyayon o mga partition according nila, niya kaupat na po ni nga, naitabo ni nga ni maong nga nisiga tungod sa kadagan sa basura, klasik-klasi lang, ng maong nga lugar. Karon bayan ni extract, kay diliman pwede nga, diliman po ang basura, kay diliman muhundang ang mga, ang ginagbay nga kalayo, pag nanaturo ng Bureau Fire tungod sa mga gumang na accumulate sa daga na gigayo halos sa puno na gud ang maong tinong sa balay o basura.
0: Pamahayag gado ni Alden Magalar sa Barangay Disaster Restoration and Management Department sa Barangay Lapasan. Dr. Nigingo na sabi Jamal Andal, Supervising Officer sa Ogsa Mercare sa Lapasan nga pila kahigayo na gud silang kunilang gisiradaan ang maong balay. Aron di labayan og basura o basudlan sa mga tao apan kanunay ra usab nga bungkago ng ilang gisirado.
4: Kani manggod nga sitwasyon, giabandon ni siya nga balay. So ang monitoring natin kada adlaw. Fact ako pa gyud ang nagpalit og mga yero, plywood among silingan at kinabangay mga malak na mo na siya. Pero apan nga di man gyud malikayan nga mabantayan ang mga lumulupyo nga usay lang katon molabay basura. Din na apoy mga taga-dinhi, dapita nga wala na ilang ang gapanulod dinhi nga ilang mga panginabuyan like ng mga tanso, wao na niya ilabay ang plastic. So nag-warning na ko sa ilang hindi na pwede magkinabangay silingan kay sa parehas kani nga sitwasyon, madamay ang tanan. Saan ay nakang si Kapitan Uximer na itungod ani sa atong sunog karong buntag. Most probably ang alternative course of action igawas na ng basura kay namay mga plastics. Ang plastics mangod pag nasunog na siya, di yun na siya mapalong-palong. Ang ibuhat na itong karong buntag, igawas na kinabangay, nagtimbayayungay ang mga residente lumulupyo sa Lapas Uno para mapagawas ng basura.
0: Pamahayag gado ni Jamal Andal, Supervising Officer sa Oximer Care sa Barangay Lapasan. Oras, alas 12.32.
5: Time check was brought to you by Fresca. Fresca na to. Mura, marami, masarap.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Happy Fiesta Sitio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Kanahimutang sa Osmeña Street, Sitio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, masaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matag biyahe.
8: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
25: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
26: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o bligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matagbiyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
27: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
28: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
27: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
28: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
29: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
30: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
32: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
31: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
32: Wise jud ka, Mari.
31: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
32: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
5: Sigar di Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
0: Luya na ba si Manoy? Kuwanay ka na? Masig may diabetes ka na. Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni Powerful Extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa sugar sugar cane mga organic compound na ebektibo batoks diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama ibong 6th life panggaan. Sa DTX pabanded ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kaging diorog bisami surital labi na sa By Nature Wellness Center your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10 BMG Building President Kirino Conde Street Kaganero City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sub-sodan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga balatian. Inom na og Mighty C.
9: Mari, ngano na ginuktok man ka?
10: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
9: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
10: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
9: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
11: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
12: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka, ayaw na pagantos, aniya na al iBerry!
13: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
14: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
15: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
16: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
0: Oras alas 12:37.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Magnum Noontime News.
0: Alas 12:37 o karon sa Tumagno weather alert sa Pag-asa.
17: Magnum weather alert.
0: Arian Chuson, maayong udto.
18: Yes sir, maayong udto po diha kanimo. Labi na po sa mga sekunding paminaw. Update sa itong panahon na padayon diha po niya ginamonitor ang low pressure area na sulog sa sulitin area of responsibility. Ang natin siya kadagatan ng 655 kilometers sa northeast sa Itbayat, Batanes. Hino na wala kinigulag ng epekto sa itong anak sa dapat na natin niya medium chance na mahiwang bagyo sulod sa 24 ka oras. Ugandagan ni ini ang pengang direct sa nasa sa Taiwan mga posibleng na pwede niya mainhanis ang nagtagot ng tunang habagat ng mga paulan na pwede labinay sa Medakong Bahing sa Luzon. Samtang may pinsan din ako para maglawa ang susunod ng mga adlaw at niya kung kita ang makating natin isap na lahat ng pagdagong at isang pangamurun ng kalimitan. Kung taas di hapon ang chance karon sa mga patak-patak kapag ulan, di na itong pagpanalugdog ang mga localized as thunderstorm sila na kong hapon o gabi. Pagpusimbig di hapon ang mga pagbawa pagdahil sa ito at underlying severe thunderstorm. Karon mga oras na basis sa pang-monitoring na wala na kita nakita ang mga dagkong pag-ulan na sa dakong bahay sa northern Mindanao Panalang ngayon ang chance na pagkakarong hapon o gabi. At ang halin, sa katibukan ng Mindanao, hinangat sa kasarangan, hinangat sa bagatan, hinangat sa bagatan, sa panulong kalagatan, hinangat sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura na pagdating sa northern Mindanao, karong adlaw ang range sa 20 to 33 degrees Celsius. Pagkatong heat index sa may Alagindingan Station, nakakini sa 37 degrees Celsius at of 12 noon. Madili ka na yung sasama kainit kaysa itong mga niyagi na adlaw. Pagbawa ko na ang latest update sa itong panahon ng ato adlaw, mga salop na po niyang alas 5 sa hapon. Sulitin sa time, alas sa 12:39 ng hibi na sa Udto, ikan na rin sa buhatan sa Leos, si Pagasta Mulugan, El Salvador City, si Arian Pio, so magang salamat.
3: Magnum Weather Alert.
0: Parentas mga balita o karon sa Magnum National. Ibuti ang DDSCT Assistant Secretary Henry Agoda nga magamit na sa National ID gikan sa Philippine Identification System kon Philsi sa online gaming platform na Roblox isip user verification. Matri Agoda nga gilawan usab nilang mag-usa kon mag-usa na ang Roblox sa Philsi sa Oktubre busa mas paugtan pa nila ang edad o user verification sa gaming platform.
4: Meron sila yung AI na titignan yung facial feature ng bata sa Roblox. Ha? Tapos magbibigay ng estimate kung ano yung edad. Yun, nakita nila sa amin, nakumbinsi naman kami, maayos siya. Pero nag-agree sila this year, mag-i-integrate na sila sa Philsis. In fact, nung nag-present kami, yun ang una-una nilang slide. Sabi nila, pagdating sa identity verification and age verification, ready na silang mag-interface sa Philsis. So may team sila na darating dito next week para pag-aralan na yung integration. So baka October integrated na yan. Meta ganun din. Ngayon kasi, click-click mo lang yung edad. Ngayon hindi po. Marami po silang, yung kay Meta medyo mahaba-haba yung listahan ng mga gagawin nila. And hindi ko na sila pangunahan dahil sabi ko, sige, kayo na mag-announce. Marami po silang i-announce at matutuwa po yung mga magulang.
0: Pamahayag at ng DICT Assistant Secretary Henry Agoda.
6: 8% ng andam ang PNP alang sa Ipagayang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary elections sa karong Setyembre 14 ning tuiga. Mata di PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co na wala pa nila giisa sa 100% to kay doon na pa'y mga gikonsiderar na security tweaks o ubang pang butang ang niyang paligunon sa dipa ang mismong adlaw sa eleksyon.
7: Is the 2%, ito po yung mga tweaking natin or yung adjustments, fine-tuning as a situation, new situation emerge or magbago po ang sitwasyon. Pero as of now, 98% okay na po tayo. So this is the calendar of activities namang before the election day itself. Ito pong 9,435 is dedicated solely for election duties. Securing public, yung polling places, conducting checkpoints, as well as serving as special electoral board members.
6: Ang pamahayag ni PNP spokesman Colonel Alan Ray Co.
0: Alas 12:42, giklaro sa National Bureau of Investigation, yung NBI, ngalitibong operasyon ng ilang ipaygayon sa Taguig City. Og wala kinibisan unsang sagol bulok sa politika. Kini humamigawas karon ng isyu sa posibleng politika ang nagpaluyo sa pagtumbok sa NBI sa Taguig adto na illegal drug operation. Mato ni NBI Director Belvin Matibag nga dili na siya matingala kung ikonekta sa politika ang ila mismong operation tungod sa mga isgutanan karon sa nasud.
8: Ang basis nila siguro is based on their intel report, but we have also our own intel report and may nahuli nga tayo na doon nagpe-pedal. At nung sinusundan natin itong grupo na to, yung pinanggagalingan doon din . So there is a certain area there and I think it's an open secret but I will not mention that area. When things happen and NBI will operate, a lot of people now because of our great divide right now will put color and politics.
0: Pabahayag ato ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
6: Naghangyo sa Kongreso ang Department of the Interior and Local Government kon DILG nga kung pwede ibalhin na lamang ang Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP ubos pagdumala sa Department of Justice. Mato ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga angayan lang ibalhin ubos sa DOJ ang BJMP uban sa Bureau of Corrections tungod kay managsama man ang ilang trabaho.
19: It is our position that the BJMP should be transferred under the Department of Justice under the Bureau of Corrections.
20: Okay.
19: I think it would be prudent for the Congress to help us into combining BUCOR and BJMP into one facility since they perform the same jobs. Basically, they're just mirroring each other.
6: Ang pamahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
0: Samtang gitubag ni Elnao del Sur, Congressman Zia Alonto Adyong, ang pamahayag ni Senador Rubin Padilla nga mas piliun ining magpakahilom inay tumpangan ang pamahayag sa magbabalaod kalabot sa paggamit og alihas sa mga bayani. Mato ni Adyong nga wala siya intensyon nga insultuhon ang sibisan kinsa sa iyang pamahayag.
20: Well, hindi naman po ito personal. It is not about me. This is not about him. This is about rallying behind national heroes who have sacrificed so much for the country. So, hindi po ito personal na usapin between us. And if he took that as a personal thing or personal insult, I would like to explain that it was not meant to insult anyone. It was not a personal attack. It was never even intended to, belittle the opinions or how one is approaching the case, no? Ang sinasabi ko lang po doon ay how properly should we present our national heroes at paano po dapat natin ilatag yung mga issue na nauukol sa mga confidential funds.
0: Pamahayag ka to ni Lanao del Sur, Congressman Zeya Alonto Adyong.
6: Ukuran sa itong Magnum Health Alert. Gibudyag sa mga eksperto nga dunay bag-ong kalambuan sa pagtambad sa cancer nga mahimong makapausab sa pamaagi sa mga doktor sa pakigbatok sa usa ka labing makamatay nga matang sa sakit sa panit. Matod ni dermatologist Dr. RJ Agun nga ang personalized mRNA vaccine magamit sa mutation sa tumor sa pasyente aron atakihon ang mga cells sa melanoma.
21: Para siyang vaccine, but compared to a conventional vaccine na preventive, this one is technically not preventive but more of a therapeutic, which means it's designed to treat the melanoma of the patient. Although we still see patients with melanoma. So merong misconception na it's only common in patients na maputi or in Caucasians, but in darker skin individuals like in Filipinos, melanoma can still occur. So more than a vaccine, it's more of an individualized immune therapy that very specific to that patient to kill or treat the melanoma.
6: Ang pamahayag ni sa dermatologist nga si Dr. RJ Agbon.
0: Karon sa tumang international sa Estados Unidos, gipahunong na karon sa Estados Unidos ang tanan nga naka-schedule nga application sa visa o mga interview sa tanang U.S. Embassy sa tibuok kalibutan. Mato ni U.S. Department of State spokesperson Tommy Pagot nga tubog nini nga pugnan ang pagsuod sa mga langyaw sa Amerika din ang visa dili permanente o temporaryo lamang.
22: One of the things that was just described was saying if someone's applying for a tourist or business visa, that itself is temporary by its nature. It's given under the expectation and the clear expectation that someone returns home.
0: Pamahayag ka doon ni U.S. Department of State spokesperson Tommy Pagot.
6: Sa China o Taiwan, nagpadala ang China o gubay-bay ka mga barko palibot sa Taiwan. Subay sa report, 244 ka mga Chinese Coast Guard ang research visas ang uban pang barko. Ang gipadala palibot sa Taiwan at matod sa Taiwan Coast Guard nga nagkaseryoso ang sitwasyon karon tungod sa pagdagan sa Chinese government visa sa ilang kadagatan. Gituuan sab sa mga eksperto nga kamahan kini sa pagpamugo sa Beijing sa Taipei sa pagkuha og oceanographic og seabed data nga magamit alang sa anti-submarine warfare samtang gigamit sa China ang mga barko isip gitawag nga gray zone tactics aron ipasunday ang ilang presensya og pag-angkon sa katubigan nga dili direktang magsangpot sa gubat.
0: O karon sa tumanglong business sa gibutyag ni National Manager sa Federation of Free Farmers Cooperatives Raul Montimayori nga mataag 4.5 kilos matag tuig ang gakausik nga bugas sa matag Pilipino. Mato ni Montimayor nga 100,000 kon 500,000 tons nga bugas ang mausik nga pwede pauntang mapakaon sa tibuok na sorry sulod sa tunga sa bulan.
23: Pati kanin, binabasura na natin. To put it in perspective, ano, yung 10 million cabans na sinasabi ng Philrite na nasasayang taon-taon, kung ihati-hati mo yan, lalabas yan, bawat Pilipino, nagsasayang na mga 4 to 5 kilos per year ng bigas. Di naman masyadong maliit dahil ang konsumo ng isang Pilipino sa isang taon, mga 120 kilos. So, 4 na kilo nun ay yun yung natatapon. Parang maliit kung individual farmer. Pero pag pinagsama-sama mo yan, lalabas yan mga 500,000 tons ang nasasayang. Pwede niyang pakainin ang buong bansa ng kalahating buwan.
0: Pamahayag ka doon ni Raul Montimayor, National Manager sa Federation of Free Farmers Cooperatives. Saunas tong 46 sweet ang usagas darbalog karoon 60 pesos 27 centavos Christian dollar 43 pesos 42 centavos Ugog dollar 7 pesos 37 centavos Sterling dollar 42 pesos 67 centavos Taiwan dollar 1 peso 88 centavos Korean won 4 centavos euros 30 pesos 20 centavos Samtang sa gira sa Iran tungkol sa barayong kagubot sa tuwa-tungang sidlakan ang samtang ang presos Dubai crude oil na 76.65 US dollar per barrel Krimisaka 0.46% kitari dilaan ng presyo na 76.28 US dollar per barrel.
6: O karon sa itong Magnum Entertainment. Giangko ni actress Meryl Soriano nga doon na siya ay bipolar disorder. Mata ni Meryl nga usa sa sintomas nga iyang nabatian sa bipolar episodes ang daghan siyang mga butang nga gustong buhaton o daghan siyang mga itiya o dili usab siya gakatulog. Gidong ang pasaktres nga misamot ang iyang disorder ni adtong migamit pa siya sa illegal na droga.
2: Yung alcohol, hindi ko talaga nabetan. So, hindi talaga kami friends ng alcohol.
5: And what kind of drugs are we talking about?
2: Chemicals. Uh-oh. Hindi ako yung mga ano, it's organic, don't Uh-oh. Panic, hindi. Uh-oh. Doon ako sa nakakapanik. Yung hindi nag-iisip, yung feeling ko, you know, I want to start all the time new things na hindi ko na, you know, na tatapos. I have so many ideas, hindi ako natutulog. Lalo na siguro lumalayon yung bipolar ko because I was taking drugs. Kasi syempre, meron na nga akong chemical imbalance, lalo ko pang pinalala.
6: Ang pamahayag sa actress na si Meryl Soriano.
0: Karon sa Tomagno Sports, pagkaya sa Filipina, tennis star Alex Yala nga makuha ang karaugad bato kang Iva Jovac sa Stars of the Open exhibition match sa 2026 US Open sa score 6-3. Usa lamang kasad ang mga exhibition match. Dili sa labutan kini sa baybay ng mga fan ng kitaon sa mga exhibition match mapadulog usab sa OSTA Foundation. Gigamit usab kini nga higayon sa duha ka athlete isip tune up alang sa women's singles tournament nga magsugod sunod bulan kun sunod semana. Apan dili wala nini maragsamang nagpasalamat ang duha ka player sa resulta sa ilang duha diigdagang Pinoy ang nalingaw.
9: It's extra special being on this court in New York. I remember when I played the juniors here, I was thinking, when am I going to get to play on this court? And this is my first time like Eva, and there's no one I'd rather share the court with.
10: We have one more thing to say. We've been practicing some languages, and yeah. I have my phrase down. Alex, ang galing mo.
9: And Eva, tisi na boya.
0: Pamahayag gado ni Filipina tennis star Alex Yala o Iva Jovac. Kisaran nga si Yala ang number 17 seed sa US Open. Samtang si Jovac nasa 14 seed sa women's singles tournament sa torneo. Inawati atong Magnum Noontime News. Sugod sa itong headline review. Magnum Lokal, kung po nagpasalamat gahapsay, natapos ang fluvial procession kaginang buntag. Magnum National, National ID ngayong gamito na isip user. Verification sa online gaming platform na Rolex. Magnum International, nag-schedule ng application sa US Visa sa tanang US Embassy sa kalibutan. Gipahunong ni US President Donald Trump. Magnum Business, 4.5 kilos nga bugas ngayon kakausik sa Batang Pinoy, Matag Tuig. Magnum Entertainment, actress Meryl Soriano, may angkong aduna siya ay bipolar disorder. Magnum Sports, Pinay, tennis star Alex Yala gipildi sa iyang sunod nga higala nga si Iva Jovac sa exhibition match sa 2026 US Open. Hanturog maala sa itong Magnum Noontime News. Kini si Magnum Fersid Blanca.
6: Ug Magnum Aileen Acuri.
0: Sa usa ka kawasan ko tinibang katawan aming kabahanan naglaman ng marugan ako sa katawan ng matuman sa balita o serbisyo.
6: Magnum Radio.
24: Inyong nabati ang Magnum Noontime News dinhi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
25: GTX 500 Health Alert. Mataas pala ang imo blood sugar.
26: GTX 500.
25: Ikaw ba na ang may diabetes?
26: GTX 500.
25: Ang GTX 500
26: ang may powerful compounds
25: nga nagapanupo
26: kaga kontrolar
25: sa imo blood sugar.
26: GTX 500.
25: Masalika
26: epic
25: tipo.
26: GTX 500.
25: GTX 500.
27: Diyan na mag-asok.
28: Ang imong sugar sa una, pila man?
27: 300.
28: Kanusa ama ka nag-start o GTX 500?
27: Magduha pa kasi man.
28: Yung sabi niyong pag-inom?
27: Muntag o happy.
28: Kapila naman yung sugar ni
27: 126 na lang.
25: GTX 500.
1: sa unang panahon, ang pinaka the best nga supplements nga naa para sa mata, nga muhimsog siya, ang vitamin C. Mas naay problema sa mata. Antioxidants gina na ang perfect o maayong nga imnon. Nga in terms of antioxidants, ang supplements karon nga so far as what I observe, nga taas kaayo og antioxidants. Remember, na ay 1.3 million ORAC scale or ORAC value kining ato ang DTX 500.
11: DTX 500!
12: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na ay story ang among pamilya nga na ay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500. Ako gitry o ginuha kakapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang DTX 500.
11: DTX 500!
13: Mabali sa mga butika.
1: Sa disugard sugar cane pa lang na, sa katong pinakapait nga parte sa panit sa tubo na ay 1.3 million antioxidants. Pero, hinumduman nato nga ang DTX 500 na apon na'y ampalaya. Momordica charantia. Ang ampalaya, maay po nasmata kay in terms of complication nga gikan sa diabetes.

0: kita, mukalit og kawala ang pananaw, gakaop ang pananaw. Murag makuya pa, tama to ba? Maluya ang bata. And it was found nga ang bata na ay diabetes. So grabe no? Ang sakit ron nga kasagaran ato ang nahibalaan nga may edad pang tigulang nga sakit na anas mga bata. Bisan gani ng bukol, cancer, 1 year old, nanay ingana nga mga sakit. Bata pa, nanay high blood. Nagkadugay ang sakit sa may edad na anas mga bata. Unsaon nato ni pag solve ning problema sa bata kay gakahanap ang bata na day diabetes. Ayaw kalimot DTX 500 Mighty C. Muni supplements specialist sa diabetes. Pang sugar, pang diabetico kini nga klase nga supplements. Pwede tang kainom 3 times a day buntag ug tuha hapon. Pwede pod pag mata sa buntag pagkatulog naka DTX naka Mighty C. Naa kini sa mga butik ug pharmacy sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Ako gali si Rodrigo ng Tapaw. Sa una, ginambatiyag ko kung atong gitsigar, 30 gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ay, inom ko na mga siguro mga 15 days. Dugan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sila sa DTX 500. Kalo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang para sa mga pigado, maka bulig kag makapapan sa lawas ang tao. DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday wala tay konsulta, pero pwede gihapon mo muana sa clinic magbalit sa tuang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom. Basta every Wednesday sa clinic na to sa Cagayan de Oro, sarado.
4: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: DTX 500 Health Alert.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: May gano'n na may balita sa maing panglawas ang toxin mula sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toxin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consul.

0: Isolasyon Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
4: Balik ta magla sa nagawan sa tanga buna magkarog unta magla Magnum in Action. Wa kita kapanukad magigsoon, okay? Nama sa binairang programa lagi ganina magigsoon ang atong dagbayan. Mao tuwa ta kapanukad may gala, pero mo lagi na. Festa man karon magigsoon, inhi na tagkaon na sa litson. Inhi na kalma-kalma lang ta. Mga silingan ta magigsoon diya karon. Sige, happy pesta kagayan di oro. So, nakita ta ganina may gala. Malinaon kay magigsoon ang atong mga kalihukan. No, labi na ang fluvial parade kagalina. Malinaon kay wagi kasilikan magigsoon. Mike Otto sa Bday, magkaminaw ni Kagawad Damil Binatiro des Barangay Makabalan. Nagmonitor sa atong programa. Sayo ko kay siya nagatod ko noong kanibang suman.
3: Magnum in Action!
4: May patsada, di ba? So, kaganina sa kanibang fluvial, of course, ang ato mismong mga Miss CDO, uban, uban po dato magigsoon ng mga nagadayang grupo, no? Nga misalmot may gala sa maong kalihukan ng atong Coast Guard, atong Philippine National Police, of course, ang atong Fort ID, uban po may gala sa maong kinibang fluvial parade kaganina. Oo. So, uban po, of course, ang mga barangay council, des barangay kinibang tablon, no? Pangaluhan ni Kapitan Romeo Bacaro, Kapitan Rumbax Bacaro, og ni Kagawad Alan Magsayo. So ila pong gi kuan gina uban pud sila gayna sa fluvial parade by gala sa sayong kabuntagon.
3: Magnum in Action.
4: Uban pang grupo, salamat kayo sa mga naglangkob og naghimong malinaon jud kayo og malampusod ang atong fluvial parade kagayna nga sa mga kalihukan major events sa to syudad. Og padayon gyapon taon nya na fireworks display unya sa gabi. Of course diya sa tong Rio de Oro Boulevard, no? So pagsadya gid gyapon, kung gusto mo nga maglingaw-lingaw pa na diya sa Rio de Oro Boulevard, no? Naman diya, gusto mo kaon na ah. Pagdala na mo kwarta, ay lang mo pagsuri-suri nga may kwarta kay kapoy, kaya magsuri-suri nga may kwarta. Di ba? Lami ikaon, pero saon man, huwag may kaysapi, nalisod kayo. So, daghan mga pagkaon, magigsoon. Gusto ka ng mga pagkaon nga, kanap itong mga milk tea, mga unsa pa na diha, basta kay mga pagkaon. Na diya may gala sa Rio de Oro Boulevard. Oo, so kung gusto mo nga magsuri-suroy, uban pamilya, pwede ra karong gabi o rugma magka magigsoon, no? Pwede ra, uban ang iyong pamilya. Uban-uban mga sukitara suri-suroy.
3: Magnum in Action!
4: Pero di ta makasuri-suroy kaya katong oras apiki naman may gala karon, no? Salamat kayo sa tara na to mga nagmonitor ka na to. Salamat, happy pesta Kagayan de Oro. Biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, Señor San Agustin!
3: Biba, biba, Señor San Agustin!
5: Biba, biba!
4: Happy Fiesta, Cagayan de Oro!
3: Biba, biba, Señor San Agustin!
5: Biba, biba!
4: Happy kita sa oras, magkasa nagkaman sa tambura, magkarabutaga, ang karong utuha, Magnum in Action, Magnum Persid Blanca, sa gawas ng katilingban, katawa lamang gamahanan, naglaman, marugan ako sa katawan ng matuman sa balita o serbisyo! Magnum Radio.
3: Viva, viva, Señor San Agustin.
5: Viva, viva.
6: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamo'y mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
4: Alauna 5.
7: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
3: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan.
3: Normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi.
5: Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Pumasa ka butika.
7: Bugas-bugas sa nawo nga dili maayo? Balik-balik nga skin allergy? Pag-blood detox na! Mag-DTX 500 na ka! Ang DTX 500, maayo nga pang-cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants nga adunay labing taas nga ORAC value pang-kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, o guban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, o pang-kontra sa damage nga ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-013 2198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
6: Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Junipin Ninyo, 44. Kuan, malay pong bakang vertigo. Moto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
3: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Mai Higala, ani ang fiesta message ni Reverend Monsignor Nathan Lerio, Vicar General of the Archdiocese of Cagayan de Oro.
1: Mga igsoon, diha ni Kristo, mga igsoon, mga kaparian, and consecrated men and women, and lay faithful of the Archdiocese of Cagayan de Oro, sa atong pag-celebrate sa fiesta ni San Agustin, ang atong patron, gidapit kita, hindi lamang sa pagpasilungog, nining great saint of the church, but also to allow his life nga musulti, mudapit ka nato sa pagpamalandong, diha, sa pagpanaw, sa pagtuo, isip po sa kalokal nga simbahan. Our Jubilee theme beautifully reminds us, grace ever ancient, ever new, renewing hearts, seeking truth, and building communion. Kini nga mga punong na makita usab nato diha sa kinabuhi ni mismo ni San Agustin. Ang una, si San Agustin nagapainumdom ka nato nga ang grasa sa Dios kanunay nga nagabago sa mata kasing-kasing. Si San Agustin nakasinati sa taas o usahay malisod nga pagpanaw before he surrendered himself completely to God. Nagapangita siya sa kalipay, kamatuuran o kahulugan sa daghang mga lugar o mga dapit sa kalibutan. Apan sa kadugayan, iyang nadiskubrihan nga dihari ay sa kasing-kasing sa tao, makabangit, makakaplag sa tinuod nga kalipay, kung kini nakapahulay, nakasandig diha sa kasing-kasing sa Ginoo. Gani ang iyang famous prayer expresses this profound truth. Our hearts are restless until they rest in Thee. Ang iyang kinabuhi magsoon nagsulti nga di, walay dili maabot sa kaluoy sa Dios. Ang kabaguhan kanunay nga posible. Renewal is always possible. Ang Ginoo kanunay nagatawag kanato even when we have wandered far from Him. Isip po sa Archdiocese nga nagasaulog niining usa ka significant milestone, tugutan nato nga ang Dios ang iyang grasya mubag-o kanato dili lamang sa mga struktura o mga programa, pero labaw sa tanan mubag-o sa atong mga kasing-kasing. Ang ikaduha, si San Agustin nagatudlo kanato sa kanunayong pagpangita sa kamatuoran sa pagdiha sa pagkamapausanon uban ang kaisog. Si San Agustin was a passionate seeker of truth. He did not settle for superficial answers. His intelligence and faith eventually led him to Christ, who is the truth. Sa atong panahon, when we are surrounded by information, opinion, social media, and even artificial intelligence, giginahanglan nato ang spirito ni San Agustin sa kanunay nga pagpamalandong or Agustinian spirit of discernment. Not everything we hear is true. Not everything that is popular is good. We need minds enlightened by faith and hearts formed by the gospel. Kinadunta ang atong archdiocese magapadayon sa usaka isip usaka lokal nga simbahan na nagapangita sa kamatuoran, na higugma sa kaalam o nagapalambo sa integral formation, and helps our people discover Christ as the fullness of truth. Ay katulo mao sa San Agustin nagapainumdom kanato nga gitagitawag sa kanunay nga pagpanday sa kahiusahan diha sa gugma. Si San Agustin na mahimong usa ka pangulo sa simbahan, alagad sa simbahan nga nahigugma pag-ayo sa iyang katawhan. He understood that the church is not simply an institution but a communion of people journeying together toward God. This speaks powerfully to our calls to synodality. Kitang-itawag sa pagpaminaw, sa usag-usa, mag-alakaw, mag-uban sa paglakaw o pagpanaw, For we always recognize the gifts of every member of the church and work together in mission. St. Augustine's pastoral vision can be summarized in his beautiful words, "With you, I am a Christian. For you, I am a bishop." Ining ang mga pulong nagpadayag sa iyang pagkamapamusanon o kanunay tinguha sa pagpakikiusa. Before being a leader, he was a brother. Before teaching others, he recognized that he himself belonged to the people of God. Mga eksonihan ni Kristo, as we celebrate our patron, it has asked St. Augustine to accompany our archdiocese. May we become a church of renewed hearts because we have encountered God's mercy. May maimunta kita ng simbahan na kanunay ngagapangita, Church of Searching Minds and Discerning Hearts, always seeking truth diha sa atong Ginoo. And may we become a church of deep communion and courageous mission, working together and serving God's people with love. Inadunta ang panikinan o pag-ampo ni San Agustin, mudasi kanato kanunay sa atong kinabuhi matag-adlaw. Sa iyang giingon nga pag-ampo, mamahimong atong pag-ampo. Lord, you have made us for yourself, and our hearts are restless until they rest in you. Inadunta na atong selebrasyon ni nagkapistahan ni San Agustin, magbago sa atong gugma sa Ginoo, atong gugma diha sa atong Ginoong Yesus, mupalaom sa atong panagiusa sa matag-usa, o mulikon sa atong kaakuhan sa misyon nga gisangon kanato sa Ginoo. Malipayong fiesta kanatong tanan, Viva Senior San Agustin. May God bless the Archdiocese of Piguet de Oro, and may St. Augustine continue to guide us as we renew our hearts, seek the truth, build communion, and go forth in mission. Inaot paunta.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Lami.
3: Yummy.
2: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Ug mamaak ni siya.
4: Papaaka kubi.
2: Pinaakay na kauban si Magnum Apple Pie.
5: Magnum Apple Pie
2: sa programa Magnum Shoutout.
5: Magnum Shoutout.
2: Shoutout.
5: Shoutout.
2: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: This song is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for Everywhere Confidence.
1: Papaaka ko be.
2: Mayong hapon mga Magna friends. Happy Fiesta Cagayan de Oro. Kamusta ang inyong pakas? Kamusta ang inyong fiesta experience karon mga Magna friends? Uy, halakan. Murag na ako'y nakita ha. Kamulo pa mo diha og kalipay. Ang uban o, wapa na nga ibot karon nga gikan sa balay nga na miyesta. O niya, ang uban po naglaag-laag na dayon. Halaka. Ang uman yun, wanay uli-uli. Sila balay kay kagahapon pa. Sigig hab-hab. Well, siguro ang uban po karon ha sa mga rides, nagsakay-sakay, nagpaka-adrenaline rush. Aha. Well, enjoy the ride. O sa mga naskadalana, nag-road trip, music on. Labi na kay kamo na ka Magnum Radio. Welcome, welcome. Good afternoon. Happy Fiesta. Windows down. And yeah, picture, picture along the way. And apo ng uban, no? Shout out na to mga nasa dagat, nag-tripping.

Kels ba na? Uh-huh. Na-board po ng ilahang adlaw sa fiesta karon. Ang hagit mga Bagyo Friends, karong fiesta para maka-shoutout ka is happy ka ba karong adlaw sa fiesta sa studio. Isend na mga Magnum Friends ang inyong shoutouts, greetings, dedications, and song requests atong Magnum Live Facebook page. Happy Fiesta, Cagayan de

0: At tabo mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
4: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
5: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
4: Mga aligot-got.
6: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
4: Oh, feeling in love ka ba karon?
7: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
4: I-shout out na na. Magnum shout out.
8: Magnum shout out.

0: It's 1:48 on Magnum Radio. Oras atud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Balance and Commentaries and Public Affairs sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio. Member KBP
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 2:02 sa kahaponon. Mahigalang balita karong orasa. Nagpasalamat ang lokal gagamhanan sa syudad sa kooperasyon sa katawhan nga nahimong malinawo na makahihuka na sa pagsaulog sa kapistahan sa syudad. Matod ni Mr. John Gilmer Octub, tigbababa ni Mayor Orlando Clarick Suy, nga unta magpanayon ang kahapsay sa celebration sa kapistahan ni Senior San Agustin.
3: Salamat kayo sa tanang katawhan sa Dakbayan sa inyong kooperasyon, labi na sa itong katawhan yod, no, nga na himong malamposon, malinawon, plastar ang kasulugan sa ato ang Higalaya Festival pahinungod sa itong patron, Senior San Agustin. Unta, no, magpabiling ihapong malinawon, mauswago ng Dakbayan sa Cagayan de Oro. Og happy fiesta!
2: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmer Octub, tigmamaba ni Mayor Orlando Clarick Suy. Samtang tunan sa Kamara ang posibleng pagtaas sa mandatory retirement age sa mga miyembro sa Philippine National Police gikan sa 56 ngadto sa 60 anyos, suportado ni DILG Secretary Junvic Rimulya nga nagingon nga produktibo ug adunay kapasidad paghihapon mo serbisyo ang mga pulis nga abot sa kasamtangang retirement age. Gisugdan usab ni Manila Congressman Orlando Valeriano ang hugot og tinuig nga health evaluation alang sa mga pulis nga posibleng adunay kabaguhan sa edad sa pagretiro.
4: Sir, I would extend it to 60. And then let me explain. When the law was enacted in 1992, the PNP-INP law was enacted in 1992, the average life expectancy age of a Filipino then was 64 years old. And that was 34 years ago. Today, sir, our life expectancy for the Filipino is 70.5 years old. So it has increased already. Health is better. They are more productive. And the knowledge that they have accumulated through the years are invaluable.
2: Ang pamahayag ni DILG Secretary Junvic Rimulya. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio oras, alas 2:04.
0: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Ano ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
6: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
5: Mga aligot-got.
7: Mahal na kayong panaliton. Halang na kayo sa budget.
5: Oh, feeling in love ka ba karon?
8: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naging dahigda lang. Love kitika mo.
5: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With Nostar Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong butike sa Yunga.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Dugay ka na bagdag-antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo ang samad ga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline ga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
4: DTX 500,
5: mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Sa musika, balitaong serbisyo, Magdum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
11: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
12: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
13: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
0: I-shout out na na. Magnum shout out.
14: Magnum shout out.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: TJX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. TJX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. TJX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. TJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol kaputingan sa iyong lugar. TJX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa TJX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulok.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Basta reloaded pulso. One Horse Quality Store. Anaa sa One Horse Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. One Horse Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot. Basta original. Original nga reloaded pulso, One Horse Quality Store.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Nag-antos ka ba sa hinay ng internet? Ugsa na usi nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto Ogbugo. Tipik lamang kini sa dagdag ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pag-unek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magaldingin pala ang imo nga una.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
9: Rest. Alagang panatag with Rest Adult Diapers.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
12: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Can you come?
1: That song was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
4: Oras may gala, alas 2:47 na. May hapon ka natong tanan may gala. And syempre, happy fiesta, Cagayan de Oro. Viva Señor San Agustin! Happy fiesta sa iyong tanan may gala, sa itong mga Magdum friends, at mga igsuon din sa Cagayan de Oro may gala. Fiesta na ito karong adlaw, ha? August 28, 2026. Alright. Kaoban nyo karong hapuna, syempre, si Mr. Talagsaon. Magdum Gilbert, may sense na, may humor pa!

0: Mr. Talagsaon.
1: Manamay ka na ha? Si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. Ang inyong makauban hangtod sa alas 4 sa kapunon. On the fiesta, happy fiesta. Nabusog na ba mo may gala? Nabusog na ba mo o wala pa? Sama na mga migrant friends. Muna itong pangutahan na karon na, nabusog na ba ka kay fiesta bang karoon lawa? Ano ba yung nang-invite mo migrant friend o wala pa? Okay, sa oras ron, alas 2 pa man. Ano pa yung mang-invite siguro ni mo niya para panihapon, di ba? Ay lang kawad anong pag-asa may gala, no? Malay natin. Napay mong invite mo, Mike Dern fan kay. Layo pa mo ng August 28, no? Kailan pa ka oras may gala? Basa niya, unya, sa panihapon, ay nanay mong invite mo. Di ba? Basa hindi na kamapas mo, unya, mga Mike Dern friends. Di ba? Basa hindi, unya, nanay manawag ni mo, nanay mo text nga, ari deres balay, alit na dere kay, ready ng lechon. Di ba? Patsyada kay may gala, no? Pabibo atong syudad. Karong panahon na, ilabi na sa atong mga Magdum friends. Kay, wa may klase ron, walay trabaho. Holiday karong alawa. Din ni rapot sa Cagayan de Oro, ha? Way labot sa Misamis Oriental. Din lang sa Cagayan de Oro, ha? Walay klase, walay trabaho. Kay fiesta man, mga Magdum friends. So, dapat maglipay ta may gala kay fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Ugma may gala, mauman ang fiesta. Pero Agosto pa man ugma, so ma-feel pag yapon na ito may gala nga fiesta gapon niyo. Pagtungtong sa September 1, lahi na sab na mga Magdum friends. September 1, magsugo na ta para sa pagpangandam sa Pasko, di ba? Ay. September 1 may gala, natay kailangan mong birthday biya. Kailan mo mga Magdum friends kung kinsa mag-birthday sa September 1? Nagoy! Naagi mag-birthday pagsugod sa September 1 may gala. Taga Magdum Radio. Ito na may bawaan may gala. Kuna ba'y latsyo na na. Ito na. So, enjoy, mag-enjoy, mag-enjoy kay fiesta karong adlaw may gala. Ang uban, nangatun lang sa mga mall, mga Magdum friends. Dito naniod to. Ang uban, nag-shopping. Kaya naman yung mga, ano karon mga 50% discount, 30% discount, 70% discount on selected items. Sa mapili, raka ng pinili, rabitaw, dilitanan. Dilitan ng items may gala. Nga, ano, gitsa ka ng 70%. Na ay, ano, na mga selected items na may gala nga pwede nyong maka-avail mo ng mga discounted ng mga baligya may gala, di ba? Okay, kaayo, di ba? So, sa ito mga Magdum friends, once again, happy Higalaay Festival 2026 kaninyong tanan. Alas 2:51 na mga Magdum friends, syempre karo nga po na at ang inasabang itong mga nakuna mga segments. So, dagan pang uban may gala. Mao nang ikaw, Magdum friend. Paminaw lang. Ay, naghawa diya may gala, ha? Para tuloy-tuloy itong mga Magdum friends sa atong programa karong hapon, ha? Sa tanang mga naminaw sa ilang mga panimalay, maayong hapon sa inyong tanan. Sa uban nga na ay duty karon sa mga na ay trabaho. Mayong fiesta, mayong hapon mga Magdum friends. Sa ato may galang nakaroon sa nagkadiyang mga kamarkaduan sa atong syudad, din sa Cagayan de Oro. Mayong hapon sab, good afternoon sa tanan may gala. Sa ato mga Magdum friends po nag-drive sa lamang sakyanan karong hapon na. Munang ganyan may gala, keep your eyes on the road. Di agi kamatanaw sa dalan may gala, ha? Keep your eyes on the road, dili sa legs. Naiusay, narapit tayo mag-backlay diya sa Daplins Dalan nga medyo sexy. Okay. Mawala ang concentration may gana sa pag-drive sa sakyanan kay dito naman tanaw sa legs. Kastilan, unsaw na lang gina may gala na. So, muna siya, keep your eyes on the road may gana para safe na safe to mga Magdum friends. And syempre, fiesta man karon sa mga medyo maka-shot-shot di aginagbay. Di mong palabi, ha, kay Labi na sa mga Mike Don Franz atong naay mga sakyanan, ga-drive sila mga motorsiklo sa ilang mga sakyanan. Mas maayon dili mo mo ano may gala, mo drive sa mga sakyanan o kan yung motorsiklo may gala kung medyo nahubog na ka. Mas maayon din na ka mag-inom Mike Don Franz kay para di ka magproblema sa pag-uli sa yung balay, di ba? O na siya mga Mike Don Franz, ha? Alas 2:53 na atang inisaba itong mga nagunang mga segments. Atong talagsaong pangutana. Atang isab may gala, abangers may gala. Ang ano? Ang later. Live na live tayo may gala sa Facebook mga Magdum Friends. Sa Magdum Live. Unya na may gala, unya. Atangi unya mga Magdum Friends. And ang atong mga nagunang mga music, mga nagunang mga musika, ato nang ipadangat, ipabati sa yung tanan may gala, din nilamang syempre sa atong programa. Muna nga, tuloy-tuloy lang sa pagpamina mga Magdum Friends. Sa tanang nakakaroon sa gawan sa nasod may gala, nga naminaw pinaagi sa atong website. Ang atong website may gala, mokini mga Magdum Friends, ang www.magnum999.com. Sa Facebook may gala, syempre pangitaan lang Magnum Live. Sa mga naminaw sa ilang mga radyo, Magnum Radio 99.9 for life. For life, wala dito. Ito'y labot eh. Alas 9:55 na mga Magnum Friends. Dari sa tamay gala sa atong unang segment.
0: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
1: Ang atong talagsaong pangutana, karong hapo na may gala. Pananglitan. Pananglitan may gala. Unsa kay epekto. Unsa kay epekto may gala. Kung mawala gyud ang Facebook sa Pilipinas. Unsa kay epekto diri sa atong nasod may gala? Kung pananglitan, mawala na ang Facebook mga Magdon Friends diri sa atong nasod. Unsa kay epekto may gala ha, sa iyong paminaw? Naba siya'y dako nga epekto may gala sa atong nasod? Or feeling ni mo muragula lang? Sige daw Magdon Friends, base na kay matubag sa atong talagsaong pangutana be. Unsa kahay epekto may gala kung wag tangon may gala i-band o i-ban ang Facebook sa Pilipinas? Muna may gala nga itong talagsaang pangutana. Sa imong paminaw lang ha? Sa imong lang paminaw. Ikaw rin may paminaw, sabi. Ikaw rin nasayod na may gala. Sa imong paminaw, Magdon Friend, kung totally nga mawala ang Facebook sa Pilipinas, unsa kay may tabo diri sa ano sa ato ang may gala? Nabay epekto ani o wala?

0: Ah, amo. Sige lang, pwede man ka magluto diya, magpalit lang ng lechon manok, okay ra.
1: Palang coffee.
0: Ay, kabalo na ko, ikaw wala ni Koy, no, Koy? Si Kokoy ni, no?
1: Yes,
0: it's me. Kumusta yung kurtina? Natahi na?
1: Kamulo pa daw. Ay, actually, Kwan, bedsheet na akong di-order.
0: Ah, tagpila yung bedsheet niya.
1: Kumulo sa price.
0: Ah, baka kabalo, kay libre naman sa para sa imo.
1: Dili, bayad dapat kay ginag...
0: Ang bayad kay ang pagmamahal man siguro. Murag ginanat ba ang bayad pagmamahal? Murag ginanat, di ba? Taga Makabalan man ka Koy, di ba? Medyo ng champion man ka Koy. Itaas gamay mong ano, wala nga kamot. O, itaas gamay para makasignal. Hello, Koy.
1: Hello.
0: Ah, kana. Okay na. Kana. Oh, sige. Iksoon sa kano. Oh, kana. Sige, sige. Okay. Koy, atong talagsaon yes. Pangutana. Napakay Facebook, Koy?
1: Actually, hindi ko mag-Facebook sa Magdang Gilbert.
0: Ha?
1: Wala kay Facebook.
0: Wala kay Facebook?
1: Oh, manang for me, personally, malipay ko nga mawalang Facebook.
0: No, Koy! Malipay ka, ano man? Kay wala imong Facebook? Ano na ka simple? Anong di magkaga Facebook, Koy?
1: Anong gun?
0: Di ka ganaan nga... Ha?
1: Siyempre, ang inang kinabuhay mo, in public na ba?
0: Di ka gusto nga, ano, maibawaan sa mga tao kung asa ka, ano, lugar?
1: Gusto.
0: Di ka gusto nga ma-discover ka ni Big Brother? medyo palayo gamay, Koy, kay feedback ta, Koy. Palayo na ka?
1: Gawas ako mag-mingil, Bert.
0: Nanaka kila, ano ron? Nanaka kay Dirama?
1: Nanaka kong kwag. Asa ito ila? Nakalimutan ko.
0: Okay, tanawa mo na ang problema sa imo. Ikaw, kabalo. Teka, di ba, gusa niya siya, Kugman?
1: I think part sa Kugman.
0: Ah, bitaw na. So, for you, walay, ano, walay problema kung ang Facebook iwag tang o iban sa Pilipinas.
1: Wala, okay, guys, para na ako mag-ingil, but para lang na ako, ha, kay di lang ko content creator, di ko vlogger. You know, sa other side, sa mga, sa mga content creator, ng mga dagko na, dagko ginag-impact para sa nila.
0: Dako nga impact ay impact like unsa man na impact impacto
1: I mean kwan ni ganung dako yung kwan effect o dako kwan sa ila kay syempre Facebook
0: bad effect lugar medyo bad na effect kay syempre vloggers sila dito sila ilang source of income usay di ana lang kwan di ba
1: yes mostly na nga tumanggutan lagi
0: ay dagdag
1: ng
0: ilang
1: kuang
0: ilang kuan ng
1: source of income.
0: Mo na sa mga vloggers na para sa imo ha, wala problema kay wa makay social media.
1: It's a big no problem.
0: Okay, bitaw. Yes, si Dirama, nara ba to'y Facebook si Dirama?
1: I guess na ato siya mag-ingil ba to? Lupig ko niya na ato siya yung Facebook.
0: Oh, lupig yung kay ka. Ikaw nag... Ikaw, siling kang copy-copy diya. Why ka nag-Facebook, Facebook?
1: Yes, coffee. Maragin niya kung kalipay mag-ingil ba coffee.
0: Lagi
1: coffee
0: na.
1: With pancake.
0: Oh, unsa ba? Coffee,
1: ako unsa? Unsa na?
0: Coffee yung pancake? Unsa pancake?
1: Yes. Pancake kasi...
0: Ah, pancake. Abino, pancake. Simba ko, abino, pancake.
1: Pancake.
0: Ah, pancake. Ah, okay.
1: Sa pancake mag-Gilbert.
0: Ah, okay. Sige. Bitaw, salamat kay Koy.
1: Okay. Thank you.
0: Salamat Koy, ha. Awa kay shout out.
1: Of course, si Ma'am Dirama. Hello, Ma'am. Pasanan yung kutira diya para dagyan nag-go-an order.
0: Lagi, no? Bitaw.
1: Pag-order na mag-Gilbert para at least mo lang makakwanto sa iyo, bo.
0: Wala man ko'y bintana. Ang saan pagbutang sa kursina?
1: Hindi, yung mga kwan. Feed. O, big shit man lang.
0: Ah, wala man ko'y bed.
1: Gabi po.

0: Puon-puon lang, puon-puon, Koy, ikaw na ko ingnan. Ay, kamay nag-endorse ako, ikaw may nag-buy and sell sa ako. Itaw. Sige, okay. Salamat kay Koy, ha?
1: Sige,
0: huwag sa pa yan. Sige, bye. Happy Fiesta. Okay. Watot si Kokoy. Salamat kay Koy sa imong tubang sa atong talagsamang pautana. YFX ay ang social media. Kumuha lang mga Magdon friends kay wa manday siya Facebook. Wa manday siya Facebook, may gala. Okay lang. Sige. Anyways, mabalik tayo mga Magdon friends. Oras alas tres. Tres na!
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras alas 3:04 sa kahaponon, may galang balita karong orasa. Nangayog dispensa si Mr. Rico Libre, focal person sa religious and public procession sa mga tao nga naghulat aron masaksihan ang parada. Matod ni Libre nga dunay gi-considera coordinating nga team sa hinungdan nga wa matuman na sabutan nga ruta nga moabot sa boundary sa Puerto ug Bugo. Samtang gidayeg usab ni Libre ang kaikag sa mga dibuto nga mosalmot sa relihiyosong kalihukan.
6: Mangayo lang gihapon sa dispensa sa ato ang mga kaigsuunan nga naa sa shoreline nga siguro kung naa sila yung mga teleskopyo kita nila. Pero kita, coordinating team na ningkamot, especially sa Philippine Coast Guard, Marina, ang atong PPA, mga national agencies, ang atong PNP, actually nag-uulga ni ko kay anong daghan mong yun kaayo ning kuan ani siguro part sa ilang devotion but dili ko kay explain ko ako mismo nga medyo tulo-ulo ala ko pagabot ako kita lang pag-i-parking na po kaniya magdunjun pag-i-park sa mga participants galisod kayo sila ba kay dili sila anad sa pambot dili sila anad sa dagat although na ang atong CDRR atong Coast Guard usahay lagi magkakos na lang sila sa ato ang mga participants tungod kay ang safety yung ipakita sa ato ang coordinating team mingikan ang imahe ang mga participants na wala yun na itabo nga nine lights.
5: Ang pamahayag ni Mr. Rico Libre, focal person sa religious and plural procession. Samtang dili na mag-organisa sa kaugalingong election debate ang Commission Election kan COMELEC alang sa 2028 national election, mato di COMELEC chairperson Judge Erwin Garcia nga gitugyan na sa pribado nga grupo o media organization ang pagpahigayon sa debate samtang nagpabili ng full body alang sa supervisory rule niini.
7: Sa aming pampalagay, yung nangyari nung nakaraan ay hindi tama. Kinakailangan ang nag-sponsor ng presidential debate yung dapat nung nangyari noong 2016. Noong 2016, ang mga media entity ang nag-conduct ng debate. Si COMELEC, observer, technically kami ay guest lamang doon at sinusupervise lang namin. Pero hindi kami mismo, hindi kami ang gagastos at walang public fund na gagamitin. But we will definitely encourage yung mga media entities, kung lalong-lalo na, yung mga samahan na magkaroon ng mga padibate at yan po ay susuportahan natin.
5: Ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ugron sa itong Magnum News Hunter, Magnum Operation Tabang Lusad sa Manasunugan sa Zone 10, Purok Tubi, Upper Sayas, Carmining Syudad. Sa balitaw serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abel Hinosa.
4: Magnum News Hunter!
8: Kaya sa magdamatching na ulabi at ikaroon sa Maya West New Central School ko na dindiri ang nagsilbing evacuation center alang sa mga nasunugan. Diyan sa may Zone 10, Purok Tubi, Upper Azayas, Carmening, atong asyudad. Atong i-turn over karoon ang atong Magnum Graphic Operation na tabang. Diyan kinigilang kuban sa lima ka feet ba ng mga underwear po nga alang sa mga babae o sa mga lalaki po magdumansik sa mga sako, plastic o box o na bag sa mga clothing karong mga panahon alang nini nga mga nasunugan. Alayon nini, makauban na to si Ma'am Evangelina Marquez usa sa mga CDT sa Barangay Kamen. Aron po na pag pagpasalamat po alang sa mga benefactors. Kung wala itong mga benefactors, dili po na usab kini may mga malampuso ng kaning itong Magnum Operation na tabag. Ma'am, mayong hapon o kaya sa Magnum Radio kung masasabigasin niya si Magnum Manching. Ma'am, ito nga, misahe, pasalamat sa itong mga benefactors nga hindi mo nga posible at ang kapagpagayon karoon sa Magnum Operation na tabag.
9: May hapon sa ganan. Pasalamat kami, dako lang kasing-kasing pasalamat sa mga benefactors binahagi sa Magnum Radio Operation Tabang. Tabang para sa mga pamilyang na biktima diri sa sunog sa Zone 10 Purok Tubi Upper Sayas, Carmen, Cagayan, de Oro City. Dalayong saya, salamat. Ilabi na gyud sa ilang effort nga mahimo ma-realize kini nga naay mga tatang inani para sa nga nga biktima sa sunog. Dagang gayong salamat.
8: So ma'am, ang sumayamay na ba ni kamo na lang po nang mag-punapod ani o mag-bahin-bahin ani sa mga nasunugan ma'am?
9: Yes ma'am, kami mag-distribute ani kinaman mo yung mga listing sa mga beneficiary sa nasunugan.
8: Ma'am, asus karong orasa ma'am, pira na kita nga initial ninyo nga breakdown sa mga nabiktima sa sunog ma'am?
9: Initial nga breakdown?
8: Dali, sira ma'am ma'am. Kaya ito nga pa ngayon magdamatsing kay kabarabayakan no, dilibigay din nun nga magpundura sa kaning ihap ang kaning manasugan, madugangan, kaning makuhaan. So at least kaya makuha tagabalik sa initial yun po nga mga ihap sa kaning mga nasugan, kung pinaka mga pamilya, ingon man na nadugang or nakulangan baka kini or doon na baka hay mga lain pa nga apektado, aning naisitan po nga sunog, ganito ito po ganyan nga sa yun. Diya sa may Zone 10 na Purok Tubi, Zaya sa Carmen. So nga, balik-balikan si Ma'am Evangeline Marquez para po sa pagkatag niya ka na ito, uga, duga nga detalye.
9: Okay, ma'am. Sa number of families, ma'am, 181. Ano, number of individuals, 181. House owner, totally damaged is 41. House owner, family, partially damaged, 5. Rental family, 7. Sharer family, 8. Abasan, total individual is 181.
8: So, balik-balik ako family, ma'am? 41?
9: 41.
8: Sige, salamat kayo, ma'am.
9: Thank you kayo, Magnum Radio.
8: Thank you, ma'am. So, sobrang magnamatching, no, si Ma'am Evangeline Marquez sa mga CDT dire sa to sa Barangay Carmen. Samtang nga, dili po niya magmalampuso kayo ito nga Magnum Operation na tabang kung wala po doon sa kini. Ito nga mga benefactors sa pinaagi nila ni sa Magnum Radio, Magnum Express o Graphic Gadget nga maui nagahatag ani nga lima kayo na 5 sacks sa taga 50 kilograms nga bugas at Magnum Machine. Ito nga lain pa nga mga benefactors nga si Madam Anonymous. So, karoon na, hingpit na itong turnover nga ito. So, itong mga siliti din sa Mayroon Carmen, huwag sila na po ang magahimo sa pagpunapot o pagahatag. Ani nga itong agihatod karoon nga kaninga una nga hugna sa itong Magnum Operation na tabang. So, wagi kan din sa itong lokasyon sa Maya West Central School, kauban si Magnuma Applebay, si Magnuma Kirk, o si Magnuma Ramon Malaba. Kini si Magnuma Hunter 23, kaya binin o sa sumalita o servisyo Magnum Radio.
5: Salamat to Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. At ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
10: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
11: Let's listen to the music, relax, and have fun.
10: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Oras mo'y gala alas tres, 23 na.
1: Time Check is brought to you by PlaySmart, PlayBright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Ting merienda na may gala, kay alas tres naman di ay. Kung gigoto mo may gala, magkaon mo ginanggang saging mga Magnum friends. Dito sa Ubo sa Magnum Radio may gala. Naigapamaligag ginanggang saging dito. Way lain ang maanyag babae may gala. Naigapamaligag ginanggang saging. Oh, nasa Ubo si Yvonne mga Magnum friends. Oh, dami kayang ginanggang may gala. Butan pa kayo, smiling pa kayo mga Magnum friends. Oh, ilabi na kung mupalit ka, isos, mag-smile din na si Yvonne may gala. Oh, ayang smile may gala kay matahom ka ayo. Do tamis pa minahon bitaw. At anaon di. Oh, di sa ubos Magnum may gala on, ay ano di, kung gusto mo saging ang ginanggang, agoy si Yvonne ang bahala na may gala. Mura na siya artista ano may gala. Kita mo dito sa Ubos, mura artista muna na siya. Si Yvonne mga Magnum friends. Maying hapon sa iyong tanan sa mga karun lamang naka-open sa mga radio set. Salamat ha, sa iyong pagpamina mga Magnum friends sa atong programa. Atong talagsaan pangutana, unsa kay epekto may gala kung totally nga muwala ang kanabitang Facebook sa Pilipinas, pananglitan mga Magnum friends. Usa ka ano? Natay caller, hello ha?
4: Hello,
0: Magnum
4: Gilbert?
0: Yes, may hapon, kinsa ni?
4: Si Don.
0: Si Don?
4: Don, basta Don.
0: Don ang kaya kong ipunin lahat ng bituin. Don ay kaya kong... Taga asa man ka, Don?
4: Taga Uptown.
0: Taga Uptown. Happy Fiesta ni mo, Don. Kumusta man? Hurot ng lechon?
4: Wala kay handa. Maligya, balita.
0: Wala ka naghanda, pero namaligya ka gunsa.
4: Hindi.
0: Ha?
4: Namaligya gunsa. RTW.
0: Ah, RTKayo? Unsa RTKayo? Ah, RTW. Binaw RTKayo.
4: Yes.
0: Oo mo ba? Inay na gamay mong radyo, Donna, kay ga-feedback man. Tana ka sa iyo sa kanan, no?
4: Yes.
0: Oo, oh, tanawan mo na. Nagna ko, no? Kabulo ko sa kung asa ka karon.
4: Nadungga ni mong AC.
0: Ha?
4: Asa ako sa AC.
0: Nadungga na ako na nagpipip ka. Pipip! Bitaw, no? Ga-travel de karon, Don?
4: Truck ang i-driveman.
0: Ha?
4: Truck, truck.
0: Truck? Aba, grabe, lahat na yung style karon truck na yung ga-drive ha?
4: Na maligya, gani.
0: Ang sa'yo, may gibaligya ang truck?
4: Diretso na sa'yo mong question.
0: Ah, lagi no. Ang ano mo, tapunta sa truck, no? Bitaw, sigurado ko na kay Facebook, no?
4: Naag yun din. Affected ka na yung day
0: nun. Affected ka kay imong business na sa Facebook?
4: Why, manggood, Gilbert. And ang e-commerce na manggood sa nowadays, di ba?
0: Oh, correct. E-commerce sa Tagaron.
4: So, mga, kung, magtabo ng,

0: na ni BDM, iyara mo ko ng perspective.
1: Ano man, ano kaingon ka iyara ng perspective?
0: May political interest na kanya, baho na may pwede siya sa Facebook.
1: Grabe, ano baho, ganda, mura magigat sa CR, baho.
0: Anag yun.
1: O niya, dahil
0: yun. Kanang maka-affect man siya, maskin sa inyo as kanang magnum, maka-affect siya, o itanan.
1: Tanan, di ay.
0: Oh, okay.
1: So, ano madali na lugar ta mabuhi sa kalibutan na sa Pilipinas wala kung wala yung Facebook?
0: Ma-differentiate man mo sa kay lahi man ang sa una lahi pod karon kay cyber world naman ta karon.
1: Ah, mo lagi sab. Oh, lahi naman ang panahon karon. Pero sa imong na part, unsa may ano effect ani?
0: Ako kay sa effect kay ngano ang una gid nga maapektahan ang communication, tama?
1: Correct.
0: Negosyo.
1: Oo, lagi.
0: Negosyo, kanang access sa kuan, mga balita.
1: Oo.
0: Ngayon, mga advertising. Pero namin lain platform like TikTok, Messenger, YouTube, IG. Pero kuan, manggod, si Facebook manggod is mura siya o kanang motherboard dito sa PC. Na murag kung sa baka nang kung kag motherboard kung wala ang motherboard is wala dili mo function ang PC.
1: Oh, correct.
0: No, munang iya na so magdilom si BBM kay gusto niya pati yung tanan tao.
1: Okay.
0: Kung lang sa iya interest.
1: At sa ako na lang.
0: Sige na, basi one is to sila ta ka million. Namigay sa taon ba?
1: Relax lang, God. Fiesta ka ron. Aon sa mga kabalaka ka diyan. Wala pa na.
0: Sorry.
1: Chika na siya. Wala pa na sa nanitabo.
0: Oh, pero mas kina, mag-strong ka basta affected ka kay one man. More on e-commerce na yun pa ron.
1: Lagi na. So, dako, gyapon ang effect sa imo. Apektado ka, anak, no?
0: Okay. Kasi ganun, unemployed. Na biya sa business sa kwan online niya. Muna binailang bread and butter.
1: Maulagi ba? Maulang, so, dako gud ang impact pag wala ang Facebook.
0: Oh, so, dili gina siya may tabo. Imposible gina may tabo.
1: Dili pa gina siya. Dugay pa na siya ng mga, dugay pa na o posible sa mga di may tabo. Ana naman na siya. Ana naman na siya. Kaya ikaw naman ang story na tungod mangutos sa no violation no, sa nabuhat sa Meta nga wala bitaw na na-delete diretso tong na-upload na video sa tong sa to, dito sa Ateneo de Zamboanga. Huwag ni katag na diretso ang video dagan kay nakatan-aw so medyo naka-apekto sa tanan sa uban sa mga kabataan.
0: Lagi.
1: Mo nang nagkatakatag na dahil pati ang Roblox may gana, Roblox, o ubang pa mga online games, medyo appeal po na madamay.
0: Dito sa online games magkuan, dito sa Facebook.
1: Lagi no. Sige lang, sige. Kabalo kong ganahan ko na yung Facebook kay ma, naman ni mo ang mga baligya dito. Palit na mo dito sa Facebook.
0: Wala kay Facebook, only page.
1: Page lang, ang mga produkto ni mo. Di ba, mga yeah. RTW. Okay, salamat kay Don.
0: Yes, thank you.
1: Happy Fiesta again. Bye.
0: Bye.
1: Alright, but atong mic doon, friend. Sige, matoy ang reaction may gala sa atong talagsaang pangutana karong hapuna. Ikaw, mic doon, friend, nga naminaw ron, be. Base na po kay Tubag sa atong talagsaang pangutana karong hapuna mga igala. Para kanimo, mic doon, friend, unsa may epekto kung wag tangon ang Facebook dari sa Pilipinas. Sige daw, be. Sige daw, be. Kabalong kumandangan kay Bright dari sa atong palibot may gala, be. Try nato ang atong caller. Hello?
2: Hello, may ngapon, Magnum Gilbert.
1: Uy, may ngapon, Dan Ray. Kumusta mo ka, Dan Ray?
2: Okay ra.
1: Okay ra. Na ba kay Facebook?
2: Naa.
1: Naa. Unsa may sulod sa iyong Facebook? Mga pictures lang ninyo, ni mo, ana?
2: Sure ba?
1: Ha?
2: Mga picture o kanang kuan mga video-video uban
1: mga video-video unsa na video na
2: kanang maglaag-laag
1: ay abi na ko unsa na video lagi pero kay ikaw pang tan-on Dan Ray unsa man unsa may reaction unsa may matubag nimo
2: kuan ibalik na lang kung dili lang walaon pero ibalik tong daan nga

0: apps. Katutang dili maka download og kuan katong
1: sa man. Unsa man na?
0: Upload.
1: Unsa may ibalik dato atong ano?
0: Facebook ba? Pinakadaan bitaw.
1: Pinakadaan kanang kanang unsa man na daan kanang Igor ra ka mag-post wala na i-comment comment.
0: Naa magatong i-comment comment pero dili ka maka-upload og video.
1: Di ka upload og video. Dati ang Facebook unsa ra days dati kanang ting Igor ra ka maka-upload og picture o ana lang wa na video.
0: Oh, ana na lang.
1: Ah.
0: Kaya ron, kay mora may gikuan na nagutang ka tong mga video nga mga kuan kayo kanang kuan ka sa pananaw sa mga bata ba? Mora may ilang gini kayan. So, ang ilan na lang, dili wala on. Pero ibalik tong old nga version sa Facebook.
1: Di man ta malingaw na, picture ay tanawon.
0: Mga galit po.
1: May nang pero, may nang ano kanang masyada mo ng video kay nay magsayaw di chada tanawon.
0: Di picture sa TikTok lang na
1: siya. Lain na platform lugar sa TikTok.
0: Lain nga platform.
1: Ana ra.
0: Picture okay ra gyapon sa nga diyan lang.
1: Lagi ba?
0: Ang ko na ang katurang sa Facebook din nga ko ang may ibalik version.
1: Pero ano sa may epekto sa nasod pag wala'y Facebook para kanimo?
0: Wala man siguro kay sa una nabuhi man ang mga 90s nga mga bata nga wala'y Facebook.
1: Wala ra, murag okay ra lugar.
0: O wala ra. Kanang, paano mo karon kanang himo, naglingaw na lang ba? Dagan ang mga kiniat-kiat po dahil yun nga kanang mga... Hindi saan, ito ganda.
1: Wala ko kita man. Ikaw siguro ka tanaw ka na ba?
0: Dili.
1: O lagi ba? Oo, nanay, mga inana, sab ka rin. Dagan ka ayo. Lagi ba?
0: Dagan, ito lang may magsisaya nga halos sa mga kita ng mga kuan.
1: Lagi, pag mga kita kuan na, kay, magpiyong yun ko.
0: Dali. I-report na yung rikso.
1: Oh, i-report ako. Ako na i-block.
0: Gi-report sa gisave kay
1: gisave sa dana ya gi-report ada lugar
0: gisave sa dana ya gi-report
1: thank you mao so para kanimo okay lang Facebook gyapon but wala na ng mga videos more on pictures sa lang mga images sana
0: wala on na lang ng pag-upload sa video mga picture lang gud kay total di haraman magkuan basta na mamaligya. Kailangan picture mo pa ilang i-post ana okay ra mga
1: lagi na ikaw ba Danray Dan lagi Danray ga print pa ba kag mga pictures kanang kuha sa cellphone i-print dayon murang bitaw katong pares kaniya to bitaw nga pagmanog picture magpa-print dito sa ano printing house ana wala na di ka gay nana na
0: nakagitahin mo,
1: duhara sab. Gamay na. Pero ang ubang mga pictures ni mo, narigod na naka, ano, butang sa Facebook?
0: Wala po, nasa memory card.
1: Nasa memory card. Lagi, no? Kay...
0: Di
1: kayo kag-upload, no? Kay, ano, Manggod, pag ay imong mga memories, mga pictures dito nga imong gi-upload sa social media, unya, pananglitan, mag-back down, unya, ka, di na magpadayon sa ilang... services ana ug uban pa wag mawagtang tanan imong mga files di ba
0: mo gali nya mapublic sa kayo di ko ganahan
1: di ka ganahan so ikaw dai nga klase nga tao nga ano di kayo expose sa katawhan ana lugar
0: oo
1: lagi na bitaw sige so mag- para kani
0: ako ra magtago sa kung kuan
1: ikaw ra ga comment sa picture ba ikaw rin mag-like. Ikaw rin mag-heart-heart. Ano, ikaw rin tanan ba?
0: Hindi, magod. Hindi mo na-upload.
1: Lagi, no?
0: Kaya para mo sa memory card.
1: Okay. Unsa ra ba yung mga pictures mo sa ano din, social media?
0: Kuan, kanang... Ay, may ka mga picture na po nga na nag-lag. Naligo, ano ba?
1: Naligo nga nagtupis, ana?
0: Wala.
1: Wala, oo. Kanang ginagmay ra.
0: Kanang paglaglaag ba, pag lag sa mall na, mapicture-picture.
1: Ah,
0: lagi na. Mga iba-upload ako na, pero ganang mga memorable na kahit ka na sa family rin, hindi na ako i-upload.
1: Hindi na na, lagi na. Okay. Kaniyan to, Raba, matuwa ba ka ng mga barang sa una, Danray, nga, nalang, kung na kay picture sa tao, pwede na niyong barangon?
0: Ah, wala mo na.
1: Naman na kaniya to kanang tagaan mo tong mamamarang bitaw og picture nya suko ka kay tong tao ba tagaan mo siyag picture tong gabarang makabarang kay na may picture
0: laki kay ilana
1: wala naman matay naman. Di ba mo unang ginaingon sa mga gapamarang na tagaan lang kag picture dai kay ato na siyang barangon bitaw inana bitaw
0: labo man.
1: Oh, labo ra. Labo
0: dai. Kung kaan lang ay tagan nagtagibabarang yan. Lapin na ng mga kurakot karap. Pabarang ka lang na.
1: Lagi nyo, di naman sa kong tinuwa. Kaniya ang toram ng barang. Pero kano, wala naman sa ng barang.
0: Wala na siguro na karap.
1: Bitaw. Sige, salamat ka, Dan Ray.
0: Salamat mga
1: sige, sige, bye-bye.
0: Salamat, bye-bye.
1: Okay, salamat kay Magnum Friend ha, sa imong tubag sa atong talagsaong pautana karong nga po na si Danray. Alright, laing Magnum Friend na to, estudyante na to, kay present per me, Inday!
2: Nandig.
1: Estudyante ba? Naman per me, like absent.
2: Yes, estudyante sa Magnum.
1: Ikaw ang kung ano, first honor.
2: Hoy, ako ang
1: suma cum laude. Ah, suma kabilang buhay.
2: Graduating,
1: graduate ko po. Ah, suma, grabe. Suma. Ako magna man ko. Magnanakaw.
2: Hoy. Ayaw dapat.
1: Magnanakaw ng halik.
2: Ah, grabe.
1: Pwede
2: magpanakaw.
1: Agol, sao na lang simba ko. Nagsakit na noon akong tiyan.
2: Joke ra. Okay, masakot din eh.
1: Ayun, pag nakaw. At din dapat pag nakaw eh. Hatag na rin so. Nakaw. Hindi
2: masyada ang magpanakaw ng halik kay Juan Batrilling.
1: Oo, ganapit ang magpiti-piti ngayon.
2: Kilig-kilig.
1: Joke ra bitaw.
2: Joke ra
1: ma. Joke lang.
2: Joke lang.
1: Lagi. Ano, kay Happy Fiesta di ay.
2: Oy, Happy Fiesta ninyo diha sa Magnum. Basta naghanda mo, pwede pa kami mo apas?
1: Oh, pwede. Pwede pang hugas plato. Apas lang din
2: eh. Ay, grabe. Wala. Hugas na lang yung plato mo.
1: Oh, mapas bangga ka. Sige, apas din kay napay mga hugasunan ng plato.
2: Ay, grabe. Wala nyo nagamit ang paper plate man lang.
1: Para wala, ilapay na lang. Wala, kay kabalo ba may mo apas bangga ka?
2: Agay mo,
1: diyan. Apos lang. Sa oras mo ang kamuan ni. Kaya napay mga ugasun.
2: Adili na.
1: Lagi. Padugdungog man ka di. Tanawa. Ipapas. Di pumusugot.
2: Adili na kamuda yun po.
1: Adili na kamuda. Di na lang ka kay kay wala na pagkaon.
2: Sige pa lang. Lagi. Sa kanagang bisita niya. Magsigil na lang po niya. Kukugas ang plato. Di na kukauli.
1: Napa may mga sebo nga nabilin sa plato. Pwede itong tilapa ni mo.
2: Silap
1: din. Orang iring bitaw.
2: Yeah, namistan ni gikan sa amiga kay kada kuan. Kada tuig paganda kong kuan ay sobra na na sila. Painungod pa. Painungod okay. Jud sa at ano.
1: Lagi na.
2: Okay. Senior San Agustin, viva.
1: Viva. Okay, sige.
2: Viva Senior San Agustin. Happy Fiesta.
1: Happy Fiesta.
2: Yes.
1: Dirita sa atong talagsaong pangutana, unsa man imong tubagan eh?
2: Dili ko mo sugot na wad-on ang Facebook.
1: Unsa may epekto? Pag-uwala ang Facebook sa Pilipinas?
2: Ang Facebook man, gimove na siya. So, dali sa Facebook, dali sa makakuha o unsay kuan pariya ng nahitabo karon dali sa atong palibot sa Pilipinas. Hindi ata makakuha kuan kanang paglantaw or maayo ba siya o dili. Labi na sa nahitabo karon, so dito ta maka-comment, dito ta makapagawas atong debate. Pero kay gusto man sa gobyerno nga wad-on ang Facebook, piliun na lang po nila siguro. I-restricted na lang siguro.
1: Spell restricted, mga, be. strikto na lang.
2: Kuan na bitaw ko mag-comment og bad. Nana, dapat mga trolls nga mga piki. Kato dapat ang puntaryahon. Makailang siguro sila ba sa mga trolls siguro. Kung nagtugan ba o bili ka nang nag-advance bitaw nga di maayo. Then buhat-buhatan ang kuan ka na lang siguro ilang kuan, Ivan, di ba? Dili na lang ng whole Facebook na lang dito sa Pilipinas ko wow,
1: kay. Dili man gud nila ma dili man gud nila intayng maban ang usa ka individual. Oh, ilabi na sa dire sa Pilipinas.
2: Dili man maban man siya kanang press kanang may mag-comment bitaw pad. Ma, pero Najay kuan, moabot jud si Meta nga iya kang ikuan.
1: Si Meta ra. Oh, pero na kay mga kuna kay mga violations good like grabe na. Ang Facebook, tagad mo take action, ana.
2: Na naman. Ibuhat naman din na ni Meta. Diba? Na naman, gid na. Kay ako mismo na ba, nag-good ko sa comment.
1: Na ba, nakasauna?
2: Oo, tuwan. Tulo ka bulan.
1: Uy, ano nga, nagsayaw sab siguro ka rin to.
2: Dili, kanang mga bad words.
1: Bawal man na. Dagan mga foul nga mga words nga di pwede gamiton. Ana.
2: Kanang, sa maulit ka, so magamit ni mo ang mga bad words. So na-share ko an, na-share ka ng limit jud, na-share ka ng bisan sa TikTok na ban gyapon ko.
1: Pati kay, sa TikTok ka
2: lang, eh. Oo. Kay ganang naay mga kita nga mga comment na dili maayo. Mo interrupt gyud ko ana mo comment jud ko den. Ma kun ko mga comment lang ko bad words. Ita na din ko ana, mag-ihap na din. Pareha ra ang Facebook ug ang TikTok mag-ihap na sila. Kung pila ka buok imong na istorya nga bad words dito sa comment section. Kana na lang, kung kana man, pwede man kung doon sana. Pero whole Facebook nga, wala sa Pilipinas, murag, wala na kayo, nanda na yun siya, nanda na yun siya. Importante po siya.
1: Importante din sa imo ang Facebook
2: din. Importante. Importante. Kaya, kaya katong nag-comment for meron ni mo, basin, ang iyong buta sa butaw na katong Friendster nga, mag-upload lang, mag-upload.
1: Oh, nakaapos ka ng Friendster din?
2: Oo, Friendster. Mga mag-inig ako na.
1: Moragi ano di ba moragi awat sa Facebook
2: to, pero di man to ka one good ka upload ng mga videos
1: na naman di balik naman ng Friendster karon di balik na sila
2: wala uy
1: na di balik sila pero naa sa ano di ka di, sa Android wala pa dito sa ano sa iOS sa Apple pwede ra sa ano sa mga iPhone
2: pwede ra
1: pwede iPhone and cellphone di eh
2: dili iPhone kung
1: ganin nasa iPhone na karon ng Friendster gibalik naman. Ang nakalahi lang sa Friendster karon kung mo-add ka sa imong friend, dapat kauban ni mo tay imong friend. Dili to ka dapat itong magtanaw lang ka sa Facebook, i-add friend ni mo. Sa Friendster, dapat kauban ni mo ang imong i-add nga tao. Muna siya.
2: Ay,
1: nausod na di eh. O, nag-storya mag-mustag iya gapon God, no?
2: Oo. Sa karun paligi ko ano ng kabalo ay.
1: Oo.
2: Tinood yun na?
1: Tinood, oy, di man ko baka ko.
2: Sure ba, ay?
1: Oo, di man ko baka
2: ko. Magkakalam ka. Seryoso ba kayo?
1: Tinood lagi.
2: At ali ay.
1: Kumuag ka sa, kumuag kang friend, dapat na katubang ni mong friend, dili nang ganang sa laing lugar.
2: Pinood, katubang ka ng friend kumuag?
1: Oo, tinood na siya. Oo.
2: Agrabe.
1: Munang dili siya dili ka ay siya makascam og tao kay ang imong i-add friend na imo ra pug kaila.
2: Mao ba ay kaila man gyud.
1: Dili man sa social media mong karon di man tanan kaila nimo. Kaila mo mga friends nimo.
2: Oo. Pero
1: sa uban.
2: Katong nagkuan, katong nagreels nag-kuan, nagbuhat gyud og kumba nang tipawag ana. Ako sila ngayon, nanginanan mo ito sa mga followers. Pero ako, friends, sa good, uy, sa nang kaila, sa good. Uy, ninag-aas si Maoni, o, i-confirm. Ano ro?
1: Kisamay mo mga friends na rin sa Magnum? Sa Facebook team?
2: Ano? Dili pa sa friend, wala pa ko na mag-i-act eh.
1: Kaya wala mo ko na mag-i-add.
2: Mag-i-add ka, uy! Ganawa ka ganilid to?
1: Ang pangalan sa mga, di mo masabtan. Binaliman.
2: Binuang. Binuang
1: mo na binali, ha? Binali yung pangalan. Imbis sa Juvin, ha? Yung pangalan, putang.
2: Wala, dili mo yun. Uy, kanako, ang ako tinood ngalan, dili ka Juvin. Pero kanako, sa kwan na na sa Facebook na ako na ginagamit. Wala akong gagamit sa tinuod.
1: Lagi. So ano yun? Ana lang di ba? So para kanimo. Ana para kanimo dili yun siya. Ay i-add ko utro kay di po na ko i-accept. Jokra, jokra. Lagi no? Ah, sige, sige. I-add ko balik kay para makita ta ka ha kay mangulam na, mangulam na ko kwarta nimo.
2: Over.
1: Sige, boy. Salamat kayo, ha?
2: Okay, salamat. Og shout out, like, boy. Sige. Sa mga Gilbert.
1: Sige, go.
2: Shout out ko sa tanang namati sa Magnum Radio. Then, diha sa... Dari sa... Kwan, Bonbon. Sa kong mga amiga, diha. Then, dari po sa... Carmelite. Diha kanina sa Magnum Radio. Lagi na sa'yo mo, Magnum Gilbert. Ang pinganunay. Bye. Thank
1: bye.
2: You.
1: Bye. Sige, bye. Happy Fiesta.
3: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon? Sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
4: Sa ano ang latest? Unsa na anong latest? Ano ang latest gani?
3: Sa ano ang latest? Boom na boom, Marites, Marites, di mapakali.
1: Pag walang chika parang may my God, ano ang latest na ta? And syempre, kaoban pagyapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa! Oh, happy fiesta sa yung tanan may gala! Happy fiesta! Viva Senyor San Agustin! And syempre, sa itong mga Magnum friends na naglandaw karon sa atong Magnum Live. Mayong hapon sa yung tanan. Natay mga bisita may gala. Hi, sir! Hi, ma'am. Happy fiesta sa inyo. And syempre sa itong mga Magnum friends ang naglantaw sa itong Magnum Live. Maayong hapon sa inyong tanan. And tuloy-tuloy itong mga Magnum friends para sa itong laing sagbat may gala ang ano ang latest. Ang itong chikan karong po na may gala about kini sa grand opening sa 75,000 seater kingdom sa Davao. Ipaigayon na karong September 1. Aba-aba, gi-announce na may gala sa Kingdom of Jesus Christ nga formal ng ablihan ang ilang lapad nga 70,000 o 75,000 seater nga the kingdom nga naimutang sa New Jerusalem, Davao City karong September 1, 2026. Matun sa ilang legal counsel sa KOJC nga si Attorney Kay Laurente. Ang maong mega cathedral nagsimbolo sa kalig-on, panag-iusa og sa dekada nga sakripisyo sa mga miyembro taliwala sa mga hangit. Dugang pa niya, kini ang katumanan sa dugay na nga mga damgo ni Pastor Apollo C. Kibuloy aron adunay lig-on lig-on dapit sa pagsimba ang ilang komunidad nga protektado batok sa bisan unsang matang sa panahon. Gawas niya na may gala, gisgutan usab ang plano sa lider nga magtukod og usa ka modernong superhighway gikan sa Benguet hangtod Hulo nga nindot sa mahimong matod pa nga mahimong matuman lang kini kung wala untay korupsyon sa gobyerno. Muna mga Magnum friends, ang atong chika karong apuna para sa anong latest. Kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. Hi sa iyong tanan sa atong mga nagtanaw sa atong Magnum Live. Uban na sa mag-uban-uban ta. Siyempre, kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. Siyempre, para sa atong segment may gala, ano ang...

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligat.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalikan
7: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Nandito na ang Mighty!
13: Malaban mo, Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C! The Mighty Power of C!
14: Galabad ba imong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pagginawa? Basig may iron deficiency ka na? Inumog Mighty C! Importante ka na sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C, usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
15: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
16: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw ba na ang may diabetes?
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo.
18: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Masalikan.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gid uyon

0: Star talang saon, Magnum Gilbert.
1: May sense na, may humor pa.
2: Alright, balik na may gala, alas 3:58 na. 2 minutes na lang may gala, 2 na lang kaminutos. Mag-goodbye na ta may gala sa atong programa. Saon may good may gala, paspas kayong oras mga Magnum friends na. Sige lang, kay Ugma. Ugma kay Sabado man. Meaning pag Sabado, Saturday na. Sabado man ay Ugma may gala, no? Paspas kayong adlaw mga Magnum friends na. Sabado na sa Ugma. But karon Friday pa man, day, atong ano may gala. I-enjoy na to ang kapiyastahan may gala sa atong syudad. Ha? Happy fiesta sa iyong tanan. Sa mga nagtubago, natay mga nabasa na rin may gala. Pinagi sa mga text messages sa itong mga Magdon friends. Ha? Matod niya may gala. Pag mawala daw ang Facebook, mawala po daw ang Esmeringhoy. Stilan, mawala daw mga kadang Esmeringhoy may gala pag mawala ang Facebook. Napag-nag-ingon na rin may galang medyo malain yun ang dagan sa palibot sa Pilipinas daw. Pag mawala ang Facebook. Kay naanda na sa mga Pilipino, yan na ay Facebook sa Pilipinas daw. Okay. Munang kalingawan daw sa mga Pinoy may gala ang social media, labi na pag Facebook. Diba? Okay. Kaniya tumanggon mga Magdon friends, na kay nagustuhan nga babae, ang pangutana na sa una, na kay cellphone number. Oh, diba? Muna siya. Kaniya to. Oh, pag naki nagustuhan ng babae, mangutana din ka, unsay cellphone number ni mo? Oh, di ba? Pero karon kay lahi naman may gala. Pag naki nagustuhan ng babae, o ka lalaki, muingon naman ka nga, unsay Facebook ni mo? Oh, di ba? Oh, lahi na. Oo. Di para sa una kay number lang karon kay pangayoon na imong account sa Facebook may gala. Oh, munang kalainan karon panahon na mga Magdon friends, ha? Anyways, it's about time to say goodbye. Okay, alas 4 naman mga Magnum friends. Musod na siyempre si Magnum Magnum Angel Sado para sa Magnum Reports. Alas 4 hangtod sa alas 6 sa gabi may gala. Wala nga, padayan lang sa pagpaminaw sa Magnum Radio. Broadcasting 24/7 may gala, ha? Walay pa ulay, tuloy-tuloy mga Magnum friends. Muna siya, mabati ta sa inyong mga radio site, Magnum Radio 99.9. And syempre sa Facebook may gala, Magnum Live. O syempre sa website, www.magnum999.com. Happy Fiesta! Hey, hey, hey! Happy Fiesta sa tanan may gala. Sa tanan mga Magnum friends, atong wala naghanda, okay rin na may gala. Salamat kay mga Magnum friends yung pagpaminaw kanunay. And tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
2: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 4:12 sa hapon. Mga higala, kumusta may hapon ka natin tanahan. Welcome sa itong programa. Gabang tuluman ng Magnum Reports. Niningad lawa at law karon mga higala. Sa katudanan sa itong kapistahan ting Dakbayan. Happy Fiesta! Happy Fiesta mga Cagayan na o mga lumulupyo sa Cagayan de Oro o mga Cagayano, no? May hapon din na sa inyo. Happy Fiesta! Happy Higalay Festival 2026! So, kumusta karon ang inyong adlaw? Nakapamista ba? Or kamo ba ang mihimo po, no? Sa pagdalit sa inyong hapon din po, mga gasa nga doon sa inyong isig kaingon, sa inyong mga silingan o inyong mga suod nga higala. Kung dili man na kamo ang namista, kamo ang ipistahan, kanang gianhaan. Oras alas 4:13 sa hapon, sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports, kini si Magman Jel Sado, inyuhang baka uban, gikan karoon, hangtod ta sa alasay sa kagabion. Sa duha ka oras sa itong programa, mga higala, inyong masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news, nga nangahipos itong kauban sila ng tagsa-tagsa kalukasyon. Uga sa itong pagpanag-uban, karong adlaw, mga higala, kay Fiesta man. Ubay-ubay usab ka mga updates ang ato pong susihon sa itong mga kaigsunan po na din ano nga naghulat kung sabay mga mahitabo pa nini pong adlaw sa itong kapistahan na baba right after itong fluvial procession o papanghatag o kanin po din pong pagkaon sa mga katawan. Unsay sunod, unsay mahitabo kayo, wapang manahuman ang Pizza 28. Fiesta pa man gihapon karon o di naman ang fiesta sa buntag, fiesta tibuk adlaw. Kaya muragang uban po din nga, wala na may fiesta, kaya kaganihan raman yun ang bibo. Karong hapon, na pa ba yung mga activities nga nabilin? At ang atagi, kinakastan ba ito mga kauban? Alam sa mag-update ka na ito sa mga panghitabo po nung inyo pong pwedeng maatuan. Ilabi na no, niini pong atuwa pong pagsalop sa kagabiyon. No, pagsalop na sa ato pong adlaw para sa kagabiyon na po mga galang activity. Oras alas 4:15 sa hapon ug sa atong duha ka oras nga programa, inyuhang masayra ang mga police reports, hospital reports ug developmental news pod nga nangahipos sa mga kauban sila si Magnum Hunter 19 Mentro Kamaktulan, Magnum Hunter 22 Faita Velez ug Magnum Hunter 23 Kia Abilionosa. Oras alas 4:15 na sa duha ka oras sa atong programa mga higala at ang atangi kaya tupo din pong ipasuport ang mga reports po sa Magnum News Center. Alang sa ilahapon din po ng mga giyatutugan karon ng mga nasundong issue. Huwag di ito maglangan sa itong duha ka oras ng programa. Sugdan nato sa paghatag kaninyo sa tuwa po mga dagkong uluhan sa mga balita. Balitang lokal, balitang national o balitang international.
1: Magnum
3: sa tuwa mga dagkong uluhan sa balitang lokal, di ito mahigala kay Task Force Oro nagganayon nga walay hulga sa seguridad o nagpadayon gihapon nga malinawon ang atuang syudad dini pumpag sa ulog sa katud-anan sa kapistahan karong nga adlaw. Samtang kog po nagmapasalamaton sa hapsay nga pagtapos sa fluvial procession na kaganihang buntag. Oras alas 4:16 dugang pa natong uluhan sa tuwag nga balitang lokal kay Higalay Festival Fluvial Procession Committee Head Rico Libre gipaambit nga ang Philippine Coast Guard ang gitahasan sa kadagatan ng ilahang desisyon nga wa na mildayon na sa naunang gilaumang ruta nga moong paglahos dito sa Barangay Bugo. Basin sa sunod-sunod. Kung di maayo ang panahon koron, basin dahil sa next nga kapistahan, ma-realize agad po na no, ang giingon nga pag-abot sa parada dina sa may Barangay Bugo. Murag target na tanong kay tibuok unta coastal areas sa tuwa pa rin pong syudad, maabot no, ni ini pong fluvial procession. Ay, daghan yapon ta mga residente no, nga muhulat yun po din sa kabaybayunan. Oras alas 4:17, lain pa natong uluhan sa balita natong lokal. Usa kalalaki ang napalgang patay di sa baybayon sa Purok 5, Dampi, Lagunglong, Misa, Miss Oriental. Lalaki nga patay. Padayon pa nga giila karon sa tung otoridad og ana-ana karon sa usas mga punerarya dina sa maupong lugar. Oras alas 4:17, dugang natong uluhan sa tung balita lokal kay pagulbos kalayo kaganihan mga igala din ha sa may barangay Carmen ni atong syudad nagresulta sa ubay-ubay ka mga Pinoyanan nga nang ugdaw. Ubay-ubay usab ko mga katawhan ang nawad-an sa ilaha po din tayo pong kapuy-an. Alayon ini, Magnum Radio naglusad sa Magnum Operation Tabang aron nga mahatagan gilayon sa mga pasiuna po pandugang nga pasiuna nga mga hinabang ang nahisgitan po nga mga katawhan po din nga apektado sa sunog kaganihang kadlawon. Oras alas 4:18 sa hapon, nasamtang dugang pong uluhan mga igala kay pag-ulbo po sa kalayo sa usa ka abandonadong panimalay nga puno sa basura diya sa lapas 1, lapasan ng syudad, giingong posible nga tungod ni sa mga gahimo po no sa pagtambay. Nga gahimo po sila sa ilang illegal nga kalihukan. Yun lang, nga ano kuno yung nag-adik-adik daw kuno, nga dito po no mutambay ani pong ilaw or dinhi po sa kaning abandonadong balay. Oras alas 4:19, dugang pa natong uluhan. Mga igala, dinita sa tuwa po din pong buhatan sa DTI Region 10 kay sila po nagpahigayon sa MSME nga mga programa para po nga sila po matabangan no, nga maila sa publiko. So, gilusad ang kahimunan trade fair. Oras alas 4:19, dugang natong uluhan sa tuwang balitang lokal. Sa mga higala kay gibutyaga po da karon nga higala ay festival wa pa na human. At ang tangiyo niya mga higala kay doon na matod pa ipahigayon nga fireworks display. So di na ta mag-expect po o kaning pagkawala lugar sa tuwa pong kaning signal. Kay matod pa ni Manager Marky Halapadan, fiesta fireworks display unya no wala naman po himuon. Nga pag katsa no sa ato pa rin pong linya sa komunikasyon. Oras alas 4:20 na sa hapon. May gala no kung apilitan nung tanong mo haba nga mga lugar ang dunay mga fireworks. Kaganihan nay fireworks din sa kaninga gusa kay na may fluvial procession karon nasa alas 8 sa gabi na ay aktibidad pa din sa fiesta o sa kaninga Higalay Festival nga duol na pod no sa ato pa din pong market dayon na kaninga fiesta fireworks display din na man sa Rio de Oro Boulevard. So duol ra gyud gayo, so karon ning alas 8 sa gabi ipahigayon ang fiesta fireworks display. Pero kung di pun mo makalantaw nini, di gyapon mabalaka kay din hapod sa kaning Masterson's o Masters Venue Uptown sa Upper Balulang, duol na siya sa Tom and Tons mga higala. So din ha no dunay kaning fireworks display ug napay live fire dance performance karon ning ugma ni sa alas 7:30 sa Agosto 29 ning tuiga. So food and lifestyle bazaar open man pud din sa mga lugar, so di na pud ka magutman while naghulat ka on while nagtanaw ka no na kay matiyam-tiyam. So grand fireworks display ugma din ha sa Masters Venue Uptown Upper Balulang ning atong syudad. So gawas na kumplitan, mapikan mo karon, napay ugma, napay magpa fireworks no, lahiram gid nang makakita tag fireworks. Pero mao lagi nang uban pud nga ngano mag fireworks man nga pag human sa fireworks na hanaw na dayon ang kwarta. Sa may napaing na nahimo lang din pud sila no nga murag bula. Oras alas 4:22.
4: Magnum Reports.
3: Dinidenta sa tumong dagkong uluhan sa tuwa po nga balitang national. 98% ang andam na ang PNP alang sa ipahigayon nga Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Election karong Setyembre 14 ni ining tuiga. DICT Assistant Secretary Henry Aguda ni Butyag nga mo gamit na sa National ID gikan sa Philippine Identification System Confilsis ang online gaming platform nga Roblox isip pa user verification. Okay, kaning Roblox mga igala ang ako ganing pagbangkon dali lagi kay sila maka-access niini. Okay ni wa maagi po ni mga igala aron nga mapahugtan no ang age restriction sa paggamit po niini Roblox. So kani na matingnan nila daghan yung mga bata nung engage na po din niya. O gado na dapat no user verification sa gaming platform. Oras sa 4:23 sa lain pa natong uluhan. Sa tuang balitang national, dinisidenta mga higala kay unom ang patay, tulo ang missing tungod sa pagkalunod sa motor bangka sa Zambales.
4: Magnum Reports.
3: Dayon din sa tamang higala kay giingon na Department of Agriculture may pasalig nga padayon ng ilang pagtabang sa mga mananagat o mga mag-uuma nga apektado sa nilabay mga bagyo o habagat. DOH gipahugtan pa karon o gipalig-on karon ang hospital reference system. No, hospital referral system. Din 33 ka mga hospital ang nagbukas na sa ilang fast lane para sa mga posibleng biktima sa leptospirosis tungod kay may taas lagi ko no. Or i-expect po na ito nga mutaas pa ang maupong balatian tungod nini po nga ubay-ubay po no ang napugos in town sa paghumol sa mga lawas nga doon na po yung nabay mga gagmay mga samad niya nahimo din po ng rason. Mahibo na nga rason mga igala nga posible mo masudlag kagaw niya. Posible po ang mga kaning leptospirosis. Oras alas 4:24, dugang uluhan sa tuang balitang national kay giingon Malacañang no suspendido man ang government work o classes karong adlaw. So karon lang adlaw, pagbalik na po dayon po ninyo mga igala, so adlaw okay na po dayon. Samtang dinhi sa kay giingon DILG gibutyag nga kapig 200 ka mga BFP personnel ang gipaubos karon sa investigasyon tungod lagi sa slot for sale nga recruitment scheme.
4: Magnum Reports.
3: Samtang Presidente Bongbong Marcos Jr. nagpadayag siyang pahisubog personal nga medalikyat sa iyahang trabahante no camp aide niya AD camp ang naghambin sa balatia nakabisan sa sinabuhi, so siya mismo ang personal nga miadto dito sa maupong haya. Oras alas 4:25 kay gibutyag pud karon mga igala sa atong dugang balitang national nga si Secretary John Vic Remulla may agat karon sa Kongreso nga emerge na lang ang BGMP, Bucor, ubos sa DOJ. Kamo, okay ra mo ana? Sahon na lang daw ng BGMP o MOPJ. Samtang palasyo, gisuportahan ang possible nga COA changes sa confidential fund rules. Samtang COMELEC, kami klaro po nga walay planong mubiya human ang 2028 presidential debates sa mga pribadong grupo. Samtang sa mga dagkong uluhan sa tuwang balitang international, dinita mahigala kay ang gika ingon po karon na ang pagdungog sa kaso sa mastermind sa 911 attack ipahigayon sa Hunyo tuiga 2028. US President Donald Trump gingon giaprobahan na ang hangyo karon ni Lake Ontario, no? Kay gusto man niya po mag-transform mga igala kay katong alagi dina po sa may lake kaning
4: Magnum Reports.
3: O i-rename na siya mga igala ang Lake Ontario sa Lake America, palit lang. Samtang di sa mga higala kay ubay-ubay ang patay o gatusan ang patay o ganapa sa kapigo sa kalibo ang missing sa Himalayan flood diha sa Nepal o sa China. O gadugang pang mga balitang international mga higala to sa nipaapas po no kay Gibutiaga po da karon nga Qatari Prime Minister gitakda nga mabisita ngadto sa Iran aron nga palingunon ng ilang relasyon o ga posibleng paghangyo sa aron nga di malambigit ang ilaha pong nga lugar sa kasikas tali po na niining kaatbang sa Iran nga ang Amerika. Oras alas 4.27 na, mag-isayod sa taas sa tuong sitwasyon sa itong palibot. Lakas panahon, dagan sa trapiko. Katong kauban karon mga higala. Atong sayron ang detalye sa itong mga kauban si Magnum Hunter 22 Faith Velez. Kumusta ba karon ang dala na itong mag-devate diha sa imong area? Makalaslaw sa trabaho na nagipang inahanglan po nung munao ka sa kiran, mingita sa kanina, huwag imo po rin pong laing masakyan. If ever nga wa ka nagdala po imuha or kung nag-commute ka yan na kay laing direction, gawas din na po no, sa area kundi na guba ang maupong pampublikong transportasyon.

0: sa alas 4:28 sa hapon. Dini sa Tanyo Magnum Hunter 22 Faith Velas. Magnum Faith, kumusta?
1: Yes, Magnum Andrino, sa ato paglibot sa rin ng atong syudad dito sa May Divisoria area, Carmen ug Nazareth area, so far laos-laos remansad ang atong nasinatian sa kadalanan. Samtang hisgutan sad nato ang lakat sa panahon, so far wala man sad na kasinati o pagpanalithi o pag-ulan kanong mga oras sa pero ug atong tan-aon sa kawanangang bahin, adunay bagang pagpanag-um ang atong makita. Mao ka na ang atong inato nga paglulagway sa dagan sa trapiko ug lakat sa panahon para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velas sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velas. Oras alas 4:29 dinhi sa dayon ta mahigala sa tumbuhatan sa pag-asa. Atong siren gikan sa tunga ka pikas din niya, kay para gid pud maklaro pud nato no kay kaganiha pag 6 buntag natoy taligsik dayon pagkaabot no sa kaning adlawan din pud mga igala no dagom-dagom kilom-kilom pero init gihapon kayo ang ato apong ka-experience karon din pong pagkahapon no dinha na din nakita gyud nato ang kahayag gyud ni Haring Adlaw ug Samot nga ni Samot na hinon pud kayo pud no kaalimuot so atong paminawon ang ato apo din pong weather forecaster sa pag-asa alang sa detalye po din nga tuwa pong sitwasyon sa panahon din sa tuwa sa Dakbayan. Kaya matod po ni Sir Junjun Hamero sa iha po din pong pag-monitor po no, din sa may barangay Buguning atong syudad nga medyo hangin-hangin o dagom daw dito sa ilahang side sa barangay Buguna mga higala. Din sa inyo, kumusta man po sa inyo? Okay ra ba po? So at ang tayo niya no, kato pong hinabiyon o sulay, ang buhatan po nato sa kaning pag-asa kay naman pud sila mga weather forecaster pud nga andam pud nga maghatag kanato og detalye sa sitwasyon sa atuang panahon. Oras sa alas 4:30 na karon tutod mahigala atong siren ang mga balita nga nangahipos sila ni Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan, Magnum Hunter 23 Kia Blenosa, Magnum Hunter 22 Faith Velas, Magnum Hunter 24 Jane Luna ug mga balita po din po sa Magnum News Center. Oras una alas 4:30 na sa hapon.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
9: Sabado Night!
8: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Cloverlow, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
9: Sabado Night!
8: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dili lamang sa musika, balita o serbisyo, Magdom Radio.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabii?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sa laypod, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o bligid, sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Gusto ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
14: Mga higala, aniya ang Fiesta Message ni Reverend Monsignor Nathan Lerio, Vicar General of the Archdiocese of Cagayan de Oro.
15: Laigsoon diha ni Kristo, laigsoon mga kaparian, and consecrated men and women, and lay faithful of the Archdiocese of Cagayan de Oro. Sa atong pag-celebrate sa Fiesta ni San Agustin, ang atong patron, ginapit kita, hindi lamang sa pagpasinungog, nining great saint of the church, but also to allow his life nga musulti, mudapit ka nato sa pagpamalandong diha, sa pagpanaw, sa pagtuo isip usa ka lokal nga simbahan. Our jubilee theme beautifully reminds us grace ever ancient, ever new, renewing hearts, seeking truth and building communion. Kini nga mga pulong na makita usab nato diha sa kinabuhi ni mismo ni San Agustin. Ang una, si San Agustin nagapahinumdom ka na to, nga ang grasa sa Dios kanunay nga nagabago sa mata kasing-kasing. Si San Agustin nakasinati sa taas o usahay malisod nga pagpanaw before he surrendered himself completely to God. Nagapangita siya sa kalipay, kamatuoran o kahulugan sa daghang mga lugar o mga dapit sa kalibutan. Apan sa kadugayan, iyang nadiskubrihan nga dihari-ay sa kasing-kasing sa tao, makabangit, makakipkaplag sa tinuod nga kalipay kung kini nakapahulay, nakasandig diha sa kasing-kasing sa Ginoo. Gani ang iyang famous prayer expresses this profound truth. Our hearts are restless until they rest in Thee. Ang iyang kinabuhi magsoon nagsulti nga di, walay dili maabot sa kaluoy sa Dios. Ang kabaguhan kanunay nga posible. Renewal is always possible. Ang Ginoo kanunay nagatawag kanato even when we have wandered far from Him. Isip po sa Kars Diocese nga nagasaulo niining usa ka significant milestone, tugutan nato nga ang Dios ang iyang grasya mubag-o kanato dili lamang sa mga struktura o mga programa pero labaw sa tanan mubag-o sa atong mga kasing-kasing. Ang ikaduha, si San Agustin nagatudlo kanato sa kanunayong pagpangita sa kamatuoran sa pagdiha sa pagkamapausanon uban ang kaisog. Si San Agustin was a passionate seeker of truth. He did not settle for superficial answers. His intelligence and faith eventually led him to Christ, who is the truth. Sa atong panahon, when we are surrounded by information, opinion, social media, and even artificial intelligence, giginahanglan nato ang spirito ni San Agustin sa kanunay nga pagpamalandong or Agustinian spirit of discernment. Not everything we hear is true. Not everything that is popular is good. We need minds enlightened by faith and hearts formed by the gospel. Kinatunta ang atong archdiocese magapadayon sa Osaka, isip Osaka lokal nga simbahan na nagapangita sa kamatuoran, nahigugma sa kaalam, o nagapalambo sa integral formation, and helps our people discover Christ as the fullness of truth. Ay katulo, maos San Agustin, nagapainumdom ka na to, nga kita gitawag sa kanunay nga pangpanday sa kahiusahan diha sa gugma. Si San Agustin, na mahimong usa ka pangulo sa simbahan, alagad sa simbahan nga nahigugma pag-ayo sa iyang katawhan. He understood that the church is not simply an institution, but a communion of people journeying together toward God. This speaks powerfully to our calls to synodality. Kitang-itawag sa pagpaminaw, sa usag-usa, magalakaw, mag-uban sa paglakaw o pagpanaw, or we always recognize the gifts of every member of the church and work together in mission. St. Augustine's pastoral vision can be summarized in his beautiful words, "With you, I am a Christian. For you, I am a bishop." Kini nga mga pulong nagpadayag sa iyang pagkamapausanon o kanunayng tinguha sa pagpakigiusa. Before being a leader, he was a brother. Before teaching others, he recognized that he himself belonged to the people of God. Mga iksoon diha ni Cristo, as we celebrate our patron, it has asked St. Augustine to accompany our archdiocese. May we become a church of renewed hearts because we have encountered God's mercy. May maimunta kita nga simbahan nga kanunay ngagapangita, church of searching minds and discerning hearts, always seeking truth diha sa atong Ginoo. And may we become a church of deep communion and courageous mission, working together and serving God's people with love. Inadunta ang panikinan o pag-ampo ni San Agustin, mudasi kanato kanunay sa atong kinabuhi matag-adlaw. Sa iyang giingon nga pag-ampo mamahimong atong pag-ampo. Lord, you have made us for yourself, and our hearts are restless until they rest in you. Inadunta na atong selebrasyon ninigapistahan ni San Agustin, magbago sa atong gugma sa Ginoo, atong gugma diha sa atong Ginoong Yesus, mupalaom sa atong panagiusa sa matag-usa, o mulikon sa atong kaakuhan sa misyon nga gisangon kanato sa Ginoo. Malipayong fiesta kanatong tanan, Viva Senior San Agustin, may God bless the Archdiocese again, Europe, and may St. Augustine continue to guide us as we renew our hearts, seek the truth, build communion, and go forth in mission. Inaot paunta.
16: C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
0: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag og nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charming cotton napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charming cotton napkin for heavy flow.
18: Charmy,
20: breathable panty liner for every wear confidence.
21: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
22: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delight. Magnum Showbiz Delight. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delight. Kauban si Magnum Showbiz Queen Kia Abellanosa ug si Magnum Showbiz Princess Jane Luna.
24: Yahoo!
23: Magnum Showbiz Delights alas 4 sa hapon matag Domingo dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo. Magnum Radio.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Oras, alas 4:46.
1: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500. Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Nagpaminaw ka mo sa Magnum Reports.
4: Balik naman higalahan sa itong nga pagpanag-uban sa itong nga programang Magnum Report. So, nasa nato si Magnum Hunter 22, Faith Velez. Ikan po nun sa mga balita po na karoon ka ng hipos. Then, isunod nato si Magnum Hunter 23, Kia, kay live po karoon siya. Dina sa may Rio de Oro Boulevard. Kay lagi, adunay akong kalihukan gapon nga ipahigayon karoon nga gabi una.
5: Magnum Reports.
4: Oras alas 4:46 din ita mga higalano kay kaganiya gipahigayon ang distribution niini po nga mga pagkaon nga gipreparara sa ato apanen po nga lokal nga kagamhanan kaabag pud no ang mga barangay LGU pud nato dinhi sa Cagayan de Oro ug ana apo din po ang mga buhatan nila ni Congressman Rufus Rodriguez, Congressman Maxi Rodriguez, Vice Mayor Bibot Rodriguez, gospod nga naghatag si Mayor Orlando Clark Suy ug pamilyang oy ug 2,500 daw kuno ni ka mga food packs sa atong initial nga nasairan sa ato apong detalye atong paminawon ang kompleto gyud mga higala nga ato pong nga pagpakisayod ani sa atong kauban si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
5: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
6: Viva! Viva!
4: Yes, my Faith!
6: Mapasalamatan si Sir MC Rinalis sa malampusong gipahigayon niya pista sa baryo sa pagpanghatag ng food truck sa may amphitheater ning syudad. Matod pa nga anaa sa 16,000 ang banabana sa food truck nga nahatag sa mga katawhan. Supay sa pagpanghatag, wala man sa GAPI natala nga dunay gipangtabang sa maong kalihukan. Alayon ni ini, paminaw nato ang mga pamahayag ni Sir Sariel C. Rinali, kauban nato si Magno Mincho Kabasulan.
7: Isa pa sa itong pagpasalamat, ani gay sa ato ang labaw nga makagagahom nung at least sa gipahigayon nga kalihukan karon ang piyesta sa baryo pagpanghatag sa pagkapulapod sa mga food packs nung nagmalampusong ng safety ang kanan. No, dako kaya itong pagpasalamat ana nga wala gi mga panghitabo in taon nga atong na bati kaganina no samtang gapanghatag sa food packs no wala tay ingon nga nang kuyapan or something nga ipangtabang no at least no kaya pasalamat gani ta kay ug giduyog pud gamay ang panahon kay di sad sa inana ka init ang gihatag nga temperature karong agalina o during sa ato ang distribution no. So salamat gid kaayo ana again salamat gid kaayo tanan sa ato ang mga partners. Balikon ako, salamat kaayo sa tanan, sa members sa Tudian City Council, no, sa Rodriguez family, sa mga barangays no nag-abag nag-uban no naging partner no. Of course I know nga si Mayor Carix uy na magmalipayon karon tungod sa ato ang malampuson nga kalihukan. No, salamat.
8: Unsa oras na humambit ang nasangpit kay Ben?
7: Actually ang ato ang pagsugod gid sa ato pag-distribute is nagsugod kita mga 11:30 right after gid sa High Mass gaganina dito sa San Agustin. So atong gihulatan ang misa gid nga mahuman. Nangyuhat ang signal, pag humang din sa misa, nagsugod din nag-distribute, then na-estimate na mo by 2 p.m. na humanagin ang ato ang distribution. No?
8: Nabay, yun nga, maragmihan ni pa, pero wala na, nahuptan na, unakulangan.
7: Actually, marag tanaw na ako, sir, marag wala na kay, wala namang ginaglinya nga nabilin. So, anang ginaglinya nga nabilin, no, sa gino na ito, pasalamat, mapasalamaton kahit anak kay Murag. Ang ato ang food packs na giprepare, naigo po sa mga tao nga nag-ani diri sa ato ang distribution sa food packs. Igo, nagigit kayo siya, sir.
8: Katong naglinya, sir, katong naglinya, sa ito, mag-invite to or mga walk-in lang to dito?
7: Actually, walk-in sa tanan, sir, kaya ang ato ang actually, ang ato ang process sa ato ang distribution kaganina, nung panghatag ng coupon apan sa pagsulod nila. So, pagsulod nila na ay coupon inhatag, and pagkauman, in-exchange sa coupon na taga ng drug food box. So, diri lagi sa tanan, sir. Katulad yung tao, tanan tao nga ni Ani diri sa amphitheater, mura gito ato ang natagaan to, sir.
8: Para sa dito ng coupon, di ba, di na siya yung nga libre ba yan ang tayo? Pero para sa ba ng coupon?
7: Actually, ang coupon, sir, control lang na to, na sa food, no, kay para po maapod-apod kay di man tayo magkuhan sa itong mga katawan, kundi di, para di po magdubli-dubli ang ilang makuha. No, kay ato ang, kung nakita na ito ang setup na ito, so daghan makay table sa itong prepares and every table manghatag mangin siya. So para maapod-apod din, sir, pero yun ako ganyan na more than 10,000 atong nahatag. So para more than 10,000 po itong matagaan ng mga katawan.
8: Kailang more than, sir, sa 10,000 bilang anak para naman.
7: So yes, sir, akong namin sa mga 16,000, sir.
8: 16,000?
7: Yes, sir.
8: With the private?
7: Hanana, sir, total.
8: Okay.
7: Based sa atong kwan, sir, mong ginamong na food packs na prepare. Kung na mong gidistribute ka ganina, sir.
8: So, kumusta karon inyohang cooperation with the private?
7: Okay, actually, sir, ang ila sa private, sir, is separate ilahang pagkuhan. Mag-distribute ganina na sa mga sampling. Ya sa gawas, no, maraming na din ako ma-mention isa sila kasi ako'y malimutan, no, basta kanya sila yung mga private food nga nag-part pati part sa ato kanina, no, nga ila pong sila po nag-distribute kanina sa ato ang mga
8: so possibly masubli pa na siya kasi ngani
7: hopefully sir actually this is annual mangin na pagpanghatag din ni Mayor Clarice Uino sa mga katauhan mangin siya, no, uban sa, no, of course, sa ato ang kinatibukan sa City Hall. Annual mag ganyan yung panghata. Galing lang karoon, gipalapad lang siya. Gipadako siya, muning gimuan sa activity ng fiesta sa Barrio Beauty. Sa gingon ako kaganina, na makita na ito ang ambience kaganina, ang crowd dili fiesta gigayo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro kaganina at panghitabo dili na hitabo sa amphitheater area sa Divisoria. Yes, sir.
8: Pero wala yung naglasong kayo na tagaan, sir.
7: Wala man na so far, sir. Salamat kayo. Wala gid, sir. Wala gid so far, sir. Kaya actually enough gigayo ang foods nga na prepare for nato, sir.
8: So hindi ako mo mensahe o lumang konsan.
7: Siguro in behalf siguro of Mayor Clarice Uino, salamat kayo sa katauhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, no, kay at least ang ilahang participation po wala po wala po sa dinon ato nga wala mga panghitabo kid kanina. So actually at least kan po siya proper ato ang distribution ka kanina, and ang cooperation po sa atong mga katawan is formal sa siya, proper po siya, no, para ang tanan matagaan og kahigayunan, ang tanan matagaan og food pack sa individual mabata man, mabatan-on o mga idaran po tanan gid tao nga ani-ani ka kanina ato gyud nga tagaan.
6: Mao ka to pamahayag ni Sir Sir Ranili. Para sa Higalaya Festival 2026 coverage, kini si Magnum Hunter 22 Fate Bullet sa balita serbisyo Magnum.
4: Salamat Magnum Hunter 22 Fate Bullet.
9: Viva! Viva! Señor San Agustin!
10: Viva! Viva!
4: Oras alas 4:54 sa hapon. So, viva, viva, Senor San Agustin. Happy Gala Festival, mga higala, no? Oga, karun totood, dinita ni Magnum Hunter 19, Metro Kabagtulan. Saya po mga balitang nangahipos. Pero announce na to si Magnum Hunter 23, Kia Abilinosa. Kay mga katawhan po, mga higala, din ano sa mga higala festival market. O sa himuon po niya ang himuon po unya mga higala po, no, nga pag pabuto na sa din ha sa may Rio de Oro Boulevard, kanuna na po ay fireworks display. Nakasan ba na itong kauban si Magnum Hunter 23, Magnum Kia Abilinosa?
6: Magnum sa mga naman na nangangangang nga buhat ang katawan na din karoon sa Maya Rio de Oro Boulevard, pati karoon din sa Maya Higaraya Festival and Market, kung din, kani sila magdamaan si kaya since na sa pa magyan ang katawang fireworks sa display unya, mga unyong pangagabi, kani sila itong mapatayan, nga nagalaag-laag lang sila sa mga klase-klase ng mga pagkaon din magdamaan si, kani mga bus unya, kani nga marag ilapot nga ginatry, kay labi na kaya pila na ng kadlaw, matapos sa putkin ng Higaraya Festival and Market po magdamaan si tungkol kaya patapos sa puta sa to nga atong hindi mayon pud nga matapos na gyud pud kaya gawa na magin so nga adlaw po ang kapistahan pud ato sa Cagayan de Oro pud magdumaan si so diri karon sa area sagad mga bus og nga kani mga stall pud diri abri na og naga display na po sila tagsatag sa mga klase-klase nga mga baligya og mga produkto og adto pud ta kaingon nga dunay nga zero nga mga stall diri magdumaan si kay sagad gyud pud nagi mga gapamalit ani nga mga pagkaon kay sagad man diri plus mga pagkaon mga klase-klase nga mga pagkaon pud so nang yung kaog na ego food nga budget food magdamaan siya no para po nga dili ka maibog ani nga mga pagkaon kaya kung mo lang tawon na mayroon magiging food kaayo ang mga display kaning mga snacks kaning mga pagkaon ingon man kaning mga dessert o kaning mga prutas food nga naka-display din nga ginahimo o mga shake food magdamaan siya so ikaw nga naghimo ka sa pag-diet maka murag likay-likay sa kadiri nga lugar kaya murag matintal yun kasama sa tao nga nag-diet beta magdamaan siya no medyo gayon sa tao nga pagkaon pero kung makadaligat ka din sa area sa May Rio de Oro Boulevard, marag matintal, git ka, oga palit, labi na kaya daghan, git po ka mapilian na din sa area. At kung may isigot po ka, magdamaan din sa kanyang preparasyon po na, sa nga kaninga fireworks sa display unya nga gabi doon na po yung mga nag-set up diri magdamaan si pero kanira nga kani pa atong nabantayan kaning nga mga live band nga set up sa ilang mga instruments sa mga equipment labi na kay kada gabi mo po nga naay gahimo sa pag live band diri unya pag lingaw nga sa ilang pagtukar sa mga galaag kun nga mga gatambay diri sa Maya Higaraya Festival and Market Boy kung ganina medyo ni managul na magdamaan si no kay medyo tugum-tugum mga pali but kaya sa una lang kung madayon ang pag-ulan, basin po mag-taba ang kanina fireworks display. Pero at least karon taligsik naman ito na itabo ka ganina po magdamaan siya. Ulan po siya ingon nga nilugay. Uga at least karon ibalik na po sa pag-ainit. Una may pakita na po si Haring Adlaw nini nga para una. So at least din na ito mabalaka tungkol kaya din na po mag ang katong pagpanagong po ganyan, medyo nawala na po magdamaan siya. Napulihan po kini nga medyo init ang panahon na dire sa Maya Rio de Oro. Karon sa gayud mamatayan gani pang mga nagalaag pero ang kaninga atong mamatayan nga mao po yung mga presensya na po sa baybay kay mga pulis diri sa area labi na kaning mga gitawag nga tourist police.

0: rin ang mga sakinan. Kung nagadura sila ng sakinan, yung motor baka, din na sila makasutuloy kayo. Ang kani-exit, itayana ng bisya para sa exit area. Kaning din sa maya, Burgos po niya, entrance po magdamaan siya. So, yun naman.
1: Burgos inside sa...
0: Hindi sa may simbahan, bitawag naman, G.
1: Ah, sa okay. Barangay 13.
0: Oo, oh, kaming din ang area. Kaya sa exit point lang niya siya. Gisirado ang katong dalan dagtong para sa mga saganan. Kaya gitagan na siya para exit point lang po. So ang entrance, ito sa may dalan dyan, Borja, magnaman, G. Ang kaming entrance, bitawag mo po yung nakabutang dito sa ilahat po nga maraga. Ipaskill dito nga maraga. Kaning nga cardboard, prapod nga mag-iaan ang mga tao nga gusto man lang niya sa festival, I mean sa fireworks sa display. Nga dito na sila mga agi, alam na katundo na yung mga sakinan or mga motosiklo prapod nga makaparking sa Lauga, insakto magnuman siya. Kaya alam na kay nga posible ang pag-adagsang sa mga tao ko. Kaya maragmahin mo man siyang culmination po sa naman ng mga activity. Doon na pa yung mga activity po nga nangabilin mga ugmang adlaw or sa mga putay patama sa matapos ang Agosto po magnuman siya. Pero kanimang good, mag-iisip po isa niya sa Maragay Signal ganyan kayo adlaw fiesta pinagi po sa Upay Gayon o ga fireworks sa display. So, ngayon, sa pamantayan ang mga tao po doon, hindi na po git nga nagkadaghan, ningon man ang doon na po yung mga mabatay ito nga pangabot-abot tagihapon dito sa dumagihan pa man dito sa may entrance sa ay sa diri sa may Barangay 13 po magnaman siya. Pero tao na lang ang makalusot kaya ang mga doon ay sakinan o doon ay mga motor, hindi na po sila makaagi diri sa maong area. So, siguro, ito nga pag-abali ko niya, makatagtag yung detalye, labi na ako nga. Kung sabi mga ipagayot pagkakaliupan, dire sa Maya Higalay Festival Market, dire sa Maya Rio de Oro Boulevard. Para sa Magdum Higalay Festival, 2026 ko coverage, kini si Magdum 123 Kia Avenue, sa balita o servisyo,
1: Magdum Kia, kulang paapaso, din nasa sa 7 Consolacion nga entrance nga Burgos.
0: Ato pa na nga sa siyon magnamansin, no? Kaya dire man ito nakaagigod sa Barangay 13. So, libutan na ito na unya, kaya para po masaira na ito. Kung abriba na ito, or sa baka ito siya nga entry or exit point, or entrance or exit point, baka ito siya magnamansin.
1: Pero, kung maingan ta karon na sa ato pa rin po mga kaisunan po din ha, kung sa manay, sagad nga makita yun po din mo, kato pang mga ehersisyo ang mas daghan kaysa sa nagulat-ulat nga mo, tanaw po no, mo saksi sa fireworks display.
0: Mga naglaag na magdaman si. Kaya kung mga kagag-exercise, marag, kung dire ka sa may festival, Galay Festival Market, marag mga out of place, magka dire magdaman si. No, kay, mag, siyempre, nag-uan, maya ka, nag-exercise, maya ka, nag-ing mo ka sa pag, kuan sa mga, pag-diet, makaka magdaman si, or,
1: ma-defeat lagi yung purpose, mag-abot din na.
0: Oo, gani. Kaya namin itong atalik ka, kutsu, I mean, kanang kwan ka pang jogging, kaya mga tayo, pag-abot, ayun ni Moderick, eh. Iguro din ka rin doon sa mga stall, nagkaon. So,
1: orang yung paulo. At sila magnam kaya na itong mga kwan po din ha, tenants po din ha, nga nag-display.
0: Oo, mga gani, magpakaingan po ka nga, sa mag-ini ma'am, atalik lang ka para mag-mukhaon din rin. Magnan po na, magnan ka nag-pass, nagpakaroning nun, rapod mag-wanji nga nag-exercise. Kaya wala mag-good ka din eh, makakuhan yun ka matintali kung pamalit. Kaya nindot mag-good po nila nga pagka-display sa ilang mga baligya, sa kaning, karabi itong marag maibog yun ka makakuhan. Kaya igaw-igaw din po niya kwarta, makapalit yun ka mag-wanji. So mas mayo, kung mani ka din rin, nalang ka mag-dalag ka niya kwarta nga igaw-igaw din po. Kaya para di ka makalimalikay nga makapalit yun ka o ga dinagahan. Kita ganay nga nag-lag din rin, marag igaw po itong ilan para kaling ipang quick-quick na ganyan ito ang mapalit pag din magdumaan siya.
1: Okay, sige. Salamat, Magnum 123. Kia Belenosa, oras, alas 5 yung punto na sa hapon sa itong pagpadayan sa itong tulumanong Magnum Reports. No, tangatangi kay maghatag po tag mga update unya ana gabi yung mga higala. Kaya naaman din na sila si Magnum Hunter 23, Kia Belenosa, Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan, hug Magnum Hunter 22, Faith Velez. Oras, alas 5:03 na ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in, kahit pagluload, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na na mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-Load dahil siksik sa bonus at may bonus data pang internet. Longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangang problemahin ang mga patong dahil tipid

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl D. Asilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ka Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
8: Taas ba ang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul Janjan Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul Janjan Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
13: Iksoon, pagpagabana! Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
14: Happy
11: Fiesta Cagayan de Oro. Viva Señor San Agustin. Ania ang Fiesta Message ni Reverend Monsignor Alricacho, Cura Paroko sa St. Agustin Cathedral.
14: Mayong adlaw sa tanan, isip Cura Paroko din sa Cathedral. Ako nag-atimbaya kaninyong tanan sa malikayong piyesta din sa atong patron, San Agustin. Ug ang atong tema karong pista, mao man ang tema sa atong pagsaulog sa ika-pituan ug lima nga kasalugan sa pagka-archdiocese sa atong simbahan. Ang maong tema, mao katong Grace Ever Ancient, Ever New, Renewing Hearts, Seeking Truth, ug Building Communion. Ug nining nindot kayo nga tema, ako nagadapit kaninyo nga unta mag kaubanta, magtambayayong kita sa pagsaulog, uban sa pagpasalamat sa Ginoo, sa paghatag sa atong patron. Ingon man atong i-renew ang atong mga kasing-kasing na kanunay gid magadayig, kanunay gayud na magpahimuot sa Ginoo. Ingon man akong gihangyo ang tanan nga mangita sa kamatuoran meaning age of misinformation o disinformation. Ako nag-aagat nga kitang tanan mangita sa kamatuoran ug ang kamatuoran makita nato kung atong pangitaon ang atong Ginoong Hesukristo. Ingon man ang ikatulo mao ang Building Communion, mao kana ang tinguha sa atong Ginoong Hesukristo, mao kana ang tinguha sa atong patron nga kitang kanan, we will be one nga maiusa kitang kanan. So hinaot nga pinaagi nining maong tema atong pagadaygon gayud ang atong Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi nga mahiusa kaniya ug nag-imbitar pula ko kaninyo nga moanhi din mo bisita labi na sa mga misa sa panahon sa piyesta aron pagpasalamat sa Ginoo sa daghang mga panalangin ug grasya nga atong nadawat sa tibuok tuig. Usbon ko, malipayong pista kanatong tanan.
15: Viva Señor San Agustín.
11: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
16: Sabado Night!
11: At angi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
16: Sabado Night!
11: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggiitan, Magdom Mencho. Tinilamang sa musika, balita og Servisyo Magdom Radio.
17: Oras alas 5:13.
18: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
17: Balik tayo mga higala sa itong pagpanag-ubaan sa itong programong Magnum Reports. So, dinilintas mga balita ni Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan. Michael Migitan, Japanese, sa itong Higala Art Festival 2026.
19: Viva! Viva! Señor San Agustin!
17: Viva! Viva! Unaon mga higala kay Kahimunan Trade Fair nga gilusad sa DTI. Uway-uway po din nga mga pakulo ang ilagid pong gidalit. Aron nga mas mabaligya pag yun ang atuang rehyon. O katuag yun po doon din sa Lakman sa Kangendoro sa isgutanan. Sa mga produktos, lobby o guban pa. At ang paminaw ni Dali sa report ni Magnum Hunter 19 na Mencho Kabagtulan.
20: Bihimaw sa mga pakulo ang abotan sa Department of Trade and Industry kung TTI Region 10 na ingatbaan sila hanggang pagpahigayon o sa nagparayon na kahimunan Regional Trade Fair. Ang tuwiga din na sa layon sa Higalay Festival. Dati ni sa tuang sinad sa Cagayan de Oro. Sa usa sa mga kalihukan ini ang trade fair na gipaygayon sa nasangpit mga botana dinhi sa Ayala Centrio Mall ning atong syudad. Siyempre ang pagpasidungog sa botan sa DTI ito sa mga participating exhibitor nga na mga micro small and medium enterprises gikan sa lalawigan sa Misamis Oriental, na Bukidnon, Lanao del Norte, ng Misamis Occidental. Ug bisan asang bahin sa probinsya ang mga sa siyudad sa Cagayan de Oro kansaga na pakita nga unang pakita sila nga mga produkto kalalait ng mga produkto na kansang bibilang sabi ng mga produkto nga mo'y inila tinhi sa itong siyudad sa Cagayan de Oro nga kansang panulong dito nga na market sa lain nga nasunta. Siyempre, pipila ka mga MSME kasama sa kami candles and paper plane creation, Venus Daily Food Processing, Dole City Oro Manufacturing Incorporated, Food Processing Association of Northern Mindanao, Green Mines Incorporated, Kugihan's Art and Craft Manufacturing, Puyo Handicraft, Salai Handmade Product Industries Incorporated, Tibet Food Processing, Sok Anthony's Chocolate Store, Samson's Natural Manufacturing OPC, Tinabuan Arts and Craft, uga uban pa ng mga MSME, mga gagmay, medyo dagko, ng mga businesses din sa tuang syudad. Ini gibigan sa pagpakita sa ato mga produkto na baga na sa Higalay Festival. Hindi ma-promote pa ang tuang mga produkto din sa tuang syudad. Usang misabi sa rental, ngaman, naglalain nga probinsya. Din sa ato nga nakita karon usa sa mga pakulo sa gigpagkabutyag na doon ay trivia nights ngayon ang gihimo. Doon na po ay sa karaoke. Pero pipila ka mga muanhan ugar na sa kiningal sa pit nga fair ila kining paigay na sa trivia din pag makatubag doon ay prices. Ug doon na po ay mga pakulo nga sa mapagbunot sa kanta ng ilang awiton. Ug kung pero depende na lang dayon kung unsay piliyon sa ruleta ng ilang ituyok dito na rin kila mo kanta. So kana no pahatag kalingaw o palingaw pagpalingaw sa ato ang mga kaisunan labi na sa katong panulungay pa ug naghimo pa sa pagpili sila mga produkto pero mapalita sa ato ang inato ng mga produkto ug ingal ba na ng mga katong nagbisita in an outlook din sa ato sa sangpit ng mall para na gamasaksiyan ang mga naglalain ng mga produkto ug matilawan ang pagpong produkto gikan sa ato ang mga MSME. Usa sa ato ang mga kirang exhibitor nga mo si mo ang kining heaven food products ato ang nahinabi sa pagkumusta sa salasang pintukaro ng kalihukan tol bisan pa man layo kay sila Lanao del Norte ni ilaha pero palipayon daw mapasalamatan sa siya nga nakapil sa salasang pit nga exhibitor. O gato sa pagdaon si Jolly Galarpe.
0: Ma'am, no, kumusta ang inyong pag-join sa kaimunan trade fair?
21: Sir, okay kayo, sir. Kay for this today, ikaw pa tamo karon nga adlaw. And we are in the one pagyad. Napagyad sa mo ang limit, ang abang target ng mga sales. And karon kay vivo yun siya. Diri sa Cagayan, labi na kay tunong yun siya nga fiesta. Ang regional trade fair.
0: And unsa man kining unsa nabay daghan nga nagkapalit man?
21: Yes sir, because yesterday I just arrived ni gyapon ta nga home delivery from Iligan koy na purot kita mo ang halaya the most best seller here in Cagayan sa among product is the ubi halaya and it is the pieces and the boxes are all sold out. Ang among gidala first diri sa pag-display.
0: Gawa sa kwan, unsa pa nga mga produkto karon na?
21: Karon sir, sa among Heaven's Bakehouse sir, na may legendary peanut cookies, RU package, and it made from Iligan sir, and also our original product sir is first kid na mga product ay ang biyaya di Iligan na flavored in muscovado and also
0: gidugang ninyo mga produkto. May bago wala.
21: Nami kami nga produkto, sir. Ang amo ang new flavor sa hopya, the Nutella and the coconut. But it is on the process pa po, sir, to release in the market.
20: Sa mga exhibitor, sa nasangpit nga regional trade fair, sa Botan, sa Department of Trade and Industry, QTTI Region 10, then Tortod, sing atong mahinabi sa si kang naabri karon si yes. Ma'am Julie Neva nang na karon so wipe sa siya or nalangit sa siya that later pa so muna nga sing atong nga makumusta sa ilahan nga kipagayon nga kahimunan original kahimunan original trade fair dili sa ato ang mall dili sa mga dako nga mall dili sa atong siyudad sa Cagayan. So, yes,
17: pag-umanti. Ako na mag-mention, dili man sa Ayala, kay Murag, ang ako na yung duma, dito po ito sa uptown. Nilagi pahiga yun. Karo, no, ano din ni downtown?
20: Nana din sa downtown. Then bilang katuig na siguro nila ni Gigo ano no mga panasat na adat na siguro sab sila nga dinhi sila sa Ayala Sentry no so kanang dagat-dagat pod ba nga mga mamal mo ani dinhi mosulod nga sa maon nga mall no mo bisita sa sang pita nga trader so siguro mas makita sa lugar sa DTI nga medyo murag dali pa sa ilaha ang pag-anhi lugar no.
17: Ngay mga kanang sa mga pagkaon mang dimension na sila pa free nga kaning taste.
20: Oh, free na free taste magduma anji. Pero ang free taste na kun lang pod mga dinigyot lang lugar. Siguro kung cookies imong tilawan, naay gamay kay nga cookies lugar na no, imong mga tilawan. So mapili ni mga say labi kanahan ba ka, isan ba ka o paratan ba ka. So depende na pod ayon. So napoy lahi nga produkto ngayon mo tilawan. Hantod nga mahurot ni mo nagtilaw ni tanan produkto magduman, hindi mapusok mo yung kakatugayan. Sige, yung tilaw. So, mawatan na nga kanangana mo kaon o manihapon. Ay, matilawan. O sa akong matilawan, magduman din. Personally, kaon ako kining hupya. So, nag-iigin siya po siya, no? So, sa siya sa mga hubi nga flavor nga hupya. Dahil yun, sagara hupya munggo mi siguro na may karaan nga ambot wa ka kwa na kay kung munggo mra ka sagara may ginabutang then kayo na is OB so na at least nga pag kaon ilan ni Japan so maka proud sad lugar nga una dito igani nga kwa no igani ni nga kanang produkto gika sa syudad magdumaan si no nga produkto napod sa malay-palay napod pukidon o baka sa kining misok nga mga produkto at least nga nagkilalain mga handicraft nga mga adunay disenyo kung nahan baka o kanang disenyo nga kanang anime o nana pwede kayo or gusto baka o bambu naapod sa din eh o gusto baka kanang fiber or kwan ba na medyo pagka na pagka natural lugar nga kanang ano nga produkto. Oh, so makakuan gyud pud kay no makapalit gyud sad ka. Kaya na yung mga bag naglalain nga bag. Oh, so I'm sure siguro mag feeling nako pertanahan kag mga bag kay diya sa to ko makita ra ko dayon tapo kay imong mga bag. Naglalain siguro na nga mga ano so kung makapili ka diri bag kanahan ka na yung mga fiber na plastic na apoy ka na nga kwan lugar no so naglalain nga disenyo. Dayon ang gagawa sa food products pagkaon o kanang handicraft o kuban pang mga accessories or decorations syempre nalingaw magput ang kininga ang mga tao na pamalitay na dini apil ang exhibitor nga nalingaw og tan-aw sa mga mapakulo na dinhi nga gipakanta ang uban pang mga exhibitor og ang lakip ang ato mamalitay kay ginamamili man ka o pili ana una ni mo tuyok din sa perlita matungnan ang imong ganahan nga tanta mas maayo. Pero pili ganahan di kaganahan sa kanta di okay ra gyapon at least na nalingaw sa nasagpit nga kalihukan so mana magmamanji nga tuwa nga na sa nasaksihan do dinhi sa gipaygayon nga regional trade fair sa Botan sa Department of Trade and Industry sa DTI Region 10 alang sa itong Higalaay Festival ng tuig 2026. Sa itong Magnum Higalaay Festival coverage kini sa Magnum Hunter 19 Mencho kapatulan sa Parita og Servisyo Mundo Radio.
1: Viva! Viva! Senyor! San Agustin! Viva! Viva!
17: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho kapatulan oras alas 4 kun alas 5:24 na ug sa tunga pagpadayon dinhi sa denta sa mga police reports pod sa tumaka kauban ug ilang mga uban pa ang developmental news dinhi sa tamang igala kay balita ni Magnum Hunter 23 tulo ka mga lalaki nga nasapod nga nagpaot session ang arestado unsa man ni happy fiesta lugar atong greeting sa ni or welcome sa Colombia. Welcome sa Lumbia. At sa paminahon ba ang detalye sa report ni Magnum Hunter 23, fiesta kaayo no, imbis nga magkaugumba, magkit-kit o panit sa litsyon, parang mahita po mga higala, dito ginintang sila sa magsakripisyo, ginanggang lang daw, madalamang bingi. Dito ginintang sila, mas piliun lang ang magsakripisyo, imbis sa karoon no, fiesta, magban-uban sa imong mga minalas kinabuhi, malayo na hinuon ka. Kaya dito naman ka sa prisuhan, pero pwede magyapon ka magsaulog dito, no, o fiesta. Kung pabalunan ka nila, huwag yung mga din po ng mga makaon na handa sa fiesta. Pero lahi lang yun ang feeling, kaon lugar ka nakasulod selda compared sa kaon ka nakaslamisa sa inyo hapong nga balay. Ano si Magnum 123, Kia Abelianosa.
2: Yes, magdamaan siya na dili na matutba maka-celebrate ito Gahigalay Festival kini nga tolo ka mga dinakpan diha sa maya Police Station 6 sa Puerto. Tungkol sa rason nga nasa pagkisa ka nagpagay nagapansasyon diha sa maya Barangay Bugo. Di ini da barangay Bugo ning atong syudad giingon nga kini nga tolo ka mga dinakpan matus pa magdumaan siya usa ang target ni ini kung niya pagpagay ito sa Bugo Jogo Bas Operation diha mismo. Sa iyang panimalain, aktuhan kini nga lahing nga duhapod yung mga individual nga naghihimo sa kini nga pagapansasyon sulod sa naisgutan po nga balay. Gani man nakuha sa posisyon ni nga mga dinakpan ang upat kasi siya sa itong iligal nga droga. Nagip na ang kinyetas beses nga ginagamit isip na drug buyer basa money o gaman naglahing nga klase sa mga drug paraphernalia nga nakita sa maong lugar. Giingon yung abot nga to sa 2,000 pesos kapintong kulang ang kandidat sa mga ginawang subong nga nakupit ka sa maong panimalay. Gani man, gani nga tulo ka mga lalaki nga po doon sa student sa mga barangay Buguting at ang asyadada. Walang pabili yung pakahilo, magami yung cooperate man sila sa police. So diyan nga natapang case sila sa pagpahigayon sa mga jugbawas operation, pinaagi sa mga kapulisan sa police station 6 sa Puerto. Hindi nga itong wala, balag na sa binunguan. Hindi nga tulog ang mga sospek kung itakbang ito na pasakahan gini sa kaso paglapas sa Balaguer Republic Act 1965 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Balitagi ka sa police station 6 sa Puerto para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 123, Kia Abelianosa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
17: Salamat Magnum 123, Kia Abelianosa. Oras alas sa kung alas 5:29 na, din sila ito mahigala sa dugang pa na itong mga balita sa itong pagpuraguban sa itong tulumanong Magnum Reports.
3: Reports!
17: Dito mahigala kay mas luwas ka mga proyekto sa gobyerno. Gihingos ganoon sa botan sa DILG Region 10. Detalye ito po minawa, nakastandby si Magnum Hunter 22. At ang atayin sa mga higala ang balita po ni Magnum Hunter 19 karong totoon. Pero nasa na ito si Magnum Faith Velas.
22: Malang pusong ipahigayon sa DILG Region 10, pinagi sa Project Development and Management Unit kung PDEMU, ang unang batch sa training bahin sa structural safety, construction monitoring o risk-based evaluation sa mga proyekto sa gobyerno. Ang kalihukan ipahigayon kagahapon din sa atong syudad sa Cagayan de Oro City. Mitambong nini ang mga representante gikan sa mga lungsod sa syudad sa Bukidnon, Lanao del Norte, Cagayan de Oro o sa lungsod sa Balingwan sa Misamis Occidental. Tumong sa training ang pagpausbaw sa kahibalo sa mga LGU sa pag-ila sa mga problema sa construction, pag-assess sa mga risgo o pagsiguro sa mga proyekto sa gobyernong nagsunod sa engineering standard. Sumala sa DILG, importante kini para masiguro ang kaluwasan, kalidad o kadugay sa maong infrastruktura sa publiko. Balita, gikan sa DILG Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Bilis sa balita o serbisyo, Magnum
3: Reports. Magnum Reports.
17: Oras sa 5:28, din sa rentas balita ng Magnum Hunter 19 kay Gibutyag. Road rehabilitation sa mga kabarangayan sa Lagindingan, initawag Hinguog City. Gihingos gan, detalye itong paminawon. Sa report sa itong kauban kay Lagi, kinahanglan lang yun po nung rehabilitate ang ubang mga dalan din sa ito sa Dakbayan na nang inahanglan o kaninyong plaster po nung maagian sa mga sakyanan, privado man o pampubliko. Arang din na yun po madisgrasya. Ano yan itong kauban? Naka-standby si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
23: Ipatuman sa pangamanang probinsyal na ubos sa administrasyon ni Governor Julito Uya, mga programa anaw sa pagpaayos sa mga kadalanan na ang kariyang parangay sa Lalawigan na di nagkipili ang road rehabilitation activities sa parangay poblasyon sa Lagintingan na sa parangay Ganituan na ugis sa Initaw o sa parangay Mimpuntong o parangay Pagubad sa Hinguog City di nagisugda na ang pagpaayo sa talan o ang pag-clear nini katugay ng hinundan sa kalistanan sa mga residente tubay ni Kanhi o tubay sa direktiba sa ni Governor Uy nga hatagan ng prioridad ang mga komunidad na katubang sa suliran sa ilahang mga dalan. Uy na binali at itong mga direktang na apektuhan sa pagbiyahe o pagpanginabuyan sa katawan Daun nanguna sa mga kalihukan na si Provincial Engineering Office nga o ang Provincial Engineering Office nga nagdala sa mga ekipo o manpower aron magpadali mapadali ang road rehabilitation o clearing operation sa mga apektadong lugar. Ibato na di barangay Ugisa ni kagawad Maria Roseli Marma dugay ng problema ilahang sa ilahang barangay ang kahimtang sa dalana. Daun na binahas sa panahon sa tingulan na dugdugan pa rin doon ay panahon nga masangpot sa disgrasya o kalistanan humana sa dango danlog nga dala na daw dala sa ulan na piktado ni ini ang ginsakpan sa mga ginikanan ng mga residente sa nasangpit ng lugar o ang mga estudyante mga mag-uuma o gumarpang lumulupyo sa mga area mapasarabaton si Marba sa nasangpit na patigayon daw pagtakad o pagtubag sa ilang hangyo sa pagpaayo sa dala na daw panghilaot nga magpadayon ang sampit na proyekto o programa alang sa kaayuhan sa mga barangay. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, kini si Magnum Hunter 19 na Mencho Kabagtulan sa Palitaog Servisyo Mundo Radio.
17: Salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan, oras alas 5.31. Karoon tatuan mga higalatang atangi ang dugang pang mga balita nga nangahilo sa mga kauban.
4: Magnum Reports.
17: Pero mamati sa tag mga dugang pahilumdumpod. Oras alas 5.32.
5: Let's go! Go with the flow!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow!
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
5: Charmy!
7: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
24: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
5: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
4: Ha? Ano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
6: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum. Din nilamang sa balita o serbisyo, Magdum Radio.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
6: Viva! Senyor San Agustin, gikan ning Deputy Speaker Bambi Imano, kauban ning Mayor Attorney Nadia Imano Ilibe, ug ning kagawan Evie Imano, ug sa tibuok pamilya sa Partido Padayon Pilipino. Mga higala, mag-iusa kita sa pagpasalamat ug pagselebrar sa kultura ug pagtuo. Diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, malipayong Higalaay Festival kan natong tanan.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
8: Balik kamo higala sa itong hapagparag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. So oras sa alas 5.37. Balikan po nato si Magnum Hunter 19 kay dunay babae nga gireklamo tungod sa kasong estafa. Magnum Hunter 22 Faith Velas sa paglagoy ng dinas kung pa mga balita o gadugang pong mga police report. Samtang si Magnum Hunter 23 Kia Belinosa kamulupod no sa usa ka insidente po dinas sa barangay Kuban ni Atong Shinay. Oras alas 5.37 na sa gabi eh. Unahon na ito kining nagatubang sa kasong estafa or kining nagawat o motorsiklo. Unahon sa natin Magnum Hunter 23 sa atakay kaning kawatag motorsiklo may gala. No, at least nakibhangan ragyud po din taon kinis lang mga daotang elemento. Ano si Magnum Hunter 23, Kia Abilianosa.
9: Sa Magnum Angelo, wala matos pa nagmalampuso ng ating uwan ini nga usa ka lalaki nga mga awat o motorsiklo man matos pa kini nga nasapon na sa kading at tagiyagid mismo sa mao nga motorsiklo diha sa may Zone 6 Marlags Brigetuan ning ato nga siyudad giingon nga giparada matos pa ni nga biktima ang iya nga color gray o black combination nga XRM sa ilang lugar o sa pipi na ka mga hugna, wala siya nakabantay pag magdumanji, nakalingin na naman kini nga gandun, ang katong nga suspect nga doon ay gitingohan ini nga kaninga kawato ng among motosiklo pinaagi sa paggamit sa kaninga yabing, kanibitong gitawag magdumanji nga kanang pwede yabi para sa tanan, so gitrayan niya magdumanji o gagamit yabi nga to sa iyahang motor o ganiman tungod kay maragnabrihan o po na nakuha ng lakas sa magdumanji iyagin nga nabira ang kaningiyang motor apan natungod kaya kanin po tagiya pasok mo siya ka pangayoga tabang po magdumanji una raningan nga nagmalampuson ang tinguhan din nga maong lalaki tungod kay gitabangan po siya mga silingan nakip na po nga pagdari po nga pagtawag sa mga police particularly sa mga police station na 7 na Bulwa. So ang mga suspect na ilan sa pangalan nga si Aliasa Arby 35 anyo sa residente sa barangay Gantuan kung nga din sa pagkakrot pasakaan kini sa klaso punakasa paglapas sa Republic Act number 1083 Unyo Anti-Kidnapping Act of 2016 samtang abalo kini sa binanguan diha sa mga police station na 7 na Bulua. Mayon na lamang, kaya wala na po rin nga nagmanapuso ng tingwa sa mga lalaki. Kung wala po nakawat ang motor, ani nga tagya po kung magiging gabi na, nagihita ka na magigiron ang kanyang pagpangawat o gamotosiklo. So kaya na, adyan rin kita pirmi ano itong kay kanila pong kung kita ba gabi itong abatay sa magamit. Kaya po mga kawatan, mara po rin sila gabang kung magdumaji kay kita wag we find ways. Sige hapon, gini sila. So aron nga, magmanapuso na sab kini ilang apag mga tingong hapon na makakawat. So inoon, mapasa naman doon kini nga tagi at mga kiwala nakawat yung motor. O nga na priso na po kini nga usa ka lalaki nga nagasunay sa pagkawat yung motosiklo diya sa may barangay kanituan ning atong nga syudal. Pero tangan ito, sige ka sa maya police station na 7 na Bulwa para sa mag-report. Kini, mag-dumantor 23 Kia Belenosa sa balita o servisyo. Magdum
8: Radio. Salamat Magdum 123 Kia Belenosa. Balikan sa nato sa Magdum 119 mensyo ko magtulan. Pero naon taning tungod sa selo sa usa ka trabahante, no, yan dahin pong giharas ang yapong nga kauban. Paminawon nato si Magdum 119 mensyo ko magtulan kay kanigid po do employee to employee nagri mga bikil-bikil. Di tam kaingon nga uy smooth ra kayo relationship o kay wag upagid siya mai na po nang pagtaga di ba inana ang tanan. Ano si Magdum 119 mensyo ka magtulan.
10: Reklamo karon sa usa ka kining trabahante sa usa sab ka convenience store ang kauban niya ng trabaho sa diha sa nasangpit sa establishmento kay mana ganang haras kini kadto kaniya nasangpit sa diha insidente kag sa nakaangkon kini og mga puno ka sa lawas sa Mindanao ang ginayog kini og ikulata do atol sa bawong insidente sa pagtanga haras dito na kay nagpakawas og kadautan nga pulong ang nasangpit nga suspekta ug dito nga gikabalakan aning biktima ang iyang kaluwasan ning man pareho ra ba sila og schedule sa ilahang duty dito na dayon nga nagpatabang ang nasangpit nga biktima dito sa kapulisan gikan sa ilahang management pud sa mapugan ang maong nga insidente diyan sa gikabutyag nga nagkagubot na kini sila ing miagi pa nga mga adlaw ug ang usa sa ilahang na nasuta sa kapulisan mga usas sa mga hinundana sa ilahang panagbikil mao ang selos o di kabutiaga ga adunay panagselos ang pagkabati kining usa ka suspek ngadto sa biktima nga di pa ba butiag kung unsa ang gisilusan niini kasi di po sa basulta lugar sa kapulisan ang gisilusan sa nasangpit nga suspitsado ngadto sa biktima kung usa na niini ang selos sa relasyon daw kikabutiag nga tungod sa panaghitabo dargo kini nga posible kini mapasaka o kaso ang nasangpit na biktima patok pa sa maong lalaki na kauban sa trabaho ug sa dihaga dunay settlement ang nasangpit on the roa paan na patay kayunan pa sa dunay may tabong kaso palabot sa mong insidente kini man nga napasakit nga to sa biktima ang maong kireklamo nga kauban sa trabaho. Wala ito para ipos sa mga palitagikan sa Police Station 4 Carmen, kini si Magnum 119. Medyo kabagtulan sa palitawag servisyo.
8: Salamat Magnum 119, medyo kabagtulan. Din sa lenta mga higala ni Magnum 122, Faith Velas. Kagiyon, kapiga 40 ka mga sektor ang nagtigom sa social sectoral meeting nga nagipahigayon din sa may lalawigan sa Misamis Oriental. Detalye itong siren, naka-standby Magnum 122, Faith Velas.
11: Nagtigom ang 40 kapin ka mga partisipante sa gipahigayong social sectoral meeting sa Ingog City. Mitambong sa mga kalihukan ang mga opisyal gikan sa local government unit, mga representante sa pribadong sektor, mga opisyal sa Department of Education, mga leader sa City College ug mga delegado gikan sa mga nagkadaiyang ahensya sa national nga gobyerno. Tumong sa panagtigom ang pag-align sa mga plano, programa ug mga estratehiya para sa pag-uswag sa kaayuhan sa syudad. Mitambong usab ang PhilHealth Local Health Insurance Office sa Hingoog. Matod pa, importante ang pagtinabangay sa LGU, mga eskwelahan o partner agencies aron mas mapalapad pa ang social health protection. Gipasalig sa PhilHealth nga padayon nilang i-integrate ang universal healthcare o mga benepisyo sa local development policies para sa mga kaayuhan sa tanang Hingoog. Bata, gikan sa PhilHealth Region 10, kini si Magnum 122 Faith Velas sa balita o servisyo. Magnum.
8: Salamat Magnum 122 Faith Velas.
12: Magnum Reports.
8: Sa tunga bakuna mga higala din ito sa mga balita po dayon po na ni Magnum 123 Kia Belenosa karon tuntod. Alam po do sa yapo mga reports nga nangahipos. Pero sa dili pa, mamati sa itong mga pahinumdum. Oras alas 5.45 na sa hapon.
13: Pinakabarato nga data
14: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
13: Bagong user.
14: Data bill.
13: Isorado mo data.
14: Shopee na.
15: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
16: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
17: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
18: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
19: Maing adlaw mga higala. Viva Senyor San Agustin. Pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
16: Mga higala, ani ang fiesta message ni Reverend Monsignor Nathan Lerio, Vicar General of the Archdiocese of Cagayan de Oro.
20: Mga igsoon diha ni Cristo, mga igsoon mga kaparian, and consecrated men and women, and lay faithful of the Archdiocese of Cagayan de Oro, sa atong pag-celebrate sa fiesta ni San Agustin, ang atong patron, ginapit kita, hindi lamang sa pagpasinungog, nining great saint of the church, but also to allow his life nga musulti, mudapit ka nato sa pagpamalandong diha sa pagpanaw, sa pagtuo isip usa ka lokal nga simbahan. Our jubilee theme beautifully reminds us grace ever ancient, ever new, renewing hearts, seeking truth and building communion. Kini nga mga punong na makita usab nato niha sa kinabuhi ni mismo ni San Agustin. Ang una, si San Agustin nagapahinumdom ka nato nga ang grasa sa Dios kanunay nga nagabago sa mata kasing-kasing. Si San Agustin nakasinati sa taas o usahay malisod nga pagpanaw before he surrendered himself completely to God. Nagapangita siya sa kalipay, kamatuuran o kahulugan sa daghang mga lugar o mga dapit sa kalibutan. Apan sa kadugayan, iyang nadiskubrihan nga dihari-ay sa kasing-kasing sa tao, makapangit, makakaplag sa tinuod nga kalipay kung kini nakapahulay, nakasandig diha sa kasing-kasing sa Ginoo. Gani ang iyang famous prayer expresses this profound truth. Our hearts are restless until they rest in Thee. Ang iyang kinabuhi may so nagsulti nga walay dili maabot sa kaluoy sa Dios. Ang kabaguhan kanunay nga posible. Renewal is always possible. Ang Ginoo kanunay nagatawag kanato even when we have wandered far from Him. Isip usa ka archdiocese nga nagasaulog niining usa ka significant milestone, tugutan nato nga ang Dios ang iyang grasya mubag-o kanato dili lamang sa mga struktura o mga programa pero labaw sa tanan mubag-o sa atong mga kasing-kasing. Ang ikaduha, si San Agustin nagatudlo ka nato sa kanunayong pagpangita sa kamatuoran sa pagdiha sa pagkamapausanon uban ang kaisog. Si San Agustin was a passionate seeker of truth. He did not settle for superficial answers. His intelligence and faith eventually led him to Christ, who is the truth. Sa atong panahon, when we are surrounded by information, opinion, social media, and even artificial intelligence, giginahanglan nato ang spirito ni San Agustin sa kanunay nga pagpamalandong or Agustinian spirit of discernment. Not everything we hear is true. Not everything that is popular is good. We need minds enlightened by faith and hearts formed by the gospel. Kinadunta ang atong archdiocese, magapadayon sa usa ka isip usa ka lokal nga simbahan na nagapangita sa kamatuoran, na higugma sa kaalam ug nagapalambo sa integral formation and helps our people discover Christ as the fullness of truth. Ay katulo mao sa San Agustin nga painumdom kanato nga kita gitawag sa kanunay nga pangpanday sa kahiusahan diha sa gugma. Si San Agustin na mahimong usa ka pangulo sa simbahan, alagad sa simbahan nga nahigugma pag-ayo sa iyang katawhan. He understood that the church is not simply an institution but a communion of people journeying together toward God. This speaks powerfully to our calls to synodality. Kitang itawag sa pagpaminaw, sa usag-usa, magalakaw, mag-uban sa paglakaw o pagpanaw. We always recognize the gifts of every member of the church and work together in mission. St. Augustine's pastoral vision can be summarized in his beautiful words, "With you, I am a Christian. For you, I am a bishop." Ini nga mga pulong nagpadayag sa iyang pagkamapamusanon o kanunayng tinguha sa pagpakigiusa. Before being a leader, he was a brother. Before teaching others, he recognized that he himself belonged to the people of God. Mga iksoon diha ni Cristo, as we celebrate our patron, he has asked St. Augustine to accompany our archdiocese. May we become a church of renewed hearts because we have encountered God's mercy. May maimunta kita nga simbahan nga kanunay nga gapangita, church of searching minds and discerning hearts, always seeking truth diha sa atong Ginoo. And may we become a church of deep communion and courageous mission, working together and serving God's people with love. Inadunta ang panikinan o pag-ampo ni San Agustin, mudasi kanato kanunay sa atong kinabuhi matag-adlaw. Sa iyang giingon nga pag-ampo, mamahimong atong pag-ampo. Lord, you have made us for yourself, and our hearts are restless until they rest in you. Inadunta na atong selebrasyon ni nagkapistahan ni San Agustin, magbago sa atong gugma sa Ginoo, atong gugma diha sa atong Ginoong Yesus, mupalaom sa atong panagiusa sa matag-usa, o mulikon sa atong kaakuhan sa misyon nga gisangon kanato sa Ginoo. Malipayong fiesta kanatong tanan, Viva Señor San Agustin. May God bless the Archdiocese Piguer de Oro, and may St. Augustine continue to guide us as we renew our hearts, seek the truth, build communion, and go forth in mission. Inaot pa unta.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa tulumanong Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa tong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl D. Asilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
6: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports. Oras sa 5:56 na.
5: Magnum Reports.
6: Balikan sa nato si Magnum Hunter 19 Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Kagibot ya nga gawas ka ganiha nga dunay mga di taon makatiwas no sa ila pong pagsaulog sa fiesta, duna na po ilain. Atong Siron. Pangutana nakakalbo kada siya gumba no nakapaksi og panit sa lechon. Pasin wala. Sayang kay di ba kung wala lang gidinta naglambigit sa legal nga kalihukan. Yes, Magnum Kia. Kumusta?
7: Yes, sa magdamaan si Dola, ingat pa. Laing nalaki na sana din yung makaselebrate o kahigalayan festival o gawin makapamista po o makaurong gahumba magdamaan si tungkol sa rason nga nadakpan po kini sa kaninga tungkol kini sa po kini siya nga nagapansasyon din sa mga kubon area ning ataw nga syudad ingon nga nagapahipi rin ni isusan po nga lalaki magdamaan si din sa usa sa mga establishmento magkatambon din siya o gakarton o ga magimo dahil gini siya sa kaninga pag-apat sa shot. So, dahil nga nasa pong gini siya sa itong mga polis po rin nga nag-roving so na kaniga nagahimo sila nga regular po nga patrolling at na aktuhan gini siya gagahimo sa mga nga illegal nga kalihukan o ga nakuhaan po siya ni nga mga chasing itong illegal nga droga lakip na kaning gigamit niya nga mga drug paraphernalia sa pagpahigayon o gapat sa shot. So ang mga suspect nila sa pangalan nga si Aliasa Ayan which got the release na isikutan po nga mga dili sa maya kubuna area. Ganiman, dahil nga nasa pong gini siya magnamaan si pinagi sa mga polis sa police station to kubo nura nang po siya ito nga nipalag o gamit operate na lang po siya nga to sa ito nga mga polis sa ginakupod kaning naisitan po nga lalaki ni nga panahon lagi kasi palagi siya nga i-detain diri sa may politician tukugon o gakini aron pud mapasakahan sa tuk mga kaso ini man mapaubos kini siya o ga rehabilitation ng utrasyon niya kani nga malagi tao-tao dapat kini siya nga ginareklamo sa mga residente o gang man kani mga tenants diri magdumaan siya nga gayon mo siya sa kaning iligal nga kalupan nga kani nga gitawag o gapat sa shot ko na pagasuyot o gagitawang iligal nga droga din sa area sa maya kugon na market balitang nga na-post ikan sa maya police station tukugon para sa magdum reports kini si magdum 123 kaya bilin o sa balitaw sa Magdum Radio.
6: Salamat Magdum 123.

0: special pod kay puno nga tambungan sa tumang katawhan dinhi sa CDO nga mga makahatag lingaw ng mga aktibidades nga gihanay alang sa Higalay Festival 2026. So, naapay mga update. Daunya, mga Higala, ito nga tayo sila sa Magnum Hunter 23 Kia Balinosa. Sa Higala ay fireworks display din sa Rio de Oro Boulevard. O, katang tangi po, kasi si Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan, maghatag po doon lingaw ka ninyo mga Higala sa ang programang Magnum Hit Sikat o gadugang pong kahibalo kay Knowledge is Power. Og sa itong pagparag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports, og mga alas 4, hangtod lamang ta, mga Higala, sa alas 5 sa hapon. Kaya, adlaw Sabado naman dayon, so sa kaoras lang ito nga programang Magnum Reports. Pero dugang mga kaibalog, ihapon ang inyo po nga masayran, mga Higala po noong dugang po din po mga impormasyon, mga panghito po din sa palibot. Kaysa pa man, o sa kaoras lamang itong nga programa, og mga adlaw. Kaya importante mag-ihapon nga, no, kaya ang musunod po nga programa, kaya ang Magnum Health is Wrong. So, ugma, mga gihapon, 99.10 ang dial sa radio. Official Facebook page na to, Magnum Live. O official website, www.magnum999.com. Aron nga, digid mo maulahis, mga panghitabod din sa palibot, o inyong madasairan. Sa nahisgitan ng mga platform, ang mga impormasyon, gikinanglan ninyong madungog, mga balita, o guban pa. Mga impormasyon, o lakip na musika. Og kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports og positibong balita ni hapuna paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi naman sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras sa size 1.
2: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500
4: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500!
3: Masalrigan!
4: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. The alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Happy Fiesta Cagayan de Oro. Viva Señor San Agustin. Ania ang Fiesta Message ni Reverend Monsignor Raul Ricacho, Cura Paroko sa St. Agustin Cathedral.
1: Mayong adlaw sa tanan, isip Cura Paroko din sa Cathedral. Ako nagatimbaya kaninyong tanan sa malikayong piyesta din sa atong patron San Agustin. Ug ang atong tema karong pista mao man ang tema sa atong pagsaulog sa ika-pituan ug lima nga kasalugan sa pagka-archdiocese sa atong simbahan. Ang maong tema mao katong Grace Ever Ancient Ever New, Renewing Hearts Seeking Truth ug Building Communion. Ug nining nindot kayo nga tema, ako nagadapit kaninyo nga unta mag kauban ta, magtambayayong kita sa pagsaulog, uban sa pagpasalamat sa Ginoo, sa paghatag sa atong patron. Ingon man atong i-renew ang atong mga kasing-kasing na kanunay gayud magadayig, kanunay gayud na magpahimuot sa Ginoo. Ingon man akong gihangyo kinang tanan nga mangita sa kamatuoran nining age of misinformation o disinformation. Ako nag-aagat nga kitang tanan mangita sa kamatuoran ug ang kamatuoran makita nato kung atong pangitaon ang atong Ginoong Hesukristo. Ingon man ang ikatulo mao ang Building Communion, mao kana ang tinguha sa atong Ginoong Hesukristo, mao kana ang tinguha sa atong patron nga kitang kanan, we will be one nga maiusa kitang kanan. So hinaot nga pinaagi nining maong tema atong pagadaygon gayud ang atong Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi nga mahiusa kaniya. Ug nag-imbitar pula ko kaninyo na moanhi din mo bisita labi na sa mga misa sa panahon sa piyesta aron pagpasalamat sa Ginoo sa daghang mga panalangin ug grasya nga atong nadawat sa tibuok tuig. Usbon ko, malipayong pista kanatong tanan.
2: Viva Señor San Agustín.
0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa Barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Ito balit ang magnum tungan nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12-seat Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
5: Balitang magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang magnum o karon, aniya ang inyong magnum newscasters.
6: Oras sa Magnum Radio, alas 6:13 na sa kagabihon. May gala, kumusta may gabi ka na itong tanahan. Welcome sa tuang balitang Magnum. Karong gabi una, sa tuang Pagparaguban sa tulungan ng balitang Magnum, Agosto 28, tuwig 2026. So, ganyan itong mga headlines itong Magnum Lukal. Bishop Jose Cabantaran ang hinaot nga sa makanunayong pagpasalamat sa katawan sa grasya nga gidalit sa Ginoo. Magnum National, kapindusintos sa kanhi o kasabtang opisyal o personahe sa BFP nga posibleng nalambigit sa slot for sale scheme gibaharan ni DILG Secretary Rimulya. Magnum International, Iranian President Masoud Pezeshkian makitagbo kang Russian President Vladimir Putin. Magnum Business DA, gipangandaman na ang puruhan sa kakuwangon sa supply sa pagkaon tungkol sa grabing condition sa panahon. Magnum Entertainment, Jasmine Jolami ang kung daghang gifollow sa social media nga nakabining babae ang banang si Luis Manzano na dung bago pang ilang relasyon. Magnum Sports, Pinoy po Walter AJ Obiana natapos sa ikalimang pwesto sa men's ball vault sa Diamond League sa Switzerland.
5: Balitang Magnum.
6: Magsun, kumusta maayong gabi? Karong gabi yun na, Biyernes, Agosto 28, tuwing 2026. Kinin yung mga ating balita. Magnum, Angie Alzado.
7: O Magnum, Chingintrina Enriquez.
6: O karong sa detalye sa itong Magnum Lukal. Nanginaos si Bishop Jose Cabantaan, Arsobispo sa Archdiocese of Cagayan de Oro, sa makanunayong pagpasalamat sa katawan sa grasya nga gidalit sa Ginoo. Kini ang tipik siyang humilia ato sa concelebrated mass sa St. Augustine Cathedral dungan sa kapistahan sa Dakbayan. Maton ni Cabantaan nga responsibilidad sa tanan ang makanunayong pagpalambo sa tong Kristuhanong kinabuhi, katilingban o lakip na sa kamugnaan.
8: So mga igsuon, hinaut-unta na sa atong pagsaulog karon sa kapistahan sa atong patron, Senior San Agustin, makadunayon ng pagpasalamat sa mga panalangin gihatag sa Ginoo kanato, mga grasya sa mapadayunon ng pagbag-o sa atong kinabuhi, o makadunayon ng pagdasig sa atong pagtubag sa tawag sa Ginoo, sa atong mga responsibilidad sa pagbalambo sa atong Kristohanong kinabuhi, karnibuhi sa tibuok katalingban o sa tibuok kamugnaan.
6: Ang pamahayag ni Bishop Jose Cabantaan, Arsobispo sa Archdiocese of Cagayan de Oro.
7: Kapig jismil ka mga foodback sa natunal alas sa mga individual nga namista sa festa sa baryo doon sa pagsaulog sa kapista ni Senior San Agustin, ang patron sa Dakbayan. Mato ni Cyril Ranille, head sa City Community Affairs Department, nga mapasalamaton kayo sila nga nagmalampos sa namang kalihukan ning adlaw sa kapistahan.
9: Dako kaya to ang pagpasalamat no? In behalf of Mayor Clarix, uy, panan itong mga partners karong adlaw sa atuang ipaygayon nga panghatag sa foodback, no? Atong gitawag na fiesta sa baryo. So far nakita na to fiesta gidya, as in kaganina kita na to kung unsa ang response sa atong mga tao, no, nga atong naandan nga fiesta sa baryo sa atong mga dula-dula sa mga larong Pinoy, pero karon na nga tong gidasahi nga fiesta sa baryo, which is fiesta gidya, no, nga nanghatag kita o mga food box, no, sa mga katawhan sa namista o ang taga Cagayan de Oro po, no, katong dili taga Cagayan nga namista sa Cagayan de Oro, so napadapod din nato ang ato ang mga food box ganina, no, more than 10,000 din itong nahatag. Salamat na sa ato ang labaw ng makagagahong for sa ato ang patron saint, no, Senior San Agustin, sa ulo sa kapistahan karong adlaw. Nagmalipayon kayo o nakita po nato ang response sa mga tao.
7: Ang pamahayag ni Cyril Ranille, head sa City Community Affairs Department.
6: Gibutyag ni Task Force Oro Commanding Officer Colonel Christian Uy nga walay bahad sa seguridad ug hapsay ang kapistahan sa Dakbayan. Mato di Uy nga andam sila kanunay kung na dunay posibleng mahitabo ug mabatian usab ang ilang presensya nga nagpaluyo sa PNP.
10: Wala man tay nadawatan yun na kanang hulga, no, apan na mas maayo man kining ready kita always og nakita sa atong katawhan pod ug ang ato ang Task Force Oro, no, anaagyod na nagbantay nagpaluyo sa ato ang PNP.
6: Ang pamahayag ni Task Force Oro Commanding Officer Colonel Christian Uy. Oras sa size 17 o karoon sa itong Magnum update, Magnum My Glide Festival update gihapon din ha sa may Rio de Oro Boulevard kay nakaroon na din ha si Magnum Hunter 23 Kia Abilinosa din ipahigayon sa dili madugay. Ang fireworks display sa Higalay Festival Market sa Rio de Oro Boulevard kiniisip kabahin sa pagtapos sa mga dagkong kalihukan sa kapistahan sa Dakbayan. Dugtong nini, giaghat ang mga pamilya higala o kagayanon nga mag-usa aron saksihan ang manindot nga talanawon sa kalangitan isip celebration sa hiniusang pagduo, kultura o tradisyon. Adi atong kauban na kasambi karon sa maong lokasyon, Magnum Hunter 23, Kia Abilionosa.
5: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
11: Viva! Viva! Yes, sa magdamaan dyan noha sa pagkarong oras sa alas 6 na sa gabi yung magdamaan dyan. Nagkaranggan na ang kanyang mga topon yung dinikit-dinikit karoon sa Maya Rio de Oro Boulevard. Yung pag nga masaksi, yung ipayayon usap nga fireworks display. Karong alas 8 sa gabi po magdamaan dyan. Gusto ko nga ganin na medyo hapon, mga 4-5 pa, medyo minus pa. Pero karoon, muraga masinaga ng mga tao nga nagahimo sa pagaturoy, pagalibot-libot din sa area po magdamaan dyan. Kaya po sige paabot ang kanyang maanindot nga fireworks display. Labi na kay karong panahon ng magdamaan dyan. No, muraga nito yung ganyan mga panahon kaya wala na nagaulan kung natutalisi dire sa maya gawas nga bahing po magdumaan. So isa lang ka stage ang nakaset up dire kaning sagad nga ginagustuhan sa kaning bahing bag po magdumaan. Kaya dire naman kilit sa may entrance sa Isigalay Festival Market dire naman ni butang po na i-plaster ang kaning fireworks display para gitpun nga kaning visible siya sa tanan. Pwede kung taulan to makaka dire sa area makita ginom ni mo mismo ang kaning maanindot yung mga malagalay nga color ay mga fireworks po nga ipagayon po nga fireworks display po nga kung may naman siya sa karun nainay na po nga nagadaghan ang mga tao dito sa paliwa pantang kung may ngun kaga sa sitwasyon sa tagas traffic to dress sa maya gawas naman dito sa may barangay dress dito sa Burgos area po naman siya medyo traffic good medyo good yung nangadaan na bina kaya mahulog nga kaniyang nabutang nga one way siya magnaman siya tungkol kaya sa tagas sa mga sakinan nga kaniyang need gigiblang gamit karon no dili na sila kasunod diri sa Higalay I mean na diri sa Maya Rio de Oro Boulevard kay gi-close na nga entrance sagit na nga exit kay mga tao ra gid pud nga makasunod diri sa mga area pud mga so ang katungsagan sa mga sakyanan gipaka-park dito so isa na siya sinundan nga nung medyo traffic pud diri sa Maya gawas nga bahin so kung ngan kaga diri sa sulod mga tao ra kasagara sa mabantayan no wala kay ingon nga mga sakyanan nga diri karon sa Higalay Festival Market so tawo na ni pasok na po ra kay nga ni manindot pud nga fireworks display pura do yung pura kaniya light bulb pero karon sa maya itong atong agit nga bahin sa kaniya night market po magdumaan siya muna itong kapagulagway ganda sa lokasyon sa maya Rio de Oro Boulevard dala yun sa ipagayon sa Fireworks Display alang sa Higalay Festival Market para sa balitang Magdam Kine si Magdam Hunter 23 Kevin o sa balitang Servisyo Magdam Radio.
5: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
12: Viva! Viva!
6: Og karon sa itong Magnum Operation Tabang. Gitunol sa Magnum Radio Pinag sa Magnum Operation Tabang ang nagkadaiya nga food og non-food items alang sa mga biktima sa sunog sa Purok 2B Upper Zayas, Carmen Ning Siyudad. Kiniman kapig si 70 kapamilya ang apektado sa sunog nga milamoy sa 41 ka mga panimalay. Lakip sa tunol sa gitunol, gikan sa natigom nga 38 mil pesos nga cash ang usaka kay kuna 50 ka sako sa bugas nga humay in 5 kilos, bath soap po 1 case, laundry soap in long bar 1 case, shampoo in 3-in-1 sachet 1 case, toothpaste in twin sachet 1 case, toothbrush 25 pieces, sanitary napkins in regular sizes or regular 1 case, coffee 3-in-1 in twin sachet 2 cases, instant noodles 2 cases, milk in sachet 2 cases, corned beef in canned 3 cases, beef loaf in canned 3 cases, assorted underwear 474 pieces, og duna po yung mga clothings nga nasa 5 sacks or plastic bag nga gipangasulan. Og alayon din usab niini, mapasalamaton ang Barangay Carmen pinagi ni Evangeline Marquez, ang child development teacher sa ayudang nadawat alang sa mga biktima sa maong sunog.
13: Pasalamat kami dako na kasing-kasing pasalamat sa mga benefactors pinagi sa Magnum Radio Operation Tabang para sa mga pamilyang nabiktima diri sa sunog sa Zone 10 Polok P. Upper Sayas, Carmen, Cagayan, De Oro City. Dalayong salamat, labi na gyud sa ilang effort nga mahimo ma-realize kini nga naay mga tatang inani para sa nga biktima sa sunog.
6: ang pamahayag o pagpasalamat ni Evangeline Marquez sa mga siliti sa Barangay Carmen. Nagdunay ni Amo usab nga pagpasalamat sa tanang benefactor nga wala anak makuli sa paghatag og tabang nga sila si Madam Adonimos Uhana Ilabagan sa Magnum Radio, Magnum Express o Graphic Gadget Store.
12: Magnum Operation Tabang.
6: O karon sa itong Magnum Road Hunter.
12: Magnum Road Hunter.
6: Atong nawadon sa Picasinya si Magnum Hunter 22 Faith Velez nga live karon din sa may Osmeña Corner Hay Street ning atong syudad. Yes, Magnum Faith.
14: No. Magnuman si Elang sa atong inatong nga paulagway sa dagan sa trapiko lakad sa panahon dere sa may Osmeña Hay Street ning syudad. So far, laos-laos naman sa dagdagan sa trapiko karong mga orasa din sa atong area. Samtang isbutan sa nato ang lakad sa panahon, so far wala man sa ito nakasinati o pagpanaliti o pagulan karong mga panahuna. Mauka na nga itong inato ang paglagway sa dagdagan sa trapiko ang lakad sa panahon para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 23 sa balita o 13 Magnum Radio.
6: Salamat Magnum Hunter 23
12: Magnum Road Hunter!
6: Oras alas 6:24 gusto Magnum National. Gibaharan sa DILG ang kapig 200 ka kanhi og kasamtang opisyal ug personnel sa Bureau of Fire Protection ng BFP nga posibleng nalambigit sa slot sa for sale nga scheme kininunod sa pagka-arresto sa usa ka BFP personnel sa Pampanga gayong nangayog kwarta bugdi sa pagsulod sa mga aplikante sa ahensya. Mato ni DILG Secretary June Vic Rebulla nga lakip sa investigasyon ang regional director sa head sa major unit sa BFP. Sabi na muabot sa 100 mil pesos hangtod sa 800 mil pesos ang ipangayong nga kantidad sa mga aplikante.
15: Binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Lumabas na ngayon, nuna kayo ngayon at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo. Ang imbisaga namin ngayon ay lumagpas ng 200 tao na tungkol sa slots for sale. Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Hindi ako matitigil hanggang makulong kayo lahat, matanggal sa serbisyo at kung ano mang kasama ay hatol sa inyo ng batas ay hindi po ako titigil.
6: DILG Secretary June Vicrimulya.
7: Dugang Magnum National, giklaro sa historian nga si John Ray Ramos nga migamit ang mabayani sa nasud isip isip pagpangandam sa rebolusyon o para malikay sa direktang pag-atake gikan sa payag batok sa mga kaaway kini kalabot sa pagpagawa sa kontrobersyal nga pangalan sa acknowledgement receipt sa Office of the Vice President o pagtandi ni Senator Ruben Padilla kang kanhi Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. nga migamit og alias atol sa impeachment trial. Matod ni Ramos nga way giatubang nga gubat o tensyon ang bisan na isa nga grupo sa Pilipinas para mugamit sa alias.
16: And yung isang specifically na nabang ay si Ninoy Aquino na Marcial Bonifacio ay ginamit niya ito para makabalik ng Pilipinas para yun nga subukan kausapin ang presidente Marcos Sr. noon na kumbaga mag-transition na or mag-work towards sa pagdemokrasya sa or pagtanggal ng mga sistemang diktatorial sa Pilipinas nung panahon noon. Ayun po. So, talaga magkaiba yung konteksto ng mga pen names sa mga bayani, mga code names sa mga bayani natin compared dun sa mga kaduda-duda mga pangalan doon sa mga acknowledgement receipts na lumitaw sa korte, Senado.
7: Ang pamahayag ni historian nga si John Ray Ramos.
6: Dugang nga balita mga higala dinisenta sa tuwa pa din pong Magnum Health Alert.
17: Magnum Health Alert.
6: Gipaambit ni General Medicine Physician Dr. Cliff Ibanya sa mga hinungdan sa risk sa chronic kidney disease kung CKD. Mato ni Ibanez nga ang CKD hinahinay nga pagkadaot sa kidney nga mahimong musangpot sa dialysis o kidney transplant. Hirong pa ni Ibanez nga tungod sa dili maayong lifestyle o sa sobrang pagkaon sa mga parat, kini posibleng maangkon nga balatian.
18: Ang CKD po ngayon ay sa mga nangungunang sakit po dito sa atin. Huwag nating chronic kidney disease. Bali, ito po kasi paunti-unting pagkasira ng ating bato. Later on, maaring mauwi po dialysis or kidney transplantation. Ano-ano nga ba yung mga laging causes o mga risk factors kung bakit po nagkakaroon po ng CKD ang isang pasyente? Tumataas din po ang kaso ng mga pagkasira ng bato sa younger adults o yung mga mas bata. So, ang tinitingnan po nating dahilan nito, yung tinatawag nating poor lifestyle. Ang pagkain ay talagang nagko-contribute kung bakit po nasisira ang bato. Nandiyan yung mataas na pagkain ng mga maalat na pagkain na nakukuha sa mga instant foods, yung mga delata. Pagkain ng mga sobrang tatamis na pagkain. Naparte po talaga ng Filipino diet yung matatamis, maalat na pagkain.
6: Ang pamahayag ni General Medicine Physician Dr. Cliff Ibanez. Ugalan sa Tumaglom International. Sa Iran ug Russia, gidagdag makitabo si Iranian President Masoud Pezeshkian kang Russian President Vladimir Putin sa 2026 Shanghai Cooperation Organization kon SCO Summit sa Kyrgyzstan. Kinihimuon na sa Setyembre 1 nito iga isip pagpaligon sa Iran silang diplomatic tie tali sa Russia taliwala sa tensyon sa Amerika. Yung lakip sa isgutanan sa duha ka nasud ang regional ug international issue. Hi sa Iran nga kinina ang ikaunom nga higayon nga panagtagbo sa duha ka mga leader.
7: Sa Amerika, gikonfirmar sa United Nations kon UN ang pagbungkag sa Syrian Democratic Forces. Matan niya ang spokesperson Stephanie Dujarric nga mga lakang mahinungdanon sa pagpatuman o pagduso sa political transition sa Syria.
19: Secretary General reiterates the readiness of the UN to support its further implementation and progress on the ground. Secretary General underlines the importance of Syria's political transition proceeding in full respect for Syria's sovereignty, its territorial integrity, and involving all Syrians in shaping the country's future.
7: Ang pamayag, United Nations spokesperson Stephanie Dujarric.
6: O karon sa Magnum Business. Gipanganama na sa Department of Agriculture kun DA ang puruhan sa kakuwangon sa supply sa pagkaon tungod sa grabing kondisyon sa panahon susama sa kusog nga habagat o grabing kainit. Mato ni Agriculture Secretary Francisco T. Laureal Jr. nga namatikdan ang pag-usab-usab sa dagan sa panahon nga usa sa hinungdan sa pagkuwang sa supply sa pagkaon tungod sa pagkadaot sa mga umahan. Samtang nga giigon nga lakip pa ang supply sa manok nga maminusan ang ihap sa supply kung tinginit. Tungod kay musaka usabang presyo ini tungod sa kakuwangon sa supply hinuon kung tingulan maubos ang presyo. Giingong ang susamang usab-usab nga lihok sa agri products ang ilang gibantayan aron malikayan ang pagkabalda sa supply sa pagkaon. Dugtong nini giingon sa DA nga kundakong bahin ini ang nagkariyang kooperatiba, processing plant ug storage facilities sa nasod aron mapanalipdan ang supply sa pagkaon. Samtang sa foreign exchange rate ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos ug 76 centavos Canadian dollar, 44 pesos ug 58 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos ug 87 centavos Australian dollar, 44 pesos ug 43 centavos Taiwan dollar, 1 peso ug 95 centavos Korean won, 4 centavos ug ang euro, 71 pesos ug 98 centavos. Samtang tungod sa gyera sa Iran, nagpadayon na gihapon man ang kagubot sa tungatungang sindakan, mausab ang kasamtang presyo sa Dubai crude oil na nasa 90.27 US dollar per barrel nga naapektuhan. Kinimisaka o 0.84% kung itandi sa daan ining presyo nga naa sa 89.52 nga US dollar per barrel.
7: Og karon sa itong Magnum Entertainment. Giangkon sa actress nga si Jessie Mendiola nga niya itong bago pa lamang sila nagka-relasyon si Bana si Luis Manzano na matikdan niyang daghan kining gi-follow sa social media nga nakabikining babae. Matod ni Jessie nga nalipay siyang nabago kini dihang nagminyo na sila ni Luis ug mao na lamay nabilin ang mga suod ni ini nga higala nga mahiligon magpost og sexy.
20: Dati talaga nagugulat ako bakit ang daming fina-follow nito nakabikini. Tapos siguro siya din na-realize niya hindi na rin siya appropriate ngayon kasi nga mag-asawa na kami. Pero nag-stop na siya kasi yung mga fina-follow naman niya mga kaibigan naman niya eh. Pero dati kasi nung bago pa kami, parang ganun sabi ko, ang dami na naman pinafollow nito, naka-brat panty, naka-ganyan. Sinasabi niya sa akin, i-mute ko na lang yung mga ka-close ko na mahilig mag-post ng sexy. So parang, I guess, maganda na rin yun for us. Kasi parang nandun na rin yung boundaries, kumbaga. Nire-respeto kung ano yung request ko na it's not appropriate anymore na may nakikita kang ganun sa feed mo.
7: Ang pamahayag sa actress nga si Jessie Mendiola.
6: Oras na sa 33, ugkaroon sa itong Magnum Sports. Natapos sa ikalimang pwesto si Pinoy pole vaulter AJ Obiana sa men's pole vault sa Diamond League with kuna World Classes Zurich 2026 sa Switzerland. Napakya si Obiana sa unang attempt sa 5.50 meters ug sa ikaduha nga 5.65 meters. Rason nga kinahanglan ining maklear ang 5.80 meters sa final attempt. Tungod ini gisulayan sa Pinoy pole vaulter ang 5.90 meters din malampuson niyang naklear sa so, salamang ka attempt ug isulayan pang maabot ang 6 meter apan napakya sa tulo ka higayon. Isay ran nga moy nakakuha sa gold si two-time Olympic gold medalist nga si Mundo Duplantes human maklear ang 6.25 meters samtang silver si Emmanuel Carrales sa 6.20 meters o bronze medal si Sondre Godormsman sa Norway sa iyang 6 meters. Magalayin nyo na ba ito yung kumpletong detalye sa itong balitang Magnum alang karong adlawa sa tuwang pag sa ulog sa kapistahan sa Cagayan de Oro. Viva, viva, Señor San Agustin. Happy higalaay ka na itong tanahan. Biyernes karon, Agosto 28, tuig 2026. O karon sa itong headline review. Sa tumagdong lokal, Bishop Jose Cabantaran ang hinaot sa mga kanunayong pagpasalamat sa katawan sa grasya nga gidalit sa Ginoo. Magnum National, kapig 200 kakani o kasamtang opisyal sa BFP, posibleng nga posibleng nalambigit sa slot for sales scheme, gibahara ni DILG Secretary Rimulya. Magnum International, Iranian President Masoud Pezeshkian, makigtagbo kang Russian President Vladimir Putin. Magnum Business DA, gipakan naman ang puruhan sa kakuwangon sa supply sa pagkaon tungkol sa grabing kondisyon sa panahon. Magnum Entertainment, Jessie Mendiola may angkong dunay mga nakabikining babae nga gifollow yung bana nga si Luis Manzano na ilong bago pa ang ilahang relasyon. O sa Magnum Sports, Pinoy pole vaulter AJ Obiana natapos sa kalimang puwasto sa men's pole vault sa Diamond League sa Zurich 2026 sa Switzerland. Mga igala pala yung like, share, follow itong official Facebook page Magnum Live, Instagram Magnum Live 99.9, Twitter Magnum Radio 99.9 o sa ato ang pagpanaguban sa tuang balitang Magnum at ang atay paghihapon ng mga higalang dugang mga update sa atong Higala Eye Festival 2026 ng mga celebration ilabi na sa fireworks display karong gabi una tungod kay mabati gyapon kini ninyo sa 99.9 dinapod sa dial sa mga radio og pwedeng ma-view sa inyo hapon din po nga mga Facebook account sa Magnum Live search lamang og sa atong website www.magnum999.com ug timani ayaw kalimte nga sa usa ka gawasnon nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman hangtod ugma alang sa tuang balitang Magnum kini si Magnum Angie Alzado
7: og Magnum Chingintirina Enriquez.
6: Kauban na ito Magnum News Writers Magnum Lani Delgado, Magnum Chris Neri og Magnum News Manager Aileen Acurin. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo
7: Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Balitang Magnum hangtod ugma dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Diapers. From day to toddler. EQ Tinyo Mo.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
6: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Online.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
10: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
11: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mentor.
3: Alright, payong gabi kanyang tanan mga Magnum friends, mga kaigsunan at tudya nga naminaw karon. Good evening, good evening, good evening kaninyong mga higala. Magnum Mentor. Mayong pagpaminaw sa mga kaigsunan at itong mopay pagpangaon. Mayong pagpaminaw sa tanan nga mopay pagloto mga kaigsunan. Itong tanan diha nga na karon sa ilang mataksa-taksa ka mga panimalay. Good evening kaninyo mga higala. Busa, kuan lang yun ta karon ha? Kanang magmalipayon! Kay piyesta mga kaigsunan. Happy piyesta! Oh, nalingaw ba ang tanan? Nakakita na ba sa kining mga beautiful, mga wonderful, o mga marvelous, o guban pa, marvelous ginapin? O sa mga magnificent, o guban pa nga makita nga mga dekorasyon, panghitabo, event, kalihukan, o guban pa? Ala, sa mga Magnum friends nga mga activity diya karon mga igala. Ang sabay inyong gipang apilan diya karon hala sige. Basta lingaw-lingaw o kanang enjoy-enjoy lang diya mga igala. Okay? At sa tuwang panag-uban mga kaigsunan para sa tuwang Magnum tagna-tagna question ng atong tagna mga higala. Ang atong tagna is maokini.
0: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
3: Sakyanan, lingga-linggaon. Pero ang dingding, pinikas ang dekorasyon. Sakyanan, lingga-linggaon. Pero ang dingding, pinikas ang dekorasyon. Ansa man na. On sama sakyanan lingga-linggaon pero ang dingding pinikas ang dekorasyon. Tawag lamang 0917-169-1199 0917-169-1199 sa mga Magnum friends nga naminaw di akaroon hala sige tutok ta. Ginsa makatubag, makatagna sa tong pangutana, 100 pesos nga Lord ang madawat ninyo. Okay, sa tuwang mga panag-uban, may gala diri karon sa tuwang Magnum tagna question. Largo, tagna-tagna. Unsay inyong tubag. Unsay inyong tubag. Sa mga Magnum friends nga naminaw diya karon na, unsa man di ay ang tubag ani sakyanan lingga-linggaon pero ang dingding pinikas ang dekorasyon. Unsa man daw kuno be nganyo hang kuan be tanaw na to ang tubag ninyo diha. Tawag lamang 0917-169-1199. Sa mga higala na to diha nga nag-tune in bisan pa man sa ilahang pag-sakay sa mga sakyanan. Sa mga kining nasangpit nga mga kuan diha ingipang sakyan nila sakyanan para pauli dayon na mga kaigsunan nato diha nga kuan sige tanaw nato migala
0: kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna tagna question. Tagna question.

ka. Sige, Tubag, 0917-169-1199. Ang site, Tubag, sa itong pangutana. Kung gusto mo, Tubag, mo maka 100 pesos nga load. Hala, sige, larga. No, na to, kanang hait ba na inyong panghuna-huna karon kay itong pahaiton pinaagi ni ini mga higala unsa ba kay Tubag sa itong pangutana. Sakyanan lingga-linggaon, pero ang sakyanan, pero ang dingding, pinikas ang dekorasyon. Ana, daon sa daon na, bi...

0: sa si Elizabeth B. Elizabeth. May gabi, Elizabeth.
1: May gabi, edi ha, magnumensyo.
0: Oo, oh, may gabi, edi. Kumusta man niya ang apirpirto?
1: Okay ra kaayo, okay. Wala na'y ulan.
0: Ah, wala'y ulan.
1: Salamat, salamat sa Ginoo. Wala na'y ulan.
0: Nag-ulan
1: dahil? Wala nag-yud. Oo, oh, ganiha.
0: Kusok kayo, kusok?
1: Kusok? Hinay ra, hinay, hinay ra, ganiha magnumensyo.
0: Ah, hinay.
1: Alitira.
0: Sama si Angugma, hinay ra kayo?
1: Inaanap anak, weather-weather ba? Nay mo hinay, nay mo kusok.
0: Kusok mo hinay eh.
1: Depende sa sitwasyon ko.
0: Depende sa inyong kwan, kung ano mo nag-away.
1: Depende sa pag-handle kay.
0: Depende sa pan-handle. So, unsa di ay ang sikreto para mo lago ang relasyon?
1: Kanang, kwan, kanang palanggaon, natas tong partner, labing nagit ang kwan. Kanang lalaki ba? Kanang maiba mo dalaba, dili magsigyaw-yaw.
0: Ang lalaki di sigyaw-yaw di ay?
1: Oh, lain mong kay lalaki yawyawan oi kay makawala sa gugma pag yawyawan ang lalaki.
0: Nasamot nag ang babae mo yawyawan.
1: Basin di kay okay, bali man mi pag lalaki gay yawyawan sus makawala yun sa gugma oi busa ng mga lalaki ay taw ninyo na yawyawi yung mga asawa.
0: Oh. Yawyawan ni biskay mag imbiskay mag shout out ing nag ay shout out ya.
1: Mo gani sige shout out sige ana sige shout out.
0: Ay, shout out na! Ah, makawala, gugmalo ka dayon.
1: Oh, makawala, ay, tanan, ay, o yawyawan, nakapuol. Dili lang kay, yawyawan ta sa shout out. Sige, shout out diha ka nang, naibog ka nang kwan diha, reporter, naibog ka diha ni Magnuman Kyo.
0: Sana may ginawin eh. Sige, kita naman kay Sadan, ane karon.
1: Adili ay, namin ako, namin simbahan magmamintyo. Nag-una ko tawag kay ini. Kung man ako tawag sa imo, magbigil ni.
0: Bigil
1: lagi. Namin bigilan.
0: Basta mga itag, pasaylo sa Ginoo, nga nang libakta, anak.
1: Nagin may bigilan, good magmamintyo. Nausap ko, kuhan ko karun, makanang kauban na simbahan. Niya ba, bantay ba na 1-4-3 ko karun, bantay ba na ba?
0: Bantayan ba na?
1: Bantay naman ako ba na kay daghan ay painani lang ni ba daghan kay magdol-dol ani oi
0: daga
1: shout out dito sa gadol-dol sa kung bana ha kay maguba kay maguban-uban na gid ko
0: alaka kinsa man tong gadol-dol dia
1: ay gid in town mo kay kanang nanak ko nagauban-uban ako siya
0: guwapo na himo bana kay gadol-dolan gud
1: kan gud ni siya kanang magwawali man gud ni siya magnumincho
0: ay magwawali day makagwapo daw ko nang magwawali day.
1: Oh, mura mo na sila kanang pastor kanang kan ba kanang attractive kayo ba? Dabi na sa mga balo o attractive kini sila sa mga balo
0: ano. Ba? Ingana ano din na dai.
1: Katong o kato ding katong asawa nga ang ilang mga bana nga mga badlungon, diga simba nya pala hubog nya. Nakita nila sa kumbana.
0: Napaita.
1: Magpatambag-tambag si istorya. Na. Muna karon nga nahigmata na ko manang bantay ba na 1-4-3 na ko karon.
0: Unsa ma kanus maka pila ka oras lugar ka magbantaya?
1: Kuana mamauli mi unya mga alas 10 sa pud mamauli unya kay kuan Sunday pa man ni Ilubong.
0: Sunday pa Ilubong
1: ang kauban na nyamo niya sa simbahan among nanay.
0: Binaw ang imong bana mo Ilubong na.
1: Simba ko lang palayo bisag badlungon ni Luoy pod.
0: Gugma.
1: Aw kanang yawyawan raman pod. Yawyawan raman pod siya.
0: Yawyawan ra pod. Pero ingon pa nimo makapawala daw gugma nang kwan. Yawyawan daw bi.
1: Makawala bito pero ngalan nga dugay namin niya. Ipaglaban ako kay daghan mo gumig mga anak god.
0: Paglaban na lang ni bahala. Sa antuson na lang lugar dayon.
1: Antuson ko na lang ning pag yawyawan ani mo. May kanay siya. May kanay mawali mo. Mahigugma ang uban pero abot sa balay. Mang sa yawyaw kasaba dito kasaba diri. Ay kanay ma. Ma-attract ning iyang gawalihan rin mga balo, mga idad-idaran na ma-attract sa iya ha.
0: Dabi, salan mo na ron, Dabi, mapulaan ka.
1: Ay, dili ko mapulaan kaya tungkol sa mga bata eh. Paglaban pa na ako niya akong mga anak.
0: Basta kay, bahala, nagsakit na kayo. Abtos na tao.
1: Kalingaw na napukog shout out magnumintyo. Mura po niya akong lingaw.
0: Dabi, may badlungon ka. Ay, sig-shout out sa iya.
1: Na butay kalingawan nga DJ nga kanang fan pod single. dili ta anang iniuha nga kanang mga kuan mo kanang mga dubol na mo maawayan tag asawa.
0: Na lagi. Naidaghan diri na.
1: Ay, kinira ko idadara na nga mga 40 plus na pudkapin. Kay, kanang mga single diha, murag mga bibina pa na, mga bibina pa na magnuminsyo.
0: Mga 60 taon ni mong gusto.
1: Ay, hindi, isang ko ano eh, parihar mo sa kumbano, ang saban eh. Anong parihar akong edad ba, 40 plus anak. Naman pero, kanang pan lang.
0: Naman?
1: Isiting lang sa padungdungog lang sa iri, padungdungog lang din ang tinudun ka lang, kasala.
0: Ala, kuya. Nana daw. Ala, sapul ka ron.
1: Wala, ay, dungog-dungog. Raman magnum.
0: Naagay mga pusilan.
1: Naagay mga bukla na yung bunalag helmet.
0: Dalagi.
1: Dungog-dungog lang ka ng papo. Ano ba? Pabuhi ra sa dugo, God.
0: Sige lang. Panor ako na. Ma-admire mga punta, diba? Maka-admire.
1: Oh, ay, idol naman. Siya, taman-taman na yung padungdungog, hugot-hugot,
0: Lord, anak. Basta di lang, God. Madunggan, God. Bana, God.
1: Dili madunggan, guy. Di manto sikat ng station. Just miss or...
0: Agay. Ala sige. Unsa man imong tubag, Wal Elizabeth?
1: Wala na no, tubag ani.
0: Napapak na noon sa. Napapak.
1: Oh, pa lang. Kanang kuan na siguro kay about na sakyan ng Tartanilla.
0: Tartanilla.
1: Oh, Tartanilla kada bitong kabayo nga nayang guyuron.
0: Tartanilla.
1: Oh, Tartanilla. Daghan sa Iligan.
0: Dama po na sa bukid noon, di ba?
1: Ba wala kay kunang kuan diri sa bukid noon. Tartanilla. Doon ang taan ako itong Kurumata, pero rin lang ko sa Tartanilla.
0: Tartanilla. Okay, sige. Final answer, Tartanilla?
1: Oh, wrong.
0: O, pagani?
1: Aw?
0: O, pagani?
1: Oh. Guwapo, gikay niyo mo katawa. Final answer? Si Magnuminsyo, oh, Tartanilla. Masamot ka, guwapo niyo si Magnuminsyo mo katawa ba?
0: Ay, nako.
1: Tartanilla.
0: Eh, matubag ka, Tartanilla,
1: Ay, salamat.
0: Mali gapon, no.
1: Sige. Okay, para masige na kong katawag ba.
0: Sige, shout out.
1: Shout out ay ko sa mga girls nga. Kanang, di na kayo mawadol-dolos kung ba na kayo. Naminaw, maginin sila karon. Ay, naanak ko. Nga, kung ayun, shout out ay ko sa mga solid listener diya sa Magnum Radio. O, labi na yun na ninyo diya magdumincho. Namiss pa yun ka ayaw mo. And then, dayon sa ang solid diya sa FB Live, si Ma'am D. Rama. And then si Lady M, si Heidi Ron, og tanan nilang naminaw sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Okay, salamat. Okay, salamat ni Maria Elizabeth sa kuana sa Upper Puerto. Ala si papasapon kay basig niya og masapon kay na mahimot. Na hitabo lagi gud lagi buak, unda tanawa buak lagi. Ala sige sa tong panaguban may gala sa tong Magnum tag na question may gabi kang Merlin Taliktik na minaw dako na makpak na po sa'yo. Tsukot sa ipakpakan po na aning ganyan mo. Ala sige sa tong mga kaigsunan di abe si Ryan. Okay. Oh, Ryan Tamudo. Okay, mayong pagpaminaw. Hi kang sa to. Natoy nag-message din eh. So, anya na lang. Para sa kwan ito. O sige, si Tubag sa itong pangutana, 0917-169-1199 para sa itong tagna-tagna question.
2: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna-tagna question.

0: larga bula. Dahil standby dahil noon niya kay may fireworks. So fireworks na ba? Wala pa. Wala pa. Oh, mag fireworks. Naawon na sad nato makiksunan kay usol ba nga ni karong fireworks fireworks. Standby din niya makiksunan na kay diya sa Boulevard karon may gala. Pero tindaghan ang event niya. Na ay higala ay market. Napoy ka ng kwandiya, ka ng concert. Napod di ay fireworks display. Napod di ay jogging-jogging, ana. Jogging. Pag umag-jogging, ila-ila da yun. Nagkita lugar sa babae nga, gauntol-untol lang yung sampo, tawa na. Gisunod-sunuran din sa lalaki. Na. Kani si Heidi Rons, gay. Kani sa una si Heidi Rons, miss man eh. Uyog pa baka gihapon eh. Hi, Derons. May gabi eh.
1: Hi. Hi, Magno Mencho. Good evening.
0: Oh, kumusta man? Uyog pa, uyog?
1: Hindi, uyog. Dahil hindi ka Magno Mencho. Uyog na uyog.
0: Ang kwan ba ang balay?
1: Anong mauyog man ang balay? Kay ko tambok.
0: Kay huyang man. Huyang man ang pusti.
1: Uy, nga nung nahuyang, wala mang good.
0: Ah, dili-dili-dili, abi na ako. Abi lang na to, kaya ba sige niya ka nang wala.
1: Dala, buwak lagi.
0: Sige, ga-jogging baka diya sa Boulevard?
1: Usahay ra.
0: Usahay? So, kanang-kanang mag-jogging ka, ang sama na, kanang shooting ka o kanang mga pinaka...
1: Ay, dili eh. Dili, mag-jogging, mag-walking.
0: Walking-walking lang.
1: Walking around the volleyball. Around the Coastal Road.
0: Around the Coastal Road?
1: Coastal Road ng amo adari.
0: Abi ka sa Coastal Road mo yung kuan ga walking.
1: Walking. Usahay ra magnuminsyo.
0: Pero dili sa Boulevard.
1: Dili sa Boulevard kay wala pa ko sa kan nakaanag Boulevard.
0: Okay. Wa din mo nag-uban din nung tabasan di ay.
1: Ay wala, layo man kayo LDR man ni Magnumincho.
0: Agay, kay layo man wa na, posible nga.
1: Dili, abi ni mo Magnumincho, nag-walking ko, bansa ko mga friends.
0: Ah, okay. Basta kay, with friends.
1: Pero diri ra sa amo sa Crystal Road.
0: Naka-appeal ka ganina sa Pluvial, kaya naman di nagsugod ng kwan.
1: Wala pod. Busy akong life, Magno Mencho.
0: Busy mo life. Ikaw naguyod at tong pambot sa kwan? Wala to lang. Dili ikaw, di ayawin ako.
1: Dili ako nakaguyod, guys. Wala man ko nakakita pod.
0: Ikaw lang itong nag-control sa...
1: Ako itong giguyod.
0: Ikaw itong giguyod? Buak na ganda ganoon eh. sige. Unsa man ang tubag ni Heidi Rons?
1: Kuan kanang
0: na, ay nagipautro ay nagipautro
1: karmata
0: ha karmata
1: oo
0: pareho lagi mo tubag ni kuno
1: pilain lang ko ton tubag ni Ma'am Bell ay kuno ko to iya tartanel iya live ko
0: sige
1: try lang
0: tanaw na to kung tubag sakto ba ang imong Karmata is...
2: Mali ka niyan!
0: Na, maghihapon na lang.
1: Sabalo, manggugudli mo o magnumso kay... Kung kuha, nagutukoy ka ng panagna lang.
0: Lagi.
1: Uy, wala pa biya ko sa kanakadag magnumso, ah.
0: Sunod di ay, basin di mo tagnaan na giyod.
1: Tapos may launta. Sige lang magnumensyo, shout out na lang ko.
0: Sige, go.
1: Sinasabi ko si Ma'am Bel Casilla, Isabel, kay Ruben, kang Lady M, Dayon, kang Mancelin Doron, kang Toril Ano, kang Romeo Hanoban, Kylie Core, and Ma'am Inde Villamore, and Ma'am Tita Kagadal, and also to Ma'am Celia Longakit, and most especially to Ma'am Derama and to my sister, Tinan Tabasan. Sa imuha magnomencho. O sa imong co-pilot biha, nga gwapo.
0: Katawa magnomencho.
1: Ay, napa di ay kang friend, kanang caller biha, nga si...
0: caller.
1: Hala, nalimot ko siya ngalan, dili na lang.
0: Ano unsa ba? Dun sa ba, kinsa nga color?
1: Nalimot mong biko.
0: Kinsa nga color? Blue, red, yellow.
1: Dili, oy. Ay, ka na. Aka na nalang magnumin siya from lang. Heidi Ron sa Walita ang Servisyo. Magnum Radio. Bye.
0: Yeah, bye-bye. Unsay tubag?
3: Inyong tubagon.
0: Pa shout out Magno Mincho, today is my day. Agusan Ilaya, happy birthday. Ria Dalambut Dilambutike Flores. Oh, oy, happy birthday sa akong panaknak na si Kiroprank. Sa iyang birthday karon. Si Ma'am Dirama, congratulations. May gabi di, Ma'am Dirama. Good evening. Si Dan Ray, Dan, may gabi, Dan.
4: May gabi, magbabito.
0: Taga-asa man si Dan.
4: Ipunan.
0: Ipunan, okay. Okay, nakatap na. So, ito bag ni mo?
4: Pass.
0: Ha?
4: Pass.
0: Bus.
4: Bus.
0: Bus.
4: Bus. Good na biyo.
0: Bus
4: so. Lagi.
0: Ah, bus. Abi nung pass. Bus. Final answer ang bus.
4: Final.
0: Imutubag nga bus is.
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan kapatid.
0: Dili gihapon bus.
4: Shoutout lang
0: ko magbabing sige. Sige, shoutout lang. Go.
4: Shoutout ko kang Ma'am Maria Isabel, kang Lady M, o kang Hyderon, o kang Francis Alan. Maura, salamat.
0: Okay, salamat kayo, Dan Ray. Maying gabi, bye-bye. Kung sa bagay ng tubag niini mga kaigsunan para sa tuwang tag na question ng sama dihakin sa makay maka 100 pesos nga load na ni karon be. O sa itong panag-uban na itong uras sa 7.30 mga kaigsunan sa itong panag-uban standby sa itong pagbalik kung malamas pipila ka mga pahinom doon mga kaigsunan.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
7: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells ug sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan lisod maabsorb kun kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga adunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ay, may gamigan yung talan mga Magnum friends. Makiksunan na mga higala na sa tuwang panag-uban karon gabi na sa tuwang Magnum tagna-tagna question larga.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: Ang sakyanan, lingga-linggaon, pero ang dingding pinikas ang dekorasyon. Unsa man daw kuno nabi. Sige. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. Okay? 0917-169-1199. So, unsa man di ay mga kingsunan tubag nini? So, darita may igala. Darita mga igala sa hint. Dili ni siya butang. Dili sab ni siya talam nun. Dili sab ni siya tao. Meaning, hayop ito. Hayop ito, hayop. Urag imong ex, hayop. Hayop! So, anong klaseng hayop ito? So, saan naman itong hayop na ito? Ang hayop nasa usahay na ni siya sa dagat. At talagsaon, at talagsa. Panday ka ng perminti na ano siya sa dagat. Pwede sab ni siya sa mala. Pwede sab ni siya sa mala. Okay? So, mukha na mga kiksunan, mga magroom friends, sa tuwang kwan, ha? Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. Tawag na!
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong
0: tuk. Ito na si Ray! Ray, may gabi, Ray!
2: Ray, may gabi, kuya.
0: So, may, so, Ray, imo pangalan o naisumpay ani?
2: Napaisumpay.
0: Ano sa man?
2: Rayko.
0: Arayko?
2: Rayko po,
0: Rayko. Rayko na eh. Aray! Aray na ko. Bitaw, si Ray. Onsa may tubag ni Ray?
2: Ayop to kuya ba yung iwang klo? Ayop.
0: Ayop.
2: Mananap. Mananap. Basig, ilaga na, ilaga.
0: Ilaga. Final answer?
2: Final answer.
0: Imong answer na ilaga is...
3: Mali ka niyan! Kapatid.
0: Dili.
2: Shoutout na lang ko, kuya.
0: Sige, sige. Shoutout lang. Go.
2: Shoutout. Deko sa kong mga barkada nga silang Sherwin nga nakaroon sa Bulwa. Nagtrabaho.
0: Mm.
2: O silang Gisrel.
0: Mm.
2: O silang John Stephen. O akong barkada din nakaroon sa Davao. Kinis Rosales. Maura, kuya.
0: Okay. Salamat kayo,
2: Ray. I love you. Shout out day sa mga empleyado family sa Team Lanao. Okay na kayo. Salamat kayo, kuya.
0: Okay. Imong uyab, day. Imong uyab.
2: Labi na akong uyab, day, na si... Wala mo kayo uyab, kuya.
0: Wala ba? Actually, tawa lang. Tawa lang, eh. Wa man day uyab, day. Nakalimot man ito, day. Wa man day uyab, day. Wa, gintaan ni Ron. Saan ba ni? Ready to mingle? Ready to mingle?
2: Ayos na nang uyab-uyab sa kay naglugos pa pagbuhi sa kong silingan.
0: Ha?
2: Naglugos pa pagbuhi sa kong silingan.
0: Silingan? Basic ang iyong silingan, iyong uyab.
2: Okay, sino po ba yung tanglad?
0: Nadibilob sa tanglad. Bito. Oo.
2: Sige, kuya, salamat.
0: Sige, salamat. Bye-bye. Okay,
1: bye-bye. Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Unsay tubag? Unsa man daw kuno Rico? Be Rico, may gabi Rico.
4: May gabi pod.
0: Taga sa man ni si Rico.
4: Western Kulambog.
0: Kulambog sa Lapasan. Amis man lang. si Rico sa May Tubag.
4: Kwan, Lambay or Club? Pareray ka po, mura sa Alimango.
0: Lambay, Club. Murag, aligukoy lang.
4: Mura na siya.
0: Murag, aligukoy. Lambay. Sa man, Club. Crab. Final answer?
4: Final answer.
0: Yung mong tubag nga crab is...
3: Mali ka niyan!
0: Sige po. Mali ka. Sige, shout out!
4: Shout out ko kang Kabaktulan family o Rico family diya sa Sentro Kulambog.
0: Uy, lari Kabaktulan diya day?
4: Naa. Bakalong family o Ulang o.
0: Mara.
4: Sige, okay na.
0: Napapagigil.
4: Apil na sa imo. Asa kang kaya, kang kaya bilan mo sa.
0: Naos kaya nag... Lugod-lugod sa iyang kwan. Bitoy. Sige, salamat kayo, Rico.
4: Sige.
0: Okay, salamat. Tugmay gabi. Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna. Inyong...
0: On-site to ba kanibi?
1: Tag na question.
0: Tawag 0917-169-1199. Lady M! Kumusta mga diya? Yung mga syenda?
5: Happy galay. Festival mga kalendyo.
0: Happy galay. Naglaag ba ka sa naglaag ba ka din eh?
5: Wala, di man ko kakita. Unsa na ako kaglaag.
0: Ano din nga kita di ay?
5: Hindi ko kakita. Okay lang ako na akong uya para mukha gakay.
0: Ay, magakay. Sala ako. Lamay, siya'y mo, kuhaan siya mo, drita love. madam, tagtulo, tara labo, amang ka, nilingi sa likod.
5: Kung nalang siya, why not? Mubang yun ko, manoroy mo. Mubang yun ka
0: saral lan amog fireworks problema di yeah. Kita day so
5: makapunta ko sa mga shade makaklaro ko pero blurred na akong mata
0: ano na yung mata
5: mga shade na lang akong mga kahayag mo na lang ako murag medyo mahalan tao
0: pero maano pa nimo mailan pa nimo ang tao kung ano
5: sa tingog na lang
0: sa tingog ingala ba yeah. si
5: auntie nabasa na lang ko sa tingog.
0: Pag atubang ana ulatan na nimo sa pag di mo tingog wala. Magtinutukay sa mundo ah. Pag di kini mo tingog, di kini mo tingog wala.
5: Lagi mo tubag tubag. Mingo sa tay mo kami.
0: Atong to pangutana ay sakyanan linga linggaon pero ang dingding pinikas ang dekorasyon.
5: Kaya katong imong hit, diba? Nasa dagat permanente.
0: Hayop niya siya.
5: Ay, nasa balag. Juan. Sana, Pawikan? Oh.
0: Final answer?
5: Final answer na lang. Di saan nari.
0: Ay, sa di. Agabi siya. Discourage mo nga dito, soy. Imong tubag. Ha?
5: Hindi man tayo sure.
0: Tawang natin. Basindig tinuod. Buak ko nyo. Agitarawa lagi ng buak lagi. Imong tubag nga pawikan is...
3: Mali ka nyo.
5: Nga
0: pa na. Nawa lagi.
5: Sige. Pareha na kayo ng mga mali. Sa
0: milumikot ay meron. Pati si Dandri. Lagi. Diga puli-puli na mo.
5: Lagi okay. Mga friend na ako, nakauna sa akong anawag mali, lagi hapo ng tubag.
0: Mga mamor, lagi hapo na, kapipis din po ding uban na niya. Sige, on saman, shout out din mo diya, Lady M.
5: Yes, shout out na lang na ako sa nang loyal group of friends na ko, Ate Hyder and Pia sa Natabatan, in Day 1 Jets at Pera. Katong ganina si Dan Ray, happy festival Dan Ray, dayon, kay Maria Isabel Castilla, kaya sa may Upper Puerto, dayon si Ate Vicky Kabaktulan and Kuya Dodong. Angie Tumampok in the Villamor, Rexita Cagadas, si Ma'am Derama and Ma'am Selena Uti, Sir Kokoy, happy listening. And then most especially sa akong my one and only Mr. Shower na nagkapakapalang lugan. Good evening, happy listening and happy fiesta po dira sa inyo sa may kalugmanan Manolo Portis, Bukidnon.
0: Yeah.
5: Kadungan ba ya?
0: Wow.
5: And then, thank you sa imo, Leming Honang Kagadera, nito yung sa imong mga co-pilot na mga guwapito, dira. Thank you, salamat.
0: Okay.
5: Sa balita, og servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat, bye-bye.
1: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tupagon. Tag na question.
0: Sa ito ba? Tawag lamang 0917-169-1199 para sa tuwang kwanda yung tubag. 100 pesos nga load din mo, ani. O magmali na gani mo, ako ano saan eh. Wagid mo, ani. Sige, unsa ba kay tubag, ani, be? Hint na to, mga kaigsunan, naa sa hayop ni siya, mananap, naa sa dagat. Pwede sab ni siyang mamala. Pwede sab sa mala. Pero kasagaran ni siya makita sa dagat. So, unsa ni siya? So, another hint mga kiksunan. So, dili siya pawikan. Dili aligukoy. Dili kuan sa pato. Tumutong ipantubag ganina. Dili karmata. Okay. So, unsa ba kahit tubag ni ini mga higala? O, murag magtagna pagyuntaan ninyo at tataon pagbalik. Kay, murag, wapagyun. Wapay nagtawa. So, ito ang pagbalik, mga kaigsunan, na magsunod sa itong Magnum News Alert. Sa itong mga kauban. Sa mga panghitabuan niya alas sa utso. Ito ang pagbalik, mga kaigsunan, na ito oras alas 7:55.

0: oras, alas 8:01 sa kagabion, may galang balita karong orasa. Nagpadangat o pasalamat ang Kuwapo sa tanang nahimong kaabaga nila sa paghatag seguridad sa kalihukan sa Galay Festival. Mato di Kuwapo spokesperson Police Major Emilita Simon nga makawang ang tanan nilang pagpaningkamot kung wala ang kooperasyon sa publiko.
1: Kana gid ang atong pasalamat gid sa tanan kay mayon lalagi na dili ita magmalampuson sa atong tingwa kung wala ang joint hands sa tanan. Even sa media pagpaabot sa mga mensahe dako na gid kay nagtabang namo sa atong partners. Then may LGU ang tanan gid force multiplier of ang community itself kay kung wa pa sila nagcooperate maglisod gid in tawon tagpamadlong.
0: Ang pamahayag ni Kuwapo spokesperson Police Major Emilita Simon, samtang gisiguro sa Department of Science and Technology o DOST nga mapadangat ang scholarship program sa mga estudyante nga nasa mga lagyong lugar. Kini isip pagsuporta sa tinguha ni President Ferdinand Marcos Jr. dunga na aron madungagan ang mga scientist, engineer, researcher, innovator sa nasud, matod ni DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun nga ipaligod nila ang kampanya kalabot na sa scholarship para mas daghang Pilipinong tinunan ang makabenepisyo sa mga programa.
2: Nagkakaroon po kami ng competitive exams. Ito po ay sa napakaraming rehiyon at school examination centers sa buong bansa. Kasama po natin ang aming DOST regional offices, pati po ang mga partner schools namin ay kasama para masigurado na ang aming examination centers ay malapit kung saan nandun ang ating mga estudyante.
0: Ang pamahayag ni Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun. Ugron sa itong Magnumus Hunter, fireworks display din sa Higalay Fest Market, giyatang na sa katawan sa balitaog serbisyo, aniya si Magnum Hunter 23, Kea Abelianosa.
3: Magnum News Hunter!
4: Yes, sabag naman si Kinobayabay na kamakatawahan na nadinigaroon sa Mayari, yun di Oro Boulevard, naroon na nga saksihan ang kanyang ipagayon naging Higalay Festival. Fireworks sa display karong ang gabi unang po magdumatsing. So kung kaganina, medyo magyan pa itong magdumatsing, medyo dagat pa yun, medyo luwag-luwag pa yun. Pero karon nagkadaghan ang mga tao diri sa palibot magdumatsing, rin pinakaning mga pasunod pa lang, dirigikan sa Maya Entrance. So ganing ang uman na magdumatsing, diri sila ga pundo sa Maya Entrance, kaya lauman, nga diri naman sa kilid po, kini bito nga bakanti nga na sa ubos bito magdumatsing, diri naman i-plaster ang kaninga fireworks. So bayabay ka mga tao ang nagpaabot karon, labi na kaya ang gingon nga oras mo itong schedule pag magnamatching alas 8 sa gabi, sa alas 8 naman. Basi na totoo, magbuto-buto na ni karon magnamatching. Pero ka nang buto-buto, kanay, kaning kadungan, ng mga nindot, ng mga colors, at mawapod ang kaning mawapod ang yatangan karon sagad sa mga tao na may delikat din magnamatching. Kaya makainan man kita, karon kita ang katodanan sa itong kapistahan. So, maraga isip pa pagkampo sa itong mga fiesta activities, wala magiging hapo yung one sa mga paralysis. Nga, karoon nga din pa gayon ang fireworks sa display po ng Dumatsing. So, kanina, uman din nga daghan, yun po kayong nananaw. Dagan nga ito sa gawas na bayan ng Dumatsing, din sa may area, sa may barangay 13, din sa may Burgos area. Grabe nga ka traffic, no? Ganyan, maraga ho, nga one way na lang yung mga ganyang adalan po ng Dumatsing. Tungod, hindi nakakaagi kung muna ka na itong area po, mag-agi na lang mag-dumatsing. Expected na lang, dugay, kayo maka-aginod yung mga sagadan, labi na gusto po, siguro mag-dumatsing, gusto kayo makalusok-lusok. Tungod kay Akuban, dito po nang i-parking, kaya kay Kenny, dito sa may Burgos, i-close mo din siya mag-dumatsing. So, ang mga tao, ang makasunod din, kaning mga nga kaning gusto mo masaksi kung gamotanaw ang fireworks din man kaning gusto gitpon nga magalibot-libot dere sa may area sa may Higalay Festival ang market po magmachin sometimes sa may ito nga bahay doon po yung mga kaning live band po dito sa tunga

0: approaching, di ba mo ito ang nag-set up po niya stage para po na pagkataging ako sa katong mga na, nagtaon, katong mga naglaglag. Nagalaga kasi ang kanag-breaker diha mag-matching madinya na siguro kay I mean dayon kumulan po ka oga seguridad mag-matching hugot ang ipatuman nga seguridad diri karon na sa area gani dagan kayo mga pulis nga para diri sa paribot pod mag-matching sa pagsiguro nga wala gyud makahimo wala makaplano sa dautan nga tinguha wala dagan pod kayo nga mga tawo ang na diri karon nga nagpaabot ani nga fireworks sa display pod mag-matching kumuwisit po ka. O gato nga mga personalized 3RMD na po naghihapon mag-matching na minapanit kanila nga emergency response sa vehicle kung ma di mo ko na maglayan ng ginawa o kani nga malipong baka mag-matching na iya po nakasandby ilang mga kani nga emergency vehicle po na dilitary o dahil po nga marispondihan ang kani mga posible na may mga emergency or baka kulian baka dili mag-matching pero unta mang hinautan nga wala may tabo kayo na alam na kaya nga sagad nga tumuhang sa mga tao dili mag-matching isa makakita o gaman manindot yung mga fireworks inan man nakapag enjoy po sa mga nakadisplay o mga pagkaon sa mga lamian po yung mga pagkaon na nagkibaligya dili karon sa Maya Igalaya Festival Market so nga balik ko nabayabay na kamakatawan na dili karon naroon po sa pagsaksi sa fireworks inan man pero pwede po yung hapon yung makaapas sabi na kayo wala po po isugdan pero posible masintaw-taw dani mag-matching mga dulog-taw mga buto-buto o gani makakita na po tayo mga nindot niya suga nga or kaning mga fireworks po nga masaksiyan na itong karong dili madugay nga dili sa Maya Rio de Oro Boulevard. Ito nga pag-ulag registration karon dili sa Maya Igalay Festival Market sa Maya Rio de Oro Boulevard para sa Igalay Festival 2026 kini si Pagdumiyo Santo Ganyo Triki Abilin Osa sa balita o servisyo magdugadyo.
1: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Abellionosa. Mga higalabati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

0: Tanan mga Magnum friends, makikita sudan nato di ang aminaw karon gabi una para sa tuang Magnum Hits si Kat ng atong pag-programa karon sa tuang tagna question of Magnum Knowledge is Power. Standby.
1: Kunti mamoy huna-huna inyong tubagon. Tagna question. Tagna question.
0: So unsa man di ay ang tubag ni ini mga higala? Unsa man di ay ang tubag ani sa tuang pangutana mga kigsunan? Ang atong pangutana is sakyanan linggaon pero ang dingding pinikas ang dekorasyon. Sige dabe. Nanaw na to ka ng makuan ba yun eh? Sige. Nasa itong panag-uban may gala, halas sige yun sa makatong tubag ani. Siyempre ang atong hint mga gala is nasa dagat, mananap. Nasa samala, pwede sad. Halas sige. Nawa na ito mga Magnum friends kung kuan ba. Tawag lang. At sa tuwa nga mga Magnum friends, may gala nga nakaroon sa ilang tagsatag sa kalunga panimalay. Nga na busy git in town karon sa ilang mga gipang trabahoan. Na busy sab sa ilang gipang trabaho karon. So sa tanan diha nga kwanyot. Ang sana good evening Magnum Mencho. Salamat sa Magnum Radio nga nag-support sa kalihukan sa Higalay Festival nga nagmalampuson og peaceful. God bless us all. Akon tubag Magnum Mencho kay Turtle kanang kanabang bau o pagong. Grabe gid kay ba. Na turtle pa bau o pagong pagyo. Sige. Unsa ba kay tubag ni inibe? Si Berne, may gabi, Berne! So mga Magnum friends na to din ang gusto mo tubag, tawag lang mo 0917-169-1199 kay nagulat ang 100 pesos nga load.
1: Una, inyong tubagon.
0: 100 pesos nga load.
1: Na question. Tagna question.
0: Ano na to, huwag ka na nga matagnaan pa rin nyo din eh. Tanaw na to be. Unsa man daw kuno tuban? Hala. Aba diya mga kaiksuna. Unsa man diya may? Tanaw na to ang kaninga new hanga tubag mga higala. Kay kuno hay. Ni andar na kuno ko na inyo hanga kuan sa inyo hanga huna-huna. Kasi nakakaunag mani o nakakaunag baka o ka ng amino acid o fats. O sa mga Magnum friends na to din na ba eh. Basing ni andar na inyong pagka Albert Einstein. O sa inyong pagka Isaac Newton. Basing inyong pagka Galileo Galilei. Gali mo na eh. Gali. Si Berne, may gabi.
2: Oh.
0: Takasa man si Berne.
2: Carmen,
0: ano siya trabaho?
2: Par, ganang driver.
0: Driver, ano siya mong gina-drive, sir?
2: Taxi.
0: Taxi. So, asa man imong ruta? Dirira sa ano? Asa man imong ruta?
2: Siga sa, kung asa paingon ng tosero.
0: So, asa paingon. Basta kay di lang dito sa ngit-ngit nga, bahin.
2: Hindi ya po nito sa kan, biglang niko.
0: O sa di lang dito ha.
2: Sige, pero ay magpatod dito.
0: Lagi na. Depende sad. Namay gahat patod sad. Anyway.
2: Magano.
0: Na unsay tubag ni Bernie?
2: Kugita?
0: Final answer?
2: Kugita or tabagok. Oh. Final lang ako.
0: Tabugok.
2: Okay nang.
0: Tabugok.
2: Kung dagmay nga kugita ba, tabugok nga lang na ba?
0: Kugita. Kana dako-dako na ginang kugita.
2: Oo.
0: Sige, imong tubag na kugita is...
3: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Dili. Nai-shout-out ni mo?
2: Shout-out ko sa... Manistahay sa... Son.
0: Ah, wala mo mistahay diya?
2: O sa... San Flor Kentoy o Gan. Si Leo Agaran. Si Enteng.
0: Oo.
2: Enteng Kentoy. Marana.
0: Okay, salamat kayo, Bernie. May gabi diya.
2: Okay,
0: salamat. Og sa mga aking sunan na to diyan, ang alaminaw ko rin alasing gilarga. 0917-169-1199, mga aking sunan, sa walga, samtang kahulata. Samtang kahulata, mga pisata. Hinahinay, hinahinay pag pangapiyarong di mga buak. Anak, tanawa lagi, nabuak, nagyadino lagi. Noon sa lagi. Og sa to ang paraguban may galaw walay wala pa kamulo pa mga kisunan og kanang balik lang ta sige balik lang ta na tataod sa to ang knowledge is power na dayon pero siyempre basig daing na imo tubag natuog ka na imo tubag may gala og makatag na sila di congratulations may gabi kang Merlin Taliktik na no? Na kang Rosalinda Sabdo kuno mayong pagpaminaw dayon kang Amor Amor Solo dayon kang Clinics Lee naminaw nga si Jingjing Diaw may gabi dia oo sa mga magroom friends si Faksarat naminaw always nagapaminaw si asa pa ni Diding Gadjan. Okay, salamat. Good evening. Sa mga higala na to diyan nga nakapaminaw karon may gala ha. Si Dodong Madrid. May gabi, sir. May gabi, sab ni Modya. Si Jim. Asa? Asa ni ngalan Jim? Nga, hi sir. Mwede ko tawag. Ngayang ngalan. Pero... Pwede ilas sa mga alan. Mga alan ko man eh. So, hindi na ako mabasa ni. Number manog ninchik. Si Dolarico, may gabi eh.
4: May gabi eh.
0: Ah, Dolarico. Imong apelido, Dolarico?
4: Dula akong alan. Rico ang apelido.
0: Naday Rico ang apelido?
4: Naa.
0: Dula. Pero sige, at least naderi ko nga apelido, di ba? Sige. Ma'am Dula, kung sa tubag.
4: Mag-try lang ko.
0: Sige.
4: Malad-palad.
0: Sige, sakit sura na malad-palad. Isda gyapon.
4: Isda bang gyapon na siya nga nang lubog na siya lalo man siguro na siya. Mga sa balas. Katungar mo yung lawa sa rangan ay mga decoration ba?
0: Isda sa bato. Dilipod isda sa bato di ay?
4: Dilipod.
0: Dilipod. Sige. Tanaw na to, imuhang malad-palad.
3: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Mali ka po na. Nai-shoutout ni mo diyan, Ma'am Dula.
4: Mag-shoutout lang ko sa mga silingan. Palapar family o Bios family o Apolinar family o Palapar family.
0: Mora
4: na.
0: Sige, salamat happy kayo. Fiesta. Happy fiesta, Ma'am Dula.
4: Happy fiesta po.
0: Ngaon mo di ha? Sige. Ngapon
4: ta.
0: Ngapon. Sige. Salamat sige, kayo. Sige. Bye-bye.
4: Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna. Inyong tubagon.
0: Good evening. Watching from Dre.
1: Na question.
0: Watching Dre San Lazaro. Espinosa Family. May gabi sa Espinosa Family. May gabi isab sa mga kwan diyan. Gusto na mananaw diyan. Aha! Unsay tubag ini sa tuwang pangutana. Matubag baka kini karon. Ano natin basig niya wag yahapon. Knowledge is power gyapon ta, but siyempre gahulat ta sa kanang kinsay mo tubag sa tuwang pangutana, ha? Standby lang sa tunya tatawad sa tuwang pagbalik at oras alas 8:29. Ha? Oh. Kami na. Oh, sobrang init ay. Ano sa ako? Ano sa para plaster tang tanan dari. Gawa ko balo. Sige, atong dawaton si Magnum Kia kay fireworks display na Magnum Kia.
5: Yes, sir. Diba, may sunoy. Isog din yun ito ng fireworks display dari sa may Rio de Oro Boulevard sa Alayan Kini. Sa tawa ka sa ulugan sa Igalan Festival 2026 po magdumapeso. So, karoon na nindot kayo atong langit kronograti lang. Napuno kini ka sa maraglay ng mga colors po magdumapeso. Agian ng mga fireworks na naadiri ka rong mga orasa po. Ganyan man, nadagan kayo ang mga tao ang nagasakyan ni para po ka kahit ay hining ang mga pamilya, kahit ang mga matigala po magdumapeso. Manahukyaw din po tayo yung tawag sila. Sigaw, aning itagayon niya fireworks at display po na nining ang mga orasa po magdumapeso. So, ganyan ato ka nag-send mataw ka mga puti sa sira sa ito ang mag-design para po tapos may magkita mga good idea sa kung unsa ka nindo tago para din ko na ito na mamensyon ang hugyaw sa mga tao din sa mga area na mo yun ka daga wow wow na gito matunggan din mo yung mamensyon mga bata
0: wow
5: kasi nga mga pag ako nag-wow po kasi mag-design ito wala tapos natin hindi patungog wala na yung colors kasi nga green ay violet ay orange
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilanosa. Medyo makapawala yun sa stress na makita kang fireworks mga kigsunan kay siyempre naman no kuhan yun siya kanang makapahatag o kalipay di makakita ang makita wow ang kita wow pakpak wow pakpak so katong ka nagbiyahe pagikan pas ka ng bukid nun Miss Or baka ha na biyahe layo kay giagtuan para makaanha lang diha sa kining boulevard para makawitness sa fireworks display. Kita na nato karon mga kigsunan nga grabe ka buto-buto. Kolor-kolor. Di kolor ang atuang langit mga higala. Tungod ana. Oh. Ah, hago kayo, hago kay biyahe. Pero pag abot dito, pilar ka minuto, ana. Pilar na itong minuto. Minuto na, taon, kaloy. Moray kalipay sa itong kamakiksunan. Love niya sa itong pagsilibrar sa kapistahan. Happy Fiesta! Okay. Balik tama naman pipila ka mga pahinom na matura sa Lasotso 34.
6: We'll be back in a moment, right after this station.
7: Ang Radio 99.9 News and Music. News and Music.
8: Pre, naunsa naman ni nga tong palibot karon oi? Daghan naman ang gahikog.
9: Mo lagi mari?
8: Unsa hinungdan sa ilang pagpakamatay, pre?
9: Tungod ka na sa depresyon nga dala sa ilang problema. Abi manggod nila nga ang pagkutlo sa kinabuhi ang tubag sa tanan.
8: Kaluoy pud ana nila no? Unsay maayong solusyon sa depresyon, pre?
9: Muduo lang sa ilang pamilya usuod nga higala aron anaay maminaw ug mutambag sa ilang problema.
10: Kung wala ka may kadangpan sa inyong gibating depresyon, tawag lamang nining mosunod. DOH 10 Kamusta Ka Hotline 0997-359-0888. Arts Diocesan Psycho Spiritual Support Group 0975-725-8661. CDO Psycho Social Division 0970-039-2709. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
11: Sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: gabi ganyan talan mga Macron friends sa tadiya nga nakatunin karon sa tong programa. Good evening, good evening, good evening sa tanan. Anyway, sa tong panakuban, may gala para sa tong Magnum Knowledge is Power. Standby sa tong informasyon. And syempre, kung naay mo tawag din ha, okay, gihapon og naay mo tawag sa tuang kining kuan, sa tuang kining hotline 0917-169-1199. No, sa tuang mga kining kuan, mga gusto mo tubag sa tong pangutana. Ana mo tubag na ana? Oh, hello si hello, may gabi eh.
1: Gabi.
0: Si Ray. Ray, taga-asa man si Ray?
1: Makanan rason.
0: Makanhan. So, sama so pila edad?
1: 15 sir.
0: 15. Kabalo ka sa answer sa tong pangutana?
1: Yes sir.
0: Nung sa may tubag?
1: Umang sir, umang.
0: Umang?
1: Yes sir.
0: Umang. Umang. So, tanaw na to kung sa may umang be. Final answer na gina, umang?
1: Yes, sir. Final answer na, sir.
0: Umang, gangisi man lagi ka. Usay mo na kag-umang. Imong daw nga. Dagway sa iba. Mara nag-umang. Anyway, imong tubag nga umang. Sorry, dili umang. Sige, shout out lang. Go.
1: Shout out kang Boss Inting. Mata na. Gabi na.
0: Mata na. Gabi na. Boss Inting, mata na daw. Sige. Mara.
1: Napa, sir. Boss Inting. Tulog pa yapon.
0: Na. Ano sa na? Pangmata na mo daw! Uy! Mara!
1: Salamat, sir!
0: Sige, salamat kayo! Ray! Good evening! Bye-bye!
1: Bye-bye!
0: Okay.
2: Punto na mo'y huna-huna!
0: Pangmata na mo niya, uy! Uy, pangmata na mo! Ilamura ni pangmata ka! At tulog mo na yung gabi eh.
2: Inyong tubagon.
0: Pang mata na yung gabi eh. Anyway, sa ito panakuban mga kaisunan. Sa ito ang topic at iskutan ginag. May rapunsan niya ito ang kuhansan niyo eh. At ito ang topic ni Kala. Nabisim ko ito sa pista yung tao. No? Ikapistahan magkundi ka rin sa pista magkundi siyudan sa Kagendiorum ka. Happy Higalaay Festival. Congratulations sa tanan. So mga higala nga namisi di karon sa ilahang pag sige og kanang laglaag mga laagan dug dagko. So mga higala na to din na. Okay. Pero pasensya na kayo ginagmay na lang yun sad nito ang mahibalan sa karon. Ato ang topic mga higala.
3: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Ang mga butang mga pinakataas. Ang pinakataas nga bukid. 'Di ba kabantay naman ta ana nga ang kasagarang manggawas lugar sa kiningkuan sa mga social media. Pinakataas daw nga bukid sa tibuok kalibutan is ang Mount Everest. Mount Everest daw ang pinakataas nga bukid. Nakuno siya'y katas-on nga 29,032 feet ang kining nasangpit nga Mount Everest. Okay? So, ang uban sa mga lain nga nasod, ang Pakistan, naapo daw kuno siya'y 28,251 feet K2. Sa Pakistan, K2, nga mountain mga kiksunan. Ang sunod sa ang Argentina daw na kunoy 22,800 feet. ang nasangpit nga Argentina dito sa Aconcagua. Kanang Aconcagua Mountain mga kiksunan nga sa Argentina. Oo. So mo kana mangigala daw ang mga tag-as kaayo nga mga bukid.
3: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Pero kabalo ba mo nga mas napay mas taas pa sa Mount Everest? Kabalo ba mo nga napay mas taas pa sa Mount Everest? Di ba ang Mount Everest 29,000 sa iyahang feet lugar, 29,032 feet. Yeah, 8,848 meters ang katas-on sa Mount Everest na Asia, sa Nepal. Okay? So, unsa ning mas taas pa sa iyaha? Ang mas taas pa sa Mount Everest, mga kaigsunan, is mao kining Mount Moniaki. Moniaki nga naa sa kining Moniakea, naa sa Hawaii. So, ang Mount Moniakea, niabot siya og 33,500 feet. 33,500 feet. Nga naman ni abot siya 33,500 feet. KDI, ang iyahang kinaudlutan o ang iyahang kinaugatan naadagsugod sa ilalom sa dagat. Okay? Nasa ilalom sa dagat. Kung imong tan-aon kuno ang bukid mga kaigsunan sa Moniakea, sa Hawaii, kung makita lang nimo siya daw gikan sa dagat padulong pataas, mabot nang siya 10,211 meters. So, kana lang daw niya makita. Pero og languyon pa daw nimo sa dagat, dako taas pagid kay kayo ang nasangpit nga bukid. Niabot og 33,500 feet, making it taller than Mount Everest. Oo, so medyo kuan gyud siya. Specifically. No, specifically. So imo ding banabanaon gyud. Mount Moniakea sa Hawaii is taller than Mount Everest. Okay? Ang problema lang kay ang gibasihan sa Google nga pagsukod is ang makita gikan sa peak sa ocean. Okay? Gikan sa peak sa ocean. Pero dili siya sa panagkuan. So, ang gibasihan lang sa siyempre, sa Google, yung research, magawas gina na nga tallest mountain, Mount Everest. But if you deeply in nga study, kung mag ano ka, lalabas ang kining gitawag nga tallest mountain in specifically in scientifically it has 33,500 feet, making it the tallest mountain in the world. Kung imong tan-aon, taller than Mount Everest. So, si Mount Everest lang naging taas tungod kay naa siya sa peak o sa kining ocean. But if you swim under the ocean, you will see that who is the taller. Who is taller? Who is the tallest among them? So, mo lugar ka na mga kiksunan. Okay? So, naiusahay mangod sa Google mong gawas. Abi na nimo og sakto kung magawas man sa Google. Pero kung imong istudyuhan mga kiksunan, amali di ay. Dili di ay. sama lang na sa ning gawas gud sa Google usay. Pag mugawas sa i-search niyo sa Google, who is the founder of Catholic, ang mugawas si Jesus daw. Pero kung imong i-research gud og deeply research dili. So, naay usahay nga mga manggawas lugar sa Google, kinahanglanon pa nimo og deep nga research para mas makita nimo ang scientific and archaeological nga mga claims og unsa gyud ay ang naa sa kining history, naa sa kining mga information. Okay? So, Mount Everest was the tallest mountain, the highest peak of the sea. But the Mount Mauna Kea ang nasangpit nga taller than Mount Everest kung imong tan-aon under the ocean. Ana lugar? From under the ocean. Okay? So, salamat kayo. Huwag yung nakatubag sa itong pangutana. Nga itong pangutana, mga higala, is sumoto to ang ginagmay nga mga impormasyon sa tuang ano. Magnum Knowledge is Power.
3: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: At syempre, sa pag-isgutan na ito, the largest mammal, oh, it is not the elephant. Oh, largest mammal, it is not elephant. It is the blue whale. Blue whale. Sa tingala ka, blue whale, isda man ang blue whale. Oh, ang uban pa, blue whale, sabon. Anyway. So muna, may galang ato ang topic karon nga panahon na para sa ito ang Magnum Knowledge is Power. Salamat kay kaninyong tanan sa inyo nga pagpaminaw sa tanan nga nag-monitor. Ganun ay sa ito ang programa matag gabi may gala. Happy Fiesta kaninyong tanan! Kinilang yapo ng banggiita na buipas sa panahon ng Homo sapien Magnum Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless! Bye-bye!

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 9:00 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Dako ang kalipayan ni Konsihala Marlo Tabak, presidente sa Liga ng mga Barangay Cagayan de Oro Chapter, nga namalampuson a floor procession kundi in silang barangay gipahigayon ang starting point sa prosesyon na alang sa imahe ni Senior San Agustin, Santa Monica ug Berhen sa Kota. Mato di Tabak, nga doon na sila rekomendasyon alang sa relyosong kalihukan kung ugaling sa ilang barangay usab ipahiga subli ipahigayon ang maong relyosong kalihukan.
3: Kaganina nag-kick off ta dito sa atong pluvial sa atong barangay, no? Kaita dito, alas 2 sa gadlawon, pasalamat ta sa tanan, sa city admin, sa city tourism. O nakita nato, unsaon nato pag-improve ang atong pluvial sunod tuig puhon atong mata. Ma-recommend kay first time pa man to dito sa Gusa, no? Nakita nato unsa ang kuan. So posibleng nga sa gabi sa 27, sa 27 paingon sa Bundanlaon na ikalingawan aron tagpo sa atuan na mga santos, no, atong i-recommend sunod puhon kasi nang liga pod ng mga barangay mo ibaka ma-charge dito na ma-improve nato kay nindot kay kaganina tungod sa kaluag sa coastal nato. So nakita nato ganina sa grabe gid ang magtong radio, no, sa gitna po kaya speedboat ang ilaw, oy grabe di dikit palupig ang magtong radio ato sabi. Pero nindot kayo, nindot.
2: Ang pamahayag ni Konsihal Marlo Tabak, presidente sa Liga ng Barangay Cagayan de Oro Chapter. Samtang gibutyag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia, nga lima kandidato ang magtigi alang sa paghulip sa labakwante nga pwesto sa gilangkat nga kongresistang si Kiko Barsaga sa Das Marinas Cavite. Matod ni Garcia, nga pwede nga manumpa sa kamara ang mudaog hulip sa kongresista sa adlawng Lunes kundi ipahigayon ang eleksyon o proklamasyon ug mang adlaw.
4: Presinto po ng buong Das Marinas Cavite ay 1,300, ganung ang voting population po, napakalaki. Almost 447,000 o 450,000 ang populasyon na boboto dito sa Das Marinas. Asahan po ninyo na ang proklamasyon mangyayari kinabukasan bago mag-alas 5 ng madaling araw, baka po matapos na tayo at makapagproklama ng mananalong kandidato. Pwede na po, in fact po, pagka po naproklama namin ng madaling araw halimbawa o kinabukasan ang araw ng Linggo, Lunes na Lunes po, pwede na kagad manumpa sa Speaker of the House upang ganap ng makapag-perform ng kanya pong trabaho bilang kongresista na nag-iisang distrito ng Das Marinas Cavite.
2: Ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia Hisairan na usa sa lima kakandidato sa si Das Marinas Mayor Jeanne Barsaga ang inahan ni kanhi Congressman Kiko Barsaga. O karon sa itong Magnum News Hunter, bunog sa lawas na angkon sa usa ka babae human matod pa na sideswipe sa motorsiklo. Sa balita og serbisyo niya si Magnum 122, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter.
5: Nakaangkon og bunog sa paa ang usa ka babae human na sideswipe sa usa ka motorsiklo nga XRM samtang patabok gikan sa south padulong sa north diha sa barangay Lapasan Highway, National Highway ning siyudad. Subay pa sa driver motorsiklo, wala nabantayan nga dunay nitabok sa pedestrian hinungdan nga na sideswipe niya kini.

0: nagkakaroon kita lang sa balana ng maong biktima para sa medical na atensyon.
1: Magrofein? Sige.
0: Gikan din nga itong lokasyon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Village sa Batao, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villas. Mga igalabati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: illness, sana isa lang po yung hiningi niya na medical leave, hindi yung pa-extend, no? And that is the only reason why the Office of the Ombudsman had to flag that type of pattern, is because there was already a time period stated in the travel authority, but there were several extensions. And the fact that both mother and son are out of the country adds to the speculation or adds to the suspicion of the Office of the Ombudsman.
1: Ang pamahayag ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano. Ugron sa tuang Magnum News Hunter, Lucky wanted sa kaso nga nalambigit sa illegal nga droga na sikup sa Britaog Servisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter!
3: Nasikot sa tritiba sa police station for Carmen, nag-iusap ka lalaki kansag sa wanted sa kasong pagkarambigit sa paglapas sa Republic Act 9165 kung the Interest Drug Act of 2002 din sa baong operation nga giservisyo at sa warrant of arrest ang sampit ng lalaki 30 anyos sa pagitan ug nagbuyo sa Acacia Extension Carmen din atong syudad sa baong insidente nga sa dihanga na atuan sa akto na aktuan ang nasangpit nga lalaki nga nalambigit sa illegal nga droga isa gikabutyag nga na dakpan pinagi sa pagpanguna ni Police Major Mario Mantala na rason ang nasangpit nga lalaki nga mapalhog karon sa prisuhan sa Police Station for Carmen daw tungod sa mga kaso gihaon nga og gihaon ni Judge Emmanuel Pastores Pasano, presiding judge RTC 10th Judicial Region Branch 38 dinhi sa tung siyudad sa Cagendero na gihaon niya itong Agosto 12 so na sa maong pag-implementar sa warrant of arrest patok sa nasangpit nga suspect kung ganagaroon sa kustodiya sa kapulisan ang maong suspitsado kasa makatubang sa tumang kaso alang ato kaniya. Palitagigan sa Police Station 4 Carmen, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Palitawag Servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan, ugaroon sa itong Magnum Power Advisory. Gipahibalo sa Sipalgo ng mga konsumante. Doon ay schedule power interruption o maadlaw Sabado, Agosto 29, ning tuiga. Kini alang sa pag-facilitate sa pole correction apiktado sa duha ka oras nga magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 11 sa buntag ang Dagong Upper Carmen, Zone 8, Zone 10 o Zone 12 Upper Dagong, Sacred Heart Village, Mother Ignacia Subdivision. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni Task Force or Commanding Officer Colonel Christian Uy nga padayon ng ilang pagbantay sa seguridad sa katawan isip suporta usab sa kapulisan aron masiguro ang kalinaw sa syudad. Matod ni Uy nga wala usab sila na bantayan nga hulga o misiguro nga kanunay alerto.
3: Wala man tayo nadawatin na kanang hulga, no? Apan mas maayo man kining ready kita always o nakita sa atong katawahan po at ito ang Task Force Oro no, na naagyan na nagbantay, nagpaluyo sa ato ang TNT.
2: Ang pamahayag ni Task Force Oro Commanding Officer Colonel Christian Uy, samtang gipasigurbo ni National Bureau of Investigation kan NBI Director Melvin Matibag nga mabungahon ang pagigpulong nila sa Singapore kauban ang META kini aron mapugngan ang mga negatibong epekto sa social media sa mga kabataan

0: fake news at pati na rin yung mga troll farms ay tutulungan tayo para habulin natin itong mga.
1: Ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag, ug karon sa itong Magnum News Hunter, 80 ka LGU nag-training sa Plan Smart para sa mas duwas ng mga komunidad sa balita ug serbisyo. Anya, si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter!
3: Utsinta ka local government unit gikan sa Mindanao Region 7, Region 3 ug Region 4 ang mitambong sa training bahin sa Plan Smart for Sustainable Human Settlement. Gipahigayon ang kalihukan kaganiha pinaagi sa hybrid sa Zoom ug sa upat ka training site. Sa Quezon City, Cagayan de Oro City, Pagadian City ug Davao City, gipanguluhan kini sa Department of Human Settlement and Urban Development. Gitudluan ang mga LGU sa paggamit sa Plan Smart, DRS, PH o uban pang mga dato sa risko. Tumong niini ang nga masabtan nila ang mga katalagman o kung unsa ang epekto niini sa komunidad. Sumala sa Department of Human Settlement and Urban Development, importante kini aron mas mapalig-on ang plano sa mga LGU, aron mas andam sa kalamidad o masiguro ang kaluwasan sa mga punoyanan sa katawhan. Balita na hipos gikan sa Department of Human Settlement and Urban Development, Region 10. Kini si Magnum Hunter 22, Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Dagang salamat Magnum Hunter 22, Faith Velez. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Magna Friends, gikan sa usa ka awit na puno sa kasakit ug pangandoy. You just heard that music from Toni Braxton way back 1990s, one of those unforgettable love songs called Unbreak My Heart. Kung naa kay awit nga makapabalik sa panahon bitaw Magna Friends nga grabe pa kaayo ka magmahal, kani nga awit kay murag reminder nga bisan broken ang heart, someday it can learn to smile and love again. Pero tonight, dito magdugay sa kasakit, Magna Friends. Kay gikan sa broken heart, ato nang ibalhin to happy heart. So ready na ba inyong heart nga makilig, makatawa, ug mugilok kadiyot for tonight's Tickle Your Hearts? Sige, try down nato ni Bim, mga Magna Friends. Tickle Your Hearts! Para sa mga couple, kung mga tana daw ko na imong partner, love, love pa ba kunimo? Syempre ang tubag daw kuno ana Magna Friends is of course bisan usahay makalagot ka ikaw ra gihapon akong gusto lagoton gitika ko heartbeat. I think that's what you call commitment. Grabe no nga commitment. Unsay makakilig daw nga bation when someone says you look beautiful or I'm proud of you. Kasagaran daw ang tubag ana mga Magna Friends is pwede both kay proud ko sa imong pagka beautiful. Tickle your heart. Kung makadawat ka og message saying good night, sleep well, gikan sa special someone, kinsa man diri ang mo-smile sa cellphone, unya i-check pagyud ang message 5 or many times. Gitika ko heartbeat. Grabe no mga Magna Friends, makalingaw po to mga pipila ka heart tickles nato karong gabi una. Hinaut nga na relax ug ikilo pud gamay no inyo mga kasing-kasing tonight. Kay dili gid nato gustong matapos ang adlaw nga bug-at ang mga dughan puno sa kasuko ug nagpupot gihapon sa mga kasakit sa kagahapon. Kay di ba mas nindot kaayo ang feeling mga Magna Friends na matulog ta karon nga malinawon ang inyong mga kasing-kasing. Ingon pa nila, love is sweeter with a laughter. So I hope we're now all ready to move on. Sige, as we move on mga Magna Friends, let us now have our words from the heart. Mga simple pero tinuod nga mga pulong. Matud pa, dili tanan nga strong, okay. Dili po tanan nga hinom, walay gipang bati. Og dili tanan nga nag-smile, walay problema. Mao nga kung naakay taong nga naglisod karon. Be kind, check on them, remind them that they are not alone. Usahay mga good Magna Friends, ang usa ka simple nga naara ko diri. Mahimong mauna nga words nga dugay nang gipangita sa usa ka heart. Anyway, before we say goodbye mga Magna Friends, here's a song for everyone who needs that reminder, you are not alone. Bisan unsa ka bug-at ang imong giagian, bisan unsa ka lonely ang imong gibati. Always remember this, there is always hope and there is always someone who cares. Our final song for tonight mga Magna Friends, siguro familiar na kay mo ani nga song, but for some nga wa pa nakadungog, this is your chance. A song from Michael Jackson's You Are Not Alone. Anyway, my time is up now mga Magna Friends. Thank you for being with us tonight. Hinaot nag-enjoying your Friday evening, connecting your hearts with us here. This has been Magnum Apple Pie saying, have a good night.

0: Ya kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutag niya DPWA's Undersecretary Charles Kalima nga isgutan nila sa umaabot ang plano sa pagtapos sa proyekto lakip ang gipasalig nga dredging, Conal dredging o siltation work sa Taguan River. Mato ni Kalima nga kini aron mapalawnan pa ang suba o masulbad ang mga problema ni ini.
3: Pag-usapan lang natin ano yung pinaka best na gagawin natin. And then I understand yung drainage and quarry plan nila dito ay ang consultant ay si Dr. Hape. So, kumbaga no, kailangan kasi yung gagawin natin dito should be following a plan. So maybe in 2 weeks we can already makapag-mobilize tayo ng equipment. Pero importante, nandit yung plano na susundin.
2: Ang pamahayag ni DPWA's Undersecretary Charles Kalima. Samtang gipahayag gani prosecution spokesperson Robert A. Barbres nga klaro sa mga dokumento nga gihanay sa prosecution panel nga dunay direkta nga kasayuran o nga pagdumala si Vice President Sara Duterte sa paggamit sa confidential fund. Mato ni Barbres nga makita sa mga dokumento nga dunay perma ang Vice Presidente sa mga request alang sa pundo o nga physical o financial plans.
4: Yung pinunto ni Senator Judge Risa Ontiveros dito dahil ang dokumento ay hindi naman nagsisinungaling. Pinapakita sa mga dokumentong inilatag ng prosecution panel na sa lahat ng proseso o lahat ng steps, no, mula sa umpisa, may request ang pondo, may pirma ang ating pangalawang pangulo. Noong nag-submit ng physical and financial plan, may pirma ang ating pangalawang pangulo. Noong in-implement yung ating confidential and intelligence activities na sinasabi na merong direct supervision ang ating pangalawang pangulo at meron siyang pirma dito.
2: Ang pamahayag ni prosecution spokesperson Robert Ace Barbers. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gitang magani patrol woman Jane Rosa Buhol ang katawahan nga sa syudad na magbinantayan kanunay sa palibot aron malikayan ang bisan unsang insidente. Mato ni Buhol nga ko nga dunay mga mabantayan nga kadudahang tao, gilayon nga i-report sa kapulisan o tawag sa 911.
4: So, sa atong katawahan dinhi sa Northern Mindanao, padayong kitang magmatngon ug magbantay sa ato ang palibot. Kung aduna kitay, akong gikaingon pa ganina, aduna kamoy makita nga mga kahinahinala, lihok o insidente nga nanginahanglan og presensya sa kapulisan, ayaw kamo kahadlok ug duha-duha pagtawag sa atong karon nga sa una unified karon bonded 911. Usa kini kalibre nga numero alang sa tanang klase sa emerhensiya.
3: Ang pamahayag ni Patrolwoman Jane Rose Buhol. Samtang gipamugo sa palasyo nga katungod ni Sir Erwin Padilla nga ipadayag ang kalabot sa pagkumpara niini sa mga bayani og sa isyu sa confidential fund, mato ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro nga dili manghilabot ang administrasyon kalabot niini apan kinahanglan usab nga kuno mapasabot ang kamatuoran labi na sa mga kabataan kalabot sa matuod nga papel sa mga bayani.
5: Karapatan po niya. Kung ano po ang nasa loobin ni Senator Robin Padilla, hindi po ito panghihimasukan ng administrasyon, hindi po ito panghihimasukan ng palasyo. Karapatan po niya kung ano ang nais niyang ipahiwatig. Pero kinakailangan din po nating maipakita kung ano ba ang katotohanan para hindi din po maligaw ang ating mga kabataan, kung ano ba ang talaga naging papel ng ating mga bayani noon. Gumagamit man ang pseudonym pero hindi para itago ang bayad.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro. Mga galing na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Under 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 1 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gitabangan ni ophthalmologist Dr. Marlina Sindako na sinadyan ang katawan nga magpakonsulta labi na kung makasinati sa paghalap sa mata. Makini aron may kung na masayraan kung dunay mga diabetes. Matin ko na sinadyan na kinaroon na sa iyong matambalan o dili na mo. Grabe pa ang maong balatian.
4: Ang diabetes manggod nga sakit, gadauto niya ang atong mga blood vessels, no? Dili lang sa mata, pati sa ubang parte sa ato ang lawas, di ba? So, sa ato ang mata, ang diabetic retinopathy, gakay tabo, kay gakadaot ang imuhang blood vessels, dili kayo niya masupplyan og oxygen ng atong retina. That's why magtubo ang mga bagong blood vessels nga dili maayo, nga dali mangbuto.
3: Ang pamahayag niya ophthalmologist Dr. Marlin Sinadya na samtang gikalipay ni House Speaker Bridget D. III nga makita nga interesado ang mga kabataan sa gobyerno o giaghat sila nga mahimong aktibo sa mga hiskutanan sa katilingbaan, matod ni D. nga dunay programa ang kamaraaron mapaduol sa katawhan o ga mahatagan sa mas dako nga tingog ang mga kabataan.
5: When I started as kabataan barangay, 1980 pa lang, kabataan. After 6 years, naging barangay captain po ako. Kaya na
3: ang pamahayag ni House Speaker Bujie D. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnumante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayong amo inom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubog. Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kanang mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw gamit og mga luag, hamugaway ug gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglaba ng ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
1: Kaning ka init karon dili kini siya kaayo budak atong makinat sa una nga bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no. Sunod gyud ang mga tabo ug init kay sanan kay magsige nang taog sigur kung pagsimot na to manggawas sa ato water apil na ang soul. So mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw ka ayaw pang pa-expose mo ka ng mga ginagib sa inyo. Okay naman, mainit ang water, pero hindi ko ipadayon, mas hindi lang yung tubig. Mas maayaw yun na tagulan gamay o mga asin. Muna nga, ang kanalitan ng mga orisol o hydrating ka ng solution, mas maayaw. O kuan ka ng makuha sa inyo, first kid magda ng heat cramps. Sa secondary din na sa inyong kung paggawas mas sinuot, yung uban sa sinuot manggod is ang mga salt sa ating gawas. So, sunod na lang mga heat exhaustion ang padayon ng gitna. Mas grabe pa inong sinuot. Then, sinuot mo, sakit sa ulo, and then kapoy, walang pagmalipong. Kung sa kanang heat exhaustion na ka, kanang mga kapoy na yung kaayo, pabugnang kita, no? And then, fluids, hindi mo ba o fluids, kanang medyo mawala. Dizziness, no? Kanang tungod na ang circulation sa atong otot, video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon Ana, nga, grabo na kay sintomas sa stroke, balik sila siya sa hospital. Kay emergency, gano'n siya, that's a medical emergency.
0: Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!

katawhan ang aikang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon nga mupukaw kaninyo sa labas nga mga reports pinaagi sa mga maabtik nga Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Ikaw lang mayong adlaw sa ato tanan. Welcome ta din may gala sa atong programang Buntag na Pilipinas. Ala sa tanan na to mga basketball fan, may buntag sa ato tanan. Mabuhay ang Gilas Pilipinas!
1: Manong, Buntag na Pilipinas!
0: Midaog yung tagabi is dula, patsada kay is dula eh. Makabilar. makabilar ang dula sa Gilas kontra Jordan. Pagka patsada kay is dula may gala. No, patsada kayong dula mga igsoon. Makabilar siya. Hala sa tanan na to mga basketball fan, congratulations sa Gilas Pilipinas. Nakadaog yun ta mga igsoon kontra Jordan kagabi eh. Ay, patsada ka dula oh. Patsada ka dula, patsada ka dula. Unang giigon, may galang morning atong gipangita sa dulang basketball. Diba? Oo, bibo ba, bibo. Morning mga patsada kayo sa tanan nga atong tananaon. Ang dula may gala kagabi eh, batok dula mag-igsoon, batok Jordan. Oo, so, walang giigol may gala nga sa overtime game, batok Jordan, mga sukit na kaminaw, kita pagin may gala ang nagmanaogon. Oo, di ba? So, pagkapatsada kayo, daghan kayo mga basketballista, mga analyst, uguban pa. Nga mo ingon mga gala nga, pagkapatsado kayo, sa dula ganina. Una makaigol mga igsoon nga kuy, pagkapatsada ba sa dula sa Gilas sa performance? Mo ni patsada. Di ba? Makakwanta ba? Kitang mga NBA fan, medyo lugar mga sukit na kami na, ganado sa ta. Ganado. Di ba? So, ganado ta. Nakaigol mga igalang, pagkapatsada kayo mga igsoon sa dula. Oo, so congratulations Gilas Pilipinas. Congratulations kay Soto, congratulations mga igsoon ni Kevin Campao. Mo isinin kabot og mga tanan team sa Gilas Pilipinas. Midaog ta mga sukit na kuminaw sa dula, di palang dugay. Sa naman uras taon to eh. Labi naman to itulog pero mas dindot yun magkira mananaw pa ta, magulat pa ta sa resulta kasi mudaog. Congratulations sa na kinibang Gilas, na kinibang gidaog ta no sa dula kaganina. Ala sa tanan na itong Gilas Pilipinas mga fan, congratulations ha, congratulations sa itong tanan. Importante may galang ang mudaog ta maura gina ato para magin maging soong humkod, diba? Ato pagin may galang humkod na ipildi pagin nato mas mayo gini atong idaog kay ato mag humkod ha.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Ala sa tanan na tumang narikay sige karon may ubuntang ring adlaw may gala karon nga Sabado na. Pizza 29 na maging soon bulan may gala of course sa Agosto. Ugma 30 pagka Lunes, holiday na sab. Grabe ding holiday ninyo, gikan pa maging soon ni Anto may galang Pizza 28, labi na sa kagyan di oro. Ba? Long weekend yun. So, mo nang iingon may gala nga 28, holiday, gahapon. Karon Sabado, way klase, way trabaho, ugma, wag yapon, pizza 30. Lunes 31, waan na saan mag-iigsoy, kinibang trabaho, klase. Wala na saan may gala. Kaya ginuhaliday na saan. Sige, ramatag-haliday, ani.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: So, sa Lunes, National Heroes Day na sab. National Heroes Day. So, ano sa tayo klase o trabaho, ana? Sige, lagi ta may gala, oh. Kung naging kong magala, sige na lagi ta, ani. Sige na lagi ta, ani, guway klase. Sige, lagi ta, ani, guway trabaho. Wala, sige, ha? Kay upat kaadlaw sa bang tuloy-tuloy nga ligaya. Labi na, mag-agsood sa atong estudyante o sa atong mga kinibang mga tabantes gobyerno din sa ato sa Dakbayan. Diba? Upat-upat yun, oh. Huwag din lagi alang-alang. Upat yun, may galang ka mga adlaw. Pagkahayahay. Relax. Oo, okay raon tayo na mag-relax. Tawag natin mabuhat sa itong balay. Problema may galang, so, tawagin so, no, atay buhaton. Diba? Sige, rin kita yung pagpangayo sa itong ginikanan. Palanay, rin ka palanay.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Hindi na maglangay, may galang sa itong maraguban sa itong mapurama. Karabutang kabuntag na Pilipinas sa magtala kumuluan sa mga balita. Balita at balitang lokal. Bagong milingkod, may galang Regional Director sa PRO-10 nga Police Brigadier General Kinibang nga Police General may gala, suportado matod pa may gala karon sa Kukpo Samtang sa tudlo ka mga balitang nasyonal, kung sa mga balitang lokal, gigon sa paigala sa ato mga balitang lokal, BP, padayon mga igsoon ang gitawag may galang hangyo dala lubo sa katawahan nga mag-amping yun kanunay tungod may gala sa sunog. Samtang gigon sa may gala, Senador Jinggo Estrada kinanglang maupirahan. Apote problema Senador Jinggo in town. Samtang sa ato mga balita may gala balitang international. Dito magalas Nepal, padayon pang pag-search and rescue operation sa gatusan pa tao nga missing.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang balitang sports tagi las Pilipinas, bidaog kagabi sa Kulbahinam nga dula. Batok may galas sa nasod may galas sa Jordan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mato na kong uluwan sa mga balita karutakan sa Raguban. Magnum Lani Delgado sa Tamagdono Center. Ato sa Kumustaon may gala Magnum Center. Magnum Lani Delgado, kumusta bang ato mga nagunguluan karon? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magnum First in Juana, mga top stories ni Buntaga karon nga pagkatangan sa itong suking dig paminaw. Narita karon sa itong Magnum National kay DILG, igipalig-on ang siguridad sa mga tunghaan pinaagi sa pagtugot sa mga barangay tanod nga mag-inspeksyon sunod sa tunghaan. Din ginusosab nila karon ang kaabag ang Department of Education kung DepEd ang pagtugot sa mga barangay nga gayon sa inspeksyon sulod lang sa mga tunghaan aron mapugnan lang ang insidente sa pagpamusil. Dripunta kay prosecution kona prosecution i-presentar ang bago nga witness sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte kinikalabot sa aligasyon nga sa sayop nga paggamit sa confidential funds sa DepEd neto nga kalihim pakini. Dripunta sa tumagod international kay ihap sa mga nangamatay tungod sa kung grabing baha dito sa Nepal, misa ka na sa 579 ka mga tao. Dripunta kay ang Russia, gipanghimaka karon ang gingong planong pagpangatake sa mga teritoryo nga miyembro sa NATO. Dripunta sa Magnum Business kay DA, gipalapitan ang Kadiwa outlet sa nagkadaiyang bahin sa Nasun. Dripunta kay ang Federation of Free Farmers Cooperatives at nabalaka karon sa posibleng dahong alkanse sa sektor sa agrikultura tungod sa padayong pag-ulan sa Nasun. Tripunta kay Mas sa itong Magnum Sports kay Pinay Tennis Star Alex Iyala adunay homecoming event sa Kona Philippine Arena sa December 8 ning Tuiga. Muna Magnum First na itong mga nagunang balita karon nga angay pagatangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 21 Lanid. Balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Daghang salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Gikan may gala sa Magnum News Center ay alas 4:19 na. Ang atong oras mga maninay, mga suki, mga nanay, mga tatay. Alas wala pa ng mata doy, mata na mo ha. Adlaw may gala karon nga kinibang adlaw may gala nga Sabado. Human na gid may gala nga ato mismong kuan pista. Kumusta man mo kagahapon, nagkakaon mo pag-lunch? Ah, nagkakaon mo pag-lunch, grabe sa tong pag-lunch panghatag oy. Ah, gismil ka paklan, siya robasam di mo magkatagaan na to. Bisa pagbuli niya, lagi mo giyagikan pa ingon dias di, sa kugon. Matagaan pagyapon mo ba? Sure ball give ko. Ah, muling niya mo diya sa kiosko, mabot ang linyas kugon, ay matagaan pagyapon mo. Eh. Gismil, good bang igala ka food packs?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sobra pa ganis, gismil gani ang food packs. So, kato may galang 16 kidaw. Ang nahatag, ay, kinoon ko, grabe sa mga iba, 10K na to'y target. Pero murag na yung nadugang mga igsoon, kaya na may uman magilang na nadugang. So, 16 mil di ay. Sus, kinoko. Matod pa ni Cheryl Ranili daw, City Community Affairs Head. Siyaro ba sa mga galang nga pamatagaan, 16 mil di ay. 10K raman to, pero niabot to, 16K ang nahatag. Grabe to nga kaon, may galang.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ah, grabe ito nga kaon mo nang uban karon may galag. Sumahan po mag-exon daw sila sa Litson. Kahit unya taon-taon buntag na muabot naman sa itong kuan. Kanibang paksiw. Ah, sigurado na sila niya paksiw Litson lang yapon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pandamay mo kayo may galag ba? So, unya buntag, sa Litson na sab. O lahi na. Kinibang paksiw na sab. Murag yapon istorya. Oy, Litson na magyapon. Sa pag-unsa na, pero Litson na gaya po istorya, oh my God, Litson na gaya po.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ula ko sa atas palibot, magkalaliyo sa nato, magkalabi ato gawas. Kusaw sa nato, magkalato nga palibot, karoon na magkaladi, magkalas sa iyo sa kabutang. Standby sa pag-asa. Iwutante ang pag-asa po na to, ha? Ato sa mong liliyo na nga tulukan kabutang sa pag-asa sa karoon. Labi lang magkalas sa tumarap. Liliyo sa nato, magkalato, magulang ko ay magdubato 20. Kusaw sa nato, magkalang atong palibot sa gawas. Labi na ninyo magkalas sa butang. Kahapon, grabe nga ulan to kahapon, eh. Ah, grabe gud nga ulan gapon des upol lagi asos ginuko galunob ng upol gapon gabi ka kusog ulan. Ulan babae mo hangin may galang asos ka kusuga lagi kayo. Pastilan ginuko grabe mo sa kayto. Kaya to sang ulag wa sa ta sa palibot. Magnum Hunter 20. Sa balita og sir Bishop si Magnum Hunter Angie Alsaro.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Lang sa ganyan na ito nga pag-ulagway, karong oras na diri sa sentro ng bayan sa itong syudad, wa tayo ang ikabalaka tukod kay karong takna ang magdama first aid. O mo tayo mga nasinatiyahin nga pag-usap-usap sa itong sitwasyon sa panahon, o paman po doon ibundak ang kusog ng mga pag-ulan or bisan mga pag-tutalite. So kuhay kagabi ang magdama first aid, no? Nga doon yung mga pag-panalisik din sa ito sa syudad. Ganiman kung may sutudag dagang sa trapiko o sasama gihapon, dito ang ibabalaka kay laos-laos pa man ang nagkadang klase sa mga sakinan din sa ito sa syudad. Dahil binakumaagi ka din sa may Madonna area, din sa may JV Serenia, din po din po sa may dalang Menta Boulevard, paingon po din po din sa may Burgos area, din sa may kaninga Corrales, lakip na din po no, sa may Veles, din po dayon po sa may Marcos Bridge. Pero naalay disgrasya sa atong pong pagpaingon kaganiya din po magdumapresino din ang corner Capistrano, si M. Recto, particular doon ragyapon sa may Agfa area. So doon ay usa ka motorista, nagsakay Honda Click ng motorsiklo, magdumapresino ang na tumbag itintar po na disgrasya kini siya. Pero amoy, angay kablakan, girespondihan po din po siya po magdumapresino sa mga concerned citizen. Kaya may mga habal-habal po din ha, nga nagparada, nagulat po ba mga pasahero, din po sa may dalan nga Capistrano. So kini nahiisgitan nga biktima, ato nakita po magdumapresino nga wakman po din nakasutog helmet. Bulag na yung helmet or ayang helmet tara po dapit sa iya pong motorsiklo. Samtang lakas na din po na sa may Veles area, wapoy mga ikabalakan na to. Ang ato mga sakinan po magdumapresino nga nakita karon na ni mga pampubliko o pribado nga naghahimo na sa pagbiyahe ni ni mga takna. Pero kumiunta sa ato po din pong sitwasyon sa dagat sa traffic. Tanan po magdumapresid na sa mga traffic light na to, naka-on man ni sila. Pero, nag-iuban nga mga lahos-lahos gihapon, bisan pa man nga nag-function ng ato mga traffic light, dili naman consistent nga nag-blink ang yellow, na may red o gang green. Pero, ang ato mga katawan magdumapresid nga gamanin yung karoon, nung uban, nagdali-dali-igid siguro, kaya mo tapon man gihapon sa Picas Canto, bisan pa o wapagani nag-green o nag-go, ang ila pong signal sa ila pong lane nga gipistuhan. Dayon kung iyon punta sa ato po rin pong kabugnaw po magnumapresid na sa ato pong panahon, medyo bugnaw-bugnaw na karon na tungkol lagi kayo sa kagahapon, na doon na may mga kanina ito pong na-experience po ng mga pagtaliksik, dayon ito pong na-iadlaw na may mga pag-ulan. Pero at least magnumapresid na okay ang sitwasyon karon o gaganiman kung iyon taga kalainan yun sa kagabi, kagabi, bibo mong kayo din sa may Marcos Bridge, din po din po sa may kaning Rio de Oro Boulevard, o mga palibot po ng mga dalan, karon na makaingon na ito nga kaning ni kalma na po magdumapresid na ito po nga palibot, kasi ayaw po man po sa kabuntagon niya. Pwede ana, no, naghimo naman po ta sa kaning pagpanapos na po sa itong Higalaay Festival 2026 kay paghapon ang katudanan sa kapistahan, bibo atong syudad, ang pipila ka mga areas magdumapresid na okupado yung kay mga tao, karon sa kabuntagon, nga wala na kayo po yung mga dinagkong aktibidad na kinanglan magsayos buntag. So, mingaw na po mga dumapresid, murag balik na ta sa regular ang atong sitwasyon karon sa itong mga kabuntagon din sa syudad sa Cagayan de Oro. Kinis magdumapresid 120. Angie Alasado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Angie Alasado din sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
0: Catherine Asunto, may buntag.
3: Yes, may buntag. Sir, may buntag. Matuking tigpaminaw. Sa karoon natin yung monitor ng low pressure area, yung latest location na sa 520 kilometers north-northeast side by at Batanes. Kini nga low pressure area, dili nang ta directly affected ani. Napuilain nga low pressure area nga nasa gawa sa Philippine Area of Responsibility, yung latest location na sa 1,525 kilometers east sa northern Luzon. So far, medium yang chance na ma-develop into a tropical depression within the next 24 hours. Diri sa Mindanao, tibok dapit, makasinati sa panalagsang pagdagom, Nato na sa mapanganurun nga kalangitan, may tsansa sa patak-patak or mga isolated nga rin showers o thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Hinay nga to sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatan nga to sa habagatan kasadpang direksyon. Ang kadagatan, hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalut. Temperature range na to 24 to 33 degrees Celsius. Ang atong heat index, posibleng maabot og 41 degrees Celsius. Sunrise is 5:34 sa buntag, Philippine Standard Time 4:26 sa buntag. Inisi Catherine Asunto sa DWST Pag-asa Mundugan, Mayong Buntag.
0: Salamat Catherine Asunto Pag-asa Weather Forecaster.
3: Welcome.
1: Magnum Weather Alert!
0: Boto mag iso ng atong Pag-asa.
1: Magnum Buntag na! Pilipinas.
0: Ala sa tanan mga nalamata ka nalang mayong buntag. Labi na ni YHM CDOC. May buntag ni YHM. Kumbate ni YHM mag si Minda Sagarino. Sayo kais buntag. Dari kay Sikay na. Ala sige maayong buntag sa inyong tanan diha. Kumbate lang yung buntag. Dito ni Magdum Jin Luna kay Muto. Gikawat niya itong bulan sa Hulyo na recover yun. Giabandona kung nos kawatan. Ay pagkahayahay masab. Salamat sa Lord. Giabandona. Oo, kaya ka wala, abando na ha. Ambot lang mga igsoon, sigurado na. Be, ato sa magalang Dawaton Magnum Hunter 24 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ya-recover na ang Osaka Mio's 40 ang motorsiklo Magnum First. Iguman kinigya abando na matutpas sa kawatan. Ikabutsag di inipong biktima nga si Lucky. Gikawat matud pa kini dito sa may barangay Kamamanan sa milabay nga bulan uga gigabutsyag nga banabana na ato sa Hulyo nga bulan magdiba first day nga how meals for tigi plaster matud pa diya. Pas gabayin sila nga Pinoyanan ug pagmata niini nawala na matud pa ang naisgutan nga motorsiklo kini na recover din ha sa may lapas dos barangay lapasan ni ato nga syudad gigabutsyag adto na matud pa ina post nga netizen nga kung kinsa man natagihan ni ato kung naisgutan pod nga Mio Sporty pod nga motorsiklo magduma first day tungod kaya mag-usa na matud pa si mana kini giplaster didto nya syempre ang mga residente dito magduma first day magduda ba gid sila kung ngano nga naka-parking gid didto nga kung wala na mo itanog tandog bilagid magduma first aid niya kung mangunta na po sila kasi tagyat ang motorsiklo wala naman po yung angkon so nagtuog din sila nga giabando na ang iskot ang motorsiklo o ga kusog po dang ilaha po nga gato o ga posible kinikinawat o gibutam nga lang bitaw ito magduma first aid hapo nga tugkaran rason sa pagpusi ito lugar nga natasan po rito po doon sa area. Tingon nga ba sinugdun ang po yung ilalugay sa tag-iato mga first aid. So di ang tag-iagin mismo ang nakakita siya po nga new speed mag diba first aid noong uy ako mo ng motorsiklo. Kini pong biktima nga si Lucky. Nagmalipayon po siya tugod po lagi kaya finally no dili magitanan po mag ng first aid. Muhimo ni ini pero kaning pag-abando na po sa motorsiklo posible baka na konsensya. Ang kini baka nga suspect sa pagkuhato ka layo biya kay mag ng first aid. Katong kawat na gito kay gikan biya kamamanan. Layan sa muingon siya mag ng first aid nga gisibog lang tungkol kay di kaagi ang iyahang nga sakyanan.
0: Sibog piso pero
2: grabe yung sibog kay kamamanan padulong lapasan mag ng first aid. Lagi na nagsibog-sibog ang iyang motor mag the first aid doon. Kali nagtuogin siya nga katulog. Ikawat to siya. Giabando na lang. Nihini pong naisgutan po lugar nga suspechado. Hangtod yung panahon naman ng first aid na wamang yan po niya naili. Kung kisa po yan nagabando na ato. Kami mismo mga resente rito. Wamang yan naibawaan. Kung kisa ba kayo nagbutang ato mag the first aid dito po doon sa area. Mga ito nga nakurat sila na nga kini nga naisgutan po lugar nga motorsiklo. Wa naman gaya sibog-sibog mag the first aid noon niya. Kung nga pagtanaw matod pa sa biktima. Nga mag-recover, nagpakita siya mga papeles ito mag first aid, kaya lagi, i-turn over naman to sa barkayan na iskutan po lugar ng motorsiklo, wala man nag-hilabot ang mga residente dito sa mga motor mag first aid, nagpakita siya mga paper sa matuod, nga ihagid ang mga motorsiklo, ang nabantayan, inipong tagiya mag first aid, kaya wala nakuha ng ihanga gasolina. Wala po yung mga nangaguba, nangawala mo dima first aid, no? Posible yun, no? Nga nakonsan siya matod pa ang nakuha lugar na itong iskutan po ng motorsiklo. Rason, nga giuli radayon po, no? Ni ini pong naiskutan po ng suspechado. Nunot ni ini, wala plano magpasakaw kaso na iskutan po ng biktima mga first aid. Kaya na-recover naman po, nahuli na po, no? Which is real, kayo mga first aid, no? Kaya kung kawatan, bigay tagubutang mga first aid, hindi na bigay mabalik. Sa po din, no? Sa iha pong ipasalamat. Tuod kay gibati o konsensya, ang iskutan po ng kawatan. po nga gihimo po do nga pagpangawat sa pong motorsiklo kay gamit mo tud pa niya siyang trabaho mo naman po siya di kini mga iskot na po trabante trabante ni siya sa Maria Rina mag-exercise niya galinod o wala mong ginawa na kay kamamanan niya Maria Rina apa na gamit gihapon niya no lag na sa mga importante po nga mga lakaw rason nagpasalamat lang po siya no tugot po lagi kay na recover na gyud ingpit ang iyahang motorsiklo no tani ini wala na pagpanumbo nga mahitabo pag duba po siya dogi po yung kuti-kutihon nga gisabang isutan po nga kawatan tungod po lagi kaya niya na lang ani mag-exercise nga nakabalik na ingpit ang iha po nga motorsiklo nga ihana po nga magamit mo diba first aid tungkol kay wa para ba din na impas o ga nanutan ini ang iha po panawagan nga tos katawan mo ng first aid nga ilock jud ang iha po motorsiklo o ga bisan pa man sa tukaran ninyo kini iplastar ayo jud kumpiyansa tungkol po lagi kay mga kawatan di gid malikayan mo ng first aid nga kini makakuha jud oportunidad sa pagpanawat para sa butang na Pilipinas kini si Magdumari 24 Jane Luna sa bitaw serbisyo magdubracho
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter, Magnum Hunter Jane Luna. Kung naay na-recover din sa tas ni kawat, sus Ginoo. Naako na yung motor, mountain bike, ah, biktima sa kawatan in town po. Grabe po ni kawatan sa mo. Be, ato sa magilalo parang sa Magnum Hunter Anjay, kaya kung maingon si Magnum Jane, nga naay na-recover, nasa'y nakawat. Astilan Ginoo ko tabang mga langit, nagkainoiman ka mo. May ato sa nawato nag-report bag naman to 20 kay duha ka na nag-iya ko ng motorsiklo og mountain bike sus. Gipang kawat. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Paso ko ang gibatay din ang duha ka mga individual na medyo mag-binis na PlayStation 2 kugon human kini sila na nga biktima o ga kawatan magdumafasid ang motorsiklo lakip na ni ini po nga usa ka mountain bike una nga midagob sa mga otoridad na kini nga usa ka lalaki nga 27 anyos nga residente sa barangay Balulang ning atong syudad nga si Mr. Raymar tungod lagi kaya ang iyang motorsiklo magdumafasid dili lamang niya gipwesto sa May Corrales Street tapad na gin magdumafasid din sa May Northern Mindanao Medical Law Center ang mga biktima tungod lagi kaya doon na po importanteng tuyo po sa mga pumbalay ng balanan wa nagdahom na diyang siya makamatko na magdumafasin or maghimo na sa pagmaneho sa iyong motorsiklo wa na din ha sa iyong kiparadahan ang nahisutan niya unit human lamang sa pipila ka mga kaninga oras sa paglabay gikan sa iyong mga pagparada mato ni Mr. Raymar nga ang iyahang motorsiklo o sa kinika Rossi Neptune 125 color red nga dunay kaning black combination o gaduna po yung plate number 250 KD. Isutan matod pa ang motorsiklo magdumafasi dagi tuuhan niya nga nagahimo gitpod sa pagpaniid ang maupo nga suspensado nga mikawat ni ini kay lagi dali lamang gitpod gitpod magdumafasi nga nahimo nila ang pagdala o bakaha na agid matod pa ya sige o gaatang dinasway barangay 27 particular na sa mga nakaparada dinasway northern Mindanao Medical Center nga side tungod lagi kay dili raman po dakini ang nabiktima sa kawatan na sa urang higayon dinasa maupo nga lugar apan matod gitpod sa maupo nga biktima nga buot niya nga masaksihan sa CCTV footages po magdumafasid kung kinsa kining nahisgot ang kawatan. May nungdad nga nakiga ginal kini, dinapod na sa Manoidor Mineral Medical Center o siwa kasikbit po niya sa basimento aron matumbok kung kinsa kining hilagtanon o kamot nga mihimo sa pagmaneho siyang motorsiklo nga hangtod ning mga panahon na wapag yun ikita. Gibutang mo numafasid nga mga lasing ko Jess ang takna sa kaning kahaponon na itabo among insidente sa Antanga National na sa may NMMC. Kabulog po nga pagsaulog sa kapistahan ng ato po rin po mga katawan pero siya yung tagpod pag numafasid nagbangutan human kini na kawatan. Sa antang usa-usa baka at alam pong lakwitan magdumafasid na napag-ihapon po yung nahitabo nga laing insidente po sa kawat po magdumafasid din hagihapon sa may Northern Mindanao Medical Law Center. Kini po magdumafasid ngayon kaduha po nga reklamante kaya tulay tingog po ni dili ni motorsiklo iya ha pero kabahin niya po magdumafasid no sa kaning gears po sa motorsiklo kumplitan mo biyahe ka. Kaya kini usa kini siya ka police officer magdumafasid nga nakawatan o ga helmet samtang di na po gihapon sa may Corrales sa CM Recto Corner Corrales Avenue din hiragyo dapit gihapon magdumafasid sa may Northern Mindanao Medical Center sa barangay 27 ng atong syudad gibutyag ang nahisgutang PNP officer magdumafasid wala po siya ay kauban po nga PNP officer so duhan ni sila sa mga police nga kaning nagpuyo sa may Misamis Occidental o sa may Provincias Bukidnon naman sila ituyo importante din naman sa Northern Mindanao Medical Center kaning duha ka mga police so ilang iparada ang ilang po din po nga motorsiklo din na o ang halimit na magdumapar sa ito, lagi sa pagkumpiyansa, ila po ninyo gibutang dito po sa mga pong taning motorsiklo, pero ila nang gigahid ang mga helmet na bapod ni inipunduha ka mga polis, kay mga polis ang po magdumapar sa ito, makaingon din po ta, mga standard gihapon, kay mga mahalon man ni magdumapar sa ito, ang gikawat nga kaninyo helmet, ani po nga taga barang at taga Misamis Occidental, nga si Mr. Christian, o saka PNP magdumapar sa ito, kaya usaka jelly nga motorcycle helmet. Kaya nila pong jelly magduma first aid, mahalun magigipon eh, nasa 5,000 pesos. Samtang kinipunin pong ikaduha nga kaninga police o kaninga police officer, ang ihapon din eh, mga patrolman man sila, ang ihapon magduma first aid kay kaning balor 4,000 pesos nga Evo nga color pula. So kaning duha ka mga police officer na nga biktima intan sa kabataan, din isa to sa dapat ng oro, oo nga, di na ba po nila luma din yung magduma first aid na taga Miss Oak o taga Bukidnon na naabot lang ito din isa to sa CDO. So kaning duha ka mga biktima, igo lang po sila po magduma first aid na sa pagdangop din sa mga police station to Kugor. Kaya lagi, ang ilamang kong mga motorsiklo, ilaman yung giya, kaning patong magduma first aid na sa ilaha po rin sa lingkuranan, sa ilaha po rin pong motorsiklo, apan wadam ha, nga sila maunay sa pagkabiktima ni ining kawatan samtang giparada lagi din sa may CM Recto Corrales Avenue kini dugit po dagi hapon sa may Northern Mindanao Medical Center o gatong dini ang atuwa pa rin po mga personnel sa Office of Intelligence Section sa Police Station Tukugon ang itugyanan karon sa pagpangita nini po nga kawatan kay una na nakawatang motorsiklo karon na helmet po bagduma pasid samtang sa lingbahin na doon na po rin po nakawatan o mountain bike tinigyan po sa area of responsibility sa may Police Station Tukugon. Kini nasisitan po nga biktima magduma pasid na mihimo din po sa pagreklamo sa tuwa pong mga otoridad tungod lagi kaya tinipod siya po magduma pasid wa magdahom na ang kaninga mga kawatan na siyagin po ng mahimong punteriya kaya naandan na po magduma pasid ng mga valuable hit kayo ang pagdadoon ini pong mga suspensado. Pero ang ihapon din pong mountain bike o maumatod pa ay kaninga natripingan nini pong wala pa mailangan suspensado. Biktima mahimo sa pagdadangob din na sa may police station to Kugor kini si Mr. Randolph na mulupyo sa may barangay Balulang ni atong syudad. Giingon nga at bang nagyapon magduma pasid. Dili gihapon sa may kurang. Tumunggong duha ng mga insidente na itong full duha kapulis nakawatang helmet, katong isa nakawatan o kading motorsiklo, din sila sa atbang sa NMMC nga side. Kani po din pong isa, din po siya sa may Corrales, Corrales Street, Lagapon, pero din siya sa may barangay 24 nga side, kani sa Centrio Ayala. So nag-atbang lagi ng mga insidente sa kawat. Kani si Mr. Randolph, ang iyahang trinks sa brand Magnum Apersid sa mountain bike na nagbalor o 14,000 pesos ang gikuha sa wala pa mailan nga suspitsado. Kaya din naman good sa kanigiling atbang sa NMMC naman ay paradahan ko din sa mga mountain bike kung dumapasin kaning dool gani sa maunahan lang gamay sa Chowking naano din ay kaning butangana ni mo sa mong mountain bike pwede naman igae din na so din naman tagpag ibutang sa nahisutan pong biktima ang iyahang balur 14,000 pesos ng mountain bike din sa mga sentryo Ayala Mall ng atang syudad apan wadam ha matalo wala po man ngayado kung itong giikan na duha naka-chain magduma first pero gikuha niya pong kinis wala pa mailan ng suspensado ang mga biktima imbis mo kato yung gamit po na transportasyon gikas walo lang paingon po din sa maya Ayala kagapong at lawa kinihintay magduma first na pugos na mag-commute kaya naman po siya masakyan pa uli sa ilaha ang incident niya po girafer na sa intelligence section alang sa dugang disposisyon ining sunod-sunod na magpangawa din sa may Corrales sa Street ning atong syudad. Kini sa Magnum 120. Angie Alsado sa Balita Og Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Botos Magnum Hunter Angie Alsado. Grabe sa kawat, bigal eh. Aha, grabing kawat. Karo mga panahon na. Na magkikaigunta, magigalangan na. Di magkupyansa. Kay magkawatan kita sa atong mga gamit. Diba? Ganatas tong gamit pero kawaton lamang na delikado. Alas 4.40 na may galang atong oras ni nga itong managuban sa itong kaburang mga garaw nga buntaga. Standby may galang sa tunduga pa na itong mga reports mga kauban sa gawas. Ato paduga mga isgutan na nagbitanan ni may galang sa iyo sa kabutagon. Oy, katong wala na bata, mata na. Mata na buta na kaya buta na gamba, sa buta na niya kaya buta na gamba, sa buta na niya kaya buta na. Wadwad na mga maninay, wadwad na mga maninoy. Kamas na mga lula, mga lulo. Luya man itong mga lulag lulo. Dito ni Magamantar Minso, Bagdong Kaya Villanosa. Sa ilang mga nagkumang balita, may gala. Magnum Hunter 23 sa atake. Mata pa ni Magnum Hunter Kaya. Dipid si Dio. Ipamagnuan ko ng ilang mga kawaning alikayan ang paglon. Na. Koliteral ko ng ilang ATM o payroll cards. Na. Lisod po lugar karon may emergency. Di lugar ni palon. Di ba maglon magiging tao kaya gusto magparinubit og balay. Di ba maglon mangyod. Ayay, naon sa badi ay. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kaya Amilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Gipay magnuan sa Depay Division of Cagayan de Oro City ang mga magtutudlo kung mahimuli kaya ng pagprenda sa mga ATM payroll card isip collateral o mas na ila sa gitawag ng ATM sangla. Kinitungod kay hugot kining gibawal ubo sa kamanduan sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP. Ang sangla ATM makadala matod pagdakong risgo og pagpangabuso ngadto sa mga personahe sa DepEd sama sa dili kontrolado nga pag-withdraw, financial exploitation, pagkalubog sa utang ug posibleng sayop nga paggamit sa mga personal o sensitibong impormasyon. Gitambagan usabang tanang mga DepEd personnel dinhi sa dakbayan nga maghimo sa makuting pagsusi kung mosurod og mga loan agreements, paglikay sa mga kadudahang lending schemes nga mohatag og sobra kataas nga interes ug dili makatarunganon nga kasabutan og kanunayng bantayan. Ang mga ATM payroll accounts nga dili magamit sa dautang katuyuan. Nunot ni Nigidasig usabang ka ng mga personal sa DepEd nga magkitransaksyon lamang sa mga lehitimong loan facilities nga nakalatid sa mga gabayan nga gipatuan sa DepEd o mga loan programs gikan sa mga buhatan sa gobyerno sama sa GSIS, DepEd Provident Fund, Land Bank of the Philippines, pag-ibig fund o ng mga loan entities nga rehistrado ubo sa SEC con Securities and Exchange Commission. Palita gikan sa DepEd Division of Cagayan de Oro. Kini sa Magnum Hunter 23 kaya Belinosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter kaya Belinosa. Gikan migalan sa siyang lokasyon na karong buntaga. Alas sa wala pa migalan na ni kay Sikay. Alas sige, kamas na. Ngadwad na mo kay buntag na. Labi na tuwa pa mag-i-show na ni Kesikay ganun. Ala, sige. Ah, wad-wad na mo diha kay buntag na mga manina ay mga suki. Ang uban ganun, wala pa. Sige, pag-una-una mag-i-show sa mga 50% o kato mga tag-50 as mga mulong baligya.
1: Magnum, buntag na sige. Pilipinas.
0: Mitras na patay kwarta, sige. Okay, kita, ala, sige. Kung naitag ko sa gatos, gabaligya, sige. Banat palit, pag naitag 50, palit. Saawin ng kwarta. Diba? Usama ng kwapulo sa kwarta. Pag nai makita nga baligya nga barato, may one take one o 50% na lang. Sige, palit ah. Puslan man may gala. Usama yung pulo sa kwarta. Pag usama ni kwarta, ipang labay. Aw, ayaw. Ning tawag may gala nga bahala na. Bahala na. Pastilan, baita lagi o. Duga mga balita sa ta. Nagbahat karon ang ang DILG nga si Kinibang John Vic Rimolia ngatos mga personay karon sa Bureau of Fire Protection. Kuy, dini nasabta, Bureau of Fire nasabta ha. Human na butang may gala karon sa controversial mga igso na gitawag nato may gala nga slots for sale. Ah, slots for sale, di mismo mga igso sa turigalan sa Bureau of Fire Protection. Agay, BFP na sab.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Matod pa ni Kinibang John Vic Rimolia. Na ako nung imbestigahan nila karon mabot 200 ka mga BEP personnel under may gala sa investigation o man mag-exon sa gitawag nga slots for sale nga to sa buong buhatan. Matot pa ni John Vic nga ilang lakgon, ila ba to pang ipanubag? Seryoso kuno matot pa ang DILJ. Niini may galang kaso karon sa slots for sale. May numduman nga usaka kinibang personahe sa Bureau of Fire ang di-entrap mga gala o nanakpan na aresto. Huwag nagi sa gitawag may galang slots for sale sa maong buhatan. Gani nagpaimangno si Rimolia nga seryoso ang gobyerno. Og pagadakpon gayod, kadto may galang mihimo mag-igsoon sa maong salaod.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: So, ana day ha, mahal na yung baligya di ay matutpa ni John Vic. Mahal na yung baligya ni ining mga slots for sale as Bureau Fire. Okay, for example, gusto ka ba yung fire? At gusto ka mo yung fire, batod pan John Vic, gusto ka may mong dirigyanan sa Bureau Fire? Oh, bayad. Ha? Bayad. Okay, muhatag ang kwarta. Ah, nana rin kay slot dito. Sulod na rin ka may gala, mahimon na rin kang Bureau Fire. So, nana rin yun din ang kaso. Karun, pagkakabaloan ni John Vic o dugay na kakabalo? base karon pagkabalos John Vic aning gitawag may gigsoon nga kaso sa Bureau Fire.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kanara imong nabalaan nga panapi John Vic o wag ka kabalo? Wag hapon na John Vic, kanara yang nabalaan. Diba? Kay gani may gala sa dili mga igsoon, may istorya pasab. Nga nanay ko no igapoy may galay mga gitawag nga pagpanapi labi na kini magala mga permit. Agagay. Diba? For example, oops, magkuan na ta para permit ninyo sa building permit. Kinangalan mo na mag-igsoon sa clearance may gala sa Bureau Fire. Na diha na may gala matod pa ni John B. Grimulya nga kinilang sa ilang naibalaan karon nga panapi sa Bureau Fire Protection. Gawas lang to mga tarong ha, kaya di man tanan mag-igsoon lugar yun bad na magay mga buutan. Now, kung maggusto ka may gala nga musulod daw matod pang John Vic sa fire nga suko kay siya karon. Tinud-araw na John Vic Rimulya kung sakto gud ni imong kaisog. Sigmayra na imong paisog-isog pag ando sa pag ando sa unahan eh wa na kyugpos. Ha? Itoy-itoy yapon. Now, suko kay John Vic kay maulagi na nako ni 200 kuno karon nga giimbestigahan. At tungod lagi ni ini may gala ang kaso karon mag-igsoon sa Bureau Fire nga kinibang slot for sale. Actually, daghan naman i-report di kani atong inani pero di yun maaktuhan. Daw, may karoon kayo naaman may gala na intrap. Di ba? O namay na intrap mag-igsoon nga usa ka buok na tirugyanan sa Bureau Fire Protection. So, aya pa sila nakugang karon nga naagal ni ga-exist si Regining inaniyo. Di ba? Ga-exist si Regining inaniyo. So, kada lang ang investigation may gala sa ni John Beck. Pero what about kining magkuha, John Vic, sa kuhaan, kining mga gitawag lugar nato nga mga building permit? Diba? Magkuha o clearance. Wala ya, diha, wala isapi, ana diha, John Vic, o naa, tanawaraw ni mo, banabana ni mo, nabag kay isapi.
1: Magnum, buntag na, Pilipinas.
0: Kaya naman mo ingon naman nga, 100,000 man daw. Agagay. O nang giingon, may galaga, kuya, o managyapon na ng fire protection. Diba? Di gyapon matabas-tabas din yung Bureau Fire Protection kay di ilang mga igsoon na may gala kay di alang sa kinibang buhatan sa PNP ang na mga aligasyon nga mga kinibang korupsyon. So, naabisag-asa sa inyo sa gobyerno na ay korupsyon, oh. Diba? Kasi may magdaho mga igsoon na ng Bureau Fire nga naa may galay slot for sale. Diba? So, nakaday, ga-insist, kaday gyapon ng mga nagagapon mga igsoon. Diba? So, tanaw na to ang DLG kay may makitay ng ingon ngang inyo namang dako sa DLG ang nag-ingon. Diba? O niya naagoy na dakpan nga usa kabuok. Diba? Gi-intra po ay pagsulod sa auto ab. Dagan-dagan mga igsoon. Op! Op! Op! Bayad rin so ay nagbayad. Binayira na sila ba? Nagbinayira na. Sos, ginuog ko pa sila. So, nakagaday niyo. So, tanaw na to si John Vic Rimulya kung basig taman rin siya sa seryoso nga istorya. Diba kay imo nang kinibang palawman ang investigation, aubasin may gala. Kay narabo ko nanunggan mga igsoon nga sos. Kaloy basad may gala sa nanunggan na nato na istorya. Wasap tamang siya mag-ingon kung asa napit. Basi dahil mag-ingon siya mag dito rin sa Bukidnon. Basi dahil dito rin sa Daytabo sa kuan, layong lugar, Manila, Bakha. Diba? O matamang yun nga asa, pero matod pa din nga, dakuas pangayo, Brad. Ha? Dili pirmahan na gibadoy, dako kay pangayo. Amot, asa ka to na pit nga fire protect, biri fire BP ka na pita may gala yung giingon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Di man daw pirmahan daw. O, okay, dako daw pangayo. Nawa ta, magkabata, masayo, doon masan siya na ingon, asa na pit. Ha? Masin na ingon, punsya mga igsoon, doon dito magkas Bisayas. Ha? Basig dito sa Bisayas, baka mga igsoon to. Wama sa sadang iyon nga, asa na pit ka lugar. Pero siya nga, dagkuas pangayo, Brad. Ha, di maging pirmahan ba, dagok kay pangayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Diha, ganyan yung mga inaning ang kaso ba? Kanyang mga permit-permit, kanyang mga slots for sale. Now, bantay-bantay mo diha sa Bureau Fire, kaya inyong agalon naging nangingon. Di man kita nangingon, ang inyong agalon naging nga seryoso ko siya. Ha, 200 kabuok karon personal under investigation tungod sa slots for sale. Nga gipahigayon magala sa Bureau Fire Protection. Diba? Mahimutuod kang tinugyanan sa fire. Pero, oops! Gusto ka makasulod? Yes, sir! Oops! Bayad, agdagan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Bisag-asa ka rin sa gobyerno, may gala na agi korupsyon. No? Bisag-asa, una-una nila, ha? Nabuaya ganin mo diyan. Agok ang inyo, malita-malita. Kami sa mnini, ginagbay na maling amo. Di ba ni malita nga mo ah? Sa kubag na maling ikubag. Ah, ikubag na maling ato. Pepirbag na maling amo. Kanyo, malita na ginag inyo diha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ako na, ipuntapun sila. Di ba? Kung istoryaho ni mo ang korupsyon, may ngon sa sama mo diha. Kanang inyo, malita-malita, kaning amo, pipirbag raman ka na inigisudlan, no? Gamay na kainay, pila raman yung taon ni katawasan. Sinsilyo raman yung amo nila, kapangyawat raman na amo nila.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kaloy basad na, kapangyawat na lang. No? Kita nila, sus, sus ginoo ko, kahayay ba ninyo suban? Di malita, niya kita ni, pipirbag lang. Di ba? Apil punta. Apil punta. Pero tanaw na to si John Bick, kung isog, bagin ni John Bick. Kay kanis John Bick, basig tama na buday si Studias John Bick. Kinaman ko na 200 kibok ngayang imbestigahan. Diba? Hahabulin namin kayo. Isog ka kay John Bick na. Ha? Isog kay John Bick? Tanaw na to na yung kaisog kung kaya ba niya mag-exon ma manganlan o mapapriso ng taga Bureau of Fire Protection nga may utok ani may galang corruption karon. Kinigitawag nila mag-exon nga slots for sale. Diba? So, slots for sale, kung gusto ka makasulod, uron sa imong gusto niya, gusto ka ma-promote, gusto ka mo sulod, hindi, na bayad, agdagan, ha? Bayad, agdagan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ay, naku, naunsa naman yung mga igala. Bisag-asa naman tanini. Diba? Bisag-asa, naging tanini. Walang kabalong uban. Nga na may uban, mag-iso, nga dagko, mag-ipangayo. Ha? Dagay na uban, dagko, mag-ipangayo. Pag moingon na nga, bop! Kanao, kanay! Kanao! Oops, dobe, saman eh. Pirmahan na. Dobe, ang pinirmahan na eh. Ops, bayad na sa dagdagan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Corruption! Ginoo ko ba sila? Naunsa naman eh. Winaot ka tinudon ni John Bick. Atong hulat-hulatas John Bick, magpapresko naman sa mga kahiling pala John Bick kapreskon. Kanang papapresko ni John Bick, maayo ba yan na? Na niya kinapayas or payapo-yapo na yung preskon-preskon. Ayaw niya, guna-una ang kanas John Bick Rebulya, primintig yun niya siya magpapreskon, primintig niya sa sikat niya sa mga TV o mga kinibang Facebook. Ah, sa mga pages kay Permiti Mama Papriskon. Sakto man ni John Bick para nga maguanta ba? Matagaan tag information permanente. Awa ni karon, di ba? Nagapriskon na po siya. Gawas na po yung tagway ni John Bick. So at least nga isulti niya may galang nga na 200 ka mga personal sa Bureau of Fire nga imbestigahan. Tungod lagi ani nga kaso. Pero dapat na iubansan nga imong imbestigahan, John Bick. Ayaw lang ng slot for sale. Dito nasag ka sa mga permit, building. Di ba? O dito nasag ka. Kaya pag iyon nga, ops, pirma na eh. Aw, oh, pirmahan niyo o dili? Aw, oh, ay dagan. Pirma sa ta.
1: Magnum.
0: Yay, Ginoo.
1: Pilipinas.
0: Kabalo na ta, ay nata diha. Di ba? So, John Bick, basin. Di ba? So, tanaw na to ni ang investigation. Pre, sunod adlaw ani, magpapresko naman po ni siya. Amoy ko naman siya, meron na po tayong nahuli. Ha? Sa 200, may nahuli po tayong 100. Very good. Very good. Palakpak atos John Bick Rimulya. Ato sa tamay nga lasadog ang mga report sa ta. Alas 4.54. Kato mga pirma ha. Bantay lagi mo ng pirma. Katundili ka pirma kay kung walay ana, lili mo pirma. Bantay lagi mo kay basin o kamuna sa ma-intrap. Di ba? Kanang muingon mo ito nga. Aw, oh, ikna sa dito kay pila ni pangayuan ni ang pirma. Ay kumpiyansa kay basin kamuna sa ma-intrap. Kamu sa maulawan. Kay narabay uban nga digin mo pirma. Pero nayuban po mo pirma. Pero kanang dili mo pirma, unya maingon dito ta magbayad sa gawas, boss. Dito ta okay, lain mga sa opisina. Ay kumpiyansa, kay basin mag-iisog ka muna sa'y maulawan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Na ako na'y babae nga namaligya og cellphone, pero na-scam ko na sa iyang customer. Agogoy, biyato sa dawaton may galang report. Magnum Hunter 24. Kay matod pa babae nga namaligya ko og cellphone, na-scam gyud sa iyang customer. Stand by Magnum Hunter Angie Alzado sa report. Kaya matod pa ni Magnum Hunter Angie Alzado karong buntaga. Matod pa niya nga na ako noy duha ka Pinoy anan mag-iigsoon. Das barangay 40 kipanglungkab. Ang mga gadget kipanghurot ko nagdala. Grabe siyang kawat karon no. Tinggutom gin siguro karon. Ha, tinggutom. Gani ng balay das gusao. Ay sos, sudlan pa sa kawatan ang kinimang balay das gusa. Maro-maro ang suspek kay nagpakarong ignon siya nga border. Pagsulod daw sa mga borders diya sa kinibang gusa, asabay po siya kay para ignon po siya nga border siya. Di, ang katong mga nanulod, nakaingon siya, uy, bagong housemates, oh. Misulod, bagong housemate. Kawatan itong isulot nga gipatuog magong housemate. Pasti lang ginuotabang mga langit. Kunyaw gin mga kawatan o marunong gitsab. Nagdala pa mga ingsun og sikad. Oo, atray sikad. Adili ka ng padjak-padjak. Motor sikad, nagdala pa. Gipangkarga dahil nilang ilang mismong kinawat. Grabe ka mga maramaw. Sulod daan ang suspect dito sa balay. Then pagka medyo hinom-hinom na, dito na, hinahinay, nagpamili, mag-egsoon mo na ng kapangukay sa item nga tag 50 pesos.
1: Magnum, buntag na,
0: Pilipinas! Magnum, John Luna, sata! Nawatos na ito report, Magnum 24. Kay matot pa na ako na ibabayan as kaman sa balita og servisyo na si Magnum 24, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na, Pilipinas!
2: Gireklamo sa kapulisan ng usa ka babae human kining giingon na scam siyang kaugalingon nga customer. Gikabot siya nga namaligya matod pa kiri og cellphone nga worth 16,000 pesos nga iPhone matod pa mag sa diha lugar nga kini ningi mamatod pa sa pag COD o katupod siya hapo nga customer nga naila sa pangalan nga si Kenneth. Ang kini si Kenneth mo ni siyang customer nga nang scam matod pa kaniya magduba first aid tugod kay sa COD nila nga transaction dito matod pa magduba first aid dog ipapadala una matod pa niya diya sa may barangay Balulang ang naiskutan po niya cellphone o akurat ang naiskutan po niya babae tugod kay wala kini nag-send sa GCash o 16,000 pesos kay ilamang sabot magduba first aid nga manghatag kini o 16,000 pesos nga GCash katupod sa naiskutan po niya nga kini lugar nga kapamaligya lugar magduwa first no kini nga babayi o katungod po lugar ni ini napurad siya kay pila naman ka oras ang nilabay wag yun siya nadawat niya 6 pesos niya cash niya sige matod pag ingon ang naiskutan po niya customer nga sending pa o galuding matod pa iskutan po lugar nga kini nga iyahang pag-send magduwa first aid rason nga napurad ang naiskutan nga babayi tungod siya okay matod pa ang kini lugar nga signal apan gayo matod pa posible po no ang kini lugar nga signal po dito sa maupo lugar nga suspechado o ga dito po diba first aid confirm niya nga scammer gid kini tugod kay daghan matod pa mga dagway niya nga ginagamit na po no sa social media nga ginapost ug tugod po diini sabi gid taon po nung kasuko niini pong babae tugod po lagi kay lahi niya pangalan nga ginadala mo sa first aid kay maorang dagway pero lahi siya hapo lugar nga hangangalan nga ginadala tugod po lugar ni ini wa man pa kasayuran po ng maong babae nga scammer dito mo ng first aid gipadala ra bagit niya mo ng first aid nga tupod sa rider ang iskutan po nga cellphone mo tugi contact niya ang rider mo ng first aid kung asa sila nag meet up matud pa sila lugar po kung asa wala po nakaila ni ini pong Kenneth mo ng first aid mo na nga nagalisod gid sila no sa pag locate ni ini pong iskutan usab ga suspechado no ta ni ini ang iskutan nga incident ay refer na nga sa kapulisan ron usab no nga recover upod ya cellphone ilabi na nga wala man gid pud niya plano pud no sa babae nang naiskutan nga scammer para sa mga Pilipinas kini si Magnum Hari 24 sing duna sa bitaw serbisyo magdebrajo
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter 24 Jin Luna to ni Magnum Anje naon sa wala gid pang hurot magdala mga gadget ah welding machine unsa taran diya nga makita. Grabe po ning kawatan. May galak kay kung katopang welding machine nga kaniadto bitaw nga katong 300 amperes bitaw nga dako kayo. Magbaguod yung katong bitbit ang mga kwan karon na may portable yun nga mga genset. Matingala ka, ang sumunin yung genset niya hasta ang gamaya mga kayo. Unya dako kay amperahe. Matingala ka may galak kay kaniadto pa katong napatas salesman pata may galak sa Gold Town. Niagi man tag salesman sa Gold Town kaniadto. Dako kay genset oy. Sos, jinjit pa ba ibo anaw nga sos, ginuogaw sa paring kajim. Basta lagi, pag may customer nga, kadi, gusto ko di, kadi jinjit naman, kining welding machine. Pag may nga kadi, pila man yung welding machine nga 300 amperes. Ako ka na boss, pwede na naman talag 47 eh. Pero pwede man tamahang yun din eh, 45 na lang. Sos, nako kayo, itulod-tulod lang ganyan. Nako kayo, pero karon portable mga iso na mga welding machine karon. O portable pati mga jinset. Pwede mga portable gagmay kayo nya hilom ba. O hilom kayo mga jinset karon may galang mga bag-o. Kaniadto sa ato pagkuha na to pag salesman sus. Ginoo ko ang dagko kay manja. Kana lagi may galang 300 amperes ga welding machine sus itulura na mo oy dagko kayo. May ato sa nawato report Magnum Hunter 20 kay Pinoy Anan magigsoon sa barangay 40 sus gipang lungkab. Grabe kawatan oh. Sa balita og servisyo ra si Magnum Hunter Angie Alzaro.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
5: Yes, Magnum pa sino duha ka mga insidente sa pagpanlungkab ang natala gihapon po dinis sa PlayStation 2 Kugon tungod kay dunay mga Pinoy-anan propiedad Magnum First Aid ang gipangsudlan so wala pa mailhan yung mga kawataan na dinapon sa may barangay 40 ning atong shot particular na sa may Hay Street area gipot yag nga mihimo sa pagpakitabang kining usas mga biktima pud magdamofresid no kaninga una nga insidente tungod lagi kay ang ila pong kining yagi kaning pwestuhan lugar di sapod magdamofresid no nga establishmento or kaninga pinuy-anan sa may barangay 40 ning atong syudad ang yagi sudlan sa giingong mga kawatan nga mihimo sa pag-alsa ining Hyundai welding machine matod sa kaning reklamante magduma proceed nga si Mr. Reynolds usa ka siya ka caretaker sa usa ka kaning pinoy-anan or dormitory dinhi sa may barangay 40. So gibutya nga mga alas 10 ang takna sa kagabion iyahang namatikdan nga nawala na ang Hyundai welding machine nga nagbalur matod pa sa 11,000 pesos. Gibutyag sa nahisutan pud nga biktima nga posible nga dili lamang usa ang mihimo sa pagkuha nini magduma proceed kay gibutyag nga bugat gihapon ang nahisutan nga makina o kanipong welding nga machine nga gikuha nini po nga mga suspitsado. Giingon gani nga nagahimo na sa pagpangita o mga CCTV footages ang kaning nga hintungdan pud magduma proceed aron nga matumbok kung kinsa kining mga kawatan nga mikuha sa nahisutan welding machine sulod sa kapanimalay din sa barangay quarantining atong nga dakbayan. Sa amtang alain po, yung estudyante magduma proceed ang gipatala gihapon sa atong mga otoridad tungod lagi kay wapagyapon po ma-identify kung kinsa kining kawatan nga mihimo po sa pagsulod sa usa ka pinoy-anan din sa may barangay 40 gihapon ng atong syudad. Ang mga biktima po ni ini po magduma proceed mihimo gitintaan sa pagpakitabang gilayon sa tuwa po mga kapulisan tungod kay di man matod pa maingon magduma proceed ng gamay lamang ang kantidad ang nadala sa suspitsado nga mihimo sa pagsulod sila po nga parimalay din sa barangay 40 nga wa pagyud gihapon na mapod ma-identify kung kinsa kining maong mga individual nga hilagtanon o kamot matod sa tuwa pong otoridad nga ila kini ka pagatutukan pud magduma proceed kini kun dako ra mapod ni amount sa mga kaning gamit ang nadala ni ini pong wa pa ma-identify nga suspitsado nga misa ka sa kapanimalay din sa barangay 40 ning atong syudad subay sa tuwa pong nahuptan nga report pud magduma proceed nga kining ilahapong pinayana na kung kwan man eh, naman ni siya ay gibutang lugar nga kural po magduma proceed pero naka-access gyapon kini po nga mga kawatan na din sa my Hate Street Barangay 40 matod sa biktima particular na kini nga si Jemery o sa kalalaki nga 24 anos nga luwat ng lupyo sa may probinsya sa Bukinon magduma proceed nga kini siya nakuhaan sa iyang MSI 1015 laptop color gray na nagbalor sa 64,000 pesos. Nakuhaan na sabsiya sa iyapong Xiaomi Pad 5 na nagbalor sa 26,000 pesos. Uga, lakip na ang charger nga doon na po iya kantidad po din po magduma proceed nga separate po gihapon na sa iyapo din po nga kaning value sa Xiaomi Pad 5. Yan igiingon nga ang maong panamalay ang itutlan magduma proceed ni iniwa po mailan ng kawatan dito mangyud miagi sa grill sa ilaha po din po nga bintana o gagipugos din po magduma proceed no kanakitaan man nga doon na choices nga porsado nga mihimo sa pagsulod ang wapo mailan nga suspensado tungod lagi kay nai naguba gihapon sa ilahang window grill. Tungod di ini ang ato po mga otoridad sa police station Tukugon mihimo na sa paglusad o dugang investigasyon tungod kay susaman mga magduma proceed no ang mga reklamante taga Hay Street Barangay 40 niya basin kanipod sila sunod ra po ding gihimo sa pagpamiktima ni ini po nga mga wa pa ma-identify o suspitsado nga balhibo og kamot din sa may barangay Korekta ning atong dakbayan. Balitang nahipos gikan sa may police station Tukugon kini si Magnum 120 Angel Salo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Angie Alsado. Gikan may gala sa mga lokasyon na karong buntaga. Oy atong oras ah. Alas sa 5:04 na mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola, katawa pa ng mata di abad na mo. Kaya buntag na mga maninay. Oo, so ang uba no, wapag inay ng mata. Wapag yun, namangon, pindilo ako sa iyo, nagtuyok-tuyok sa syudad. Mura siya karon mga isod, lupigan pa niya, may gala, mga opisyal sa ato syudad. Ha, katuyok-tuyok, pindilo ako sa iyo. Hala, sangko nito sa gusa, tuyok na sa ipunan. Grabe, abot na sa Magnum. So kaya nang manghatag kag suman bindilo kay pasaka ka kay manghatag kag suman musaka ka wa gyapon ay nalagsaka ko wa man kay dala
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Ay sa may gala kay dinhi sa tama kay igsoon kaning bahad lagi ni DLG Secretary John Bicrimolia sa ato sa Bureau of Fire nga hahabulin niya mga igsoon ang mga tigyanan sa Bureau of Fire human naging mga igsoon nining kontrobersiya karon sa Bureau of Fire Protection pero dili ang mga ekono matod pa ni John Bic. Di lang dahil kani mga igsoon slot for sale ang iya mismo matod pa cancer na madagro ni may gala sa BP. Ah, cancer na doon sa BP na ina ni. Kaya na pa mag-uno, mag-eksyon na ka ng mga, you know, na dungog naman nato ng mga story about Paris ng Gisir, di ba? Kaya sila nga, oy, ayaw magpalit ha sa kuan. Dito sa kuan, kaya di na maayo. Di na, gahungaw ng ina.

0: dinita magpalito. Napaminaw na to John Vic Remulla kasi siya naman nag-ingon. Wa man ta magbuot-buot si John Vic naman ginag-ingon. Paminawon sa nato magayisun atong DLG Secretary John Vic Remulla.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Lumabas na ka ngayon, na kayo ngayon, at umamin kayo o habuli namin kayo hanggang matapos ang career nyo. Ang inimbestigahan namin ngayon ay lumagpas ng 200 tao na tungkol sa slots for sale. Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Hindi ako matitigil hanggang makulong kayo lahat, matanggal sa serbisyo, at kung anumang kasama na ipatol sa inyo, ihatol sa inyo ng batas, ay hindi po ako titigil. We will clean this organization. Nung ako'y pumasok bilang kalihim ng interior, ay pinalawanan ko sa inyo na isa to sa mga binubuwag kong struktura sa loob ng BFP. Ito po ay cancer sa loob ng BFP na matagal na nangyayari. Ito po ay pinag-uusapan na for the last 25 years na may sistemang ganon. Nung umpisa pa lang, sinabi ko sa inyo na may 15 billion peso a year industry ang BFP. Kasama dyan ang promotion, ang acceptance, ang promotion, ang fire extinguisher, ang sprinkler, at iba-iba pang mga racket sa loob ng BFP. The BFP has became a criminal syndicate instead of a law enforcement and a first responder syndicate. Through the efforts of General Quan Chu, much reforms have been made. Today, this is the first step to showing you how serious we are in changing and improving the situation. Binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Lumabas na ka ngayon, na kayo ngayon, at umamin kayo, o habuli namin kayo hanggang matapos ang career nyo. Ang inimbestigahan namin ngayon ay lumagpas ng 200 tao na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: So, mao to magila John Vic Remulla, ang ato mismong DLG Secretary. So, grabe itong iya may gala. No? So, cancer. So, sinuok ko. Grabe na gina. Di na gina maulian. Di ba? Ng mga panis ng sir, lagay ka. Bingon nga, di na mapalit dito. Bisa kasa. Dapat usa na supplier. Isa na para nga epektibo kayo pag ana ni mo, pag bunot ni mo sa pin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Eh, ginoo ko. Isto istorya naman po natong kadunggan mga igala, pero amot tinood ba sa kaha? Isa rin supplier. Kinangalan nga din mo mapalit bisag asa. Palit mo din niyo. Kani na itong supplier kaya pagpindot sa pin, pagbunot sa pin, at tumatay na pshhh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ay, ginoo ko ba sila na? Dini na ginta may galagaron kay suko na si John Vic. Ha? Suko na si John Vic sa inyo. Sa pag-inay ni D.I.N. Nara ni Inani ni. Ah, mao na ni at least may gala nga ang inyo magyong DLG Secretary ang nagiyon nga cancer na gid nga sakit. No, ang korupsyon no, di na gid mawala dai ni. Bitaw no, sakto man sa siguro John Vic kay s'yempre, kumingon ta magayson oi kinanglan na. Kila tong pangapat si Gwister na to, kinanglan pag expire anis pizza, kinanglan nga palit gid mo diretso. Kay daw biyog expire na unya na isunog, di sa unya pagpalong sunog na expire naman na, di man na mo. Di na na makapatay sunog, so kinanglan nga pulihan gid ayon. Kumingon kang kanatuig puli, kanatuig na mapuli, kanyang ibritiris na mapuli, ibritiris na mapuli. So kinanglan puli ang kita yun, sundo nila tong asa to rapit nga wapang makapuli. Oy, o expire na inyong kwa no, expire na o, oh. Kinanglan nga pulihan nyo na, magpalit na magbago. Palit na, amang napita magpalit, o naning supplier kani. Dito mo magpalit ha. Hop supplier, nagpalit si Tarpulano diha, kaninga guan, kaninga kumpanya, ala wala na ba sir. Di ba yun ko sa inyo nga dito mo magpalit, walaki mo nagpalit dito. Ano man sir? Oh, kitawagan ako ng supplier. Wala ko naman nakapalit dito.
1: Magnum!
0: Na! Us na kaino iman! Padayon tasunahan mga maninay, mga maninoy! Oy, atong oras may gala ha! Kadagan mas... Okay, so mauna atis may gala ka si John Vic na ginag-ingon na to. Mata magbuot-buot may gala si John Vic na ginag-ingon. Ato itong ipabati para nga mag-ingon sila nga. Si John Vic gina itong atingog oh. Klaro kay John Vic. Siya nag-ingon nga cancer gid ayo.
1: Magnum,

0: Buntag na, Pilipinas!
1: Ay, naku, buhay talaga. Oh. Oras, alas 11, alas 5:11 na.
0: Magnum, buntag na, Pilipinas!
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark na may nang tubo sa likod ko nga bukol.
5: Aha.
4: Daw may sis balahaw. Hingin na si Tano ko ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang hasta sa magayad. Siktibo ka niyo.
3: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundiin kini makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Sariagura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agu, Busan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
9: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang durakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
10: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Balik naman ka sa ato para kuwan sa tong programa karong buntaga. Makakatawa man sa mga comment niyo. Ano mga comment niyo? Bulyada sa tas mga report dugang sa ta. Alas 5.15 na ha, paspas kayo itong oras mga nanay ug tatay. Grabe ka paspas kayo eh. Grabe ka itong oras kid, paspas agad kayo kid. Ang itong oras kid. Ha, sa tanan magala mga wapan ng mata eh. Mata na mo kay Bundag na alas 5.15. Wapan ng mata, ayaw ka pala ka. Why klase, why tarbaho ka ron. Labi na sa iblado sa gobyerno pero mga privado na ah. Diba, ang mga privado, perminti man na sila mo trabaho. O maunang gingon nila nga lami, ah, mabalin o kwanong. Kanang gobyerno nga trabaho, no? Ano pre? Sabado Domingo, ay trabaho pa eh. Gusto ko mabalhin. Gusto ko na mabalhin o kwan. Gusto mabalhin daw ko na may gala o gobyerno. Kay Sabado Domingo, ay trabaho. Oh, ano maging ang gobyerno? Mao man mag-iisyon ang patakaran sa gobyerno. Di ba? Oo. So, ana lugar may gala. Gusto sila mo kinibang balin o gobyerno. Pwede na mo mag-apply. Wa may ipugnan mag-igsoon nga mag-apply. Pwede mo mag-apply. Kung gusto mo apply, apply sa gobyerno. Basta kay naay bakante, madawat, magkaw-kwalipikado ka. Ana ra. Diba? Katong nasa private nga, sige ingon nga, lamia sa trabaho sa gobyerno, balhin. Apply. Para mabati ni mo, unsa gyud ka, lami ang trabaho sa gobyerno. Diba? Para mapil ni mong kayo, inaanin mo rin trabaho sa gobyerno dayo. Oo, inaanin mo rin, daghan mo rin kay kaltas.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Diba? Kumagay ka, inaanin mo rin trabaho sa gobyerno, pre. Ganun, pre, daghanas kaltas, pre. Eh, unsa man ni, pre. Kadagan mas kaltas, ano eh. Basti lang, para mabati ninyo, unsa gyud kalami ang trabaho na sa gobyerno. Mao ba, pre? Daghan nagkaltas, pre. Ani sa ta, may gala ni Mag, sniper kumba sa ta, naka-standby. Nagunoy bike, kung mountain bike, ikaw at daw matod pa. Di ang detalye sa balita og serbisyo ana si sniper Randy Kumba.
0: Buntag na Pilipinas.
5: Bisag liwat ng pista maging presid, ang pista gapon di atanan sa Magnum Radio maging presid. Sa mga balita na ito nakutlog, ikan diri sa itong area of responsibility sa may dakbayan sa El Salvador. Malinaon maging presid, wala kayo mga datong pagitabo, mga disgracias kadalanan. Inoon, mountain bike, ining bisikleta, gikawat maging presid. Ang tagyain ng bisikleta, si Eugene Sapote, taga El Salvador City maging presid. Ang yang mountain bike color blue service na ini padulong usab sa yang gitrabaho ang napita usab sa barangay Taytay isip usak ka construction worker alas 5 ang takna sa hapon gikan sa trabahoan pauli sila ang Pinoy anan iya lamang di parking makagyot ang iyang mountain bike kilid sa kurwal sa ilang balay diya sa may population El Salvador City naka una-una man siya mag-duprecid nga mapalit siyang isda diya sa merkado. So, yan, yato ano yung mountain bike, mapalit sa isda. Nawala ka mga ino ng yung mountain bike balor o 8,000 piso. So, importante yun kayo niya ang nasangpit na mountain bike kay lagi, yan ang itong service o panarbaho. Nakapalit siya mountain bike mag-umpresid niya ito pagmahal yun sa gasolina. Kay matod palagi niya, ang apitihan ko no, gikan sa El Salvador, padulong sa itay, 30 pesos na. So, tungos na mahal sa apitihan, may palit din siya o mountain bike. Pero naon sa mga pagkitawa mag-umpresid, di kawat na mga hinoon. Yan gihulat-hulat ang mag-umpresid, basin o gihulaman lang away panangit, pero wa man yun ihuli mag-umpresid, diamot na lang ang alas city ang tag na sa gabi on, wala man yun ihuli ang nasangpit na mountain bike. So, yan na lang yung tinanggi-admitar na gikawat ang iyang usap ka bisikleta. Agosto 22, naitabo ang nasangpit nga pagkawat mag-umpresid o kini ulahi na kininyang gireport gumikan kay naghandong pagin siya na iuli ang iyang bisikleta. Pero sa pagkakaroon, wala yun iuli. So matod pa niya, charge to experiencer ang nasangpit ng mga panghitabo. So far mag-umpresid, moraling balita na itong natutlo, di ka nirusab sa itong area of responsibility. Pwerte na kuwas leksyon mag-umpresid, Magnum Radio, para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat ni Sniper Randy Kumba, Tikumba. Gikan may gala sa kanibang iyang lokasyon karong buntaga sa mga wapa ng mata. Mata na mo kay buntag na. Kamas na mo kay buntag na. Hala, itong oras kay gamay na kayong nabilin. Oh, gamay na kayo nabilin sa itong oras, may galaw. Kakaubos yan itong oras. Ay sa, kayo bumasa sa kus minsay mag-adyot. Basi nata ay kinibang atong minsay nga basaon din karon sa itong mga linya. No? Ato sa tagaanong pagtaga di itong mga kinibang minsay. Matod pa nga di ako ng spirito karon. Grabe ko nung ilang magkaminaw. Di spirito, oy spirito. May buntag na sa taga spirito, ha? May buntag, sir. Matod pa ni Johnny Namit. May buntag na, Johnny. Lami ko nung kayo ang ilim nun sa pista, tamis ko nun kayo, pero maas naman. Ah, sige, pretty boy. Ang mga maas, magpuyo na diyas daplin. Ay na sige, kalingasa. Magbehib na diyas daplin ang mga maas. Buntag na magdamibbe. Paksyo na pod karon. Agoy. Watching, God bless you all. Matumpang Dani. Ambot ka itong usa kay matumpang yung ako na ipala, pero Kaon sa Japon, maori Japon, litson Japon. Paksiw na sab. Pastilan ba ba sinabo mo ipaksiw dia? Ayaw gyud mo kaulaw pag panawag. Ha? Tawaga lang mi ninyo kay pag sinapay mga sobra-sobra paksiw dia. Tawaga lang mi, hinaramis kilid-kilid gulat-ulat. Erlindo. Watching the Santana Taguluano, Erlindo. Bato pa sa din may muntag maglubipi. Minaw ko ni mo karon. Salamat kaya sa inyong pagkaminaw di asay sa kabuntagon, ha? Ma'am Joy Martinez dyan, Ma'am Joy. Kumusta man ang pista, Ma'am Joy, dyan sa Unahan sa Agura? Mingaw. Mingaw ko ng pista sa Unahan sa Agura. Gapista ba yung US, Ma'am Joy? Na'y pista gyapon dyan. Sa inyo sa US, gapista gyapon mo? O galitson gyapon mo dyan kung pista sa US? Muragway pista, kaya may mga silingan. Di man lahi man sa Pilipinas, may gala kay pista, maghubog-hubog man ta. Pero amot ka di sa ilan, naman kay hubog-hubog ka, muna gumanda nakita nga maghubog-hubog. Magna Bebe, good morning! Mata na may mga gwardya! Uy! Mas maayo pa din mga gwardya kaya ng mata na. Matod pa ni John Abs. John Abs, matod pa niya nga, good morning, Magna Bebe! Mata na may mga gwardya! Uptown Pueblo Subdivision! O ka na, may patsada di sa Pueblo. Kay sayo pa mata na.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ah, sige, may buntag ka sa mga gwardya ko na sa Pueblo de Oro. Kanang mata na kuno karon sa iyo sa kabuntagon. Oy, mabuhay ang mga gwardya. Mabuhay ang ato mga SJ. Di nilang daan sa Osminia Osos. Ginoo ko, kuya o gining Osminia ba? Kana may usahay, may galang nga di ta makaingkod sa programa. Mag-field ta. Magian ako ng Osminia diha. Sugod gidaan ni mismong gas station. Paingon dito sa kugon sulod na Osminia. Sos ginoo ko ang mga gwardya rin nag-abay o nana man mga sosyal naman yung gwardya na garon. Gaabay na mga speaker, mga iso mga dagko. Katupag yung mga paka kayo nga speaker ba? Di ako, niya na musiga-siga bito, makulor-kulor siga. Ni pula, yellow, ana, mamakita ni mo. Uy, ano ba niyo sa mga Christmas light? Ay, speaker na iso, kilid o. Kusuga, kastingog lagi.
14: Magnum, buntag na Pilipinas. Ah,
1: salamat kaya diya sa mga gwardya. Labi na ka ng dinigid o, kaning pagsulod yun mo ng atbang sa bangko, atbang sa Metro Bank. Grabe ka na ng krik ba? Kusuga kayo sa monitor niya diyo. Eh. Salamat kaya na Chip ha. Salamat sa pagpaminaw Chip. Kusog kayo sa tanan. Buntag na Pilipinas. Grabe kayo. Magayon kita. Kulbaa sa padingi SG. Eh. Pati ang atbang niya diya sa kuano, mga gwardya. Di katulog. Okay. Kusog kayo ang buntag na Pilipinas. Piti-piti yun. Salamat kayo niya mga SG ha. Mga SG! Salamat kayo niya diya. Ha? May pagpaminaw niya tanan mga SG nga mga amigo na to. Mayong buntag sa inyong tanan diya ito mga SG nga mga amigo. O mga paparts. Mato na mga paparts na ito ng mga SG. O ka na, giyot, mga paparts na ito na. Sa tanan mga SG, mga paparts na ito na karon. Oo, sige. Matot pa din eh, may buntag ko ni Jewel de la Cruz, naminaw ko karon. Nakabiits ko kahapon sa pista. Ah, nakapaksyo ko karon sa damilag. Uy, sabi sa layo pa kay pistas kagaya, tapos damilag na mista.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ay, pistas ka ganyan, pero ito mas damilag na kapamista ito itong amigo. Damay sa pagkaining inano eh. Happy kita sa oras, may kasa nagkuban sa itong programang butang na Pilipinas. Salamat kayo sa nato mga viewers o listeners. At tapos yun, magkaiso na ito mga dagkong kaliyukan sa pista nga malinaon yun. Pasalamat tas Ginoo. No? Oo, so salamat ta kay at least may gala nakita ta may gala karon nga natapos ato mga kaliyukan nga may mga kasilikan. Diba? May mga threat, may mga naalay nga kuan, naalay mga kinibang mga kaigsunan tanga mga bisita, nalingaw. Pero bisita na to, tuwa man sila sa nanulod mga igsoon sa buy one take one. Mga 50% o mga 30%, tuwa man yung dinasmag. Mao man ginang usas mga gaanian sa mga naas mga lagyo, labi na sa mga bukid, no? Sa mga bukid nun. Mga bisita na to nga dumudoong, mao man ginilang number one nga target. Ba? Pag naay mga sale, mga 50%, mga tsos. Basta lagi kay hurot ang halin sa kupras. Kumpra mga kilas mga sinina o mga sinilas. Sige, kala. Hurot ang halin sa kupras, oy.
14: Magnum, buntag na
1: Pilipinas. Mga gina, basta sa mga bukid-bukid, no? Mga gina ang ilang tuyo, mga gigsoon nga magkaani sa kagayan, basta pista. Kanag yung mga sale, giyod. Mga gina ang target. Kay, parito ni mo, 50% dire. For example, ang mga sinina, baligya lugar tag 50 tag 50 pesos mga sinilas tag 50 pesos apagabot sa bukid baligya mayo tag 200 paldo gyapon
14: magnum buntag na
1: okay inalagid mga igala mga tinuod like din sa mga hinterland barangays or dito sa mga provinsya Pamalit nila din barato kay pista man. May mga pista sale, mga barato-barato. Pag-abot dito sa bukid, pagtanaw nga na ay mga mananap dito nga pwede ibarter-ibarter lang. Diba? Pila rin palit po din mo din 50 o sa gatos, pero mga branded man. Diba? So, pag-agtos bukid, ibaklay lang nimo isa kay kabayo. Pag-agtos bukid, balik niya, pila nga 200. Okay, na may hiniktan din niyo, pwede rin siguro ni. Awan na, barter. Diba? So, mga kuan ba, mga kalipay, mga igsoon natos mga bukid nga magkapamista. Dili lang kay kaon ng ating anian sa pista. Grabe gahapong adlawa mga igsoon. Grabe yung kaon yod. Oo, na yung mga paklans. Naton pang uban na pingis pero nakabalik. Pero balik, di ba bukutro kayo mundalaan kung kuno niya ang pamilya na silang balay. Katwa ko rin lima kabuk yung sakob rito.
14: Magnum!
1: Asta, unsan, meno. Diba? Sige, bagot-bot. Kaya napingis daw sa usaka paklans. Di balik, linya. Tagaan na po. Di balik, mamukay para ko dalaan na po niya mga sakob pamilya lima kabuk. Ay, naunsan na meno ni. Kaon, kaon, why the love it's? Naunsan na meno ni, ay. Na, mao na mga igala nga, nakita na to mga igsoon, bagang pista, nagin ang paglipay-lipay sa tao. No, mangumprang uban sa mga baligya kay para dalos bukid og makaginan sa gyapon, di ba? Tag 50 palit sa mga tsinilas dire. Pagabotos bukid baligya ren magigsuon og tag 150. Di paldo gyapon. Ba na pila ra bay kalipay sa pobre. Di ba pila ra bay ginan sa pobre magigsuon. Mga sinina nga tag 50, ah, di baligya dito tag 150, di at least may gala nga taga po ginagmay nga ginan sa gyapon. Ana ra ang tirada gyapon, di ba?
14: Buntag na Pilipinas.
1: Sige ha, sa tanan mga igsoon, sa tanan may galang abuso gapon sa pesta. Na sige ang pesta mga igsoon, panahon manggit may gala sa kuan. Panahon manggit may gala sa pag kinibang lipay-lipay, ha? Lipay-lipay mga gala sa Pluvial Parade gagabong adlaw. Nindot kay magala kay hanay kay plaster kay wagi mga kasilikan. Oo. Kita man ako sa Kapitan Rumbax Romeo Bacaro gapon sig bidyo-bidyo. Bidyo-bidyohan gud niya. Magkisa to nakapula gabarog-barog oh. Uban sila kagawad na alan magsayo. Siya tutudlo ba? Saan ito ka pula katinog-tinog na kong iktiya, no? Naunsan naman noon ni.
14: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Apig kita sa oras, may kalas ato managuban sa itong abugraw, magkarabuta ka wana tayo as balita sa ato, magkasukit ka binaw! Magnum person blangan yung kauban, may kalas sa sagawas nung katiling magkatawan labing gamhanan. Managlayaman ang maruganan ng kong sa katawan ng matuban. Salamat din lamang sa balita o servisyo. Magnum Radio!
14: Magnum, buntag na Pilipinas!
15: Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Alas 5:28.
16: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
17: Andito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power!
18: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
1: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masig may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. DTX 500 doon na ganit powerful extract na fight to chemicals ug antioxidant, gikan sa di sugar, sugar cane, mga organic compound nga epektibo batok sa diabetes. Mupaubo sa imong sugar ug musanta sa diabetes. Ibalik ang kabasa.

0: Antitla ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
2: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na! Masig may diabetes ka na. Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ganyan powerful extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa sugar, sugar cane, mga organic compound nga epektibo batok sa diabetes. Mupaubos sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko ug ugana sa kama. Ibong 6 live panggaan. Sa DTX pabanded, ibong sugar mubus na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kaya Indiorog, Bisamis, Orital, labi na sa Bay Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemo tasa door number 10, BMG Building. President Kirino Conrica Street, Cagayan de Oro City. Tayo sa tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amsterdam 0305-7996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
5: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
6: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
7: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Am I speaking with William Hill?
10: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
9: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
10: I have the D3 right here, life extension.
11: Life extension, vitamin D3 for longer life.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ang Magdum Morning News, atod ka na to ni Kuya Ronald Rufen sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
12: Magnum Morning News, nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News, og karon aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Nangaluhan may gala sa itong mga balita sa itong Magnum Morning News. Una sa mga balita ta sa itong Magnum Lokal. Sa itong mga balita may gala sa itong Magnum Lokal. Bagong milingkod nga regional director sa PROTAN nga si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. suportado sa KUKPO Magnum National. DILG gipalikon ang seguridad sa mga tungaan pinagi sa pagtugot sa mga barangay tanod nga mag-inspeksyon sulod sa tungaan. Magnum National 573 may mga tao patay tungod sa pagdahili sa snow o bato sa Nepal. Magnum Vistas TA gipadalipdan ang kung gipalapdan ang kadiwa outlets sa nagkadaiyang bahin sa nasud. Magnum Entertainment the Barbie Forteza gibabugos nga dili ang ayan nga hatagan sa ikaduwa ngayon ang maluibon sa relasyon. Magusports Pinay Tini Star Alex Yala dunay homecoming event sa Philippine Arena sa Desembre 8 ning tuiga.
12: Magnum Morning News.
2: Mayroon kung gusto mayong buntag, karong adlaw-adlaw karon nga Sabado 29 ang piyetsa bulan sa Agosto 2026. Kini si Magnum First Seed Blanca.
13: Og Magnum Angie Alzado.
2: Og karon sa to Magnum Radio History Today.
12: Magnum Radio
13: History Today.
2: Agosto 29, 1916, ning adlaw na palabang ang Jones Law of Act of Congress o mas nailas tawag na Philippine Autonomy Act of 1916 sa Kongreso na latin usab ang maong malaod ang opisyal nga declaration sa Estados Unidos nga gihatagan na kung ihatag sa Pilipinas ang gipangayong kagawasan. Tubong nini, hatag usab autonomiya ang mga Pilipino, mapanalipdan ang katungod ug interes sa katawhan.
12: Magnum Radio
13: History Today.
2: O karon sa Magnum Lokal. Sobertado sa Cagayan de Oro Police Office kung kupo ang bagong milingkod ng Regional Director sa Piero Chan ng si Police Brigadier General Nestor Bawagay Jr. Hulip ni Police Brigadier General Christopher Abrahano kinsang itudlo ng Officer in Charge sa National Capital Region kung NCRPO si Kupo Spokesperson Police Major Emilita Simon na ginawag kay parayon ang bagong liderato kung sa bagong liderato sa Piero Chan ang tanan makaayon sa ilang hanay.
14: Ang kopo gipangulan sa among City Director Police Colonel Dexter Pahi padayon sa pag-servisyo sa atong katawhan ug nang hinaot kita nga ang tanan makaay sa kapulisan padayon pod nga ihatag sa atong Regional Director apan side kita nga dili siya ibutang diri kung dili pod maayo ang iyang liderato na proven and tested na pod ang iyang leadership, so padayon ang suporta pod ni kopo sa pag-abide sa mandate.
2: Pamahayag kadto ni Kokpo Spokesperson Police Major Emilita Simon.
13: Giawhag ni Archbishop Jose Cabandaan sa St. Augustine Cathedral ang scientific nga pagtuon sa Cagayan de Oro River kung unsa nga mga buhi, kung unsa ka buhi ang suba aning panahuna. Mato ni Cabandaan nga atong ibalik ang kakuhan sa pagatimahan sa kinaiyahan tungod kay kabahin kini sa kasaysayan ang maong suba.
15: Katubigan, labi na atong Cagayan de Oro River, kabahin sa atong kasaysayan. We restore that connectedness with the rest of creation and also ang atong responsibilidad to be carers of creation, stewards of creation. Munang atong dunay mga gipasagdahan sa atong Cagayan de Oro River Basin, tanawin po nato kung sa ka-living water atong Cagayan de Oro River karon. So napasabot mi sa atong mga local officials, batay makatabang pod, pinaagi sa Xavier University o sa University of Science Technology of the Philippines, USTP, na pagtanaw, no? Baseline assessment unsa kabuhi ang atong Cagayan de Oro River. Kay kaniadto, makadungog ta na ang pigok, na pa'y mga hipon, pero medyo ambot na pabakaron. So, kinahanglan to og scientific study kung buhi pa ba yun, unsa kabuhi ang atong Cagayan de Oro River. Atong giingon, kabahin sa atong paglawi sa atong kinabuhi diri sa Cagayan de Oro. Kay kinisab ang atong sibo sa atong tema karon sa Season of Creation, the Living Water.
13: Ang pamahayag ni Archbishop Jose Cabandaan.
2: City Veterinary Office sa Berundum sa publiko nga monitoron ang kahimtang sa mga binuhing mananap. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
16: Gitong bagaan ni City Veterinarian Dr. Helen Antakandong ang mga pet owners nga siguruhon nga kanunang makainom og tubig ug insaktong masilungan ang mga binuhing mananap sama sa iring ug iro labi na ning gakasnitian nga grabing kainit ni ining panahuna. Mato ni Dr. Takandong nga dili ilang mga tawo ang makasniti og heat stroke apan may muusab kini mabati sa mga mananap mao irason nga kinahanglan ni monitoron usab ang ilang kahimtang.
17: Yes, taas kaayo ang heat index, no? So sama sa tawo Masuffer niya po ng atong animals o ganang heat stroke. So always sure nga na ay tubig na mapainom sa ato ang mga pets. Hindi sila pasagdan na mabulat sa init. Dapat provide ang sila o ganang shade, na silong, o ganang sakto din na patalaga sa ila ha. Water always, pero ginakarunso kayo ang heat stress.
16: Ang tipig sa pamayag ni City Veterinarian Dr. Helen Ann Takandong. Balita gikan sa City Veterinary Office. Kini sa Magdumhan 33 Kiabelinosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
13: Nagpadayon ang mga kalihukan sa Higa Life Festival Bisan Paman o natapos ng pagsaulog sa kapisahan sa syudad. Mato ni Mr. John Gilmore Aktob, di pamaba ni Mayor Orlando Clark suwi nga nagtanyag sa limang kaadlaw nga free entrance o free ride sa Mayor Rose Carnival sa Limkit kay Complex ang pamilya sa Mayor. Ipahigayon kini sa Setyembre 1 hangtod sa Pizza 5 ning Tuiga.
18: Pagka Pizza 1, hangon sa Pizza 5, awa pagpuypuwas ang kalingawan hatod kanato ni Mayor Clarix Uy. Nabitin man ato kuan kaadlaw, duha kaadlaw. No, ginuhagan og lima kaadlaw yun. 1, 2, 3. Mary Rose Carnival dina sa may Limkit kay Complex, no, hatod kanato sa pamilya ni Mayor Clarix. Ang libreng sakay, free entrance, free ride sa Mary Rose Carnival, September 1-3. Tanan eh. General public, open to all man, nakabutang. 1-3. Oh, September 1-3, open to all.
19: Tanan,
18: Dayan, September 4, special for PWDs. Tanan, no, so, tagaan na to o pagtagad. Okay. Grabe gid ang paghigugman ni Mayor aning PWDs. Gani, nag-pal pista na to sa Dakbayan. Ang special day for PWDs, September 4. Dinha gihapon sa Mary Rose Carnival og sa September 5 senior nga able pa kayo nga senior citizens
19: makalakaw-lakaw pa
18: katong kuan ay lang po tong medyo agako na kay basin makalangan na hinon sa rides or makaprovisyo sa uban katong mga senior nga able pa kayo.
13: Ang pumahayag ni Mr. John Gilmore Aktob tigpamaba ni Mayor Orlando Clarix Uy.
2: Alas 5.44 na ang atong oras para intamay gala sa tunugang mga balita. Nagkayusa ang Provincial Early Childhood Care and Development Office o ECCD Partners sa laluigan alang sa strategic planning sa probinsya. Maato ni Provincial Early Childhood Care and Development Officer Meridian Ukot nga ang paghimo sa mas lig-on nga organisadong o sustainable nga direksyon alang sa probinsya gidugang paniukot nga programa ang matag siguro ang matag bata makadawat sa angay nga pag-atiman sa proteksyon sa edukasyon o mga serbisyo.
20: Having a roadmap will serve as our actually initially no sa amo ang 2-day na training conducted by the ECCD Council. Ang tumong niini is murag we were tasked to pause, to reflect, to assess whether our program in the past really was effective para sa mga kabataan.
2: Pamahayag kadto ni ECCD officer Meridian Ukot.
13: O karon sa Magnum Higalay Festival update.
21: Viva! Viva! Señor San Agustin!
22: Viva! Viva!
13: Dako ang pagpasalamat ni Konsehal Marlo Tabak, presidente sa Liga ng mga Barangay Sirio Chapter sa pagtubag sa mga barangay sa fiesta sa baryo alang sa pagpaambit silang pagkaon sa mga bisita ug mulupyo dungan sa katud-anan sa kapistahan. Mato di Tabak, kabisan pamanog na kasinati sa krisis ang barangay apan madasigon gyapon sila sa pagtuman sa ilahang kaakuhan.
23: Salamat kaayo sa tanan nga nakikambit o naghatag sa ilang grasya. Oo, nakita nato nung ang ato mga kabarangayan luyo sa crisis. No? Nagatumang magintang crisis. Pero ang ato mga kabarangayan wala nagdumili sa paghatag sa ilang share. O akong pagpasalamat yun sa tibuok nato ng Board of Directors sa 80 ka mga barangay. Ang Cagayan de Oro na nirespond sa atong panawagan sa paghatag sa atong makaon o sa celebration. Ang piyesa sa Mario, pasalamat sa opisina sa Community Affairs Office nagipangunahan ni Cyril Raninli o ang Liga ng mga Barangay ng Secretariat o ang mga sakop sa Liga ng mga Barangay Secretariat na nag-atiman.
13: Ang pumahayag ni Konsehal Marlo Tabag, presidente sa Liga ng mga Barangay Serio Chapter.
2: O karon sa itong Barangay News Update, gipay gayon sa Barangay Lapasaan ng Siyudad ang Barangay at Kalinisan Day o Barkada sa coastal area isip karon ay pagpaningkamot sa pagbinti na sa kalimpyo o kapsay sa kamulinaad aktibong mitabang usab ang Barangay General Services Office Task Force Kalimpyo, Barangay Tanod, BDRRMO o Barko ubo sa komitiba ni Kagawad Yuyong Bakunga o sa Papangulo ni Punong Barangay Chairman Julieto Ogsemer ang kalimpyo dili lamang usa ka kalihukan nga gihimoon sa panagsaapan usa kini ka kanunay nga responsibilidad nga buhaton alang sa mas limpyo, hapsay ug mas maayong barangay Lapasan.
13: Ug karon sa tong Magnum Power Advisory. Gipahibalo sa Sipalco ang ilang mga konsumidor kalabot sa ipahigayon ng emergency power interruption karong adlawa, Sabado, Agosto 29 ni tuiga. Kinialang sa pagpahigayon sa dinalian nga pole correction, di naapektado sa duha ka oras nga pagkawala sa supply sa kuryente sugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 11 sa buntag ang Zone 8, Zone 10 ug ang Zone 12. Lakip na usab dinas may Upper Dagong ug Sacred Heart Village and Mother Ignacia Subdivision. Dugtong ini gipasalig sa Sipalco nga ibalik ang kuryente kung matapos gilayon ang ilahang pagtrabaho. Samtang sa itong Magnum Operation Tabang.
21: Magnum Operation Tabang.
13: Formal na ang nadawat sa mga biktima sa sunog sa Purok Tubi, Upper Zayas, Carmen ng Siyudad ang mga tabang nga gikan na sa gilusan ng Magnum Operation Tabang. Kini kuna naglangkob sa nagkariyang food o non-food items sa kapig 70 kapamilya nga apektado sa sunog ng milamoy sa 41 kapanimalay. Lakip sa gitunol gikan sa Antigom ang 38,000 pesos nga cash ang 5 kasako sa 5 kuntag lima kasako sa 50 kilos rice, taga usa ka case sa bath soap, laundry soap in long bar, shampoo in 3-in-1 sachet, toothpaste in twin sachet, ug sanitary napkin, 25 pieces toothbrush, taga duha ka case sa coffee in 3-in-1 twin sachet, instant noodles, milk in sachet, ug taga tulo ka cases sa corned beef in canned, ug beef loaf in canned. Assorted underwear, 474 pieces, samtang aduna sa mga walk-in nga naghatod sa ilang mga sinako o nakasulod o boxes o plastic nga lima kaputos. Nunot ini mapasalamato ang Barangay Carmen pinaagi ni Evangeline Marquez, Child Development Teacher sa ayudang nadawat alang sa mga biktima sa maong sunog.
0: Pasalamat kami dako na kasing-kasing pasalamat sa mga pinipaktos pinaagi sa Magnum Radio Operation Tabang. Tabang para sa mga pamilyang nabiktima diri sa sunog sa Zone 10 Polok P. Upper Sayas, Carmen, Cagayan, de Oro City. Dalayong salamat, labi na gyudom sa ilang effort nga mahimo ma-realize kini nga naay mga tatang inani para sa nga nangabiktima sa sunog.
13: Ang pasalamat ni Evangeline Marquez. Sa dugtong nini ang usab nga gipadayag ang dakong pasalamat ngadto sa tanang benefactor nga wala nang makulit sa paghatag og tabang sa nahisgot ang mga nabiktima sa sunog nga sila si Madam Anonymous Uhana inabakan sa Magnum Radio, Magnum Express o Graphic Gadget Store.
21: Magnum Operation Tabang.
2: Oras nato alas 5:50.
21: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag Mighty C kada adlaw, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa relax sa imong kaugatan. Mo pa luag sa agianan sa dugo ug mo paubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wa pay kaon eh. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duol amang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes, Temutang sa Market City. Agora lapasan kagayan di oro. Text lang sa 0985-0132-118 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Marie.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton na pagpagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26240 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot muanto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: good news. Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Morning News.
2: Alas 5:57 dili sa tama gala sa to mga dili sa tasong Magnum weather alert sa pag-asa.
1: Magnum weather alert.
2: Kada na rason to may buntag.
3: Yes, may buntag. Sir, may buntag sa mga Suking, Tigpaminaw. Sa karon natin gi-monitor nga low pressure area, yung latest location na sa 520 kilometers north-northeast sa Itbayat Batanes. Hindi nga low pressure area, dili man sa affected region in Danao. Napunta ilain nga gi-monitor nga low pressure area nga nasa gawa sa PAR, yung latest location na sa 1,580 kilometers east sa extreme northern region. Ato ni siya gina-monitor since para sa possible na enhancement sa Habagat or Southwest Monsoon wherein naka-apekto sa Luzon o sa Visayas na area. Dari sa Mindanao, Tibok Lapis, makasunatin sa panalansang magdagong na ito na sa mapanganurong nga kalangitan nga naichansa sa mga isolated na rain showers o thunderstorms ilabi na kung hapon o gabi tungod din sa localized thunderstorms. Hinaingad doon sa kasarangan ng hangin magagitan sa Habagatan at doon sa Habagatan kasad pang direksyon. Ang kadagatan, hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na to 24 to 33 degrees Celsius. At ang heat index, posibli maabot to 41 degrees Celsius. Sa Latin Standard Time, 5:58 sa buntag. Hindi si Catherine Asumbo sa DOSD Pag-asam Ligan, maayong buntag.
2: Ma'am Catherine!
3: Yes,
2: Ma'am Catherine, no? Karon niya sulod na bagita sa El Nino kay ang ubang mga areas like gahapon adlaw grabe magakusog kay mga ulan diha mismo sa areas may Upol, Ipunan mga area kusog kayo ang ulan na Ma'am Catherine.
3: So far sir, ang El Nino present naman dito dito sa Central Pacific.
2: Okay.
3: Ang effect niya ana sa ato silbi sir, minus ang ulan tungod sa eastern. So kung lain na weather system, parihaan ng sa lain nga lugar, Habagat ang ilang sarapay magpaulan. Sa ato po diri, sir, mga thunderstorms. So normal lang sa ato po diri. Sa Mindanao nga na yung mga thunderstorms. So posibleng gihapon nga na yung mga pag-ulan tungod sa other na weather system. Mo epekto yun na siya diri sa ato sa Mindanao, sir. Dito na na siya sa full blow na yung effect sa next year na na siya sa kanang pininit at itaw.
2: Okay.
3: Na minus na ang mga pag-ulan yun. Silbi sa karon na panahon, hinahinay na to siyang kakasinati tungkol sa init na panahon. Then, ang silbi, ang effect niya, ana sir, ang ulan nga from east or from Pacific Ocean, sa hindi na siya moabot sa landmass, munang minus ang ulan. Pero kung ingon ta tungod sa akarang na ay mga short term nga mga pag-ulan tungod sa thunderstorm, normal rapod na sa ato diri sa Mindanao.
2: So ang maka-epekto sa ato, ma'am, kaning pag-ulan-ulan, unsa man ni siya? ITCC, unsa man ni siya?
3: Thunderstorm lang siya, sir, kanang init bitaw, init sa buntag.
2: Okay.
3: Diri sa ato sa Mindanao, kay man highland o lowland. So usually ang hangin mo sunod isa sa terrain. So na may mga daghan nga mga bukid or mga high areas, high elevated areas, dito na siya mapadulong din makaproduce cloudiness, ay din na siya magpaulan. So manang mostly ang mga pag-ulan po nasa mga elevated na areas. Isa ipod po mapagin siya sa hangin, isa ipod magpaulan po siya sa ato diri sa lowland.
2: Pero kuyo, kay Ma'am Catherine ba, kay for example buntag 41 ang atong heat index, grabe yung kainan niya pagkabot sa hapon, kaabi kakusog kayong ulan, Ma'am Catherine.
3: Yes, no? Po, posibligit nga gihapon siya, sir.
2: Pero selected siya ba? Diligid sa usa ka area, ma'am? Diligid sa ka tibok, dilit-tibok area yun ang ulan nun. Nalay, pipila ka area lang ba? No? Diligid the whole nga area, no?
3: Yes po. Muna itong ginatawag siya nga isolated lang siya. Isolated
2: tama,
3: nga
2: yun.
3: Thunderstorms or short-lived lang siya. Pwede nga nag-ulan sa Cagayan de Oro din sa Upol, wala. Or pwede gali sa isa lang kabarangay niya sa unahan, wala.
2: Sumaon na ganyan yung batasan, Ma'am Catherine.
3: Yes, normal na siya sa ato dili sa Mindanao, sir. Since sa ato dili sa Mindanao, na-mix sa highlands, sa lowlands. So, sa pabor ang hangin, dito na siya mapadulong dahil hantod na mag-create itong mga cloudiness na pagkahapon dahil na yung mga pag-ulan.
2: Okay, so maulogan na itong gilawan. Pero mag-permanente ba ni siya, Ma'am Catherine? Dili magkaroon na niya? Mag-permanente ba ni siya? Magkadaadlaw ba niya o dili?
3: Sa karon, sir, since wala tayo lain na major weather system na magpaulan, ang affected sa habagat po kay ang actually, sir, sa Luzon o portion sa Visayas, grabe po ang mga pag-ulan sa ila. Actually, ang upan ginabaha yun tungod sa habagat. Since naamang ko'y circulation, katong atong ginamention na low pressure area, so kung ingon ana, magpakusog, mukusog gayon silti ang atong hangin ng habagat. So, mo nang sa ila ulan kaayo niya sa ato layo ra man ta. So ang ulay lain na magpaulan sa ato thunderstorm lang, sir.
2: Thunderstorm
3: so far sa karon.
2: Okay. So at least ng mga bagyo, Ma'am Catherine, pasaka silang tanan, walay pa dinhi padulong sa ato sa Mindanao.
3: Based sa climatology sa mga bagyo, sir, usually sa karon nga mga panahon pasaka pag ina siya. Nalagi panalagsa nga murag mo sa laag lugar siya nga mo paupo, so depende po na siya. Pero kung based sa climatology niya or kanang kasagara nga track sa bagyo or sense sa bagyo karon nga mga panahon, usually pasaka pa na siya. So.
2: Okay. Ma'am Catherine, ma'am, salamat kayo sa informasyon nga gipaabot mo sa katawan karon sa ismuntag. At least nga magamping-amping na gita kaya itong karon mao gyapon, di ba? Init gyapon kayo, Ma'am Catherine?
3: Yes po. Expect pa sir, possible ang 41 degrees Celsius
2: so,
3: na
2: gyapon.
3: Heat index. So, hydrate lang dito gyapon ta. Magdala ta gear. Anyan sa init. Then, payong na lang po.
2: Payong.
3: Possible gyapon ang pag-ulan.
2: Okay. Ma'am Catherine, salamat ma'am. Huwag may buntag ma'am.
3: Salamat sir. Maayong buntag.
2: Ilamate Miguel ang Catherine Sunto, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Para in tamigala sa itong mga balita o karon sa itong Magnum National, gipalig-on karon sa DILG ang mga lakang nini. Aram mo taas ang level sa seguridad sa mga tungaan sa nasud aron malikayan ang bisan unsang kagubot. Mato ni DILG Secretary John V. Crimulia. Usa sa ginuso karon ilang kaabag ang Department of Education GDEPAD sa pagtugot usab sa mga barangay tanod na magpahigayon sa inspeksyon sulod sa mga tungaan aron mapugan ang insidente sa pagpamusil.
4: The Department of Education and the DILG are entering into a memorandum circular to allow barangay tanods inside the school buildings. So they will be part of the security augmentation force to inspect the bags before they enter. What we are proposing is that IRR has to be amended, that all lawfully issued firearms are to be the PNP will be granted access to all homes of lawfully issued firearms to inspect their procedures in safekeeping.
2: Pamahayag gato ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
5: Paligunon sa National Youth Commission kun NYC ang mga programa para sa mental health support o paglikay sa bullying alayon sa insidente sa school violence. Matod ni NYC Chair Undersecretary Jeff Ortega, malakip niini ang pagpaligon sa Mental Health Youth Hub o pag-deploy sa peer support facilitators na nakip sa Zamboanga. Samtang aprobado na usab sa Department of Budget and Management ang sugyot nga anti-bullying summit sa NYC para sa sunod tuig.
6: Mr. Chair, currently ang NYC po ay nag-a-allocate ng pondo para sa Mental Health Youth Hub. Ito po ay ang pagpapadala ng mga mental health peer-to-peer support facilitators sa mga areas gaya ng Zamboanga. So, nung nangyari po yung Zamboanga incident, nakipag-usap agad kami sa Presidente and minobilize po namin yung mga facilitators namin. Nung recent Senate Committee hearing po, it was recognized that there is a lack of guidance counselors. So, we work with DSWD. Meron po silang program na tara usap and may cash for

0: sir nga mutambok kon matumbok nga dunay sinyalis sa bahad sa kagubot o pag-atake. Kini man ang panagtagbo sa mga opisyal sa Pilipinas o meta executives sa Singapore kalabot sa pagkailab sa bayulente nga content o pagbahad online mato de Honte Veros nga makatabang ang kasabutan aromas paspas nga maila o maaksyonan sa mga otoridad ang mga posibleng bahad sa seguridad.
1: Mabunga, napapayag natin, napakomit natin ang meta na ibibigay nila sa ating mga otoridad ang subscriber information at pati traffic data once na may ma-identify silang banta sa kaligtasan ng ating mga bata bago pa may mangyaring aktwal na pag-atake. Magandang parallel development ito dahil sa loob mismo ng Senado, malapit na naming maipasa ang Child Online Safety and Protection Act. At inabisuhan namin ng meta, malapit na talagang maipasa ito bilang ganap na batas. So dapat maging mabilis din ang kanilang aksyon sa ganitong mga threatening situations bago pa ang anumang atake. Obvious na handa naman na ang mga leader ng meta na higpitan ang kanilang mga safeguards. So lubos-lubusin na nila ito. Ang mensahe ko sa meta, hindi kayo pwedeng magpatuloy na kumita dito sa Pilipinas nang hindi kayo mag...
0: Pamahayag kadto ni Senador Riza Honte Veros.
2: Nagtuo si Cabinet Secretary Benhur Abalos sa panaghiusap para sa pagduso sa katungod sa mga kabataonan kini ato sa 2026 International o National Youth Day. Mato ni Abalos ng importante nga kauban ng mga kabataan sa paghanay sa mga programa para sa ilahang sektor.
3: Hindi tayo pwedeng gumawa ng programa para sa kabataan nang hindi kasama ang boses ng kabataan. Yung sinabi kanina, no, tama yun. Mula kay President Ramos, no, napaka-importante and the youth should always be represented. Only from the offices in Metro Manila, it must reflect what young people are actually experiencing in their schools, workplaces, barangays, cities, and provinces. And when we hear those concerns, government has to respond as one. Hindi dapat tayo kanya-kanyang programa. Hindi dapat kanya-kanyang ahensya. Under President Ferdinand Marcos Jr., we continue to pursue a whole of government approach. Partnership, health, digital access, and participation in governance are all interconnected.
2: Ang pumahayag ni Cabinet Secretary Benhur Abalos.
0: Bagong witness ang ipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kalabot sa allegation sa sayop nga paggamit sa confidential fund sa Department of Education kung DepEd niya itong kalimpas siya sa buhatan. Maato ni House Prosecution Spokesperson and Advisor Representative Ace Perbers. Daghan kinahanglan nga tubagon ni Attorney Michael Poa kung motistigo sa pagdungog.
4: Legal o illegal na basihan? Marami bang tanong na dapat masagot? I'm sure pinaghahandaan ng prosecution yan.
0: Pamahayag gato ni House Prosecution Spokesperson and Advisor Representative Ace Barbers. Una nini, gibutyag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa nga andam siya ngay mahimong witness tungod kay ibalik lang niya kung unsa ang testimonya niya atong 2024 sa Kamara.
5: Yeah, because all, I already said my piece during the Committee on Good Government, no? And basically, it will just be a repetition.
0: Pamahayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa.
2: Para yung giduso sa NQTI Human Organ Preservation Effort o HOPE ang organ donation aron hatagan sa bagong paglaom ang mga pasyenteng nagulat sa transplant. Mato ni Dr. Anthony Russell Villanueva na pulo hangtod dusi lamang ang organ donors matag tuig kung itandi sa kapig 500 ka mga pasyente nga nang inahanglan og transplant kung diin kapig 90% sa nini ang nanginhang o mga kidney patient.
6: So unfortunately, base sa datos, hindi dumadami ang mga deceased organ donor na siguro mataas na yung mga 10 to 12 a year.
7: A year.
6: Yes, so nakikita nyo. Tapos more than 500 ang nangangailangan. Mm. So yung supply at yung demand talaga, no? Kaya nagiging challenge namin to. Kaya humingi kami ng tulong sa inyo na para ma-increase tong advocacy. Of course,

0: makatulong rin tayo. May mga konting mga misconceptions mm-hmm. about it. Hindi lang kami sa NKTI, hindi lang yung HOPE. We had meetings with the Department of Health, particularly yung PhilNOS. And recently, we're attending hearings sa Congress also mm-hmm. because there are plans, no, of course, to increase organ donation by legislation also with the updating of the organ donation.
1: Ang pumahayag ni Dr. Anthony Russell Villanueva, head sa NKTI Human Organ Preservation Effort o HOPE. Huwag karastong Magnum Health Alert.
2: Magnum Health Alert!
1: Ibutiag sa medical expert nga si Dr. Tony Liatran nga dagang basura ang hinungdan sa leptospirosis. Kinihuman ubay-ubay na ang namatay tungod sa maumbalatian gumikan sa pagbuha sa kauluhan. Mato ni Liatran nga basura ang maoy puy-anan sa mga ilaga nga nagdala sa buong sakit.
3: Kung may floods ka, siyempre clog ang waterways mo, so may garbage ka. So pag may garbage ka, yan ang pinupuntahan ng daga. So pag may garbage ka at iba pa mga hayop na iihip, pero almost rats yan, magle-leptospirosis kayo.
1: Ang pumahayag ni medical expert Dr. Tony Liatron.
4: Oras alas 6:13.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifa, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
9: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio. Magnum Morning News.
1: Para in tamay gala sa atong mga balita o karon sa atong Magnum International. Sa Nepal, bisaka na 579 ka mga tao ang kumpirmadong patay, samtang 1924 ang pabiling ipangita human ang pagdahili sa snow ug bato. Nagresulta sa grabeng pagbaha sa Nepal sa rehiyon sa Tibet ug China. Laki usab mga namiasing gatusan ka residente ug mga lagyang turista gikan sa India, United States, United Kingdom, Canada, Australia ug China. Dagkohagit usab sa gobyerno ang search and rescue operation tugod sa mga nangaguba nga kadalanan sa ug tulay sa mga kabukiran, samtang migamit na sa helicopter ang rescue team aron maghulog sa pagkaon, tambal, tent ug paghikling sa mga naangol sa biktima. Dugto nini nagparangat sa milyones dolyares nga emergency aid ug pasiunang tabang sa United Nations ug nagkadaiyang nasud kun ang United Nations ug agubang nasud aron moabag sa apektadong komunidad.
2: Sa Iran, mas grabe ang diplomatikong pagparingkamot nga sublimbuksan ang Strait of Hormuz para sa normal nga paglayag samtang nangitang pamaagi ang Iran ug mga nasud nga nagpatunga aron matapos ang tensyon sa rehiyon. Kinihuman ni uyon ang Iran sa pagbugna ug listahan sa mga kondisyon aron mabalik ang regular nga sitwasyon sa mga barko sa importanteng ruta. Nakitago usab si Qatari Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani sa mga opisyal sa Iran aron naghaton ang Tehran nga respetuhon ang kagawasan sa paglayag sa mga dagat.
1: Alas 1:20 ang oras para yung tamigala sa atong dugang mga balita karon sa Tumagdom Business. Para yung gipalabdan sa Department of Agriculture kun DA ang kadiwa alti sa kadiang bahin sa nasod aron matabangan na dili lamang ang mga mag-uma apan ang mga konsumante. Kini ang gitumbok sa Department of Economy, Planning and Development kun DepDev ang kadiwa program isip usa sa mga programa sa gobyerno nga maminusan ang poverty rate sa nasod. Mato ni DA Assistant Secretary for Agri Business, Marketing and Consumer Affairs Attorney Genevieve Valle Caria Guevara sa kasamtangan nga naakaroon sa 842 kakadiwa outlets og target maabot 1,500 sa tuig 2028. Positibo ang DA sa malaw tayong epekto sa kadiwa outlets, particular na ang pagsiguro sa food security sa nasod.
3: Hindi lang production sila naka-concentrate, no? Pati po doon sa marketing, ginagawa na rin po nila yung pagbebenta. Hindi lang production sila naka-concentrate, no? Pati po doon sa marketing, ginagawa na rin po nila yung pagbebenta. Pati po, of course, sa food security, no? Napakalaki pong tulong nito para talaga ma-ensure natin na palagi tayong may pagkain, magtatanim po at magpuproduce ang ating magsasaka. At syempre, yung katatagan po ng ating food supply chain.
1: pamahayag to ni DA Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs Attorney Genevieve Valicaria Guevara. Samtang sa itong forex and rate, ang usag isda nagbalor kron sa 61 pesos, 76 centavos. Canadian dollar, 44 pesos, 58 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, 87 centavos. Taiwan dollar, kung Australian dollar, 44 pesos o 43 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 95 centavos. Korean won, 4 centavos. Euro, 71 pesos o 98 centavos.
2: Magnum Entertainment. Gipamulos ni actress Barbie Forteza nga dili ang ayaan nga hatagan sa ikaduhang higayon ang maluibon sa relasyon. Matod sa actress nga gihatagan niya og bili ang kaugalingon og nagpasabot usab nga gihatagan niya og importansya ang oras, atensyon ug gugma nga gihatag ngadto sa iyang partner. Samtang nag-iyon si Barbie nga sobra kasakit ang pagbudhi, ilabi na kung gihatag na niya ang iyang panahon, gugma ug pagsalig ngadto sa usa ka tawo. Hisayran nga si actor Jack Roberto ang kanihinigugma ni Barbie sa 7 katuig ug opisyal nga nagbulag niya itong Enero tuig 2025.
4: Sa akin kasi, the way I was raised is that pahalagahan mo yung sarili mo. And that's what I did. Sinuspoil ko nga yung sarili ko. I treat myself out, ganyan. Kumbaga, ganun ko kamahal yung sarili ko eh. So, loving another person na hindi ko kadugo, hindi ko kaano-ano, wala akong obligasyon para dun sa taong yun. Tapos niloko mo ko. Bakit? Diba? Pinili kita, hindi kita obligasyon, pero niloko mo ko. Bakit? Eh, mahalaga ang oras ko, ang attention ko. Well, that's just for
5: me. Yes. Kaya nakikita ko yung point mo dun.
4: Hindi lang cheating eh. Basta anything that would feel me like I have been treated less. Yes, oo. Kasi binigay ko yung sarili ko sa'yo, oras ko, pagmamahal ko, diba, most importantly. Tapos, binitray mo yung trust ko. Yes, I'm officially single.
5: Pero...
2: Ang pumahayag sa actress nga si Barbie Forteza.
1: O karon sa itong Magno Sports, itagdang doon ay yung homecoming event si Pinay star Alex Yala sa Philippine Arena. Kundi in programa mo ang headline Alex Yala Live Game Set Celebrate sa December 8 ng tuiga. Makaatbang ni Yala si ang Indonesian tennis star nga si Janice Tijan. Tumong sa event nga bata kadigayon nga makita ang live si Yala og mahasa ang mga kabataan sa tennis. Tiger sa sabong kaliukan nga makadani kini og kapin kini 2,000 kon kininta konsekwente 2,000 ka mga fan. Sulod sa dako nga venue nga posibleng malabuan kasamtang ang record sa yap nga mga fan alang sa usa ka dula sa tennis. Samtang karong adlaw ipaygayon usab sa Ubiquiti CDO Call Center ang ilang Sports Fest 2026 nga ipagayon sa Barangay Tablon Gym. Nagkadaiya mga dula ang ilang ipaygayon sama sa pickleball, basketball, volleyball, Mobile Legends ug uban pa. Kini nga kalihukan sa Ubiquiti Call Center ikatulo na ngay gayon humaan niya adtong 2025 dito kini gipaygayon sa Makasandig Gym ug karon di mismo sa Barangay Tablon. Ang kalihukan sa Ubiquiti Call Center usa kini natumong nga mag-iusa ang mga empleyado og ipakita usab ang ilang kahanas sa sports event. Inabati ang atong Magnum Morning News og karon sa atong headline review. Una sa itong Magnum Lokal, bagong milingkod nga Regional Director sa PROTAN nga si Police Brigadier General Nestor Babagay Jenier, subordinado sa KUPO. Magnum National, DLG, gipalig-on ang seguridad sa tanang tungaan. Pinagay sa pagtugot sa mga barangay, tanod nga mag-inspeksyon sulod sa mga tungaan. Magnum National, 579 ka mga tao patay tungkol sa pagdali sa snow ug bato sa nasod sa Nepal. Magnum Business DA, gipalapdan ang Kadiwa outlet sa nagkadayang bahayin sa nasod. Magnum Entertainment, Barbie Forteza, gipabugos nga dili gyud ang ayan hatagan sa ikaduhang higayon ang maluibon sa relasyon. O guys, sa Tumagdo Sports, Pinay tennis star Alicia, doon ay homecoming sa Philippine Arena sa umabot December 8 ng tuiga. Hadrog maala sa itong Magnum Morning News. Kini si Magnum First Seed Blanca.
2: Ug Magnum Angie Alzado.
1: Sa usag gawas ng katiliman, katawa labing gamahanan, maglamang marugano ko sa katawa na matuman sa balita o servisyo. Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Alas 6:27.
0: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
7: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
8: Bugas-bugas, ug katul-katul,
9: i-DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: ug pag-ayo sa bugas-bugas
8: ug katul-katul.
9: DTX 500.
8: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.

0: Hepatitis C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Happy Higalay Festival 2026. Panimbayang gikan sa Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Goking, ang asosasyon garbong mipadala ug labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kini gisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta, Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta mga Higala. Viva Señor San Agustin.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
2: Life Extension Vitamin D3.
7: Kasi
2: ganita
7: na pag pupuntuhog sa kita, gindi ba? Habi na 4 months ang sakit sa kumpuhod. Pagkabalo nga ako nga, naligi ko ngayon Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitzon? Giinom, isa na ako ang tulog. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
2: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmaintainar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuo naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Pili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahan nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og life extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Laguindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod nga diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay nga kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
5: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
6: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug andam mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
10: Mga eksuon, si Senator Bongo, sayang mensahe sa Higalaay Festival 2026.
11: Cagayan de Oro is called the City of Golden Friendship because of the very friendly and warm people na Cagayanons. Isip higala o adopted son sa dakbayan, ako nang hinaot na magpadayon ang inspirasyon ni St. Agustin sa atong mga kinabuhi o unta malipayon, healthy o tiyada ang atong kapistahon. Kini inyong iksuon o silingan ang Mr. Malasakit Senator Kuya Bongo, nga anda mo serbisyo sa inyong tanan sa abot sa akong makaya, kay ang akong bisyo magserbisyo sa atong mga kaigsoonang Pilipino, ugatuo ko na ang serbisyo sa tao, serbisyo ka na sa Ginoo. Daghang salamat sa inyong padayon na pagsalig ug suporta.
8: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.

0: रंगुल हुआ चातु मागदुम कुआंते सिंको तेरु ब्रांड सातेरु जब्बारिता बातुक साबेक न्यूज सामागदुम लोकल फादर रुजन पबुरादा मापसलमातुन सकता हुआ सदक बयान यानाहिबुंग कबाहिन सकलम पुसानु कबलिदावुन सकबिस्ताहन सातुंग पत्रों या सेन्यो सान अगुस्तीन कोपो उग सीरिया एमडी नमतिक दन ang kamalidawon ug kamalampuson sa tanang kalihukan sa Gilay Festival 2026. Kampanya batok sa kriminalidad ug pagpaligon sa integridad sa kapulisan sa rehiyon. Usa sa mga tutukan ni bagong PNP Regional Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. Sa tamagdum National House Prosecutor Congressman Terwin Don ng Himakak nga dunay mupiya ng mga membro sa prosecution human ipatuman ang sub-judice rule sa Senate Impeachment Court. Sa Tumagam International, Russia, nangibakag sa report nga plano nilang atakihon ang mga teritoryo nga miyembro sa NATO. Sa Magnum Business Federation of Free Farmers Cooperatives na Balaka, sa posibleng dakong alkansi sa sektor sa agrikultura tungod sa palayong mga pag-uwan sa nasod. Sa Magnum Sports, Gilas Pilipinas, misakmit sa ilang kadaugan sa overtime game sa Window 4 sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers.
1: Magnum 45.
0: Sa ato Magnum Opinion karon naman sa balita opinion tungod sa kontrobersyal nga tinagong paggasto sa confidential funds sa buhatan sa Vice Presidente pinagi sa paggamit sa mga questionableng mga ngalan sama sa piatos ang uban pagyod medyo bastos paggamit o alias nagbungag managlahing mga reaksyon. Para kang Senator Robin Padilla, dili daw tanang paggamit og alias. Kami gamit man gani og alias ang nangamatay ng bayani sa Pilipinas.
2: Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias? Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng...
3: Gera, sir. Your Honor.
2: Ang confidential po, ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifaz? Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias.
0: Apan si Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, may lahing panlanda sa paggamit o alias. Para kang Castro, lahi ang paggamit o alias para sa bayan kung nasod. Kunitandi sa paggamit o alias para sa bayan kung suhol.
4: Siguro ang bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayad. Pero yung mga tumutulong ng mga informant, informer, sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos nang walang bayad. At mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad.
0: Igsoon tingog pagpagkabana. I-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:46. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
5: Ug Magnum Aileen ako rin.
0: Karong adlaw, adlaw karon nga Sabado, Agosto 29, liwas sa piyesta.
5: Oo, Magnum Aileen. Oo, liwas piyesta.
0: Pero napagi mga salin-salin.
5: Napagi. Oh. Napailitsyon pag siyo.
0: Naman, gabit-bit pag ulo, no?
5: Oo.
0: Kaya sagulan ko magbunggos. Ang pan ko no?
5: Sigangon.
0: Oh, sigangon.
5: Lami daw ng litsyon. Lami ng litsyon na Magnum June ay sigang.
0: Oh, may ako na dunggan pero karon pa ko na ka-encounter ng sabawon ko no.
5: Oh, isinigang.
0: Yes, magdumani nga lami kay ni sabawon
5: sir. Sabulak na mga ulo. Oh. Lami na sinigang mo.
0: Okay. Ang ako na nabguhan o nakatilaw ko kanadto kana sa gulag munggos magdumaylin. Kanabang lataon nitong mayo?
5: Oo.
0: Pasilan nito ta. Abo, itong naabag ka, kamarang gibit-bit maglaing tawag ulo.
5: Gisulog ang ikumag.
0: Gisulog ang ikumag diretso. Kamulo pang tantan. Yan ang, ang ulo ha, yung kalinti.
5: Nanay tag-iyan.
0: Nanay tag-iyan. Wapag ganig iluto ang lichon.
5: Una na, gisaran.
0: Gisaran ang gisaran na ulo. Mga chun, kinigabay na tun ka na to sa atong kuya, Kuya Ronald Rufin, sa Barangay Makasanig, Kaganduro. Ano sa taas atong sa ito mismong Magnum Red Alert.
1: Magnum Red Alert. Alerto sa balita. Alerto sa serbisyo.
0: Atong kawan karon sa ito Magnum Red Alert, si Justin Navarro, ang pag-asa weather forecaster. Justin, may buntag. May buntag,
6: yes,
0: Justin.
6: Sir, mayong buntag, sir.
0: May buntag.
6: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga sustainable paminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa itong monitor na low pressure area basi sa itong available na tarang nga datos sa Las sa buntag, ang iyang lokasyon ka na sa 520 kilometers north-northeast o feet by at patano. Ang silakas ng hangin nga mo abot. Dari sa Mindanao, wala mong epekto dari sa ito ang itong low pressure area o ang localized thunderstorm ang nagpadayin kininga naghatagog epekto sa tibuok sa Mindanao o makasinati lang sa panalagsang pagdagong yung sa mapanganurod ng kalangitan na ay chance na mga pagulan kaya ito pagpanalugdog labi na sa hapon at sa gabi. Posibleng hapon ang mga pagbaha o kumahili sa yuta at tungod sa severe thunderstorm. Katong hangin naman kay hinay nga sa karangan magagikan sa habagatan ngayon sa habagatan kasadpang direksyon o kasadagatan hapsay nga sa karangan ng pagdagong. Temperatura naman nato karong adlaw ay nagre-range ng 24 to 33 degrees Celsius. So gang atong adlaw, atong heat index kay posible nga moabot sa 41 degrees Celsius. Atong adlaw musubang kaninang alas 5:34 sa buntag ug mosalop ng alas 5:52 sa hapon. Philippine Standard Time alas 6:48 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Muntugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Unsay chanchak Justin ng LPA nga na monitor karon? Wa pang gani makasulod sa Pilipinas pero na chance bang musulod?
6: Yes sir, as of current sir kay na nasa sulod siya sa itong Philippine Area of Responsibility sir.
0: Ah, nakasulod na?
6: Gibantayan.
0: Okay.
6: Yes sir. Kung atong gibantayan sir kung mahimo siyang bagyo na natay chance na magkaroon ng enhanced na southwest monsoon sir diri sa Luzon o sa Visayas area sir. Diri sa Mindanao sir, localized thunderstorm lang man sa oga sa susunod nga adlaw sir kay possible sir nga magkapadayon tong localized thunderstorm na makapekto sa ato sir.
0: Mm-hmm. So may chance-chang mahimong bagyo kining mga LPA Justin?
6: Yes sir, as of karon sir na actually low chance na mahimong bagyo sir.
0: Low so, chance katong,
6: LPA sa gawas naman sa itong Philippine Area of Responsibility sir nga nakita na to as of kanina kay siya yung medium chance na mahimong bagyo sir.
0: Okay, but ang mga pag-ulan mura magway bugto pila kasi mana naman yung mag-ulan mga, I'm sorry, mga baha pag-ulan labi na ito sa Luzon area Davao ko no ang kwan ko no epicenter ko no epicenter sa bako no continuous gapo no ang lugar mga pagbaha walay puas gagabantay ang takarong panahona. Lalo pa salamat din sa ato nagbayan. Sa ato rin, medyo man o giiwas kita sa mga pagbaha. But ang chances mga pagbaha, naging gapon, kining Justin, o dapat namang pangandaman?
6: Yes, sir. Kung diri sa Luzon o sa Visayas area, sir, kay naku ang chance nila nga na ay mga pagbaha tungkol kini sa southwest monsoon or habagat, sir. Diri sa ato sa Mindanao, sir, naman gamay lang chance
0: gamay na lang.
6: Mga pagbaha tungod kini sa severe nga thunderstorms.
0: Sa inyo lang tama, epicenter ba ang Davao? Mindanao to. Labi na Davao, magdumainin.
5: Oh.
0: Sa mga lugar, mga pagbaha?
5: Oh.
0: Kini Justin?
6: Yes, sir. As of current, sir, wala man tayo inaasahan na possible na kusog na ulan, sir. Diri sa Mindanao. Kaya wala man tayo major na weather system na nakapekta sa ato. Ugang magandam lang ta sa mga low-lying areas, sir, kung naay mga severe thunderstorms na posible nga magpabaha sa lahat.
0: Ugang pagpangadabdi lang sa mga katawhan nga may direct nga apektado sa mga pagmamagdumay doon, no? Unlike sa ato mga kanaguan, kaya naman na yung mga panimalay nga di halos gagamtag ba. Dalan siguro pa yun sila mga panimalay, medyo magkakabaan. Pero ang ilang mga balay, di magkakabaan. Sila sab, dapat mangandam. Ang pagpangandam, di lang na siging aghat magdumay doon. Kung nili, kumahimok, kamangon ng mga manhole. mga manhole nga mo'y maluklukan sa mga basura panahon sa mga pagbaha. Importante kayo na. Kaya mara ba na naging issue dito sa Manila?
5: Oo.
0: Grabe nga basura, mara nga grabe sa mga baha.
5: Oo.
0: Nahulatan pa ba nato nga magbaha din, dito sa atong dakbayan, ugo niya din, patamok kamang sa mga manhole, sa mga kanal, para nga mahabwa ang mga baha, mga basura ng panahon. Justin, salamat kayo.
6: Salamat sir, maayong buntag.
0: Inyong mati mga action, Justin Navarro, ang PAGASA weather forecaster.
1: Magnum, red, alert, alerto, sa balita, alerto, sa servisyo.
0: Kung may gusto ng temperatura daw, gikas 24, pengis sa 33 degrees Celsius. O niya gilauman, or gi kabalakan. Kaya mga taglauman ganyan, or nangandoy taan ang magbalin. Nangidahit ba, no? Gi kamalakan nga pagmitag 41 mo saka ang heat index karong adlaw ngadto sa 41 degrees Celsius. Sa atong pagpadayon, Reverend Father Durjan Paburada, mapasalamaton sa katawan sa atong bayan sa Gindoro nga nahimong kabahin sa kalampusan ug malidawon nga kapistahan sa atong patron nga si Senyo San Agustin. Ginampasayos ginatan ang atong patron, may atong ipinungdan sa atong
5: piyesta.
0: Kapistahan. Piyesta magdabanin, di ba? Kaya siya, medyo mo panapin ba?
5: Kalimutan.
0: Oo, tutok na tutuwa sa pangkalibutan.
5: Mas ma-highlight ang katong pangkalibutan ng kalihukan.
0: Oo, kaya siya kanang use nun nga kalihukan, ba no? Arang-arang katong kaghapon, kaya ang focus, ang tutok.
5: Naatanan.
0: Oo. Senyo San Agustin o ang atong si Santa Monica.
5: Oo.
0: Yang inahan.
5: Inahan.
0: Oo. May totok kaghapon. Sumurang may ina. Sa akong tanong, murang mga 80-90% magdabalin dito ginakatotok sa reliyoso nga pagkinabuhi sa tao. Si Father Durjan Paburada. Father, may bondag. Bilit na lapi fiesta, Father Durjan.
7: Mayong bondag.
0: May bondag. May bondag, Father.
7: May bondag. May bondag. O sa ito ang mga suking pigpaminaw sa iyong tulungan karan.
0: So, kumusta kagapon, Father, ang kanto inyong gandam nga pagkaon? Pila ba ito kalibo, no?
5: After sa mass.
0: One sa misa, la misa diretso, na hurot gan, o nagkulang, Father?
7: Wala ko sa balo kay ang nag-sponsor gid ang ato ang LGU.
0: Okay.
7: Ang mga department sa nagkadayang departamento sa LGU, Maugayoy nangulo diha sa pagpanghatag sa food packs
0: dito okay.
7: Sa amphitheater.
0: Ano siya ba dito? Bisakay mo di, bisakay. Apil, ang sa inyo unta, giusa na lang dito sa kuan? Dito sa amphitheater?
7: Wala na naghatag ang simbahan, ang sa katedral tungod kay naana may gihatag ang LGU. 10,000 ka mga packs.
0: At least medyo wala makagasto ang San Agustin Cathedral magdumainin. Unlike sa mga ningagi ba, no?
5: Oo, 3,000 na itong last time.
0: Kasi ningagi, 3,000. Katugod sa ningagi, Father, gasto yun to sa simbahan, San Agustin.
7: Oo, mga nagkadaiya ng mga religious organizations
0: o
7: mga
0: okay.
7: Ministries at to.
0: Gasto.
7: Pero kagahapon nag-andam yata og 5,000 to 10,000.
0: 10,000 to gamention eh.
5: Oh, kapit 10,000
7: din gamention. Kagahapon. Busa nga mapasalamaton kita nga ang ato ang simbahan tungod sa pakigduyog sa ato ang lokal nga pagamhanan aron diha sa pagsaulog niini nga atong kapistahan.
8: Tama ba ya sa magdumali nga medyo giusa ra kay kanamang ugi kas dugas katedral magdagan-dagan ang nakadawat na og pack no?
5: Subalhin na.
8: Dagan-dagan pagita sa abiteter.
5: Kadu.
8: Di ba dubli ba no? Oo. Oo, sumasmay sa mga giusa ra.
5: Oo.
8: Ang sa LGU og ang sa Sibang sa San Agustin Cathedral magdumay rin. Para kuan lang dito ra focus kato mga mamistahi father di ba?
7: Nindot kay para nindot, daghan ka ayo tao bitaw para nga walay mahitabo nga unsa baka stampede
8: kay
7: pagkauman ra ba sa Santos nga misa kay mga manggawas naman din ang tao dahil di payo nga dito sa kilid ra nga mag-distribute sa mga pagtaon.
8: Tama, dayon kanang pagpaingon ganto sa motabok pa ka. Ang ba siguro din magsakay ka mas malangit pag magsakay kaysa daganon lang siguro mga 2 minutos ra siguro gikas simbahan sa San Agustin Cathedral magdumalo pensa amphitheater.
5: Oo.
8: So at least gwapo ug maintain father di ba? Sunod piyesta.
7: Okay. Mo gyapon tingali sa sunod kay dot man sa og hapsay man.
8: Pero kato mga religious organization kani ato father nga maugyoy nag-chip in chip in para magpakaon sa mga gusto mo kaon sa mas niyaging tuig. Sila sabi chip in gapon para sa pagkaon dito sa amphitheater kagapon? Wala na.
7: Wala na.
8: Wala siguro.
7: Daghan naman kaayo ang gi-provide para sa ito ang mga katauhan gikan sa LGU.
8: Paminaw ko, murag wagay na... Hurot gid siguro magdumailin kay wa mo kun dugan kanay baho.
5: Kapilag gismil magdumjon ingon ni Sir Cyril Ranile.
8: Kapig
5: gismil ka food packs.
8: Ka food packs.
5: Oh, ang nahatag.
8: Unya so kapin sab siguro gismil ang mga miadto dito.
5: Ana siguro magdumjon kay murag ganang nasub kanang mas siguro nasubor pa siguro mga taong naginya.
8: Oo, tungod sa kay
7: ang kagahapon puno gyud kay sa nang katedral. Nagawas-awas sa mga tao
8: kasi
7: medyo init ang panahon.
8: Mm.
7: Daghan jud kaayo katawhan nga nagpalibot sa simbahan. Nagpapasalamaton jud ta sa LGU no sa especially kagahapon nga ilahang nagtunga gayud sila o miapil sila sa Santos nga misa o ang atong halangdong arsobispo mao gyud personal nga nagpasalamat kanila.
8: Actually kini magdumaili murag kuan ba, murag nadasig ang syudad sa gesture sa San Agustin Cathedral nga sa pila na ka mga kapistahan. Bahat naging pagkaon. Ginagbara yung taon gani. 3,000 ganito sa maging tuig. Magdumali, di ba? Nadasig ang syudad. Nga di man nato, siguro nga naman, di man nato ni i-adapt nga pamaagi. Kay sa daghang mga kapistahan, sa nangagi mga katuigan, magdumali, murag pag magpista na ganang syudad, murag mingaw man.
5: At least kato, ma-feel po sa mga tao nga, ay, nagi day fiesta.
8: Nagi hikay ang syudad, nagi fiesta na. Ipagkaon kami ng itag pista, kaon gina. Labi na sa mga baryo, fiesta. Ang naalas baryo, kaon. Mas grabe ang kaon kaysa ka ng mga kalingawan. Sa baryo, ang kalingawan, sa garan, baile. Baile. Pagkagabi, baile. Pagkasanawan, kaong balabala, di ba? So father,
7: salamat kayo. Successful kayo, no?
8: Nga
7: to ang mga kalihukan sa mga gikan sa fluvial procession ug sa ato ang foot procession ug sa tanan nga mga Santos nga mista sa tibuok adlaw hangtod sa tapig.
8: Okay. Katong kaghapon father nga fluvial procession unsa may participation tuod sa San Agustin Cathedral, kay murag ang mga main actor, principal actor, murag mag-gikan sa LGU, father?
7: Na-agree ko, ano, kanang it's a collaboration.
8: Collaboration.
7: Sa okay. LGU, especially naming fluvial procession kay sa alas 3 to sa Kadlawon, gikan sa Cathedral ka to mga imahe, gihatod Trinidad ko sa Agusa. Dito dayo nag-fireworks o dito dayo nag-sugod fluvial procession hangto dayo dito sa Isla de Oro dito sa Boulevard. O dito Lai sa kajot nga pag-ampo o blessing sa tanang mga sakayan o sa party tapoy murag short program din po.
8: Kadto wa na paglaos dito sa Bugo, Father, decision to sa organizer. Dili to decision sa simbahan. Kaniya raman siya mituyok sa dapit sa kining tablon. Tablon daw.
7: Yes, so decision kina sa nakadesider sila nga med dadto katong bag-ong kuan ang rota. Dadto. Pero dito kayo ang tinatibukan nga fluvial procession. Ato makita nga daghan gayud ang nagparticipate og nindot kaayong lahi na lahi na pud ang rota nato karon.
8: Unsay kawdogan niadto Father ngadto sa kinabuhi sa matag kagianon sa nasgutan nga fluvial procession. Ganina ba to? Nabati ko nga mensahe ni Bishop Kabantan Magdumaylin. Nakalakbit siya gani sa kaon sa kamay nung danon ang suba, yeah, yeah. Ang kagiru rubber, nga dakog lugar bahin sa atong kinayahan, Father.
7: Muna sa nga matag fiesta, nagsaulog po kita of season of creation. We thank the Lord for the ecology, the kining suba sa Cagayan de Oro, sa tanan, about the creation og kanagay pagpanalangin gayud no kana pagpasalamat nato sa niining mga gasa nga gikan sa Ginoo nga we enjoy busa usa pud ni kahagit para sa tanan nga mga kagayanon nga dili lamang kini usa ka naay espirituhanon nga aspeto kundi usa kini sa pag-aghat sa tanan mga kagayanon nga we have to preserve and respect the creation. Kanang mong kanang pag hagit ka na ito, dili kita, we have to protect our mother nature, nga dili kita mag-contribute niya sa pagkaguba ni ini, pinagit sa ito ang dili kita bisag-asa maglabay sa ito ang basura. We have to protect and respect God's gift of creation. So busa nga usa pud kini kapag integrate ka nato diha sa ato ang pagprotektar sa ato ang tunaiyahan. Itapi na gayud ning suba sa ato ang sa ato ang dakbayan. Kasi kay nahimo man kining dili lamang sa usa ka mura og lugar diin kining ato ang gihatagan o kada bitang ura og place na ura og sa turismo kun dili kini usa kini ka mahinungdanon nga naghatag gayud og kinabuhi diha sa ato ang dakbayan. Busa nga we have to protect and ato ang gihatag nga gasa sa Ginoo. Busa nga katong naghatag pud og pastoral letter ang ato ang Halangdong Arsobispo nining start of season of creation. Pagpahinomdom ka na ito, nga ato ang iprotektahan ang kinaiyahan mo gihatag sa Ginoo ka na ito.
8: Mm-hmm. Kay kung atong tuuhan, which is also true, water daw is life. Ang tubig kuno kinabuhi. Ang mga eksperto mingin nga more than 90% sa lawas sa tao, tubig.
5: Oo. Kalibutan ano, po magnum dyan, mas dako ang porsyento sa tubig kaysa tubig. Yuta.
8: Unya, kita mismo, panahon ni San Juan Bautista, gibunyagan ta, gamit siyang tubig. Karong gani, medyo moderno na, kay igo na lang, ang tubig, katubunyagan ba? Kani ato, itoslong yung kas tubig. Ato yung kas suba, para itoslong kas tubig, di ba? So yun na, kaimportante ang tubig sa kinabuhi sa tao, magdumayin. Importante pagayo mao na nga ug in fact magdumayon ina kun atong aninawog maayos tibuok kalibutan kun dunay suba dunay tubig dito ang settlement sa tao di ba kanaghanan dito magpadapin gyud.
7: Yes,
8: ang unang mga tao kuno diri sa atong regbend diha mas Gaston Park dapit magdumayon daplin pag suba di ba kan likod sa kuan sa San Agustin Cathedral. diha ko magsugod ang lugar settlement sa unang mga tao dito sa atong dakbayan. Bisang pagmintag dito sa Huluga, kanang dito napin sa Balulang Bridge, napin gyapon sa Suba. So yun ang importante ba, no? Meaning, may purpose ang ato lamang kagahom sa pag-create sa tubig, pagmugna og tubig sa kinabuhi sa iyang mga, sa iyang creation, sa iyang mga nilang. Kaya di lang gani sa tao ni Magdibalin. Kung ang ugmintag mananap, kabaw, ngita ng tubig. Diba? So, may mo, naging daplin sa sapa, parang naay matunaan ang kabaw. So importante gid kayo ang tubig. Muna nga napangutan ako na kang Father Dejan Pabarada kung unsay kahulugan ini, unsay mensahe dala sa problema.

0: congregation sa atong mga paninalay. Avoid single event tarpaulins. Kay kining tarpaulins po makakontribute na po din. Eliminate single use of plastics. Avoid then biodegradable bantings and decorations. Refrain from releasing balloons. Bring and use reusable tumblers or water bottles. Use reusable eco bags. Provide clearly labeled waste bins. And refrain from open burning of garbage. So mo kining mga bisag mga simple kaayong mga butang na dapat natong buhaton, pero dako kining kalibigitan diya sa pag preserve nato diya sa atong pinaiyahan. Kay nakita nato bitaw Magnum June o Magnum Maylin niya. Grabe gayud ang mga basura bitaw, ang atong murag kulang gyud ta dinhi sa Cagayan mismo og disiplina. Kay makita nato bitaw kana bitong night time bitaw pud nga makasunod kog mga jeep og sa mga uban nga mga sakyanan, kay ila lang yung ilabay ang mga basura nila diha sa mga windows ug isag asa lang nila nga ilang ilabay. So busa nga para to have a cleaner and safe and beautiful city ang ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro, we have to practice this small acts of preserving our environment.
1: Okay, Father Durjan Pavorada, salamat kay Father sa imong paghatag para ug mahinabi ta nga mahinabi ka karong buntaga. Og congratulations sa simbahan tungod kay sayon tang kun wala ang partisipasyon sa simbahan og dili gani dili angay nga wala gani magdumalin. Og angay gani iya pinapil gani simbahan tungod kay kining kapistahan. Pinungod man kang Senyor San Agustin, atong patron. Dili magbalambuson ang nasgutan nga mga karihukan. Kay importante kayong pag-ampo sab nga maoy kanunay himuon sa mga alagad sa Dios aron nga ang usa ka karihukan magbalambuson ug magbalinawon. Salamat Father, congratulations sa atong simbahan sa San Agustin. Inyo na mga aksyon si Father Durjan Pavorada, ang Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Oras, alas 7:10, sa mong pagbalik, kuman sa panumdum, Kokpo o CDRMD na matikdan ang kamalinawon o kamalampuson sa Tanang Karihukan Sigalay Festival 2026. Sa mong pagbalik, oras, alas 7:10.
2: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasaga butika.
6: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mo kunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inuwaran sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
9: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
8: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
9: Wise jud ka, Mari.
8: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
9: Sa Sigar de Oro.

0: Ang ilang ekipo, almost brand new. O ang renta, barato.
1: Cigar de Oro Corporation, National Highway, Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.
2: Naghahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
5: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
7: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis og ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin og Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability og safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin og Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop og Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories og premium tires.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S83 sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
10: Mga eksyon dahil nagagto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Arumaangko na may palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: food made right.
1: Oh yeah!
2: BBB Bernie Busog Bite CM Recto Branch is now open. Doon sa Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
3: Wow!
4: Bawat
3: bites busog.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagom pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala yung sukli.
12: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
13: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
16: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
17: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa iyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
18: Magnum 45.
19: Sa atong pagparayon sa gilakbitan na namo mga igsoon, kukpo og si DRMD na kamatikod sa Kamalidaon o Kamalampuson sa Tanang Kariukan sa Gilay Festival 2026. Na speakers ninyo karon ang spokesperson sa kukpo, Major Amy Simon. Major, may buntag ma'am.
8: Yes, sir, may buntag. Ganyan mo diha, maayong buntag. Usap sa ato mga sukintig paminaw sa Magnum Radio, maayong buntag ka na.
19: May buntag ma'am. Ma'am, una among pagpalipay kaninyo kay kamumagin mga principal yun nga implementor sa balaod, principal kamumagin manghuna sa pagsiguro nga malinawan ang atong magkalukan sa kapistahan sa atong dakbayan. At least nahuman ang kapistahan. Kami tag nahuman gani, kaghapon ng katunanan. Nahuman kaghapon ang kapistahan, kay katunanan man kaghapon, nga wala mga dagkong paitabo nga namatikdan. Major ma'am.
8: Yes, sir. Ang kukpo, gipanguluhan sa itong City Director, Police Colonel Dexter Pahe, dako kayong pasalamat sa tagpuwersa sa itong kukpo sa pakilambigit sa yun na in full potential nga gi-ensure yun ang safety and security sa sundad sa mga task na itong gigahin. Apan mas dako ang pasalamat sa tibuok katawhan sa kooperasyon yun nga gi hatag ni Indy tungod kay makawang ato mga paningkamot at siguridad kung walay kooperasyon sa tibuok partners, LGU, other partners, ang media, ang tibuok katawhan yun. Kanigid ang nakahatag o gugot nga ensure nga na observe nato ang kapistahan month long dili lang ingon nga kagapong adlaw from the start gikan sa launching hantod sa atong final na mga core events of major events kaghapon nga nagmalampus sa iyon.
19: Doon na ba siguro yung posibilidad nga basing pagabot sunod piyesta basin og mahimo ng 2 months. Kay, by the way, taliwaton nga kagapon, mauna ang lugar katunanan, pero ikabot siya nga naapag sa unang simana sa September, naapag mga kaliwukan daw, medyo pagpagin gapon sa inyong ginapangandaman, ginasiguro nga magbalamposon o malinawan, Major?
8: Actually, magnumjun, dili magid mohulong ang atong pag-insure mo na nga every now and then, the follow-up ta sa mga other activities kung na kay naamagid na siya ay assigned nga security plan. Kaya dili magod pwede nga kung naate mga activities, especially kanin dagko, nga dili na makater sa atong local police station, i-reinforce it na siya sa security plan sa COPPO. Kay mo man gida ang procedure and protocol. O karon mapasalamaton ta kay during sa katong karon nga week adtong Tuesday naka-receive man ta og additional nga 44 ka downloaded personnel gyud nga ato pud silang gi-mobilize dugang sa atong pwersa sa seguridad. But karon naa na magigisa ni COPPO, dili lang sila augmentation but downloaded gyud training ang iyang pagka-download prior sa atong mga sa katong pag sa ulog na gid ka pistahan gapon. So apil na pud din sila sa atong mamobilize dugang sa atong pwersa.
19: Oh, okay. So kini sila ma'am, kuno gid permanente na niya dugang. Dili lang panon sa piyesta.
8: Yes, magnum June na dugang dugang na gid sila sa atong downloaded. Na ay nakadugang nga augmentation pero na gid nakadugang nga downloaded. So kani sila isa ni sa atong mga gipang mobilize during sa karon nga week eh. Naabot pa ni sila atong Tuesday. So giwala lang pa sila gi-assign kung asa sila posible makadugang assignment but naanagita natay dugang 44 ka mga downloaded personnel.
19: Ma'am, kaghapon tuod kaghapon ato ni aging adlaw no sa human sa kining human sa parada gitabot siya manggod nga ang pagkawala bato sa signal sa cellphone up to 1 o'clock. Tama ba ma'am? 1 o'clock ba ito?
8: Yes, sir. Ang atong request is from 6 a.m. to 1 o'clock.
19: 1 o'clock, okay. Unya dayon, nahuman man ang eskutan nga parada, kung na-appear ka itong mga awarding na dito mismo sa Limkit Kai Center, mga more or less alas 12 sa udto, kagahapan ito may aging adlaw. May mga nag-expect nga paghuman sa maong kalihukan, immediately, mubalik na ang signal sa cellphone, naing mo yung gisapot ng signal, o siya ang cellphone, wa pagid pumalik signal bisa turog kuana gatubang na og pagkaon ba kay human na lagi ang nasgutan nga karihukan unsa pay pastada tuod bisan pag human ang karihukan earlier than sa naka-schedule nga lugar pagkawala sa cellphone signal hulaton gid gapon ang takda nga oras di mahimong kanabang uy human naman ang mga karihukan ibalik na ang signal dili kay hulaton sa katong kay kutuban sa launa, bisag na humanag alas 12, earlier than sa 1 o'clock, kining ipadayon pagigapon hantun sa launa. Unsa ba yung sistema tuod? I don't know, sa inyo ba ni? Kaya plano sa mga tanas intensi kalabutan ni? Major ma'am?
8: Magnum June, kung atong madumduman ang protocol sa NTC is from LGU man gid ang request to NTC local na to diri rin NTC to national then the NTC commissioner mag-issue sila og direktiba nga sa mga super mga providers so, siguro ang ato mga provider giin kuan na pud nila siguro ang oras naka-program na pud ang oras di don't know kung saan nila manually but kung imo ma-observe kagahapon mag-dumjun kaya diba gitawag na ito nga ang signal shutdown is specific areas lang siya so kung atong mabantayan kung nahuman na ang program dito sa kaya ako ni-move mako part of the Visoria actually mibalik na siya as early as 10 o'clock kaya ni wapan na human dito sa pigas ni-move mako sa area sa may Visoria kaya napukulgiad to na agid siya signal at anam og balik so na-observe na ko nga murag na-staggered gid nga pagbalik sa signal siguro depende lang siguro sa network kay nakita ko na ko nga depende sa network provider. Oh. But siguro sa kani, sa ITC na protocolo sa mga provider nga nato, kung unsa po siguro kaabtik ang technician nga nag-monitor ay nahuman na ato nang ibalik. So
19: tama.
8: Technically, naanagin sa ato mga provider ang kuwan sa signal pagbalik. But ang request dito gahapon is from 6 o'clock in the morning to 1 p.m.
19: Oo. Tama ba yan ang magdamarin? Ngang telco sab, mag-monitor siya. Example, ang ikog sa parada na anadapit sa Divisoria. Nganong dito dapit sa Rotonda, o basta example yan dapit sa Veles, Kapitolyo na dapit. Ang dito dapit sa Rotonda, Divisoria, o naagiana, kaya na may barin gamuagi, ibalik na. Progressive sa ba, no?
0: Oo.
19: Ang ila mismong pagpatuman sa shutdown, parang maminosan yun ang mabisgo. Kamawan ang lagig signal sa cellphone. So siguro pagmintag Kitkay area baka magdumailin dool sa Kitkay siguro mas sinati pang dito na ginapit sa tumutumoy na sa nasgutan nga parada bisan sa panahon nga kamulo ng lugar declare okay sa mga mananaog mabot din sila dito sa kinatumyan tungkol lagi kay naaraman sa vicinity. Ang ako lang toon mamaw nga kana bang dapat i-program yun o naagi mag-monitor ng mga taga-telco nga kay kini, wala na may maging parada, ato ni balik. Depende po na sa ilang mismong plastada po sa ilang mga, labi na sa ilang mismong mga cell tower nila, no? Eh, depende man na ang coverage ilang tower sa bukasan ng kapahimutan. Anyway, kagapuan daw, di man kayo may ganato good may daghan na bisgo. Nari ko na matikdan na bagot muta, magisapot na bito magdibayin. Tugaya, uy.
0: Lugi kini kabalik.
19: Anyway, medyo ma'am, salamat kayo. Congratulations sa inyo malampuson ng pagsiguro sa kaluwasan sa mga katawhan, mga partisipanti man o mga sumasaksi lamang sa mga kaliukan sa atong kapistahan sa Rakbayan.
8: Salamat sa kayo ng magdumusun na maayong buntag.
19: May buntag, ma'am. Major, I'm sorry, Major Amy Simon ang spokesperson sa COCPO. Naspikas linya si Engineer Victor Abaday sa NTC Region 10. Engineer, may buntag, sir. May buntag, sir. Sir, mangutana lang ko, unsa may plastada tuod kung doon ay signal shutdown ngayon patuman, pagbuingon ang lugar NTC, okay, approve ning hangyo sa LGU o sa COCPO nga from 6 o'clock a.m. to 1 p.m. Mawala atong magipatumantang signal shutdown. Kung ang usang kakaliukan naman na earlier than 1 o'clock, still, ang signal shutdown magpadayon gigapon hangtod sa 1 o'clock as requested, as approved kining engineer or may sistemang kung nahuman na og sayo, nga nuhulatan pa man nato ang 1 o'clock. Nga human naman ang nasgot ang kariukan. Naba na nga sistema, naba na nga a sort of guide sa gikan mismo sa NTC? Engineer?
1: Sir, ang sistema magbunan na sort ay ang LGU, example lang, especially na for that time slot, ang signal shutdown, ang buhat nila sa mismo na sort ay isa sa kanilang random address to the telco na i-relay ko sila sa yung something on a specific time na shutdown ang signal and specific areas. So, ang kung ano nga sir, mo po ito ng information ang na-relay ko telco dito sa local, mo po itong kanyang instruction na gihatag sa isa sa isang kalabuhan sa isang katropi. So, any particular mandate sir nga kanyang order nga na iya sa isa, if nga na ito ang signal shutdown.
19: Kanyot lang, Engineer, ha? Kami, Judy, may importante na bang pamahayag ni Engineer Abaday? May Judy, kayo tinaw yung signal da? Masig na ipamaging ma-improve na ito. Morag may pagka, ang yung tingog medyo may pagkanipis. Kunya na, medyo diligod na tao ang tingog niya. But initially ako nasabtan nga moraog, pag mauna ang nakatakda nga oras, magdumanin, maugid na. Na kung nahumag sa'yo, mag-communicate ang requesting party, like the LGU baka, or ang COCPO, mag-communicate ba, nga to sa telco, or nga to sa NTC, para ang NTC mauna siya mag-advise sa telco, nga humana ang kaliukan. Ibalik na ninyo ang signal. Ano ba, no? I don't know, tama ba ito? May ako magkasabtan, pero masukway. At umalikan sa si Engineer Vix na baday. Engineer, balik ta?
0: Yes, sir. Good morning.
19: Ah, oh, okay na kayo. Yes. So, unsa gyud sistema, engineer?
0: Yes, sir. Kadto nga itong naingon ganina, sir, no, nga, ang order, mga good sir, girelevan na sa telco based sa request.
19: Okay.
0: So, for example, kana, 621 or inan na, mo po na girelated to sa telco. And, one, mga good sir, any succeeding order, ana, for example, okay na, dili mo na magikan sa regional office, but dito na siya, gyapon, ang maka-order sa telco to lift it is ang central office mismo.
19: Uh-huh. Oh, okay, so layo, nipis ka ang chance nga, kung humana earlier ang naisgutan nga kariyokan, imbis nga ulatan pa na to, nga dito pa sa alauna, bisag na naman alas 12, di mahimong pagkauman, kaya naman alas 12, immediately ibalik na ang signal. Kinahanglan pag-communication gikan mismo sa requesting party, engineer?
0: Mm, yes, sir. And sa perspective po dan, sir, no, wala man po nakabalo ang telco nga unsa bitay reason nga for that particular time slot ang i-shutdown ang signal. So, mo-follow gito lang na, sir, kay ila mo may nakabutang sa order, sa memorandum from the
19: commission. Oo. Except siguro kung palitan, labi na magmaring 2 hours pa humana before lugar mag-end, before ang pagbalik sa signal, taas ka panahon ba? Ara-ara lang mga usa ka oras o 30 minutes, labi na yun. Kung daw ka oras, hulaton kayo, maglulat kayo daw ka oras, ay pamabalik ang signal, medyo taas na na. So, kinanglan nga doon na dapat himoon nga communication, mag-communicate. But kung panlitan ang requesting party, kining engineer, moingon nga, oy, telco, ibalik or NTC, palihog, ipabalik ng signal kay humana minire. Ana, pwede na siya, engineer, basta na ay mag-communicate.
0: Yes, sir. Naay communication. Pero again, that communication, ato pagyapon ang i-related to sa central office.
19: Oo.
0: Ang maka-order lang po, ana, ang central office lang po.
19: Sa NTC.
0: Yes, sir.
19: Di mahimo nga lugar, kay mo, di ang ginamuagi sa inyo buwata, di ba? With endorsement, gay ka ninyo gyapon.
0: Yes, sir.
19: So, gikas requesting party, agi sa NTC, yung ato sa Central Office Magmanin, ang duha ka oras, nahulot na.
4: Taas, kulangon pa siguro.
19: Wala pa kamot dito ang request nga, ibalik na. Wala na, may abot ang kalauna. Automatic na, mabalik. Engineer, ang sistema toon, technically, o sa mana, without human intervention, automatic, mabalik, dili manual, engineer, ang signal sa cellphone?
0: Nagipon na human intervention.
19: Sir. Ano na?
0: Technical na to sa telco. They will have to, kung pag shut down man ang signal, so they will have to turn it on again.
19: Ah, okay.
0: So, that's second. Pero automatic na siya, sir, nga, for example, i-switch nila, tanan, automatic, madungan na siya. Pero, sabi na yun, there's someone from the telco side nga mo, kung yun na, mo balik sa signal.
19: Namatik din, sir, ako sa nakabantay nga sa kamulong parada, kantong naagyan ng area, diya sa mibalik na ang signal. Wala pa mahuman ang naisgutan nga parada. Example, ha, gikang rotonda, and then pag-abot na nilapit sa recto sa kining ikong sa parada, ang gikang napit sa rotonda, Divisoria, Along Velas, may mga nakabalik na ang signal sa cellphone. Ma-consider bang progressive ang lugar pagpatuman sa nasgutan ng signal shutdown, kining engineer?
0: Sir, we will have to check sa compliance sa telco. Kaya supposedly, ang order is within that time slot na kumputang sa order, wala ito yung signal. Dapat totally shutdown ito siya.
19: Lagi kay basin o kuan ba, no? Kung dili na masipiho o insakto, kay basig makompromise ba ang security measures magdumailin? Basig inisyatiba ra sa telco ba? Nga ka na bang, kawala naman, dili, tuwa naman ang ikong, tuwa na dito sa Rikto Aminyo. Example ha, ibalik na nila. Dabi o naagin nagplano o gautan. So basig makompromise ang security measures. Kung ibalik without the knowledge labaw sa tanan sa requesting party. Nga kanang iyarang inisyatiba ba kay ang tungiwa sa telco magdumailin, maong masirbisyo ang insakto yun. labi na nga naay pangin ang mga ang katawha ang mga subscriber labi na naay pangindahay ang business sector nga suportado na mo ni nga lakang kini nga plastada bisan kini signal shutdown suportado na mo pero ug mahimunta i-limit pag-ayo ang mga mabisgo ang mga maapektahan sa ila mismo mga kalihukan labi na sa pamatigayon. So basin og may inisyatiba ang telco kay naa lagi na bisan si Major kuana Major Simon engineer nagkamatikod nga inanay ang pagbalik sa signal bisan pag nagapadayon pa ang nasgutan nga parada tungod lagi kay ang ikog sa parada nakaagi na sa area diin nakabalik na ang signal sa cellphone engineer.
0: Yes sir, no? Kay supposedly sir, strict compliance ang magitong memorandum na issued by the commission na within that specific period sir, shutdown yun, totally shutdown ang signal. And mabalik lang siya after na katong nakaspecify sa letter request from the LGU.
19: Kaya dapat aso taon magdumalin na kay Simbako ba? Simbako ha? Ang ikong sa paradan, ito na sa Recto Avenue. O niya, gibalik na lugar, palitan sa telco. Ang signal sa cellphone, diya sa divisory area. Dabi, ugkat mo nagtuyo, doon ay tuyo ganyan pang isabotahion. Ang mga kalihukan, ang syudad mismo. Niya, nanay cellphone signal. Di ang nagtanong magpabuto ang eksplosibo, si Makulang naa, lugar magmalamposan siya. Samay mong makwestiyon ang telco kung iyan ang inisyatiba, ang pagbalik sa signal diya sa nasgutang area nga gilabya na sa maunga parada magdumayin. So nagtuo ko nga dapat sa taon sa katong ilakbitan. Mismo gani si Major Simon ang naglakbit magdumayin. Pero ako nakamatikod sab ko nga naalagi kaya na, may kung na, siguro signal, kaya na may panahon sulod ng mga text message sa akong cellphone. Ano ba? So siguro sa maunga mga area na ay signal lang yun. Pero malagi na, tungkol mga kuhan man kayo, kaya na bang limit, gilimit o maayo ang area nga mawad ang signal tong nagisab kay tinguha pod nga labi na sa atong kagamanan sa lakbayan ug sa atong kapulisan ug sa mga nagpakabana apil na magaling NTC nga maminusan ang negatibong epekto sa signal shutdown. Engineer sir, salamat kay thank you sir sa mga panahon.
0: Yes, sir, thank you sir.
19: Ay nilbati mga exodes Engineer Fixed Abaday sa NTC Region 10. Oras alas 7:39 sa buntag sa mong pagbalik kamat sa manunod may dami tamang nagsuon si Sir Nick Habagat ang manager sa CDRMD. Ano mo muna? Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o gimong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpaliti ini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: TJX 500.
3: Ako sa Jubilin,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin, gitistingan ako og inom
4: TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500,
5: mabali sa mga butika.
2: TJX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
2: TJX Coffee Mix.
7: Happy Higalay Festival 2026. Panimbayag gikan sa Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Guking, ang asosasyon garbong mipadala ug labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kini gisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta mga Higala. Viva Señor San Agustin.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
11: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mga higala, kung plano na ninyo mag-iris obligate sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Oras alas 7:47.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum 45.
1: May nabinsan na ito si Mr. Nick Abagat, ang manager sa Serie AMD. Sir Nick, may buntag.
2: Yes, good morning.
1: May buntag, sir.
2: Sa inyong ulang marinis, magandang radio, may buntag sa kanal.
1: Sir, di lang kay kami, but halos tara nakamatikod sa kamalampusan, malinawon sa Makaliukan. Unya, mas daghan ba Makaliukan karon, mas dagko Makaliukan karon, magdumailin, kunit tadi sa may aging tuig.
3: Oo.
1: Unya di po malalis nga si Sir Nick Abagat, halos tanan, if not, but kadaghanan sa mga dagkong kalihukan, mulutaw gyud siya, consider sa height niya ba? Nagyod siya permanente ba, no? Kining Sir Nick, ikaw mismo, personally, unsa imong nakita, kay kami mismo nagkabantay nga gawas lugar nga malampuson, malinawon ang mga kalihukan sa atong kapistahan.
2: Yes, magumdiyon. Dagangang salamat niya na no, sa tanan atong mga itabang para mahimong malampuson. Dili lang mga opisina din sa itong lokal na pagkamahanan pati na po ng mga national agencies pag itong mga volunteers and then of course ang biya o kalang pag-hatag support lang support ni Mayor Clarex sa tanang mga programa. Kita ni mong katong sa itong street dancing. Gagigyan, no? Idungagan ba yung pa-premium, no? Sabi, giulan, pero dugang grasya to siya. So, dako ito pasalamat nga sa imong gingon. Napamantay mga activities karon mga Junjun, actually, kantarugma. But sa itong mga core events, tanan nga lumilihok, no? Sa itong mga katauhan nga ni Sanong sa itong panawagan, mungkin na yung pinakadako nga siguro factor magdumpin nga may naimong malampuso ng atong talang activities sa Galay Festival.
1: Mm-hmm. Huwag mo mag-listen toon, Sir Nick, considering must be increase ang kadaghan sa mga karihukan o kadaghan sa mga partisipante mo nakapapibo o maayo na kantong maong lugar kadaghan expected na nga ma-experience ninyo o gipangandaman na ninyo daan.
2: Yes, Pagdum Jun, no? Pasalamat na nga. Wala kayong mga dagko mga challenges at tanan ato umang na kung ano pati ganyan atong security group no, na nag-conigit sila sa signal interruption na talagang civic military parade. So meaning ang conigit na ito is malinawan yung kayo Pagdum Jun in spite na siya maging hundamagdagan ng activities. And kanan yun magdumdiyon no, ang kooperasyon sa katawan and of course sa inyong kanunay ang pagpahimang no, kung sa'yo dapat o gangay buhat sa itong mga activities itong gato itong mga guidelines sa ilang magdumdiyon.
1: Mm-hmm. Sir, katong wala na pagdayon dito sa Bugo sa fluvial procession kagahapon? Kagahapon ito magdumdiyon? No? Kagahapon? Dito na sa tablon may U-turn na? Medyo na ipipila nga medyo diboto nga nag di magiging bagot-bot nga bugat yan magdumailin. Pero sige, huwag man lang yung magkabot niya, ano, no? Di lugar yung bugat, di pinabundag ka magka-istorya ba? Kining, unsa man to, common to nga decision nga inay lahos dito sa Bugo, nga area, di harap kutom sa tablon, may U-turn na. Initially, may explanation nga tungod ko no kay kusog ng hangin ba to, niya ga-increase na ang balod, sa mauna nga delikado na, labi na sa gagmay nga mga sakayan nga miupan uban sa position kagapong adlaw. Sir Nick, common to nga kuan, common to nga decision.
2: Yes, magdumdiyon no, base sa atong pagrikon, di magyundingon nga pare-pareha ang sitwasyon o no, din sa atong kadagatan.
1: Oo.
2: So, ang atong Philippine Coast Guard, sila yun ang nanguna niya to. And of course, sila po nakakita sa unsay ang ayaw po ato, magdumdiyon, especially nga. Sa isinta ka baruto niya, di nagko ang tanatong mga baruto nga nakuha ng napreparal. Sa safety po sa mga atong mga nanakay sa atong mga dibuto, sa atong mga baruto. So, siguro magdumdiyon kung medyo rinaw-rinaw lang itong dagat na itong ayas yung sapat, patanong sa Coast Guard para malikayan yun no, ang alien power incident. So, ilatong ayong medisensyon magdumdiyon.
1: Sa sunod nga piyesta, Sir Nick, o sa mas mga dapat i-consider nga ang tanang participante sa fluvial procession, kung mahimo, dagko-dagko na nga
3: baroto,
1: dagko-dagko na. O niya, morag kwa mani, pampot mani magdumalin, so di makina mani.
3: Uh-oh.
1: Di man mahimo siguro katong bugsay.
3: Ay, doon kayo mamot.
1: Mabiyaan kung di bugsay ba. So dagko na siguro Sir Nick para nga medyo kusog-kusog ang hangin. Dagko ang balod medyo makasustainer gapon.
2: Yes.
1: Sir Nick.
2: Yes, magandiyon, no? Tinood na muna yun sa itong itanaw. And of course, si Garcilar Sir Rico Limbre ang atong mga focal person yan at sa atong provial pa rin ng iyong team. Nanabo na sila yung mga nindot adjustments. First time nga i-kwan yun ni Mayor nga maabot sa Bugo and then Bulwa, no? But in spite sa atong kwan, itanaw, ato baga nang ipa dugay-dugay ang pag larga malungjon para lang yun makita na ma-safe yun, no?
1: Mm-hmm.
2: But dito na yun ta nakaabot sa ngaong lugar. Ay ato pong i-considera ang katalaging factors na possible na mapikto ato o bang ito mga paruto. But sige lang, no? Buhon-buhon, no? Basig mas tako na and then mas daga na pumakasakay malungjon makauban, no? Kaya ato first time.
1: Uh-oh.
2: And kayong tanga very successful kay sakto yun, no? And pastar po kayo ang atong daking area da sa may isla di oro to kana no at least pag yung dyan ulay mga Indian Tower at Sedans
1: timing to kagapon
2: atong club dyan ba rin
1: timing to kagapon magdumalin kay ngita tagda ko ba yate gina magigamit pampot ka na to pampot na to muro namang dagaton ta so yate itong gigamit yun para nga sigurado ta og dili ta mabalaka makasustainer og medyo kusog-kusog ngangin o kadagko-dagko nga balon. Anyway, Sir Nick, salamat kayo. Thank you so much. Og congratulations sa inyong malamposon sa pagsiguro nga walay mga dagko nga mga mahitabo atong sa lesgotang kalihukan og kanagto nga dila ni sa kanabang actual physical nga kanabang paglambigit permanente sa mga lugar nag-organisar, sa mga mitabang yun na kundili ang permanent mga awareness nga yes, matagal niya taliwa toon nga medyo lapoy na Sir Nick, di mahimong mabaliban yun nga ma-interview para yun nga ma-disseminate ang angay yun nga i-disseminate nga to sa publiko para sa kakalihukan magmalampuso, no? Awareness is very important para nga ang suporta sa katawhan, ang pagpagkabana sa katawhan wala sa kinutuban. Sir Nick.
2: Yes, Tilor na manunjuan muna nga kami daw yung masalamat sa inyo, no? Sa itong mga media partners. Tao kay tabang kay din ang mga himo ko nga kami lang. And siguro maglunjon ka itong atong tubiyan parade nga schedule next year. Nakita mo na itong sa tuka o pa na itong itong the first time mo ito nga yung itong schedule. So hopefully next year mas nagkan na yun na makatangaw, makatambo sa itong tubiyan parade.
1: Mm-hmm. Sir Nick Habagat, salamat sir.
2: Yan, salamat. May buntag sa inyo na maglunjon.
1: Ang inyo nabati mga isyon mga managers sa City RMD. Oras, alas 7:55. Parayon ta sa itong mga balita. Kampanya batok sa kriminalidad o pagpaligon sa integridad sa kapulisan sa riyon. Usa sa mga tutukan ni bagong PNP Regional Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. Kay Kalit magdumailin. Tingala ko nung Kalit o pagayo to.
4: Si...
1: Huwag nakuratan tagapil, no?
4: Si Brigadier General Abrano Magnum Jun, marag, ay, i-transfer siya dito in CRPO chief. Medyo mas taas-taas na yun noon nga. Mas dol-dol.
1: Murag considered dako, promotion.
4: Ana Magnum Jun.
1: Oo.
4: Tapos kani si...
1: Murag positive ang iyang pagka puwas sa region 10.
4: Ambot o... Katuig po diri sa Region 10 Magnum Jun. Si di ko kadumdum og pila na katuig si
1: murag
4: 1 year na siguro siya kapin.
1: More or less.
4: Pero anytime Magnum Jun pwede ni silang gud nga ipuli-puli. So si Brigadier General Christopher Abrano tuwa sa NCRPO. Tapos kani si Brigadier General Nestor Babagay gikan po ni siya sa Bicol Region. Police Regional Office 5. Siya mo'y hepe dito. Tapos,
1: sa Luzon,
4: Bicol Region. O, Bicol Region siya gikan Magnum Jun.
1: Okay. So, medyo Tagalog ni?
4: Morag in ana. Pero si, atong ma-interview si Major Navarro. So, bisaya.
1: Bisaya tani, oo. Oh. Lagi kayo may gag-Tagalog. Pari, Byron na nato itong tinagalog karon. Lipay kayo na ka eh.
4: Basin po, ma-interview na today si ang bago na itong original director.
1: Lagi, oh. Pangyari mong si Major Navarro. Okay. Pangyari mong dyan na babaga yan. Bicol
4: Tagalog.
1: Kano ko nga, kini, at least, bayan na sa itong Tagalog kanina. Unya naman ka, so at least di kayo kumabalaka. Narespikas linya si Major Joe Anabaro, ang spokesperson sa PNP Region 10. Major, may buntag ma'am.
5: Sa kamayong buntag, Magnum June and Magnum Eileen, o sa atong mga sukintig paminaw sa Magnum Radio.
1: May buntag ma'am, kagahapon ma'am sa piyesta na to, Dini Bakas, Kaginor, or nagkapamista ba ka, Dennis, kagyan?
5: Magnum June, tungod no kay bago ang atong regional director, adun nagi mga kabaguhan usab ang implementar na ito sa Police Regional Office na busy kita no, sa mga conference nga giatin na nato together with our regional director hinabi na ang kaning pagpatuman sa iyahang mga direktiba no, ang paglingkod sa itong regional director ni ato ka ng August 27 Magnum June murag bismira sa pista sa Kalingan di Oro
1: at the height sa atong kapistahan ba doon ay yes. Kalit nga kausaban lugar sa lugar liderato sa PNP Region 10. No? Now, unsa man tigi mo to, naabay adjustment gihi mo kung isgutan na to ang preparation para sa pagsiguro sa kaluwasan sa makariwokan sa kapistahan sa Rakbayan. In fact, bispiras ang iya mismong paglingkod. Naabay mga adjustment gihi mo or padayon na lang itong gisugda na ni General Abrahano, ma'am? Major.
5: Magdungsun, wala na kita yung adjustments.
1: Wala na.
5: Gitingalan nga pagahimuon. Nakita na ito na in place kayo ang security preparation o sa pangunahan sa Cagayan de Oro City Police Office under the leadership of our City Director na si Police Colonel Dexter Pahet.
1: Ah, okay. So, nalakbitan ganino ni Major, yung mo mismong counterpart, no? Major Amy Simon, nga doon na ba ito'y augmentation nga gihatag ang PNP Region 10? Sa kapulisan sa Rakbayan, di lang kantong augmentation during lang sa piyesta, ba't doon nagkikunoy gi-download dugang mga polis, Major? Kato ba nagkong itong tabang sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga kalihukan?
5: Tinood ka na, Magdung June, doon lagi mga personnel nagipang-download, di lamang no, sa Skopo, but as well as sa other nga mga provincial offices na ito, Magdung June. Mo ka na ang ato ang pamaagi no, sa pag-streamline sa mga functions na ginahanglan sa kaning mga ginahanglan na kapulisan no, inabina sa ato ang frontline magdungjun no, and kini nga mga pamaagi nato para mas ma-enhance nato, mas mapainyos ka nato ang ato ang police visibility inabina karon nga sa ato ang bagong regional director na si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Magdungjun. Usang dalit din niya ang pagatutukan no, ang ato ang mga proactive approach. Apil na gid sa ilang direktiba ni atong command conference ang kaning pagpahingusog sa police visibility kung asa gikinahanglan kita sa ato ang katauhan, ang ato ang presensya, dapat ang naapod ang presensya sa ato ang kapulisan.
1: Oo. Now, ma'am, tagay ko ng gamay background ang ato matig paminaw sa kalabot ni General Babagay. Asa ni siya gikan o gun sabay yung dugang pang may ganito background, karabot siya yung pag-official sa Philippine National Police.
5: Yes, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Maukini ang ato ang bagong regional director no sa Police Regional Office 10. Kulip sa ato ang former regional director na si Police Brigadier General Christopher Abrahano nga usa-usab nga gitudlo nga OIT sa NCRPO sa karon nga panahon ang Magnum June. And Police Brigadier General Nestor Babagay is the former Deputy Director sa Directorate for Investigation and Detection Management. That is why sa iyahang usab nga direktiba Magnum June, very particular siya siya no, sa kaning crime prevention and crime solution. Ang kaning crime solution, pagsulubad sa mga krimen, pag-monitor sa mga tagsa-tagsa ka mga 8 focus crime no sa ato ang AOR. Very particular siya ni Ana Nahibalo. And kaning usab ang iyahang posisyon, isip regional director sa Osaka Police Regional Office 10, dili kini bag-o sa iyahang magdunjun. Because he was the former regional director sa Bicol Region, dito sa Police Regional Office 5. Mm-hmm. So, usa kini siya ka Bicolano, no, magdungjun ang ato ang bagong regional director. He has a wealth of experience kung talantao na to ang iyahang mga trainings, no, nga giagian. usa-usab kini siya sa contingent no for UN mission sa iyang kabatanunan pa younger days as officer and sa na-assign no sa mga lain-lain na pud na mga directorate dito sa national headquarters sa Campo Crame.
1: Mm-hmm. So sabton murag hinublot ni siya sa Campo Crame. Major ka prior sa iyang assignment diri sa Region 10 ang immediate niya nga immediately prior sa assignment sa Region 10.